0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: Tikalaneng ho Lesedi FM.
1: Alala alala alala alala mvololo ho vele moloi. Ha ngwana mme ke na le wena vele se le yeme tsena kwena ngwana mme. Ho go fedile vele, ho fedile ngwana mme ke na le wena vele ka 88.9 ngwana mme ke le mona mokolo Frederford. Ke ke mapusi ngwana mme o mametse. Are ya vele are khanna ngwana mme.
2: Dumela vele ko mametse 89.2 ke le na madi Frankfurt ke mathandeng hlabo. Ha re ho re nya hlanu volisto ha ratwang ke nna. Thank you. Dikwa dikalane.

0: Mamedi mano mametse ofense wena fela o re ba metse tsenge mashuma mabedi a metse supileng ka mara horena ya boraro David Benoit after the love has gone le na motlile ke pina manati e go ba paletse nyona mesong ena ya laboraro le wa utlwa hape pina manati ya Keith Washington botsa potswe bonolo ya hore are you still in love with me o tswe motho o botsa potswe na mmamedi wa bona ka nnete hore ai diketso la ntso rana ke o rata fela wa bona hore diketso tsona di sa le mong ke motho ya hlokang o hlakisetswa ya batlang hlakisetswe ne pa hetseng ya hore na ngwane so ntso ntata ka ba ntho di fetuile ke tseba o leba kwana le wena o lebe kwana ka kgotso tseba le fedile mmamedi la lekala ya home profit mang a lebea matswa le fedile mme ho bohlokwa hore ha le fedile o jwetse motho hore e mna hey ke lekile nako ena ke leka ho iphapanya fela ke ya utlwa hore ha le fedile la o ntshwara kutlwa e bile o ntshwara kutlwa ka o ntshwara ka ice ho ba le rato ke ntho e mofutu ha ntse o rata motho wa utlwa a mafela ka letsola ha yo hey na le ntho tse mathamo fela mona la o sa mbone a shebetse kwana ka po shebetse kwana maswa motho a wa wa utlwa hore ana ke a baby ane Maga se le fedile mmamedi utlwe ka go tshwarwa ka ice. Ka pa utlwa mche yo tshwara ka letsoka loto la teng le thata. Sa utlwa ha o sa utlwa bonolo bane le fedile. Le teng a se phoso. Ke sa ne raitseng a le fedile o ntjwetse. Jwetsa motho. Ha engwana mme le fedile ka nnete. Ke a le bo o fihlela hakana. Bye bye ka khotso man go bontse re se re le batho ba baholo mama dira mogatlhelong wa bobedi wana na o la ho la dikalaneng le se di FM ke se ya le moya e hlola matsatsi a mashuma mabedi a metsetsiletseng go di ena ya pato dumela ngwana mme mama dikai e bona melaetsa lona hle a o bana be tsuri ya le bowa ha le dutsi le tsebeletswe na ya le sedi ke ya leboa Teboho Steven Sejani Lady Brandy Mono ngwana mme molaetsa o fitlhile kwano re mametse le sedi FM ka audio bokeng a DSTV channel 806 mvolisto le nna ke teng ke mametse 89.9 ka mona ka Bramford majwe maswewu mama we need tipe re ya leboa mama ha o le teng le wena ka jeno mametse siya le moya sello mabaso re le nna ke teng vele qhubung la 88.4 re feng khotso Dennisville Susan Majwang botsabelo 89.9 hey la Susan ga mantswa mang le sedi le selela he mo dineo se fatsa mapetla extension so go ithu 88.4 le nna ke teng vololwa tseba re ntse re thewa dikalaneng ha monate sealemoensena se ke se ratang a tshebeletso ya lesedi outia strata re mametse 88.4 le mosebetsing ke na le Mangaliso Mbongo Mohluphei Malindi a le Sasolbeck a ke yena ngoletseng kwano so ditaka le opomolong hene mane mane a re le nna ke teng outia strata 89.4 le sedi FM ke molelwa veli dumela a Paul Makau Deben Reservoir Hills mametsile sedi FM 106.6 arbroko dololo mvololo ke lukisetsa ho tswa jwa la ngwana mme Paul tswa ngwana mme bosile o itlope ntho tsa o di tsa my hand Mamedi a re shebe ditaba tse itlhommeng pele ho tloa maobane mesong ena ka jeno e dingata mo mamedi matsidiswantsa ke na lapeng la Dolly Parton e ke bone a Dionne Warwick le ena fitse mai matsidiswara ke tlo hopola motswalla ka tsheo sa hao lentswe la hao ka nnete re a leboa Dolly Parton ene le motswalle mo olo wa Kenny Rogers me ke bone boholo ba batho ba re lo kopana le motswalla e bana ka opola pinane ratwang ya bona Island in the Stream matsamang le na Kenny Rogers moya wa hayo pomole ka khotso maobane mo mamedi kopong encha ya Bailey Rakgwebo Northwest Brown Mogotsi nabi etsa tlile ka pele ho le gotla la dinyewe me mochuchisi mo mamedi ba letse le gotla affidavit ya le police le ntseng le etsa dipatlisiso ka batswana dipuputso me ho hlaloswa re mamedi Brown Mogotsi o na re rile ho balea shankaneng me le police le etsa dipuputso tsena le tsebisitswe ke mosebeletsi wa lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa zokhala madoda manje mangithi ngiyabheka ukhala indoda natho jwalo mninwa pela fihla mana umadlanga commission abuwa le kanale tse fapaneng tsa ditaba a re kuzokhala madoda mangifika lapha kumadlanga kodwa kwamanje mangithi ngiyabheka ha ukhala yena siboko kisa haye mo mamedi bani a khona le hana le gotla la dinyeo ka Bailey fela o ntsa le leetong leno la o etsa Bailey encha mo mamedi tsena ke ditaba tse hlaile maobane o ntsa le chankaneng re tla utlwa he ha o fitla pheletsong kgetlong lena na le gotla la dinyewe mo mamedi le tla reng mashuma mabedi a metse tseletse metsotso pele ho otla ho ra ya bona mamedi le fapha la bophelo Gauteng mona le thagotse dipatlisiso mabapi le diqoso tsa hore bakudi ba bang ba lefa basebeletsi ba lefapha ho tlola meleng le ho fumana ditshebeletso ka potlako dipetleleng le ditliniking tsa mmuso a nna mo mamedi a ke tsebe ka nnete hore basebeletsi ba mmuso bothata bo kae bana beso mme lefapha le re mo mamedi le fumane ditletlebo ho tswa ho setšhabeng mme ba qosa ba bang ba basebeletsi hore ba amohela tšhelete e le yona phapanyetsano ya hore ba fetele ka pele ba fumane ditshebeletso tse potlakileng dipetleleng le ditliniking tsa mmuso mme lefapha le tlalositse diqoso tsena mo mamedi e le tse matla haholo mme ba lemositse hore e bang ho hlaoba le diofisiri kapa bona basebeletsi ba lefapha ba fumanwang ka melato ona ka nnete wa bobodu ba tlahle ba tobane le ditlamorao tse matla tsa molao ke qala ho bona ntho ejena motho a fihle ho reng ya bohlano ka lebaka la tjotjo o bona mo mamedi re tla dutlwa mme re tla ba tola hobane re ke kebe wa kunkela mosi fela ho sena letho mono re tla utlwa ka gola bana ba fuwa bo legolo motho a senang tšhelete motho ya tlang sepetleleng le tliniking ya mmuso ke motho ya senang bogone mo mamedi sa o ya mane dipetleleng tsa private le ditliniking tsa private wena o le mosebeletsi wa mmuso wa lefapha la bophelo o gola ha o tlameha o etse mosebetsi wa hao o nkana le ditšotso ra ke tla o fetisa ke tla o latela meriana ka nako pedisi tsa hao ha o no dula empa o amoela moputso kgwedi e nngwe le nngwe ke mosebetsi wa gago go tshwana le ntho ena ya batho ba sebeletsa mmuso gore re tlame re etsetse re opele batho matsogo ga ba etsa mosebetsi wa bona e ba o patalwang gobaneng a e kgona momamedi mme re tla ba tseba he lefapha la bophelo Gauteng mona ba itse re sentse re etsa diphuputso mme ra ba fumana ba tlo tobana le dikgato tse maatla a tsa molao ka nnete bana beso ga o be jalo ai mamedi ntho ya tjotjo ai o la fitlha tonagolo mme ka Popi Limpopo mane ke Dr Popi Ramathuba a fitlha o tse dintsi tsa ditleliniki batho ba re ga e sale re fitlha ka 6 o'clock mone a ba jwetsa re ba okile ke ke be nna la ntheetsa la reng ke ngaka ke a tseba sebeditse mone go leng ka nako e kae go thusa batho ba ai ba la gona ba bala gane jalo go a bonala momamedi ka nnete ke mathata fela dibakeng tse dingwe re utlwile gore gaelelo ya basebeletsi ba lefapha lena la bophelo ke mathata le teng ba tlama gore ba hire mamedi taba e nngwe e bileng melomong ya batho marangrang a dikgokaanyo tsa setšhaba ke ena e neng e tlhaloswa a ke setsibi sa molao Stephanie Lentsi videong ya gae marangrang mona a tlile a lemosa gore na momamedi o ne o tseba gore e bang o le le leetong la tlhalano wena le molekano wa gago le mofumadi wa gago e bang le ntse le robala mmogo le ga morogo mmogo seno se ka ama nyewe ya lona ya tlhalano gotleng la dinyewe maikutlo a ile a fapana ka nnete a batho mo meditabeng ena gore e bang go ka fumanwa legotleng la dinyewe gore nakong ena nyewe ya lona ntseng e mamelwa ya tlhalano lona le ntse le utswetsana ka mane go ntse o ba monate mme moatlhodi a ka e kgalla a e beelela ka thoko gore lona le bapala ka nako ya legotla la dinyewe re ke rekise ga ke gotla re kwale tabena momamedi ko o fe dintla gantle ke ya gotla
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamedi metsotso e mashume a mabedi pele wa tla hora ya bone. Mme ke yona taba mo mamedi ngangisano ibile matla mona ho marangrang a dikgokahanyo. Ka morao re a lemose ka ditlamorao tse bang teng tsa molao nakong eo le leetong la tlhalano e bang le ntse le kena thobalanong le molekane eno wa gago ka nnete le ka iphumana jwalo nyewe ya lona e qhalwa lekgotleng lane la dinyewe fela batho ba re taba ena ka nnete ke pakeng tsa batho ba babedi live re ntse re utswetsana ke bone batho ba bangwe jalo re batla go tlhalana ga re sa batla go ba monna le mosadi fela na lekgotla la dinyewe le tlamaya le kene le kamoreng gore re etsa eng nako nngwe re batla go tlhalana fela ga re ntse re gopolana na banna ke phoso maikutlo a batho a ile a fapana mona go marangrang a dikgokaanyo tsa setšhaba momamedi ka taba ena fela ke tsebo wena o reng jwale ngwana mmetlhokomela e bang hele wena ke taba tsa Georgia man fela re tsebe gore nthena mo mamedim banna na ke poso ha banna hona le mantswa reng mo metse ke leng a ema ha pula ina a buela ema hape mameda re petela ka taba tsa Sibini Samani Mali Salif Keita Mamedi lengolong le ama maikutlo le lebisitsweng ho ma Afrika Borwa a Sibini sena se thewang na hengya Mali Salif Keita o patlala ditse ho hlakola mekiti yo hle e u bane mba mo memmeng ho yona ho tla bina kwano Afrika Borwa mesena o re ha ya ka e ba qetwe bonolo empa ho ya ka mo melata e hlaselwang ka teng mo na Afrika Borwa re bua ka taba tsena tsa xenophobia e ke sona se sosa sosa se entseng gore a qetelle a hlakotse jwalo ho ba teng meketjaneng a neng a mengwe ho yona Afrika Borwa ke bone le makhufeng ona tlo ba teng jwalo itse a sa dikena ena ha se Afrika Borwa e le lwanetsweng ke Nelson Mandela ka hopola o ile a ba teng moketeng wa letsatsi la tswalo la ena ntate Mandela ka mane ka Wembley Stadium o na le teng a bina ha ntate Mandela a etsa dilemo tse mashome a supileng fela ntate enwa wa rona banna e re moratang Bini se matla sa Afrika kwano Salif Keita ne ka nka dula le yena fatshe hore ka nnete mo mamedi na ko ngodi nthoka tsela e o di fitang ka teng ha di fiti ka nnete ha ona tlhaselo ya melata Afrika Borwa ha ona xenophobia Afrika Borwa me ba a hi ba bontsitseng ba masha mo mamedi re ka bua jolo ka mogatlo wa March to March March and March ba la ka melata e teng Afrika Borwa ntle le ditokomane tse ba dumelang ho ba teng mona hore bana beso khutlela nna heng tsa lona le tsebo o kena ka molao ho bana re ka bala ntho tse ngata ditlolo tsa molao tse etsaetseng botlhoko tsebe bo etsaetseng re ho kenyelletswa bona bana ha o fumana mo mamedi ba etse ba ketswena ba belaellwa ke bana ba borona ba teng kwano ntle le ditokomane tse ba dumellang na engwe le engwe le hana mali ha mohabo yena ngwane no bo rona Salif Keita nke ke be ka tlwa mona ho sina mamedi toko mane ntumelang hore ke a mali ke lo etsang ke longana kwe kae hana bua mo president dona Afrika Borwa o ikupetse fela hore ha re hlomphe molao wa Afrika Borwa le rona ma Afrika Borwa re hlomphe melao ya na hatseding ha re eda re bana ba motho re ntwe lengwe fela molao wa na engwe lengwe bohlokwa mo mamedi ha o hlomphuwe meta bena ke shebile hlile tsa makatse le seng hantle ke ho pula le Thailand o ila tlame hore a hlakule le dola hela o ya Nigeria mane ke ona tabena bini tsenga tabo makatse bo mambo mambo mang fela qetellong ya letsatsi mamedi ke na le tumelo e felletseng hore jwalo ka Afrika ka continent di na tsena ka ofela re tla utlwisisa me re be le mono o le mong hore bana ba bo rona ha na heng engwe le engwe ha re keneng ka molao re hlomphe melao ya naha eo jwale nako engwe ntho a o di bona o marangrang mona o le hole ho sena motho ya haufi a tla o fa ditaba ho qetella ho le tjena fela he qetellong ya letsatsi mamele ke a tshepa na o dumela hore dintho di tla loka Mamela re ka jeno re dikwala re tlo bua nna le wena le laboraro metsotsong ene le shumela metsotsong raro pele wa tla horani ya bone re ke re bue mona mo mamedi nna le wena itabena ya mkitlana dikoloto ei mamedi una le motho a sa go balenga ei veli a ke batle letho e mongara o tswa mvololo na ke phela ka ona mkitlana fela ke patala hantle ke na le tsele ke sebedisang ya hore ke patale mkitlana wa ka ka basikoloto saka ka nako jale mamedi o phela ka mkitlane ka patshe wena o motho a iphilelang ka chelta o reka cash na ona le sekoloto na mokitlana o ile wa uthusa ka pa wa itsola ka ronke mokitlana mo mamedi mme o sebedisa chelete joang o boloka joa mo mamedi re ya kgodinya tsitwe mo re tsebang hore ei ba nna e batla chelete keletso ya how kifi ho mo mamedi e mong ka chelete mo mamedi a ke re bueng ba nna mohlolo montsile e o e sebedisang ha o nkile mokitlane ka ba nna ke motho wa cash hai nna veli ke a boloka o boloka jwang keletso ke fe o ka fanang o ka re fang yona ka tshebediso ya tšhelete mo mamedi re saletse ke matsatsi fela se mmakae re kena kgweding ya borobong kgwedi ya lwetse mme re a tseba mamedi mang le mang ore kgwedi ya tshitwe e batla tšhelete hlomong ka tabe re tsena tse re tlang go di bua ka jeno kgwedinyane ya tshitwe motho e mong kgwedi tsena tse seng kae tse setseng a ka bolokoboloka gore le ena ka tshitwe go be monate lapeng la gae mamedi nthomelele voice note to house 079 758 5066 086 000 3084 tlo bua viva the legend ke zonke

0: Mbolovolo, Mvolisto, tjhelete ya boloko ha e lelekiswe, ha e rauwe ka dieta, Mvolovolo. Thank you, bye.
1: Veli dumela hle wena getse di a tla dumela o thestrata. Jo veli ke go bolela nnete ke itshola. Ke itshola ha ke robale. Ko re di le montse tse ke leng ho tsona. Nka re ke motho mongwa gale gale gale gale. Ko re ha ke tsebe ke jwetse ke itshola ngwana mme. Ha hona mo ke gona go kena teng hana jalo ke dibitso le senyeileng. Ho hle mo ke tsamang teng ke senyeile veli. Ko re anka selakaletse mang kapa mang a ka ba ka gare bophelo bo keleng ka gare bona. Wa tseba motho a phelang ka bophelo ba heba o reka cash. Ke a mo kgothaletsa ka re ka dulang tsa etsa jwalo. Ko re ha ke tsebe bana beso. Ha ke tsebe. Ha ke tsebe. Ha ke tsebe le gore na ne ke re ke etsang. But ne ke re ke etsa bophelo bo be simple. Mara ke a bona gore ke ikimeditse. Ke a leboha veli. Ke sebonile church malakwane ka moka Thabong Welkom.
2: Hela, hela, vololo. Hela ma volovolo. Ona me ha ke na sekoloto ho hang. Nna ke botha le ba eng volisto. Ntho ke bona e tla nhlola ka cash. E ka ba seta. E ka ba finisher. Ko ntho ke bona ho hang kona. Tina e hle tshelata teng o dimo. And ke a hloka. Ke botla le ba eng ona me. Ba ne ha o ka ko tsa mo hlala o ka tsa mo bi fridge ke 10 tao. O lo patala double la itsa sekolo, o lo patala 20 tao. Hai kona kona be sekolo to ke se batle. Ha ke da sekolo to ko le dia paro, ke na account ya dia paro police to. Next, ha ke da card ya dia paro, next. Ke re account ya dia paro ke di tsa le bai. Fede tsa ke tsa le bai go dame. Ene ke bona le sentse ke di beyang, ke tse di stop order, debit order, one bai hula ka khwedi le khwedi. E ke beyang ya 32 days notice account go dame. A ke ba je skolte volisi ho ha. Ta ke bona mme ke motho ya breakfast le lunch ha ile tsa busi mo rra ra tlhaba di ja le ba volisi tu.
3: O chesta ha ta tshe ke Pastor Nambololo, mo Paul Marumo ka Pretoria. Ai volisi tu na ke re ka cash ntate. Ha ke motho wa cash. Ha ke batla ntwe itseng. Ha ke bela tshelete ngwana mme, ke bela tshelete. E go ile go di ona e ka go tlatswa ka bona ke bokae ke le ka iphumana ke dula ATMeng vololo ke le ka dula ATMeng ke emela tshelete ke hule pele debit order di etsa ha ke re phapang vololo na go nkutswa ke bo go ke le ATMeng mo go le nke le bale ha ke re phapa di hutsi ka ofela o setse 250 ke le ka iphumana ke ngile di credit card tsa di banka tsena ka ofela vololo ke sa utlwisise gore na ntho tsela di sebetsa jang nna ntse ke swipe fela ke swipe fela Mvolisto motlha ke tela utlwisisa re le se ke sena tšhelete go gang ke iphumana ke kena di-loan-u mo ke ga ke tla bona Mvololo ga o batla ntho tshwanetse bo beye tšhelete o e reke cash so nna ke phela ka cash ngwana mme ke a leboga Mvolisto
4: kgotso bele odumešaka Martin Mogaluba ka fosolo ra sa gae ke malatena le 10 mpheneng ge di tla go taba tsa mokitlana nna ke a kgona go le manejanyana patala go ya ka mokgolokwaneng ka gona le beng ba sekoloto gore kgwedi le kgwedi maybe kgwedi tse tshelelang kapa tse lesome le metso e mebedi o patele go ya ka mokgwa lo dumelelaneng ka gore e le ya cashe yona ga e kgonege le o ka re o bea ntho o bone ntho kae-kae wa re o bea tšhelete by the time o fihla go tlhakantšha tšhelete ntwe la le yone kua shopong se e nameletša e sa le price ele ua le mokitlana o kaone o kgone go manaja wa le ka mokgwa le dumelelane o se ka tshedišhe ke fetša ke diralo thank you.
5: Mongadimoloi a ko o tlhomphe gape letsatsi ya kajeko monganaka o tlhomphiwa ke ntate Bishop a media sesolo a tabe botlhokwa o buang ka yona mongadimoloi o ya ka nna mokitlane ga ona bothata le gannyane fela go ya ka nna mokitlane ga ona phoso e dutse godima rona batho phoso e dutse godima rona wena monga mo

0: nagano gore na o patala jwa. Mokitano monate hampe ha fela o ka o patala hantle wa tshepahala. Wa o patala hantle. Mokitane ha ona bothata, ona le thopetse ka mokitlane. Ke rekile koloi ka mokitlane nna. Ke haile ntlo ka mokitlane nna. Ebile ke iketile, ebile ke iketile le koloi ya ka. Max, mokitlane ke ntho e monate haholo ha fela o ka wa tsamaya. Ho na le ditshepiso le ditaelo tsa teng le dipehelo tsa teng hore na o tshwanetse o patale jwang. Ha o ka di latela fela o ketile mongadi Moloi. Ke o lebohile mohlomphehi wa ka, ha re ho reng ya bohlano. Kgotso
1: Veli, kgotso ngwana mme. Veli, ho teng mokitlane ngwana mme, o teng o ntse ke na le ona Veli. Hei Veli, batsa sekoloto sa tena Veli, sa tena ngwana mme, se utlwisa bohloko haholo Veli. Hobane le bifo kgwedi fela Veli, e tla o emella founu Veli, e tla lla founu Veli. Hano thata o reretse Veli, o thata ngwana mme hobane bophelo ba hona jwale ngwana mme, ke tjhelete Veli, ke tjhelete. Ene ha e dule Veli, ha e bolokehe. Ai, ha e bolokehe Veli. Ho bimanyana ngwana mme, fela a se ke ka re ha e bolokehe. Ke a tshepa Veli, ke ka o se ipotse ngwana mme, re tlo ithuta ho tswa ba mabedi ba bang Veli hore mohlomong ho na le tsela e nngwe e itseng Veli re ka re e sebedisang ngwana mme. Hai Veli, mara sehloho sa hao ke thabela ho se butse Veli. Jwale ke batla o utlwe bamamedi ba lesedi Veli hore ba reng ngwana mme. Re a tshepa le nako e tlang Veli, tla nne le re tshwarele ditsebi Veli. Ke sa tsebe ngwana mme o se tshwere ka sheko Veli. Nna ke itebohela Mvololo, ke itebolela haholo ngwana mme. Ntso mametse ka mokollo ka da foto Veli, ke ke ke ke ke ke ke ke
2: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
3: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ha ke letsa pila mona ke a utlwa o lehlatsipa la divorce o batla go tseba ke tla mamela motswalle ka re phethele mamedi e tsura mametsetsong e e tsheletseng metsotso ka mora gorena ya bone ka nnete go utlwa etse mo mamedi maikutlo a fapane batho ka tsela eo ba sebedisang tšhelete tsela eo batho ba dumelang gore mekitlane botlhokwa kapa ga e botlhokwa taba ya go reka cash maikutlo a fapane go ya ka tsebo ya motho mme momamedi ke a tshepela ona dumela gore re ithutile go na le jalo ka momamedi ene a sa tswa fetore e yena o na le mathata ka nnete ga e dule tšhelete ga e dule Mvololo jwale ngwana mme ga o le jwalo ko ye o ditsebi mona tsa ditšhelete ana bankeng o e sebedisang ba ka o thusa ba dula le wena fatshe ba o fa leano la gore o ka boloka jwang moputso wa o ke bokae koloto di eme jwang go na le momamedi a buile ntlha ya botlhoko ya gore go boloka la o boloka fela legolo ke ntho e golo momamedi ga o na le bonyane bo itseng bo o bolokang jwale go ya ka ditsebikeletso momamedi ba fanang ka yona e bonolo haholo ke ya gore ga o fumana tšhelete ba re arole hang-hang ba renka diperesente tse 50 e leng tsa dintho tsa bohlokwa e bangwe le motho ya patalang rente mone kenyeditse rente dijo motlakase transporto sekolo sa bana mme re ye mane dipresenteng tse shuma mararo mona ke tsa gao jwale bo diaparo jaaka ntle bo data jalo jalo le bo moriri me a 20% mona wa boloka bangwe le motho a ditok fela e tla tswa mono le fa jalo jalo ntotsa hao mamedi mona wa boloka he mona me ba iletsa hore hona le mba mamedi ba bang ba ibuileng hore automatic transfer koruetse re chelta ha ikena mo mamedi ho bona lotsi bang ha ba uitse le golo o le lahlela ka mane wa le boloka ha o be jwalo bane ha se angata mo motho tla ipumana hore ha ikene ha ke tla ise tla ka swetswe re ho se go tla ile le baka so ra ke tla bona go di etlang a ba re le bala o sa tla yetse go di etlang a o etswa ga sore ke tla yetsa se le double a ngwana mme o so e sebetsa ka ona wa yija me ho tu hape mo mamedi di ntotse re le matsang tsere kenyang dikolotong re le batho ke sa re leng kgono se ka o tu buile ka yona tabena ya tlhodisano ya o se sebedise moputso wa hao wa tseba gore moputso wa o dumella o etsa sena le sena le sena le sena fela ha o fihla kae kae o bona batho ba reka dibotlolo tse turwang a o le motho ya nwang le wena o se ikenya mono ha o bona mang a rekile koloi le wena o se ikenya ka tsa ntho tse o sa ditlhokeng ka lebaka fela la kgatello ya tlhodisano mo mamedi ke e nngwe ya diphoso tse re qetang re le batho e nngwe mo mamedi ba re black tax ho thusa lelapa ka lerato ba o hodisitse bana ba heno ke bana batswadi ke bana le yona ho thu ke mathata empa ho la o thusa lelapa ka lerato beha moedi ha ba seke mang le mang ha batla ho etsa le ya ona e batluwa ho wena o qetella o kene dikolotong ka lebaka la ho thusa lelapa ba bang ba se banka monyetla hore ha o re a tseba a bututeng o tla re etsetsa eng a o suteng o tla ba re ba le moedi ke e nngwe ya batho ya dintho tse bolaya tse re qetang ha se ntho empe ke o thusa ka lerato mo mamedi fela e ba le moedi tseba gore tjhe ha ke na yona ngwaneso ke tla leka o bokeletsa ha se ke na le yona ke tla o thusa e nngwe ke ena ya momamedi ya o reka dintho tse turang mehale e turang o e nka ka dikoloto fela ha ona bethe ka tlong ha ona dijo ka tlong ha o sheba cellphone ena o e nkileng ya o re re o bone ka tshwantsho tse ntle o marangra mmona o patela tšhelete ngata 9,000, 10,000 ha ona bethe ha ona dijo ka tlung o phela ka ishu ka lebaka lang la kgatello e re fumanang ho tswa ka ntle hore ho so kene di cellphone tsena tse tjena tse turang tsa bo di 50,000, 40,000 lo wena o so ya o itlama ka qetile batho ba bangata nthweni bophelo ba marangrang ba bo Instagram bo kentse batho dikolotong mamedi a le nna ke a e batla le nna ke a e lata jwale sebedisa tšhelete ya gao mo mamedi bakeng sa dintho tse o di tlhokang ka mokgwa o kgonang ka teng kgatello ga ebegore mosebetsi mo o sebetsang teng ko wena ya palamang bese o le mong batho ba ganna dikoloi ke taba bona ke bona ba kgonang ga se ntho empe wena o so kgone ke ona o ntse o kopanya dintho bophelo bona momamedi jalo ka ke tlhalositse batho ba bang itse ga a qeta fela sekolo a qeta university ya ba o sa ntse itšheba boyena ba bang ba tlameile gore itse a qeta a fumana mosebetsi a gotlwela lapeng a ilo thusa lapeng batswadi bana ba bo jalo jalo jale batho ga ba tshwane matho ga ba tswe boemong bo tshwanang jale se ka itshwantsha le motho ya kgonang le teng a sephoso motho a kgona dintho tse itseng ke ena o a kgona wena ikgopoile gore o mang o kgonang a o kgoneng o tlholea le o rekela mme sebete sa kgogo maotwana mara mona Instagram marangrang ro bona ka di botlolo tsena tsena tsena ha o fitla ha mana o thatulla sponge o ra fela o ha o re ibile o tsa ma o re jwetse re ke a perits magologolo mona nna ke nwa botlolo tsena tsena tsena tsena gatello e ri fumanang ho tswa ka ntle ho sa hloka ha le mmamedi hai be re ya nakong tsa dipula ngwana mme a o nka kgelesa o itsamaele palame biso palame taxi a se phoso o na le kgotso etsa seo se kgonang o na le mmamedi a itseng ga ke go a bale ke dikoloto nako nngwe ke ntho tsa bohlokwa empa go bohlokwa gore momamedi re o tsebe gore o batla eng o etsa eng qala ka dintho tsa bohlokwa ga o na ntho e bohloko ya gore o tswa kwana monateng o nole botlolo tse turang ga o fitlha o bo o fumana metsi fela ka segatsetsing ko re bo lakatse le malana go o hloleileng o ithekela na o sheba dintho tse ga o na leto ka fridging ga o na le kobo o thaba ga maria a tswa re a tswile ka nnete gobaneng re phelela batho o batla o bona batho ba ba na taba le wena mamedi ke a leboa re felela mona ka jeno fela re buile taba bohlokwa mo mamedi gore ga re qala lemo se e tlang kapa o tloa jwale o ya pele bonyane bono mo mamedi ga bohulwe ke legolo ke bokae ga ba bohule boloka patala di-insurance patala dibuka tsa mapato wa sebetsa ga bokgoni bo patala ngwana mme ke ntho tsa bohlokwa tseno tse re tlamehang re qale ka tsona pele go tsena tsa oithabi e mmele o sebetsang ka thata o tswang mesong o tlang dikalaneng a o tla nna o tshware gantle

0: We miss you, Manelo. Tsebele tsonya le sedi a ke sello chigo twala le shumela metsiro bometso tsoma medika mara horena. Ya bona ke mang ya holanga jeno, happy birthday ei mamedi ntwa botlhokwa bong bong khono le bong tate molohle ha le rumme ditlogolo ba ile o patala buka tsena tsa mapato le shebe hore na ba patetse bana bana ka pavwang e botlhokwa ntweng
1: Akhaleng heba le petrolam jeli itse ke le ka lekhala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa le shwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng heba le petrolam jeli ubane e ka bolokela chelete ka ha itheko e bubebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng heba le petrolam jeli
2: Dumela na lady, ke na le kwetelele ke sa o bone.
3: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
2: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
3: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
2: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngwe ene ntse ke fumana. Ebe ke tla fumana ka Royal Finance.
3: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
2: Na ko eng etlan le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
4: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
5: Bula menyako, me o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala ka la 24 August ufihlela la 5 September. Hati paisa lete. Bona le dipehelo. Boss deals diqadile. Build it fela.
6: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
7: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo Phaphama o nyakalle Le naneong la dikalaneng Le mpololo O rata ho etsetsa mang letsatsi ka jeno

0: Fela dumela lekgolokwe a ko ntumelele go seng mona go gotlega letsatsi nke ke mathele ka mane ka thabantsho teng ke re mema morena maloka se ya ka tsoe ke re tsoa tsoa mme wa ka tsoa bosigo sele ke khutle ke tle ka mona ka phamoletše ke re ntate le bese tsoa ke ye ka mane ka gonaga ga patsa teng ke re ntate rampai a ko tsoe tsoa ntate wa ka tsoa bosigo sele batho ba batsoa ba
1: hela o tsa strata o tsike first anang bololo re ke mathele ka mane ka nthong ka maokeng ka kosa ta ke tsuse o tsuma binda le po ka mo ke tsuse go bo so mahlatsane ka hlohlolane ka tlokolene ke petele ka letsilang fokeng ka matebeleng ka qoqo e ba tsuswa ke mahopho le marumo ka Pretoria. Thank you for this too.
2: Ya ba tsosa vi ya ba tsosa go golala ga twada dinare ke mapabalelo taiwe dinare mo lebitsong la e mokana makoeteng o ka gola gola mocena gola ngwana mme gola gola lerato gola gola gola
3: vele dumela ke tsosa osua ka lora karedi versus pron ke lebogile mošane Randfontein ke tetelele ka mokete mošane ka Cape Town ka tshebetso bana kao fela ba tsoswa ke ledi ya mošane ka mona ka Wesselsbron. Thank you.
4: Tiastrata ga ba tsoe batho a ke mathela ka mola ka odindala ka mo ke tsose none diboso ke ka ranrich ke tsose temba diboso fite ka mola gape ka odindala ka male ke tose ndleleni taiboso ba tsosa ke senanga taiboso ka Bothaville.
5: Ola Maria Dlatla ka mola ka Lusaka ke tsose Papi Thamae ka mola ka Delmas Eberi Mofokeng ka mola ka Comete kopana go thatso ka mola ka Comete ke Makgobola Dlatla ka mo ka Delsa tia lebe ya fo e leng fololo.
6: Ke na Cecilia tate mvololo ke re tsoa ntate mvololo tsoa tsatsi le mnate
7: la dumela vele mloi kgetsedi yaka ke rata go tsosa bana ba latelang ke tsosa mme Mashenyana Makwaela Tobatsi Makwaela o molemo Makwaela wa kamane ka Qwaqwa ka Qwaqwa ba kopela ke nthabiseng Makwaela. Thank you.
8: Re ke ba tsose ke o ntsose lerato laka Mathisiso Thama yo Comete mane ke tsose le ntate Mabizela o Meti Matsho mane ke tsose le Chuck Squadra. Thank you.
9: Vele dumela ha ke ye ka mane ka gopa osu ke re ntate Tšhalatsi ya tsoe o na gola maobane ke re mme Mamorena Mpha ke yona ka gopa osu le ena a tsoe o na gola maobane qetele ka ntate le bese ka mo ka phamšhidi ke a tsoe ba kopela ke memamoloi ka medal cop tanki ntate.
10: Dumela mfololo a o tiastrata ke modise ka mona ka pesana rate a le sekolong sa phindu sa mme ke rata ntate ke tsose bana ba latelang ke lepa segotho ke tsose disebo matlong a le ka pesana ritse ke tsoso ke hlanhlanhla a le ka Harry Smith ke qetele ka tsosa ke tla re ke mana ke tla re ke mana tsoa be ke re thokozane le nako ka mona ka Harry Smith ke ba botsa ba perfume le fololo ke mo dise ka mona ka petsana ritse.
9: Dumela Outstrata ke kopa tsosa bana ba latelang kopa tsosa Mojabeng Moeketsi ke tsose amogelang setlhogo
11: ke tsose matsele mabote ba kopelwa ke nna dino se hluka thabantsho ga tlo u ke re ha batswe batho ha batswe.
12: Good morning, good morning Velik mabinta ka maokeng Velihle ere ke happy birthday ho ntate Bishop Thapole Thapelo mo a hlodi ka mane ka dinoeng ke re happy birthday ho ngwana mosebetsi mo hole nna na ke re filwe mpembana ke qetelle ka otso tsa mo ipone le buso ka mane ka Bloemfontein ke re wake wake ha ba tswe batho thank you botikile boile
13: Veli dumela ke buse gate ka mona ka pitsana ka matlantsi ka tso sa me mabinja le epo ke tso se skeme ke me ka twilling ke tso se ndenzeni ka Bloemfort ba tso se ke gate bo buse ka pitsana ka matlantsi thank you.
14: Ke tsosa Taedintsunga mogele motabung kgotso a Duons le Nini Sitsiro ke Steven Nyelele ka Bothabile.
15: A ko dumedisa Mvololo, a ko dumedisa Mvololo, seng ga letsatsi Mvololo. Ke re ke ba tsosa bana ba latelang Mvololo, ke tsose Ntlapane mogatla ka Magalaneng ka molona gola maobane. Ke tso semegetse motaung ka Magalaneng ka mono wa gola tsatsing lena la kasheno. Ke qatelela ka basebetsi ba ka ka mane ka Entraud ka mane ka Tsiame ka mane ka Harrismith ka ga ba tswe batho ke tebelela Magalanyane ka mona ka Lusaka.
16: Hashtag ga ba tswe batho kgotso kgotso Mpolisto ke kopa go tsosa bana ba latelang ke re Mamruti wa Letebelela Mawesele ka Botlhokong Bethlehem ke re Biza Moeketsane ka Las Vegas Welcom. Ke qetelele ka zanele le kopa ka Sastron Matlakeng bana botlhe ba tsoswa ke sekolanyane Clocolan known as London Tanko.
17: Optville kgotso ke kopa o tsosa mema motse Modise le molekane wa gae ntate Biso Modise bana ba mane Otendal. Ke tsose Moruti Thapelo Lebeko ke qetelele ka baahi botlhe ba Brownfort. Ke re ha batsoe ba phatsime ba beletsatsi le monate ntenseng maitebola
18: mamedi metsotso e mashome a mabedi a metse robong ka morahora ya bone ke tsosa Matlatsi Machiche Botshabelo West le Katleho Re Thabile Machiche ba kopelwa ke Re Thabile Machiche Botshabelo West Veli e ke velikinese ngwana mmo ona mami e yana ke ho hla molaetsa wa kwana ka mqibelo ngwana mmo wena ke palo dumela veli e ke kopa verse ya maobane oh ngwana mmo kopa verse ya maobane ke tla ufa yona wena mmo waka ke tla ufa yona Vese ai ne re le babe maobane ba nna mphamise ai ai ai ke Jeremia kana Jeremia mamban fela ke ngotsi mane ke tla ufa yona mme Seroki Magauta Nhlobo Putha di tshaba qwaqwa le se di dumela
19: ke mela ke le kae
18: re tele kae mme
19: ke tengwe re mo le go hantle nna ka tsama le pagai ke kopa tso sa me masana ka se jeng skroni ke mo tumane ka matatile mo referencing ka kopisi ke le boazeli ba le tsile mna ke bae
18: ga itsela ka ke le bo wa tsile mna ke le wena le se di dumela mame di dumela
20: zeli le bae
18: ntate ke a phela o petse
20: a mna di zeli
18: e itada
20: jo bo le mo fukeng ka tla shuka ma sha ntse sina mona pele
18: a ba tswe musia
20: nga mo fukeng
18: o puka a ba tswe ntshwarele kwa desi
20: a go ke di hudise mfana wa a se miliwa ga mole mashain ke mo ke timo fukeng ke ba be a ho la ke tsetse le mna tweni ke di le se le mna ba plus mo ba di le plus mo no ke mo ha tsa ga mmogo madiefe malupumelo mo fukeng le matangiso motsokwane ke ba le tsetse le mna ka tsheneng
18: Poka ke lebuile. Mamedi mashoma ba bela metsoro be ri pile wa tla horane ya abohlano. Ei. Ya le swa isaka ke sifumane bana tswa e di wa itse sa tswintse bana. Ha ikona. Wena mo mamedi a ngoletse mona ho WhatsApp ya kopa verse ya maubani ompamise Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11 kiona ene musia mutuba zarifile yona lefa musia kama neka subukei. Kikupa utusa karabo mosebo mikitsi mosebo ntati musulo le mameso musulo batsoswa ke makarabo mosebo ali ruo the port are wake wake wake hi veli kidima katsomolo ipetsana rates ke kupela mancha masweu wa hola ka jeno ntate mudimu alomopata mahlunga bobolotsana yena udula maplasing aritsi hadani Kitsosa rengo molefe makonqwaqwa savata magalanyane manga unqwaqwa nga ka mokwena u bolata qwaqwa tsietsi magalanyane ongola malaitsona ale qwaqwa vele kitsosa mama Winnie Tibe lendenzene lentate matwabeng mogashane batsoswa ke matsokolo musiya ale U section mama di kwale dumela
0: I'm Volola Bisto me.
18: Ela, waname.
0: Akuri kiri Ramuhman Kamalga Parisi, kiri Ponso Mulapo, Kamulaka e Tata, Kikatele, Kamarana Rantiva Kamulaka, Machiro Kusiratwa.
18: Machiro Kialabo, one is.
0: Shapura Bist.
18: Mamedi Dumela?
21: Auchatrata Upiti.
18: Waname Kiapela, Pela Vangwena.
21: Amana gore ke tse ba sebetse mole nna ke di semelo mmusi o ka T section botshabelo Amanda Voyapi E section botshabelo ke qetela jolo ka motshidisi ke mana o ka E section batho bana ba tsosa ke fusi maphakita ka Boston thank you check
18: chapa ke tsona fusi mamedi wa o qetela dumela
22: I'm Volisto
18: Ngwanes
22: I'm not John Volisto
18: I'm not wanna make about it tsela kae
22: tsepo master P kamona ga kwa kwa tibela
18: yes sepo ha batswe ngwanisi
22: e re ke tso se mfumadi wa ka kamona ga tibela ke mana ledi ke ga mogadi ya ka na ledi ke ketele ka menye ya ne melelo ke ga batswe o patsine mbolisho
18: chapa ke tsana nja ga ke a leboa mamedi mo tsoma ratua o teng o sane ke mzwaki wa hakachela le la bhlano lona lena la dikalaneng o tla tsa malwena ha monnate a o fe monyetla wa o robatsuse ba holang jalo jalo menna lwena re fella mona ka jeno wena ya holang happy happy birthday happy happy happy mamedi utenge moruti moshwadi ba metsosonge mehlano pele wa tla hora ya bohlano e ra re tswa le yena ka mafube ebe re nka thapo tsena re ya galla jwalo moifo wa lenanao la ditaba la makumane a mona le mane ba teng bana beso ba ntswetsitse mo mamedi ba ditshwere ditshesa di le jwalo ke ketane ntho ena rane letsana tla re reng ya botshelela batswa ba usie jwalo ho moifo wa thagoa the biggest a breakfast show twasa batukada la kitchen party le jonito batla ba teng mona ba uise hore nyana brobonga Thuli baby a tsama le maletsatsi se jake jwalo ka mohlaiso wa lona ihlabolle le bona ba teng imatla fatse harampa motsia re bana beso ba teng mona ba ditaba SABC news e ke ba bone le bona ba babe ya holo mrao tsena ke batho ba marangrang mamedi wa ba bona ha ba o balla bo ditaba tsa hora le hora me le ha ba tlo fa tsona manane ngwana ditaba ke ya bona bo kidiboni bo dimakatso mono ai ho ho tleka nete bana beso ke mosebetsi yo motle thodi a fetuwa ntate di a fetuwa jwale ba ke ene le bona bana ba SABC news ba ra re salle morao go bane ke rona ba ka pele jwale he ebe ba usi ya mana ho thuso motaung le thaba morobane jwale ke nako ena onke a usi ya mana ho a TLB ya Riatella afternoon drive le buthabo le bongani chabalala batsa mali mahlaiswa lana neo kagiso KG ivejwa le ntoditsa mahamonate mumamedi kimana na watla o latela a tsebeletswa le sedi a wa sithole sia le moya ka net sia bokol
1: di tewa di kala neng le mvololo autia strada ole sedi sm fela
18: mamedi metsotso e mashume a mabedi a metso e meraro pele wa tla hora ya bohlano re keng ke pina mona e ileng ya ngolwa ke Roni Bauman a tsama le Don Cook ba ifa ka kapa banna ba re mna re a tseba pine na o tla tsama fela ka yona re tliseng kwana

mo mamedi a ke utumedise kanapeng ke morutinga ka mushwadi ba ya utumedisa tumelle mo mamedi o seng hona ha re kwala kgwedi ena ya bomme re bale bukenya ba hlodi gaolo ke a le shome le metswe miraro te mana ke a mashuma mabedi le metso emene mosadi a tswala mora amorea le bitso la Samsoni ngwana a hola me Jehova a mo hlonolofatsa re kopana le lelapa la Manua wa leloko la Dane motseng wa Tsoreya ha modimo a mamoya wa hae o tepeletseng re kopana le lelapa la Madungwa ha modimo a theolela ditlhonolofatso tsa hae ka hodima lelapa lena lenyeloi la hlaela mosadi wa hae eo re sa fuang lebitso la hae me la bua mantswe hana ha le theolela ditlhonolofatso tsa lehodimo bona o nyopa me ha o tswale bana empa o tla emara o tswale moshanyana Samsoni o hlaile setšhabeng se robeileng baiseraele ba le tlasa puso ya bafilista empa ha ra lefifileng odimo a romelela molupulle ha ra lefifileo modimo wa ama moya wa mosadi ya tepeletseng a ra lefifileo o hawa modimo wa fihla ka hara lelapa la Manoa a ra lefifileo modimo wa kgantsha dilampi tsa lehodimo ka hara lelapa la Manoa a ra lefifileo seboko sa maobane sa fetoha thabo a ra lefifileo maswabi a lelapa lena a fetoha ditlatsi tsa thabo le mongodi o re ngwana a hola le Jehova a na mohlonolofatsa

0: gore o mathata le le dikhonolofatso tsa mmala lelapa le o leng kare o lona ke dikhonolofatso tsa mmala sireletso ye o leng kare o yona ke tsamaya mongodi o re bukeng ena ngwana enwa ke tshepiso ya modimo o mosadi wa manoga khonolofatso tsena ke tsa modimo odima lelapa la manoga o re jakobo testamenteng ye ntšha mpho ye nngwe le ye nngwe ga e le neo ye nngwe le ye nngwe e phetheileng e tswa go modimo e theoa go modimo ke mosebetsi wa modimo pele wena o seng gona utlwa lentswe la modimo ngwana a gola mme jehofa a mo tlhonolofatsa modimo wa ba le samsone bongwaneng ba gae modimo wa ba le samsone botsheng ba gae modimo wa ba le samsone diphosong tsa gae le wena modimo o bile le wena o ile a o phemisa mamina a o nabolela batsong a dika e ntse le modimo le kasheng motshabe mme o mosebeletse wa tshepagala ka kreste morena wa rona amen
1: re a leboa moruti moswadi ba mmamedi a re sa senya nako re fetela go bana beso moifo wa makumane mantsheu wa mofokeng le moifo ketseu
2: o fela go le jalo kgaitsedi yaka ere ke di nanabele mmamedi ga re leko le gore re tsewa ka difengo makumane o sengona
3: ke a lla le bana ga ba tsebo go ngola di-homeweke bosimo mme
2: seso t gaufile sealemoya sa gago o tlo utlwa selo se feleletseng sa mo mamedi eno wa makumane le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona a the go tse ding moporesidente Cyril Ramaphosa o arabile dipotso tse fapaneng tsa ditheo tsa palamente mamedi lefapha la ditaba tsa selegae home affairs le re ke o gopotse wena mamedi wa makumane gore go setse matsatsi a matlhano fela pele ngodiso e ikgethang ya manyalo a setso e kwalwa re tlo bua le setsibi ka taba ena re o fe monyetla wa go botsa dipotso kapa o ntsha maikutlo aforika borwa lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba tumelang lebe le phele nna lebitso la ka ke mmantshiwa mofokeng ga rateane ka moraya ditaba tsena tsa gora ya botlhano tseo re dualwang ke mosiwa tshweu

0: o ba e bonetse go hlakotse nthongwe le ngwe ya ha ya morao kwa nao ba di ditlamagao tsa teng thata haholo
1: yo Medibazana re lebotse nako ya haole ka moso
0: ho lebile nna mogatu
1: re lebuile ke setsebi sa molao Nthabiseng Dubazana o tswa ho Dubazana a tennis ha le gabola jalo le kodulo leno le ho hopotsa hore rona moifo wa makumane re ntse le kana e bakeng sa tsatsi a kajeno e re ke le bo moifo o le kopantse mmoho ke bua ka motlhophisi wa lona dimakatso mo tshweneng ba le hlaisitseng ke rape o mbo koena le ntsana Rantwa Stanley se Stan botsa thebe are laola la khaso ka bogabane bona ba haisale mantsebua ke le bitso laka ha re tiane ho sa no seng pa ke ntsa ra bohlano le hora ya botshelela mo nalapeng ho le CDFM mosi wa tshweu re balle ditabatsa hora ya botshelela.

0: pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo

0: Dumela hlama mera tsabela tso ya lesedi FM la ka lebitswa ke monono. Ke dumela jwa le maqhubunga FM 87.7 so 106.6 megahertz. Rikena aka dalile rato. Milo Khumani. Listen uta sapo hot sabetso ya lesedi FM abanye baya wena Lusanda Spiritual Group. Re dumela jwa le mo Hato e tlhalomatsa tsa tsama shuma mabedi ana metsi tsiletseng ke la boraro ka jeno ke 2026 mamedi a tsabela tswa le Seri FM beleng gore ba hlolwa ke le rwele a ba nna sentse ba thimula pepping ba sentse ba lla ba re he saena siki ena fela he ke tsuba ke tsapa ka nete o tswile ha monate mo ifa makumane re a le bohle bana beso ba tsamaile le rona o tloa ho renyane ya botlhano ba disile kwa ho renyana ya botshelela gona go tloeng ka he re lo e be amane ho renya borobong ka leno ke ho amadume halo
1: le shwa le metse sopile fela metse so a fa le tsora ya botshelela the biggest about the drive ke ta kwa breakfast show ho le seria fa ba fika bo re tenge o tla ho renyane ya borobong sa o tswetse kgaitsedi ya ka o re tswere di lenga ta re felletse ka nnete jo di toteng che pate twa salem gaka ka tla ka fetlo regane ya borobong jo ka tsetha ro ka ofela ke tshepa lona o dubela hle o robetse ha monate o tswa ha monate o phumotse tswa fuka bar wakey ke na kwa rudi ga mkhotsi wa ka ke na kwa re qalele le tshaletsatsi ha ona ko yona ya tsamaya nako ya betseha go re dumise tlhola jalo matsatsi a mashuma mabedi a metsetsiletseng ho bolelang hore hai khona sona sia ya ke a borobedi ya selemo kgwedi ha sia betseha selemo beke ngetlang tabe se re kene jwa le kgone re se re kena jwa le kgodi ya borobong ya selemo sena ha ona ko ya tsama mamedi a re be mo fitlelo re nyane ya borobong 87.7 ho tla jwa le 106.6 megahertz the biggest money drive ke tla go breakfast show ha o le tshe pa tu teng di boli di tsala di papadi maobane le ka jeno ho tla ba fela jwa le ho ba petse ka bantse nne maobane le ka jeno ho tla ba fela jwa le ha o re di bone tse di ba petse ka o le kana tse di la hletswe tse di hapile fela he ha o re tla bona o re tsetsa majwan chepat e go dumelisa bo soka ka jeno le kae
2: Kamahau, the disco dancer, Kamahau chairman, Kamahau chairman, DJ Luena, comrade, my comrade, comrade Jonito.
1: Maobane ne di lengata tse ba palang wala chepat mafelong a beke o tla opola ne le tsanetsa MTN 80 jwa lene re lebeletse go bekeng yena di tla bangata tjena hey ya no ho tseding ho thatanyana ho buimanyana le ha fela ha e santsane le hona le papadi ya bone
2: e salose ngwana menna ke re ba shebe ka moga papadi ya bohlano o tla ho ya botshelela ho ya bona
1: eh
2: ha o soka ba o iphumana mono jwa lo tsebo wa sa
1: hangata o ke fumane hore mohlomong papadi ntse nne tse qalang tse hlano tse qalang ho ya ka wena o ka se supidi bapadi kapa mokwetlisi kapa ho so ntse o bona le matshwao hore se hlopha se papale hantle sna ba le sehla se setle
2: wa tseba o ka supa ho latela ka mogho ha re nke hlopha se ka Orlando Pirates Orlando Pirates e hapile le ke mpa ha o she bona jo le tsena e tla o jwetsa hore na moya o batla o fokela ka empa hlopha se le go di fumana bakwetlisi ba batsha le teng o tla bona gona o tla ka eng jwale ke nahana ga a ke re tsere sa ba bona hona le ba ba ntse be sentse re bona gona mo ya o fukela ka
1: ba bona Juan Pirates ona o fukela kae
3: basha
2: ba
3: ba tswe ba ba pa
2: empa hey ba pele mana ba soka ba tle ba haellwa ki playmaker ka mo go ke bona ngapi
1: chapa tota tama media re tsetse
4: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena Wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: It's sobela tso ke le sedi mamere metso tso di lantle ma shuma mabedi ana le motsolo mong ka mara hora ya botselela hona le bana ba bo mistress le bo teacher na o kena sekolo se leng hore mme wa hao ka pantatwa o ruta o sona ka pa o no ka thabela wena o kena sekolo se leng hore mme wa hao ka pantatwa o ruta o sona a go romela voice note re bua le bana e skina kwa bona yena 0797585066 wena o no ka thabela hore mme wa hao ka pantatwa hao ebe o ruta ka pa o sebetsa sekolo seo se kenang go baneng o no ka thabela seo a go romela voice note 0797585066 re tsebe ho tla rena wena o di bona jwang ke na go ya bona se ke la raro ka jeno mme mamere tsa bela tsale se di butla le jena re hle re suthele tsona tsena tsa gwa tha motho go bane ke na kwa teng
1: a re utlo ga itsedi ya ka re utlo ga ke na tswa

0: sa boletso ke le sedi mamedi wa tseba hore ka laboratory tjena re fa bana iso sebaka sealemoya sena ke sa bona me ha ole tjena re thabela ho utlwa maikutlo a bona ba santsane ba itukisetsa ya sekolong ba bang ba santsa ba tswa ka mamati ba bang ba santsa ba le dikoloing tsa bona tseo ba yang sekolong ka tsona re lakatsa hore ka nnete re ba feseba
1: sentse ba robetse kgaitsedi ya ka ga se ke ba seketsa nako re la ka kopa ra romela di-voice note tseno ba etsa jalo ba neise ba romela 079-758-5066.
2: Dumelang, Austria Selective Batikara, ke nna boikarabelo folotsi, ke kena sekolo Fundulazi Secondary School, ke kena grade 80, tlase tšhaka, ke ne sa mshadiba. Ke ne kopa, ke ne ke le jetsa fela gore nna nka thabela gore ha nkgona ka ne sebetsa sekolong, ke tla kgona mo bona, every day ke mo bone, ne ke thabela gore ha sekolo se tswa le ena o tswa le nna ke tsamaya le ena. Bye.
3: Ntho sa le batho kera lebitso la ka ke tlhompho ka molatlhwane. Nna nka thabela gore ke be le motsadi a sebetsang sekolong gobane o tla dula a ntshireletsa ka nako tsotlhe. Ke a leboha.
4: Dumelang a setho sa lapte batho card. Ke nanolofatsa ga tšhere ka mona ka tlokolane. Nne ke bala grade 6 sekolong sa Tlhotlhelwane Primary School. Nna nka thabela gore ha ke bala grade 8 ke kene mo meaka a sebetsang teng sekolong sa Kagiso Comprehension ka Blom. Ke a leboha. Ke batla kena mono gobane Obani sekolong sena ha ba bule batho ebilane ba kipa uniform ka tsela e kgethileng.
5: Dumelang o sethasala bati badukata ke nna Thato Ramantshane mona DNA. Nna ne ke lakatsa ka re ka bo ntate wa ka a sebetsang sekolong se ke se kenang gobane ntate wa ka ke ntate moruti ebile o kgona go bua le batho hantle o kgona le go fa batho dikeletso. Ke a leboga.
1: Ah, but this. I want to learn more.
0: That's how I'm not doing.
1: I want to learn more.
0: Ola tagashe ne humne wa how
1: how. Kau fela baat.
0: How no elevate. Ola tagashe no.
1: Ola learning.
0: I come.
1: Ebo na ti tlaga skolo sitwa ki tabi ki tswa limkhulu akale. Le na utabe aswa. Hele vala pi. Yeah. I want to learn more. But this. I want to learn more. Nse kela mela itaka neti. Kene kubatla utwa fela hore. When au katabe la hukena skolo seo me wa how kapantato wa how. Nkgono ka panta temogolo e leng titšhere teng e leng o mo bona letsatsi le leng le leng mo kapa banna wena gore e gantle ga ntse ke mmona lapeng kwana ga e kgona ga re kopana sekolong letsatsi letsheya re kao fela re be re le go kopana gae gape ga e kgona
0: nnane ke sa rate o kena sekolo jale nna ke kene sekolong se mme wa ka na ruta o sona dilemo tsa pele tse tharo
1: ee o le monate
0: ga e kgona
1: le ngwala di 90%.
0: Ah mono teng ne ke di otse. Ah ka mono teng ha ne ke le mathe.
1: Ke sa mema so ke bo.
0: Ba ba di botisa. Ha sha pa ba ha u bitsa nna ka. Ai
1: ko. But is it's a journal it's about monatic ya tsiba sentse le tikisetsa ya sekolong ba bang sentse ba le tseleng ka sena sibaka. Batswadi ba lo ba be e mo transport o sentse mo nkile e mo ngweme ka ntle o emetse transporto ha o letsatsi lo ba le monatic ya dumela. La ba nice. Shepa tu wa tla ba tsetse ke

0: teng fela e ka ba batho ba ka fetang sekete ba emetseng jwalo gore ba ka thuswa ka diphio gaetsedi ya ka ehlile ba kgothaletsa batho ba bangata gotwe motho a le mong a ka kgona go thusa batho ba supileng ka ofela ee gotwe motho a le mong a ka kgona go thusa batho ba supileng jwale ga re etseng jwalo re ne re thusane gotwe sekete ba ka fitlang sekete ka ofela ba e leng gore ba emetse go thuswa ka taba tsena tsa diphio kana le ke mang banana actor hantle ona menzing kubane
1: yeah o laba le bothata ba diphi ke le rutlwe maobane la hlahlaella mona ho CNN ha ne ke tsala ho e bona me Dolly Parton o sa risile o tokalana di lemo tse mashume a robedi ana hle a lwantsha mofetsi che fela u tlala hore o la lwantsha mofetsi ena ko e khutshwanyane o ithlokaletse ka khotso ka mona ka Nashville maobane taba tsena ditswile ka emong wa bana ba ba Tim Brian Siva abon tsakane tore hey ngkhume no house
0: ha re hola ka ena ka ofela ba ona ratwa ke batswadi ba re ke motho is too late is too
1: pina pina tsa ha di ngopotsa mme wa ka
0: ka ofela re hola ne ratwa ke batswadi ka pa aratwa ke bo malume bo rangwane le don patina moya ho ai o phobole ka khotso.

0: Mamedi di fela mona di taba tsena tsa hora ya bosuba a re di anotse hlahlamanga e lengetsa hora ya bobedi ke khutlela lona bana beso.
1: Dira hekel na ne o le o beyan se shosholo. Lena ke lena ne o la o seng la thago. Mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohle o se.
2: Ayana ke me ya phathahaneng. Mafelo a beke a bolela mekitjana ya bana go lwantsha sefuba. Go rekela thando dieta tse ntse sa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae. O rata ga gona maqheka a mo bolokelang nako. Jwale ka go fumana dieta tseo tsa sekolo.
3: Hep e teng bakeng sa seo.
2: Le go lefa dikoloto tsa gae ka nako e le nngwe.
3: Le seo.
2: E seng dikoloto tsa masepala fela. Empa DSTV le Phonium mefuta e fetang 800 ya dikoloto nneso. So a se tlhokang fela ke reference number ya hae ya pay at kapa easy pay. Yo! Na ke boletse gore PEP e bula matsatsi a supileng ka beke? Bakeng sa go lefa dikoloto ga bonolo o ntse o le tseleng. PEP e teng bakeng sa seo.
4: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi taba ke ena, taba ke a tšhelete. Ke nako ya laboraro wa jackpot ya loto. Laborarong lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 27 million rand. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang, mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho laborarong lena ho renya borobong mantsiboya ya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, ya bo, ke re wena. Loto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 ka pa ho feta, mme o bapale ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: Twasa le patuka takhoha. Breakfast.

0: dumela tsebeletso ya lesedi FM 2.1 tate Stana Nthabiseng se tsebeletsong ya lesedi FM thago wa breakfast show mogatlhelong wa bobedi ke twasa le kada radio ntle mamela tsebeletso e senang thaka metsweng ena le tshomele metswe tsheletseng ka morao ra ya bosupa ai kona ket matlala di a mochella ka nnete di a mochella tabena ya ho ba monga kgwebo ho tsamaisa chelete wa tsantse re bua tabena ya hore o gona o lebala hore 3 million o ifile
1: yeah
0: kada
1: yeah o gona o
0: 3 million o gona o lebala o ifile
1: ka mama 3 million ha ile ngata ha holo wa lebala gaitse dia ha ile ngata ha holo wa lebala
0: 3 million
1: yeah go 3 million ha ile ngata ha holo esne
0: ya ona le bantse ba isa ra gotla wa isa la tsala 200
1: Kaitse ya ka hona le mo a sa hopoleng go la o la kadima man 3 million ka pa hono etsala ka pa le baka la o mokadima ene hono etsala jwa
0: na ntle ntle hlo ya ka e sa le ye mamane 50 million e le nya transfer wa e tloswa ho mang ya ho mang
1: ka ba tshwere
0: ke re bana
1: e re kang
0: 350 million e gona ho transfer
1: fela ena ka mogading thotsena ka ofela madlanga re tlole madlanga le gotlala dinge o bona le motho leng hore o lo wela a dikoso tsa sheba le tso ka pa bona e ka re ba ka lwantsha le kwetha le la ha le othu le kotse ya hololea ho thuka letsa ka e ka hora ke 133,000 me ane a emetseng
0: kwetha le no le tlolwana gaitedi ya
1: ho thuka 133,000
0: empe ebe batho ba etsang diphuputso tsena tse keneng letseng tso thweng ke di forensic ba tshwere bopaki
1: ho thu
0: me no empe ka nnete bopaki
1: ba motshepa ba bangane nna ntho ke bonang o lo molwanela hore a skebe a ya nako e batho ba bangata mohlomone re lebelletse gore ka dikoso ka patse
0: ka dikoso
1: nna ho ya paga ke bona lo apa
0: ho apaga o lo apa
1: o lo apaga gaitse la ke ka ba di motsele shume le motsele shume le botse medi ho apaga o lo apara empa mohlomong batho ba tlage ka dikoso tse ka tatse re lebelletse bo dilemo tse ba shuma mabedi le motse ba shuma mabedi a metso mehla
0: botsa go re lo apaga le bomang ke kgola batho ba bangata cat matlala o sa le ka hare batho ba bangata ha ba sana
1: le non sale mabitswe
0: taba kgolo hona jwa le sele hore ke borra dipolitiki ba fe ba amanang le tabena ka ofela mme na bona ba tla apana
1: le hore tla qetwa neng yewe ya ha o bona ka re santsa le tlong kana go etelele le gotlela dinge wa re shebile le gotlela dinge o santsa nena le dilemonyana ha lo tsa madileng
0: ei gaitsile ya ka tsala jwa le bona e tloba le bothata kae e ke da hana hore le yena ntate matlala o tla thabela e potlake bane jwale e ho bane jwale ha e bonala e kare e tla ha e ka nka dilemo e tswella pele yena o tla bantsa le ka ha ka mogodileng ka
1: teng ntse mo qeta le chalete ha
0: ka bantsa le ka ha ka bantsa le ka ha
1: ke ne ke shebile nne mo sadiwa ona hlaile ona hlaile kae kae dikorante mo ona le lifu
0: eh
1: kae majaba jaba kolo e kotsi tjena jwale batho ba lla hore mo sadiwa tsa maka kolo e haibe yo naba
0: ke yana la pe nyane
1: ke o tla etsa
0: jwa ka lo tsa nyane
1: pa te jwa le diko e majaba jaba e kotse
0: tsena tsa maika efe
1: ba re panna monna a shebane le thotse thata tjetse buima ha ka a tsa maka kole
0: jwa la tsa maika e sna ndi ebek a pare tsietsi tsa hae
1: ha
0: le
1: hore yena re
0: a pare tsietsi tsa hae khada
1: ka tsela tsena pa itseng ga ha ona moshikashika ha re tsebe ka nnete he re tla e bona re tla e bona ke mashuba mo bedi betso so go fraletse ra ga super the biggest one drive at a quick breakfast show o le se dia fame station so so ga thank you so much chao chile a mo bani di bapetse ka mane ka ya batho ba bangata hampe bane ba lo shebella siwelele siwelele sena se sebedisana mo ho le se dia fame ke bona le ba sebetse mo ho bane ba le teng ka mone ba lo shebella papadi ba bang ba ba sebetse mo ho ka nnete ba lo tsietsa siwelele hey siwelele ntse se sabapa le hantle Shanu a le Shanu lona ha le batlei ka nete aba papa le hantle se ba bapetse papa ditsenne o shebile ke dinthlatse le shubele motsommedi ha le sebeditse hantle jwale dinthlatse le shubele motsommedi bana le nthlatse bankile nthlatse pedi fela
0: ka
1: nete
0: to
1: ho 12
0: haiko
1: a khaitse ya ka bo nete ha holo wa bona ba bapetse ka ho lekana le Chipa United maobane Chipa yona e ka re re sebeditse go ile Bloemfontein ga tla ka nthla go se ho siwelele ya khona ha o so sa
0: ha e pass jwa ha e pass ka 2 over
1: no Chipa ha e tla itlong ka dinthla tse pedi ho wena o bolela fela he
0: 2 over 12
1: yeah fela he ga itse di aka motho ke bone ke papadi ya bone
0: ke batla go bona mona two
1: nna ke gola ka papadi ya bosupa ke tla ke tla go tsa gore ke na hana nka
0: so gore script sena sa siwelele ke 16%
1: mm hala jwale
0: tshe gore
1: empe
0: ke 16%
1: a empe empe ka ne ba tsiba le bona ba tsiba ka nnete gore jwang kapa jwang ke bua tjena o bane mmamedi wa tseba hore province ile ya thaba jwang ka nnete ka nnete ka nnete ha siwele marumo galantse ya ba tsamaya ya go bane ba tseba hore hey ho tla ba buimanyana batho ba free starter ha siwele le seleteng ya ba tsa ya gutla se ba teng siwelele fela ka nnete ka nnete ka nnete hape ba tsamaisa dipapaditseng a ta haholo mohlomong o santsane ho bopa sehlopa jwalo jwalo re tla bona re tla bona re rutlo ka sepedi petiso ka seme jwang marikhang soho ka manga o metro a re fesona ho renye na o sepedikhang ho renye ditsama jwang manga o metro
2: ke a le dumedisa hape le ba mamedi ba tlhago ya breakfast show tsa sepedi petiso manga o fan studying for bana so bana go tsabela thabantsho se phala hantle ga o tshitso ya letho di the sopo hona di ditsela tse ka tla fa di tukiso Chess Street 43 Paul June Street re go batla ba khani ba gona go sebedisa di alternative food ha re tsena pegeng yetso tsengangata Dr. Belcher and McGregor go botho ha isebetse mo re go paleteng go bana se pitipiti se tsa se phala ka matla ka mo re go patsela ba khani ba gona go ba letsebedisa no mmogo ha ba fika ka mo ha hulu hulu ba khani ba matekesi muscle sport pelashel garage mo NAD hona le accident mo ya makolo a mabedi re kopa le temba ile tlhoko ha ba fita mo ho tswa mo se phala hantle ngwane so fitela go kopana ho sane ke a leboga
1: are leboga go lotle kha tsiri ya ka rutla City of Joburg ke le bogile mafa o teng a o se ke le bogile o renye City of Joburg ditsa majwang
3: a ke le ba hape ho lona ba tshepara le thwasa mo le ba mamedi ba le City FM se pedipedi sa rena tsamatla ho N12 East le Deepkloof interchange ka Soweto o tsala mana Eldorado Park ho Golden Highway le Union Avenue ate M1 North ho Petetsane Hara Crown Interchange le Empire Road off Ramp ka Parktown le M2 West ya ho Heidelberg Road off Ramp ka City Deep mana Kaifend se petipetse sa matla ho Malebongo Drive le River Road ate kolo e robileng e tibile tsela ho N1 Northbound pele ha Winnie Mandela Drive ka Four Ways re kopa bakganni ba hlokomele mono ba tse bonne te ba hore ba fukutsa lebelo mabona ala lang se pete pete tsile taolong ho Houghton Drive le M1 on ramp ka Kilani rena le fuel price fuel road le price street ka industria mane Hellingham extension 5 mabona a robi le matiano a Republic Road le Woodlands Avenue so be CBD mabona rena tsile taolong ho Harrison Street le Leed Street ka kopa ba khane ba se bidise ditsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka kopa banke mola wa di points net ya ga le go se pete yoreng ena ba tsikara le tsasa re le go HRA le JNTD ka tlhale ho ena
0: ke le bile hlabana ngwane so beleletsatsi le monnate mamela tsabeletso ya le CDFM montso mametse thagoha

0: bona bophelo ba katlego.
1: Amara so ya le CD FM e re bua ka ntwe bohlokwa joang ka taba e bohlokwa bona bona ba haisale jwalo ka re shebana jwalo le taba ya Rabo Shabane National Reconciliation Day e tla be kitiko jwalo ke khetlo la bohlano ba me re thola o shebana lane ya rona re le basotho re na le nalane entle ka tsela e makatsang e leng hore re tshwanela hore re nne re phetelane gafetsa gafetsa re hopotsana hore hantle ntle re bomang o tla hopola hore tshaba sena sa basotho sile sa hla sa thewa ke morena moshweshwe wa pele tshaba sena ke di tshaba tse leng hore di ile tsa kopana tsa ikopanya ka nnete metsa etellwa pele ke morena moshweshwe jwale ha o bua ka morena moshweshwe o bua ka motho e leng hore o la hla re ruta taba ya kgotso taba ya tshwarelano taba ya poelano me mamiri wa sebeletso wa sedi re tlo utlwa hore thuto tsena tsa morena moshweshwe botlhokwa ba tsona ke bofe haholo matsatsing ana o re phelang hona re shebile le tsedi ntsa diphepetso tseo re tianang le tsona re le setšhaba mme moeti wa rona ke monghadi re tshedisitswe tladi yena ke modula setulo ebile ke e le motlhophisi wa letsatsi lena la bohlokwa
2: ntate tladi tla go dumedisa ebile re wa moelo le sedi ya fermenta tele kae
3: ke a re dumedisa dibogodite moyeng batho kgada le thwasa ke a leboa re teng le ka bana
2: beo re a leboa ke batla re tlhege kene gona mona gore Rabo Shabane National Reconciliation Day ha o e tlhalosa motho a sa tsebeng o tlhalosa gore ke letsatsi la eng
3: o ke a leboa bana beso ke kopa gore le Rabo Shabane National Reconciliation Day e bolela gore ke letsatsi la poelano ge le setšhaba sa basotho ha holo mo re tsebang gore morena moshweshwe wa pele leng yena motsotso wa setšhaba sa basotho e ne e le motho wa kgotso jale ga o ka sheba ka lemosane sa 2021 naga ya lesotho o ebile le kgolotso ya gore ka gare go lefatshe ke engwe ya dinaga tse e leng gore e godimo a golo a segatlha sa dipolayano jale re leba letlole la morena wa setlhoa gamama re ile ra ema ka maoto gale morena moshweshwe ga a thea setšhaba sa basotho a reunity tsona tsena jwale taba ena ya poelano ke taba e leng gore re emela ka maoto selemo le selemo mo e leng gore a gopotsana ona ka letšhaba sa basotho re tswa kae gobane nalane ya morena moshweshwe ga ya felela ga ba re sa bue ka e nngwe e leng go la etsa mo e leng gore o lanka setšhaba sa madimo mo e leng go bone ba bolaileng tatemogolo wa gae ba ba fa dikgomo o bile o ba fa masimo e le letshwao le letle la go bona gore tshwarelano ke ntho ya botlhokwa mena ha engwe le engwe leng gore na le kgotso ena le tshwarelana le ba tsetedi ba kgona go batlise mesebetsi ba tlisa bophelo setšhabeng sa
2: ke kopa fela gona moo ko tlo bua ka dipolayano tse ngata tse etsagalang o nagana lebaka ke eng le etsang dipolayano tse kana-kana
3: okay ngwane dipolayano tsena dibakua ke taba ena ya gore le setšhaba ke ntse re na le taba eno ya gore ga re soka re tshwarelana re le setšhaba sa basotho gobane ga o ka sheba naga lesotho ka moga boipuso go le nna ba le magoma le mafora ba ba le manasi ba ba le makongrese jale morago ga o jenana ge setšhaba tse e leng gore dipolayano di ngata gagolo ke ntho tsena tsa lefu la sethunya mo e leng gore tlabe re na le bana ba bo rona nako nngwe nako nngwe go tsa kontlho tse ka re bo mmino o e leng gore gantsi mmino re tseba le ntho e le gore e matlafatsa botšhaba jwale se re na le ntho eno ya gore ebe ga re sa gopola mo re tswang teng tabeng ya gore re bopa bongwe ba setšhaba sa basotho jwale bofutsana le bona le tlhokalo ya mesebetsi e ka tswa e kentse letsogo gagolo ditabeng tsenong tsa dipolayano tse kana-kanang
1: ei ntate jwalo ka ga o tlhalosa gore nalane ya basotho nalane ya mothei wa basotho ke nalane ya kgotso poelano tshwarelano matsholo a lekenang go ona go ntshetsa pele megopolo ena ya morena moshweshwe ke a mofuta ofe go ketekweng ga letsatsi le
3: ke a leboa bana beso ge nkile ka maatla go isa dikolong dikolong lebaka le lenana batšha ba dikolong bana ba banyana ba dikolong ke le go tlolola thupene sa le metsi gobane ga re ka ga ba le setšhaba se e le gore se nkwisisa mo setswang teng e sa le bana ba dikolo ke mo e leng gore qetelelong ya letsatsi ditaba di tla tsamaya ka mogogela ka tsang ka teng mme re a pharalela golo re ya dikolong re ya le setšhabe ka kakaretso go bona gore re fana ka thuto enono e lungo go magana mo shosho una is ola is sibitse me re tabeng tsena re sibitse le sekolo se sekolo sa tshaba professor Motshini ya nene wa le kalala tsa bo etapile ba magana mo shosho ka sekolo se ne se sogolo jene ga phagalla jalo me ga le bela wa hang hang ka tsala ditlwana empa di le monte di tsamaya bona ba ba bidi ba ba ka go bile go batla tsamaya me ga taba ena phagaletse le tshabeng re tla qetiletse le gore poela re ena ke poela na nnete mahala so tshwa tlo wa ka dipolaya no bana e swa bisa go lo re bena ha e ka lonyana ibe na go ne ka fela e hlela ka gore go bona ya no ha go lo bana re tshaba se lo se buile nngwe ha ona le bakala go ibe re ka tsena ka bolana ka dinga go tshohle ha go le motho wa rona ne le ntate wa gotso
2: ke go pa botsa fela ya o qetela hangata Afrika borwa mona o fumana matsatsi a tshwanang le yana bo matsatsi a poelano ka ba bo June 16 letsatsi la batjha amangata matsatsi a bo ditokelo tsa botho e le matsatsi a tlang jwalo ka mmuso lena la rabo shabane ke mmuso wa Lesotho kapa e sebetsa jwang
3: ba le bua e tsadile ka letlole la morena wa sehloho wa ha mama ne le mo se feeling e ne le le tona nda te motlatsi maqelepo wa le tona la botshaba ola ba bontsha go ile mmusho ba tlo phatlalatsa ka set e lo go se baka seo sa ga bo shabane tse lo go ke se baka sa madimo se tshwere nna la ne ya le sotho tabeng ya madimo le tsona taba tsa poelano se gazetiwe se se se baka sa botshaba mme ha taba e se ntse jalo se se ntse taba sa botshaba go tsho gore ditaba tsena tlabe di di tsamaisana le mmuso o kenya letsogo tabeng tsenono hanyane hanyane empa e qadilwe ke letlole lena la morena wa sehloho ha mama ebile le e mongwe wa magosana ka ntlong ya marena kamane ka paramenteng ya Lesotho.
1: Ha ntate re a leboga ka nnete mosebetsi e se kae kare o ka ba motle dintho fela gopotsa mmamedi gore mesebetsi kapa mosebetsi o tshwarelwa kae ha eba o te mosebetsi o mogolo mme lesedi motho a ka le fumana kae
3: mosebetsi o tshwarelwa lefikeng ga ga bashabane ka motlobelo ona na wa mashimo a mabedi a metse robong mme batlhophisi ke nna re tsedisetladi le ntate thepo ke gona be e leng gore ba ntse ba tlhopha mosebetsi yonana mme ke kopao ga re phetega taba tsa gona tlenne ke leboa bookamedi ba lesedi FM le lona dihodi tsa eso le botlhe be e le gore ba ile ba etsa tlhophisitso ena gore le ka re fa monyeta gore e beetaba tsenana lesedi a legole
1: kgotsontate re a leboga mmamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e dula gantle go ye 24 re shebile jwalo gora ya borobedi kgaitsedi yaka motsotso ono o ka tla nna wa o nkatlhe re a tseba gore re otlile ona ke tseo
0: go le bua DJ Thatsa go le bua Comrade Jonito le the disco dancer mamiri wa tshebeletso ya Lesedi FM moro a tlhokale re le go letsena tsa Betway Premiership ma lo re ma bani la tsamatha mamedi ke mo marumo galansi la hlabakalana ka fatshe yo tlo jwalo ke TS Galaxy Orlando Pirates a feta mohala o tso ho Sekhukhun United ka ntlatse pedi ho noto Durban City ya mmamola jwalo Kruger United ka tsepedi ho noto ha ile siwelele e bona la e hula ka tlhakotsa morao ya bapala ka o lekana le Durban le Chipa United tennis Roger Federer eo ile mampudi makgetlo a mashuma mabedi ho di Grand Slam o tlo bapala papadi tsa boithapollo tsa New York pele ho qalatsane tsa US Open mme mona he bampa ba bapala fela mamedi a solo gore o tla fitlha mane ho US Open empa ka tseno Federer o itse
4: Monday next week it really gives me a true opportunity to say thank you and goodbye which is I think important for some for me it is and it's a nice thing to do for sure.
1: Dada.
3: Hello.
0: Figa la Mateo.
3: E Chipa.
0: Ha ngwana mmetsiri ke ene kwa le dikolong he ke go tlo gona be di mathajwang ka jeno ke a tseba ditentsena tsa K Motsepe provincial finals.
3: Chipa tsontse pala yalo be ke fitileng ka la botlhano ke fa di ka di fitla ka kwano mme ka la mathlatso ne le ka fa university ya Free State nka go itse gore sekolo sa St. Anne sentse mo basimaneng le basetsaneng under 13 mme ke tsone kemedi ya province ya Foreisetata go ya kwa di-nationals mme mo dikolong tse dikgolwane le go kopane Navelsaag le sekolo sa Ntsu go tswa kwa TMAT mme sekolo sa Navelsaag ba fenya fela Navelsaag le Ntsu ke tsone dikolo tseo di tlabeng di ya jalo kwa pele kwa di-nationals mme nka go itsitse go tshepa dikolo tse dipotlana go fenya ba iponetse 100,000 mme sekolo se segolwane sa Navelsaag ba iponetse jalo 150,000.
0: Go tsena tsa Magnificent Wednesday School Sport League go etsala jwang di-finaleng tse tsa di-trike le ditoropo tsa teng
3: go ntse fela yalo didika di tlabo di tshwere makgaolakgang mafelano a beke ka di-29 garit ba tlabo ba e tshwaretse jalo kwa Edenburg mme emmet volleyball ba tlabo ba e tshwaretse jalo kwa indoor center ka fa Dr. Rontai Molemela tsa kgwele ya dinao le netball ba tla re itsise sevile dadi e tlabo e le kwa North High e le football le netball mme ba tla bale jalo ka kwa Harry Gwala Multipurpose Center ka volleyball TMAT ba tla bale ka kwa Meqheleng Fixback mme le jalo putswa lone le tla bo le tshwaretse jalo ka kwa Harmony Primary le Harmony High School.
0: Ha ke re shebe la motheo ka tlhakong la nthwena e ntle ke bona go le ya qala lefapheng kwano mona ka nnete le bomme maboya tsena tsa drill ho etsala jwang?
3: Chepat remote king tsa military drill the indigenous games ga mmogo jalo le majorettes and cheerleading itsejana ebile ke di-injunctions tsa MEC Dr. MJ Maboya mme di tsweletse re kopa dikolo nne di tswelele go ka ipaakanya gonne ke setlha sa tsone ebile ba netefatse gore ba nna le seabe ebile jaaka fa re tla bo re kwala kgwedi ya basadi ka la botlhano o Mangaung Metropolitan Education District SIREC ba tabo ba rulagantse jalo ba tabo ba kwakwanta mo mobileng wa moshweshwe ka majorettes and cheerleading ga mmogo jalo le military drill chepat
0: a mme mamaboya ka nnete o tshwere gantle ka nnete ka mono ngwana mme ga a bona ga itlhile bana bana o tlamehile ba dule ba etsa dintho tsena di leke go ba tlosa mona dithithefatsing le go ba tlosa dimebileng
3: chepat gore ba nne le seabe mo metshamekong mo dikolong ga mmogo jalo le mo di-recreational activities go feletsa go bantsha foo le gore ba seka ba ba dira se re tlwaetseng ka go bitsa ka tshwagare ke di-social ills
0: fika la motheo a kengkesboa ka sena ko o leboe gagolo
3: ke go lebogile le bareetsi ba letsedi fm
0: ke o taba mamedi ke tsone tseno tsone ko o tshwaretse tsona a ke leboe bana ba eso ka mane ke mathe ke gotlele o bone
5: clientele e ngwana go o sireletsa le balelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

0: se go ba tso mabala
1: a tsa pala di le pedi o etsa jwa ngo o rapella ba
2: ye ka pele tso kupatsa a ba kholi a ba mabala ga
3: Sabona tso ke le sedi mamere metso tso idula hantle ho ya le shume pele ho hora ya borobedi thakgwa breakfast show ntso ditse le thwasa le kada ba paletse kelani after hours di TPLR le rato laka ba bane re ne re bua ka tabena ya hore na di batsihetsi ba tshwanela hore ho be le mogwa wa hore maikutlo a bona a nanelwe diqetong tsenkuang ke botsamaisi ba dihlopha tse fapaneng tse ba disetse morao mme o la hlaisa maikutlo a mamedi mme ra bontsha hore di dihlopha tse leng hore hle di mamela balatedi ba tsona fela hona le dihlopha tse leng hore ho hang ai khona ai ke le rata fela la goda mona empa sehlopha sona ntse se tlong ka diqeto mme o na le ba mamedi ba leng hore ba la ba bontsha hore fela ba tsietsi maikutlo a fapana ha hona mohla ba tsietsi ka ofela ba tla dumellana ke a pele ya bobedi bemba sehlopha bona ba tsetetse chelete ba tsietsi bona ba tsetela eng ntle le maikutlo mo le o reka jezi mohlomong le diticket mme ba ba tsietsi ba ntse ba ya di stadium ba bontsha tshehetso ka nnete na se ha se bontse hore ha se ka ofela batho ba sa kgotsofalang jwale ne re bua ka taba ya Peter Shalulile kgaitsedi ya ka hore ha sa hlaba dintlha kwana khona ba bang ba reng hao Mamelodi Sundowns modumelletse jwang hore a tsamaye
4: a ke yona ba bonang kgaitsedi ya ka nna ke lile a sa ba padiswe hobane ga tseba hore ya nna ne ntse ke lebelletse hore ba tla motsamaisa hobane ne ke bona hore ehlile ke bona ka ga ba mohloki mona fela ne ke tseba hore ba lo lahlelwa ke gauta motho yo o kotsi ha ke makale seo sa setsa mo ha ke makale gaitsedi yaka le hona Africa borwa mona ho ja tloa Sundowns wa ya Pirates or Sundowns
3: ona tsa
4: chips ka ba ntsa dihlaba ke Peter Shalulile o monate gaitsedi yaka jwale ha ke makala ho hang mme dithotse tsena ha di etsa hala ke yona batho ba tla phamisa ditsebe ha Sundowns ka sebetse hantle e tlo ba mathateng ke hona jwale ntwe na Peter Shalulile e tla tlo ba kenya ka mathateng hala jwale sehlopha se sebetse hantle ke ka ho e ka reng batho ba bona ka re gaitsedi ya
3: ka
4: ha hona ho roka o ka ke amogata mfanena na wa ke mothiba ha hona ho roka tsamaisa Shalulile gaitsedi ya ka wao
3: ba itshetla ka mothiba
4: ha hona ho fela o bane stopa since ba pala hantle ana jwa le batho ba e bone ke hona ba tlatla ba last ka sebetsane
3: tsela ka hona le ena ya batho be leng hore ba liswa ke dilemo tsa dibapadi mo gauntse na ne ke shebile papadi ya tennis Alcaraz le Serena Williams hono entswe di mixed doubles me bala ba sebetsa hantle ho fihlella ba sebatswa ha dipapadi di se dilemo ni di quarter finaleng motho a sheba Serena Williams ha ka ba phatlalatsa ho robo ya meja fatshe fela o 45 o khutlile me o bapala mogahlelong ona o ba bitsang hore o open me batho ba ngata ka nnete ba thabile hore o khutlile batho mogata Serena Williams ho monate mmona ba pala papadi ya rata hore wa hlola ka pa hlole hana jwa le ha sana taba o sa le moholo impound tsa ba pala ka bogabane me hona le bana be leng hore ba hola tennis mmona be leng hore ba thabetse ho fumana monyetla wa ho bapala le yena le ho bonwa le yena je ke ntho e kgolo ke a ipotsa hore jwalo ka ha se welele se sokola jena gaitsedi ya ka di bapadi tsena tsetsa maisitsweng di tsamaitswe ka lebaka la bokgoni ba bona ka pa ho no shebue hore ho ko kenywe le tlobo na le letsha ba ke ba tlise matla le mafulufulo a matsha se hlopheng fela nthwena ya dilemo ya hore ebe batho ba ahlola papadi ya motho ka dilemo na ka nnete ke nthweleng hore ya re sebeletsa ga le tshaba ka pa go tshwanela ga shebe bogolo
4: ha re sebeletse ga itsiri ka nna ke santsane ke llela hlompho ke ka na o tloetse bolo
3: ai le nna ke a la
4: hlompho ke ka na o tloetse antsa ka fana ka selimo
3: di motsepedi
4: happy jelo tloetse antsa ka
3: itumeleng khune
4: o tloetse bolo antse ya ka fana ka dilimo tse pedi tse tharo jwale ai nna ha ke tsebe ke bone Orlando Pirates atito
3: maswanganyi
4: o tsamaile gaitsedi ya ka stopping ke rata fela ha tsamaile ba salwana le stop ke ne ke na le mo sheba ke sheba le di video tse ngata tsa bona ne ke na le bona ka re e hlile bona le hula hulwana pakeng tsa hae le mokotlisi pakeng tsa hae le ba tsamaisang sehlopha fela he ntho e ke ratileng o tsamaile tse re di tsebang o tsamaile dintho di le hantle a re ksetsa tlhopa se seng gore na sena se tla bula segeo se bapadi se seng se se tsa Orlando Pirates re tla e bona nna ke la ka e bua ke re Orlando Pirates e rekile dipapadi tse ngata haholo tse ntšha mme ga ona tshwana le selo se fetileng ya latlhelwa ke tse neng di jagile setlhopha motho a tshwana le ka re le TLB Tito ke eno le ena go tlo ba boimanyana Orlando Pirates ka nnete fela he e qadile hantle e ntseng ka dintlha ya siwelele nna ga e mmakatse go gang ka morago tsamaisa dipapadi tse ka ba mashomamabedi a metse mmedi go ne ntse o tlo ba boima kgaitsedi yaka ke a bona ba leka go bopa setlhopha botšha e ne ntse e tlo nka nako e telele ke ka go e sa mmakatsang gore go e tsala sena se e tsalang dintlha fela ga e santsane le papadi tse qalang ka gola nna papading ya bosupa ke tla o jwetsa gore go e tsala jwang mme ke tla o jwetsa gore nna maikutlo a ka ke a feng gagolo se re shebile bencheng mono bane ka bomadimabe ga setlhopha se sa tsamaye gantle wena o le mokotlisi o tlo tlamaya onke maikarabelo bomadimabe ba papadi ya bolo ke bone
3: a kotsho mamedi ako re letsetse ga ke tsebe wena ge la nna ga o botsa gona o kgotsofetse ka mokgodi qeto dinkwang ka teng go kengyeletsweng ga dibapadi tse ntšha go ntshiweng ga dibapadi tsa gale wena setlhopheng sa heno o bona dintho di tsamaya gantle motlhomo la e le gore ntse le sa tlhole ga jwale fela wa e bona tsela a ko tshwaele re utlo moyeng o le sedi dumela le kae papa
0: le karatera
4: boso
0: ya karatera le nna kutile bo tsoka ke taba ya shalulile bra ya ka go tlogela ya shalulile a tsamaya and aro a sheba ne ba mmile mo bencheng wa ba sa tlhola gala
4: a ba le ba sa mapadisi boso ka nna ne ntse ke bona o tlo tsamaya fela ba lahletswe ke se seng sa di trackara tse kotsi tse re kileng ga di bona Afrika Borwa mo
0: ona ne ke shebile le rena se a ba mo bapadisi that caroso ta bla sandown sumano o ke le makgwa thumatse ana and then we call the national team gapa itsa so
4: hey ibile o bua ka national team ha o makale gore le ka jeno le kgweding etlang ba pala papa ditsa o phunyeletsa Afcon ha re so tsebe se hlopha se tsamayang ka pas se tsebi
0: o under pressure o under pressure tsara go tlela maka
4: le ana jola ba so ntse squad mo
0: na ana first ba gana net o mo dogwa ba le net
4: ba re fanane lo wa pirates mfanane wa pirates se yema ka nnete tla ba ke tsebe bolo ba ka simobitsi ana jwa
0: eh se re tla bona
4: ka nna ke ha re betse ha ona o
0: e ka re tata go le ka ya khuni ha tsogala bolo ba motlogedi sitse
4: ntate
0: eh bo ke ga jinya ba tsadi phoso le bolo bo se sikara khuni le no ra re ntse tsena wa fola mo khuni Nene ho vuma ba tswa ka fofo khune ba re bonnete
4: khune o etloetse a soetse le 37 mona
0: ene tsantsi khune le no o ntse tibela khiza chiefs ne le no o nyango jo ntse tibela tanda o tsusa mane le runwe
3: he o nyango ntse tibela
0: dai man kankani ho
4: no 42
0: ha rate ntse tse ba di etsa tse
4: thank you boso ololo
3: o moyeng hi
5: Ao babes wa di buka.
3: Ao babes wa di competition di le mo kapatse bo.
5: Ao gagino.
4: Ke mang yo kutlwa le tsile ke a le tseba fela ke mo potse. Hana o mang. Hana o mang le tsile le tseba.
5: Happy New Year
4: o tia ka man Happy New Year.
5: Happy.
4: Ei talaso.
5: Man tsatsa le wena batukara ke ba kopa le ho le araba potso le ibutsitseng mo mamedi Orlando Pirates e tsatsa ba le Dumisan Gobe key players ne ya ba le boostitse le kolea ya ba le botembukozi lodge hore mang o tsamaile mang ha tsamaya ha ona pirates tlo sukula ke yena ntse winner and ke number 1 and ke yena lo papala second league ya semi-final ha ke tsebe ho lelwa eng hantle ntle ka pirates ha ona pirates tlo sokola mo gale pirates na le di key players gale bo Jimmy Khaoletsa ba le teng mo ga ba replace ka quality players ha e yona ide
4: ba ka nia tsentsho
5: a nna ka ke tla o seta lo bona di tshutse mo tshe ke paralyzed
4: ya re paralyzed
3: ale mong nai
4: I give you a free state football coaching. Ke bone hore e hlile camp ya lona e tsamaya hantle banna ba tlang ka bana go tloa dilemong tsane tsa bo dilemong tsa bo leshome ba ba kenya kampong bana bana ba tlatla ba tlo rupellwa jwalo ka taba tsa botshebediso e mpe ya tai dithetefatsi ga ba shebe talente fela mme ba memme batho ba tshwanang le bo Steve Lekwelea. Since Steve Lekwelea, Jabu Mahlangu, Kibone, ke Mambana, Jabu Mahlangu, Tso Vilagazi, Lerato Chabangu, Batla Balitenka Mono, Free State Talent Coaching, Kadi 25, Kemponya Bonov Tela 30, Kamani, Ke Ratile Haholo, Kamona Ka Free Starter, Wani Jual, Ntose Chenaga Nahana, Diba, Di Bakense, Di Infela, Jual Halibanka.

0: Morning. Asale batho ba. Eish, ya khona man. Eish. Tabel bua ka ne pro kuthi mash. Ai pro ko man aye. Next to this pani. This pani. Graba ka iphoza ga. If mama na ntsa le tiyo ka ba thabile jwa. The way ana sa ba teng next ka na sa ba teng next ka e. Ba ba bo. Ai man. Tshuna e ka re ang le ma tsa ka po e le ma tsa ha ke tsene. Eish, a ke khone go ketse eng gape. Ke nna ke mna hanne all the time. Eish.
1: Yo, thwasa le batho ka re ntwe bo hloko ha bo hloko hampe. E bo hloko hloko hloko. Ho le bala ho le bala mara ha o ko le bala hono hono hono. Nna ke ka hlokolo ke mme. Ka 2015. 2016 ka ngwana ka hlokahala. 2015 a mme ka hlokala ene le November. The same kgwedi mme ka hlokaitseng ka yona. Ka ngwana ka hlokala a tshwa ke koloi ana le nineness. So ntho eno no e sirema ka motho ka hare. Mara ha o sa ipe ha ke sa i-cancel. La motho a mang a ka ba o cancel a wena o sa i-cancel. E ke ke ba ba loka.
2: Pastor le batho ka le dimela. Ke tshidi so pa sengwe ka ba thabile. Hai le nna bathong. Se ke na le selemo le kgwedi tse tharo molekane wa ka a hlokahetse. Ka nako nngwe ke ba hantle e ka re ke tla amohela. Ka nako e nngwe e tla ka shoto e nngwe e makatsang ke lle. Kore ntho e nngwe le nngwe e nhopotsa yena ha ke tsebe gore na ke tlo lokaneng.

0: mamedi di fela mona di tabatsena tsa horra ya bo robong a re tya notse hlahlamang a elengetsa horra ya le shome e tlabolle
1: tebeletso e ratwa le sedi fm fm
2: homunati wa thabisa ke munyaka fela ka la boraro tshebeletsong ya lesedi lenanong le re kenang ho lona la itlhabolle mo mamedi ke o amohela ka diatla tse mofuthu le rato le feletseng ke le lebisa ho wena ho seng hona lenanong lena la itlhabolle me a ko ikopele matsohle ka o mamela fela tshebeletsena ya lesedi o ikopele matso o motho wa bohlokwa mme ke ke botse potso ka mehla mo mamedi hore re ne re ka ba bomang ntle le wena ka hare ho tshebeletso ya lesedi dumela mo mamedi motle kae kapa kae mo mametseng o le gona teng o ka hlautlwa le lentswe la ka le tletse mofuthu ke o bane ke na le wena ho seng hona ke a leboha hle ka botshepei ba hao ke lebohile haholo ha re tsamaye mmoho re ho reng ya leshome le metso e medi o dumediswa ke tolwana moletsane maletsa sisi jake ke mohlophisi wa lena la itlhabolle DJ Lavi ke yena ya hlophisitseng mino me re boetse hape ka jeno re tloetsa bonnete ba hore re fetole bophelo ba hao ke sona sepheo sa rona ho baka hara lenaneo lena la itlhabolle le ha re ka fetola ba motho a le mong fela re tlabe re ntse mosebetsi e re ke tla ko amohele ka thabiso wa maluti sponono

0: re itlhabolle.
1: Metsotso e dula gantle o e mashome a mabedi le metso e medi ka mora hora ena ya borobong mo mabedi motle. Ga o ntse o latela ditaba thelebišeneng le radiong wa bona mane komišeneng ya Madlanga go ntse ke motho ya ntseng a teka bopaki ba gae ke monghadi Cat Matlala letsatsing le nage o ntse a lebeleletse gore o tla tlhagelela komišeneng ena ya Madlanga. Thima gobane ge re bone ga lekgotla la dinyewe le hana ka ho fana ka Bailey ho monghadi Mogotsi Brown Mogotsi ene se ile lekgetlo la bone a iteka hore a ke a kope hore a lokollwe ka Bailey mane tshankaneng empa lekgotla la dinyewe le boetse hape la re ikeke ya gona hala me re utlwile le hore ka lehlakoreng le leng ba se bana le taba e ntšha e ba e fumaneng gore eka o nana le gore a batle go baleha mane tshankaneng empa he re tla dula re beile ditaba tsena leitlho wena mo mamedi motle o tloseke wa suta ditabeng tsa rona tsa hora le hora le mananeong a rona a ditaba o tla di fumana ka botlalo mme he re tlo kena senelong sa tumelo metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong re se tlisetswa ke ntate moruti Serei Mafojane o tloseke wa fetwa ke molaetsa wa hae pele a kena re fa molaetsa wa hae nna ke tlabe ke se ke o file lengolo gore o tlo itlhophe pele nako e fitlha athe ditabeng tsa rona tsa dimmaraka ka jeno re tla bua ka segatlha sa phapanyetsano ya ranta le dollara mme re tla ba le moeti ya tlatla a re tataisa tabeng eo metswalle ya rona ya tsohang le bona ba teng re tla ba fa sebaka re tlo utlwa gorena ke difetsa bohlokwa tseo ba di tshwereng ka jeno e re he wena mo mamedi motlhe re tlereng ke pina e kgone go reisa gantle mane senelong sa tumelo ke Big Fish Sipho Makhabane o tsamaya le Israel Mosehla mophulosi wa ka wa phela

0: Momamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntse la Modimo le hore le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke ya Matthew kgaolo ke ya 20 a na le metso e meraro mme teng re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya 20 a na le metso e robedi mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane bala ka tsela ke ena le lona ho batho ba le tadimang ka ntle ho jwalo ka ha e ka le lokile athe ka ha re ho lona le tetse boikaketsi le bokgopo lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso a le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le Jesu a nyatsa bangodi le bafarisi ba molao ba dutseng ditulong tsa moshe ba bolelang batho gore ba etseng Jesu o re ho bona ba bofa diphahlo tse boima tse imelang ba dijarisa batho mahetleng a thi bona ha ba rati o di sisinya le ka menwana diketso tsohle tsa bona di etsa hore ba tle ba bonwe ke batho hobane ba rwala meqhaka ka hare ho bophelo ba bona ke nakong ena eo Jesu a reng ho bona batho ha ba ba tadimile ba ba bona e le batho ba halalelang e le batho ba tsebanang le Modimo empa tsietsi ya bona ke batho ba tsamayang ka pono bao batho ba tlamehang ho ba bona ba tlamehang hore batho ba ba hlomphe empa ka re ho bona ke mabitla e momamedi ya ratehang Jesu Kreste o re batho ba tadimile ka ntle hore ba lokile empa ka hare ke ba ikaketse le bakgopo tshebeletso ena e kopana le nna le wena ho na le batho ba ikgakantseng ka lentswe la Modimo ba bang ba batho bana ke ba reng ha ba rera lefatshe le a utlwa ha ba rapela lefatshe le a utlwa empa dipelo tsa bona di hole le Modimo lefatshe ha le ba bona le nka hore ba lokile empa ka hare ba tletse boikaketsi le bokgopo tshebeletso ena e kopana le nna le wena o tletse dikgapa tsa hore ya ka hodimo ho wena mosebetsing wa halalela o iketsa motho empa pelo ya hae e kgopo ke moikaketsi o ipatile ka baebele o ipatile ka thapelo wa le hlekefetsa ha bontshe hore kwa Jesu empa ha tswela ka ntle batho ba ba mo tadima ba nka hore ke motho wa Kreste empa lona ba o le phelang le ena o le tshwere ka tsela eo le motho a sa tshwareng ka yona tshebeletso ena e re tlwella o ikgakanya tlwella o iketsa e ka o tseba Modimo empa pelo ya hao e le thoko o sotlana le bana ba batho o ba sitisa mosebetsing a mohau wa Morena Jesu Kreste le rato kopano le matlamasiso ya moya galelang di be le wena ka Kreste Morena wa rona amen
1: Re le botle ntate Moruti Sirei Mafajane mo mabede motle ha re le bohemola isa ona o matla re le buile ntate Mateu gaolo ya mashima mabedi le mesemiraru timana ya mashima mabedi le meserobedi ke mo abadilente.

0: Kamedi ke metsotso e mashuma mabedi le metso mehlano pele horra ya leshume ke nako ya hore re ke re lahlale mahlo di marakeng tsa rona mme ka jeno ke itse re bua ka segahla sa phapanyetsano ya ranta le dollara mo ite rona ke monghadi Thapelo Jonas yena ke stock investor o sansa le teng mo haleng kwano monghadi Thapelo Jonas dumela ntate
1: dumela ke metsulana o phela hantle
0: ke phela gaitsile ka phela jang ke a leboga tle re o amogela gape ka jeno mme re bua ka taba ena ya bohlokwa monghadi Jonas gore na go baneng ga batsetedi ba lokela gore ba ele tlhoko taba ya segatlha sa phapanyetsano ya ranta le dollar
1: ke lebogile angolo mmetho le ke dumedise le momamedi wa letshedi jale momamedi o tla gopola gore ga o tsetela motlhomong o tsetela dinageng tse ka ntle go naga ena ya rona ya Aforika Borwa go na le ntho tse pedi tse ka o etsetsang tšhelete kapa tsa o etsa go latlhelwe ke tšhelete ya pele ke lona letsheti le naga la gago ya bobedi ke boleng ba ranta papisong le dollara re tlhalositseng mabedi ka tsela enaga ga ke ntsha dikete tse motlhomo ke retse dikete tse legolo la diranta ke reka diabo tsa America motlhomo e be ka nako eo ranta papisong le dollara ke motlhomo ke diranta tse masome a mabedi bakeng sa dollara e lengwe go bolela gore ke ntshitse didollara tse dikete tse tlhano $5,000 gore ke fumane diabo tsone tseo ke di rekang jale ke batla go fa momamedi senepe sena gore a kgone go elelela gore ga motlhomong diabo tsena tsa gae kapa letsete la gae le sa phagame kapa le sa nyolole empa ranta e be e fokola motlhomong e tloa mona go 20 ranta e feetsa 22 go bolela gore jale letsete la ka le nyoloile go tloa go dikete tsena tse legolo e se le motlhomong e se le 110,000 ga e sale ntshwane eo e ne le yone jale boleng ba ranta papisong le dollara le yona e na le seabe se segolo letseteng lena la gago le oketang letsete la nine ena e ka ntle go Aforika Borwa gona jang
0: Mhm ehle ke ne ke tle ke tlantleng yeno ke nahana so o hlalositse ntate Jonas Horna ebe ho fokola ka pa ho matlafala ha ranta ho ama joan dia botsena tsa rona so re ditsetelang jwale ke nahana hore so o we arabile ntle ha ba hona le ntla engwe ya bohlokwa hape mabapi le yona tabeng
1: ntho engwe ya bohlokwa ke yona yena jwale ke engwe ya dintho tse batlang di le thatanyana bakeng sa bamamedi mohlomong e tlhoka re e hlalose tjena gore ga kgona go etsagale gape gore ga ke se ke rekile diabo tsena tsaka tsa America o fumane gore diabo tsena tsaka di sebetsa gantle mmarakeng mona empa bothata ke gore jwale ranta e se ba le maatla jwale ga e se ba le maatla go bolela gore ga e sa ya ntho a neketang e tlhalosa gore ya odimo jwale e se e tla fatshe jale ntho tseo tse pedi di tlhoka ditlhokomelo ke motsetedi engwe le motlhoka o tlhokomele gore letsete le ka o etsetsa tšhelete gape boleng ba ranta papisong le dollara le bona bona le seabe gore na letsete la gago le ya phagama kapa le ya fatshe jale di le pedi o di tlhokomele gore ga ranta e fokola go bolela gore gobane jale ke tsetetse ka ntle go na ya phagama empa ga ranta e ka ba maatla jalo o se bolela gore se ke tlamehile ke fumane go tlasenyana futa go neng ka o fumane ga ranta e ne batla e fokotse
0: ahe ra ithuta ntate Thapelo a ra ithuta man ra ithuta watseba ka nako ngwe ke nagane le momamedi fela gore ka nako ngwe o mametse gothi ranta e matlafetse e batla e fokola jale o ipotsa wena mo o dutseng kgoneng ya gao fela o le momamedi ya sa tsebeng letho ka taba tsena tsa matsetela gore e bolelang thue e bolelang empa ke utlwa o e tlhalosa gantle man gore mang le mang ya neng a sa tsebe gore na sena se bolelang a se utlwisise
1: ke nnete mmetholana jale momamedi o tlhoka a tsebe gore ga boleng ba ranta motlhomo be ranta ya odimo kapa ya fatshe ke dintho tse e tsagalang gagolo di ka e tswala letsatsi le nngwe le dintho di ka nna tsa fetong jale ga e etse gore o le motsetedi o tshoswe ke taba eo o tlhoka ya ntho a pele o ipotsa gona gobaneng ga taba ena e etsala gobane e ka nna e tsala gobane motlhomong segatlha sa o kadima tšhelete se a phagama kapa se a theoa go ka nna e tsala go na le go tsala motlhomong ikonomi e seng ya naga fela empa boemong ba lefatshe jale motsetedi ya bohlale ga a shebe gore na ranta e etsang o botsa potso tsa gore na obaneng ga ranta e etsang ntho ena e etsang ngwana jalo jale nako tse dingwe batsetedi ba tshoa ebe ga ba se ba tshoa ba se ba ntsha letsete la bona o fumane gore ba latlhegelwa obane ba tswile ba batlile ba tswile ka pele mmarakeng ba ne ba sa tlhoke gore ba tswe ka nako eo
0: e re ko lebotlhe monggadi Thapelo Jonas re a lebotlhe ka lesedi lena le batsi le o re fileng yona mabapi le taba ena ya kajeno ga re kopane gape nako e tlang kgaitsedi ya ka tsatsi le monate
1: ke lebuile go le methelo le wena fela ja
0: ke a leboga
2: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgatlhano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsotlhe re le banna re ema mmogo le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng go fitlha mona go lekane ke molelwa
0: mametemotle ga o le mosadi kgweding yena ya basadi o tsebe gore re maatla kao fela ga o bua ka mosadi ya maatla go bua ka mosadi ya sebete ipalle mo le wena ipalle mono le wena o tlotsebe gore le ha e ba honona lentho e o bonang e o hlokisa boitshepo o tlotsebe go itshepa ke mantswe mo sadie mong le mong a lokelang ho ipolella wona gore ke matla ke mo sadi ya sebete ke mo sadi ya etsang gore dintho di etsa hale e le wena o ipalle mono ska nna wa iqhelela ka toko e kare wena o mosadi ya jwanjo nthena e etseditswe rona ka ofela me basadi ba bangata bao re buang le bona ba matlafatsang basadi ba bang ba re seke wa tshaba basadi ba bangata le bolawa ko tshaba ho kena dinthong seke wa tshaba itete sebete fela hantho o e batla me o sebetse ka thata ho e bona etswela pele ha o etsa jwalo ibile happen tsa bo hlokwa go rona re le basadi ikamahanye le basadi ba leng ka hara industry eo o leng ka hara yona o tlo imahlafatse ka tsebo ho bona hona le ba seng ba atetse pele industry ena e wena o leng ho yona o ka imahlafatsa ka tsebo wa iphumana le wena wa tseba o tswela pele wa atleha jole ke yona taba e o go khothatsang ka yona kgweding ena basadi ha e sentse ya iphethelwa iri he mo mabedi motle re kene metsoleng ya rona ba sentse ba le teng ba qhoma qhoma ba eme malala ba malala lautsi ba eme meemo ba re ka jeno thuli re bua ka dintho tse re amang jalo ka bana me ha hologolo he pali ya bona ire metsoalle e hlapang ere ke ba fetse ba kahle ba sentse ba le teng hopola hle ke ditaba tseo ditlisetswang ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le SADFM di hlophisitswe ke rakgadi Pulane Maselwa.

0: ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Bokomo Weetbix ka $49.99 fela. Level pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Se fosu ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: ke ufa pelo ya ka ke kgetha wena tsebeletsong ya hao ya lesedi mo mabedi motle e le shumele metse supileng a metse so kamara hora ena ya le shome re rekopane le maitorna ni biso la hai ke tandeka ratsiu tandeka ke mongodi wa buka me le biso la yona ke mere tshetho ya maikutlo dimela tandeka
1: dimela mba tuli baby
0: ho joang
1: I'm not
0: doing all the pella. What's my kikola? Baby. Who ninko emetse? Oh, Tandeka, do you want to say you who's a?
1: Do
0: you want to say you Tandeka, I go to buy a hanyan yana fellow re. Tandeka, kima.
1: Ke ha ke kala ke rata hore nna ke motau wa ramogelelo ko lokotsane la mmaku ba sia letla ja mo retreatile o theile menyane ya diwotane mailang wa tshela sengwa tshela sa maobane a re yena ga je sengwa tshela sa maobane go nna botle ko itseba le o tseba puo yaka ke kgosa ke kgatshela ka go kgetsa ke a ke tsamaya ke phamisa mahetla ke galemela lenyatso nna morwetsana motau wa mogele tshetlhana ga ke ya gotla ke gantsha lengwele go feta ditaba ke modianyega Tandeka ga tshe o hlaetse motseng wa Botshabelo o ngotse buka e bitsa Marriage ya maikutlo e phatlaladitsweng ka 2021 ya launchwa ka 2023 at National Festival.
0: Yes, girl. Yo, wa bana ba taung ba itse bana ke bomang ke gatsa motaung ya tsena mosadi. Ho bana le nna ka tatulwa mona ka u jetsa ke motaung wa tshile mpitse o tla sala o maketse. Ah, ke taba se bo date Tandeka e re fela re fete mabenkeleng nna le wena re tlokoka ha monnati.
1: Okay, mami.
0: Asimohe.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: ga semohe mabedi motle re qoqa le Tandeka ratsiu Tandeka ha re ke re qale taba tsa rona manyo o kompolella hore na bongodi bo o boetse sekolong kapa ke neo ntate modimo o fileng yona o tswa kae ka lerato la bongodi dithothokiso jalo jalo
1: okay bongodi tshile ke di ha ka boela sekolong ke neo ntate modimo a mphileng yona e dula ke mo lebwa ka yona ka mehla le mehla go bona gore ke na le bogone e qadile ka 2010 ge santsane re kena primary go nna le competition ya dithotokiso ga ke tla tswa position one ke santsane ke le class two primary then after mo o DK ka mbona a re dikeledi marupi a fitlha a mpona motho o na nka mo tataisa ena leetong lena la gae lena ga fitlha ra mo etsa mongodi ya motšha kore mongodi a motle wa kao sasa ke ka go yabe morethitha maikutlo e tla tlhaa ka tsela jalo
0: jale mosadi ha o ntse o le leetong lena yaba o ba le mo tataisi kapa ke mang ya neng a o thusa mohlomong go bontsha tse loketseng gore o di kenya ga ngwala buka ya gago kapa o seke wa di kenya ke mang ya neng a o tataisa
1: jale ke tshilo kere ke o stikele dimarupeng ke ena a na ntse a nthusa ebile a mpontsha gore magabiso a puo a kenya tena
0: okay
1: ha o batla phetheletso o tla e sebedisa jena le tena ke ena a na ntse a ntataisa mo bongoding a ntse a bona dithothokiso tsaka ga ke tla ka bongola ke a mo fa a bale a bona mona o tla ga ba sebedisa magabiso a puo ga ba sebedise jena le jena le jena le tena katla ye. Yaba he ya
0: hola. Yaba wa hola gele. Jale are ke re shebe weda Thandeka hobane ke bona ihlile o qadile haholo o tsepa misitse maikutlo dithotokiseng. O ile wa nka qeto nenya hore dithotokiso tsena tsa ka ke lokela hore ebe buka ke dingole ebe buka. O nkile qeto ya mofuta ono jwang ho tlile jwang nke qeto yo.
1: Nna ne ke sa tsebe gore ke na le bokgoni mono ya go dithotokiso tsena tsa ka di ka ba buka gobane ka nako yone re santsane re di-performa theatric before e tlatla e ba buka. Then ka kopana le Aptithabo Mosone e leng mophatlhalatsi wa ka a ba fitlha a re ke tlhola ke mametse dibuka ntho dithotokiso tsa gago how di performa ntho theatric. How about e dinke kaofela dithotokiso tseo tsa gago tseo se fitlhe re di etse buka gobaneng dithotokiso tse tsa gago di na le molaetsa o maatla o ka kgonang go tšhentšha maphelo a bana ba bangwe mosane gore re bene le future e gantle and re bontshe le batho gore puo ke nthweng tse tlhokagala sesotho se seke sa fela gobaneng ke wena yo o motšha
0: gannyane fela wena Thandeka ke fetise taba ya botlhokwa ke ena utlwa gannyane fela ngwane sentshwarela ke nako ya laboraro wa jackpoto ya loto laboraro ona o na le monyetla wa go gapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng go 27 million rand. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hanghang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya go hulwa ga dinomoro ka kotlologo laboraro ona ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Aforika Borwa wena loto ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse leshome le meserobedi kapa o feta bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle.
1: Ya tsanele o ya bodo bo babidi ntshwarele ke ntse ke qoqa ha monate le Thandeka Ratsiu. Thandeka ngwaneso ka tswala pele o nontso hlalosa hore na ebe qeto ya hore jwale dithotokiso tsena tsa hao o di fetolela ho ba buka e tlile jwang ka tswala pele.
2: Jala tsaki chilo ke ya ba aptitabo mson o go hona like dithotokiso tsa ka di na le molaetsa o ka fetola maphelo a bana ba bang. Aba fika are ke di etse buka e se ka ba ntshetso fela fela ya hore ke di phosomile then motho o tloga a kgedile information na how about the demo e the information e tletseng like motho o molomo ha botlo ba ba tsatsa mai handle ha le se handle maikutlo a khutela ha se bukeng ya le a fika allo allo e bala ke fike mo se mafulufula ha tea o bona bophelo ka tsela e tlhala
1: ke rata lebitso la buka ena merethetho ya maikutlo sena se bolela hore o ile wa dula fatshe wa tsepa maikutlo dithothokisong tsena tsa hao wa tsa o fa moelelo wa hore na o tla re buka ena ya hao lebitso la yona ke eng jwale ho tlile jwang e bolelang nthwena ho wena lebitso lena la merethetho ya maikutlo
2: lebitso la merethetho ya maikutlo ili tle ka ga di premise la tseke di motseng ka mo merethetho ya maikutlo it's where we tell untold stories mo baneng ha ona hana go wena o le motho o tsana feeling e le o le mo merethetho ya maikutlo ke mane mo bang tsang pong maikutlo ha ha o tsana o le mo ka o fela le gore se dire tsama ka feeling e yane empa fela rona re se re sa bontshe mara the rhythm of souls
1: Empa hona le ane o reng ke a di rata thuri empa ena a hle kore le ha ke eme ka lane mmane ke yetsa ke utlwa pelo ena ya ka iotla ntho eo didano e pompa didanono le hore re utlwa ore na lebaka la gao ho yona thothokiso ya mofuta ono ke lefeng mme le gore na motlhomong gao di etsa dithothokiso tse o dingwala ke dintho tse bang motlhomong o fetile go tsona kapa motlhomong ke dintho tse o kopanang le tsona tsatsi le letsatsi
2: o ke di-payment tse tse dingwe go na le mo ke fetileng go tsona tse dingwe ke tse ke di boneng ga di etsagala bathong ba bangwe go na le thothokiso ka ga buke ena e ditsang dinaledi ke ya galemeka eo ke e bone e etsagala bophelong ba motho o mongwe ga ke bona gore okay bophelo ba motho nka bo sebedisa e le thothokiso go galemela batho ba bangwe ba tlo tsamayang leeto le o baneng leeto le ntse re tlo e tsamaya ka go fela ga rona empa re seke ra etsa diphoso tse tshwanang ge re galemelege ka o fela
1: jale ke utlwa ga o bua mona ke rata gona ga o bua ka thothokiso ena ya galemelo gore o la wa bona e le bohlokwa go wena o motho wa motšha ga ke qoqa le wena mona o motho ya sa le motšha gagolo dilemong mme re bona ka tsela eo batho ba batšha ba itshwereng ka teng ba phelang ka teng o qeta o bua ntho ya bohlokwa ya boitshwaro o ka reng jalo ka motho wa motšha go batho ba batšha
2: o batho ba batšha ga re itlhompeng mo tsenana ke a bona nako e re leng go yona like batho ga ba sana self respect and the self respect e tsa le motho o mongwe a o tlhomphe because of wena o tlabe o itlhomphile o le Thandeka jalo ka nna and-e o tsebe le gore le torong ya gago kapa ntho o e labalabelang tsepamisa maikutlo ga se ba leeto le na le re tsamayang go lona ga le bonolo ebile ga le bobebe empa wena go ka wa tsepamisa maikutlo le kelelo ya gago o tlo fibelela toro ya gago
1: jale Thandeka motšhe mongwe a ka re bangwedi ba dibuka ba bangata ke eng e ikgethang ka Thandeka le buka e ya gaie wa tseba ka nako nngwe batho pele ba ka o tshegetsa ba bua sena le sane ba ipotsa sena le sane wena ga o se o buelela buka ena ya gao ena o ka re ikgetha ka eng le hore motho ya tla e bala o tlo una molemo o feng ka rena
2: ka go buka ye ya merit ya maikutlo o tlo una halemelo o tlo una gore lerato la puo o tlo una le dithuto merit ya maikutlo ya ruta ya halemelo ebile e o tsamaisa le tseleng ya metha e o gelise tseleng ya go bontsha tsela e o tlameng o tsamaye ka yone seseng bophelong e o tsamaisa tseleng ya nnete
1: jale batho ba bang nna ke o tla fumana ba di rata dithothokiso tsena motho a rata e ka ra ka ema ka pela batho a etsa thothokiso mono jale o fumana hore ha ho bonolo jale ka hanahana ha e ngotse fatshe mona ka nna e ngola ya baleha empa jale ha sa tshwanetse a eme mane ka laneng a re etsetse ntho tsa etsa tumeng ka tsona o bona ho se bonolo wena o thusitswe ke eng hore o gone ho ba le sebeti sa ho yema ka pela batho o etse dithothokiso tsa hao
2: nna ndi ya kona mphile fa mo a ga ho ema ka ga batho maso ka kopana le ona ka pele o sa tshabe shebana le motho o la o ka etsa ingwa ya kwa wa ya kwa wa etsa ngwa wa ja fa tsei ha fela motho mahlale a sa o thusi shebana le motho o fukatsa motho o so ka tsela e jalo ke yone e la kgona go thusa gore ke seke be ka tshoga go gang la ke palama stage
1: motsotso wa gago mona mosebetsing ona wa gago ngwaneso o sa o lebaleng ke ga o ne o etsagala eng e o reng e e letsatsi le na thudi ke dula ke nagana ka lona ka metlha
2: thudireng motsotso o ke gore o importante ga go tshwane ke le transtown kaamaxhosa ga ke eme ke bua sesport ga ke tsetile thulibe ditatla ke rekisitse dikgotsi maxhoseng ba sa tsebe le sesotho gare wa tseba ke motlhodi bophelong
1: tle wena thandeka bampotapotile ngwanane
2: bampotapotile ba sa utlwe puo ke e buang mare ka lewe ke ne ke iphotlhoya ka teng buka e yaka ke e rekisa ka teng ba le ba e reka
1: tandeka
2: ema ba go botela diatla ka mo ke ga ba utlwe ande ntate o a na bua e le MC ya go a ga go utlwe mare ka lewe go e beyang ka teng buka ya gago e rekisang ka teng ga e reka loke
1: Gelman wa re ke gantsa ka puo ya ka sesotho ba nkutlwa ba nkutlwe ke tloetsa ntho tsa ka ba tlabe ba nthate ka nkane
2: ene ba latlha ba e rata buka ya tla e rekisitse kwa nana admissional festival
1: thandeka wa tseba ko o thabetse jwa ke utlwile fela go qala mo thuli babihle ke neng ko o emetse
2: ba tsa le mamele ke go le ma little baby le mamele la bona ba se mamele fela ke go patetse ka
1: gele ba di
2: le mo ho ntse go bua ke di message tse di kere tsa go mamele ke mamele
1: ai man ke gata boitshepo ba hao mo sa di tsantsa le tjena ngwanana ke a leboga hle wena thandeka hey wa tlabe ya batsa ha monate man ka bogeleke ka boqhetseke ke ratile le ntho e buileng ha o no qala mona o bua hore na wena o mang wa re ke ngwana ngwanana ya ikgantshang ka puo ya hai ya sesotho re a leboga hle re lebuile ha holo thandeka e se kae ho ka ba le bo thandeka ba bangata o feta mona jale o ka gutla le nneng o re ke ngotsi ya bobedi o bona ka go tla futa le nne
2: ke go khutla ha o fiyana o ntshebe e tla be kitse ka ya bobedi
1: ke go sheba
2: ke
1: le buile hle thandeka ratsiu ke le buile ho lo hle ha holo sebetsa ka thata ngwanana
2: ha se mo he ke le buile ka monyaka o mphile ngwana ke a le bua o le hore fela
1: okay bye bye
2: Bye.
1: Ya botandeka. Ba bitse botle metso so e ba shaba ba bedi le metso e mehlano pele ho rra ya le shume le motso bong ntse ba metsi e tlhabolle ho le sedi FM ke molelo.
3: Le sedi FM. Ke molelo.
1: Taba sa malapa diteng mo mamedi motle re tlo kena ka lapeng la hore tlo kokota o re bulele ha mfela ka morapi nena ya morena soi na lady re tla be re kena lengolong la mo mamedi me motho ya tla fana ka maikutlo lengolong lena la mo mamedi ke wena ya mametseng ditaba tsena me re tla ba le setsebi ntate Dinoke o tabateng ile yena ya rarolang ditabatsena tsa lengolo la mumamedi emparla qala ka wena le maikutlo a hao pele re buisana le setsebi sa rona ere kongkele pina he naledi

0: gore ka jeno ke pina tse thabisang fela tse thabisang pelo ya motho ke qadile ka o sponono o na ledi he ka letsa pelo ya ka o ntse di mametse dipina tse ke pina tse thabisang pelo mo mamete botlhe ke kena ka malapeng dumelang tlhae dumelang ka malapeng ka mona mme ke a tshapa gore kgotso le thabo di teng ka lapeng ka mona ga le ya kwatelana kere ga le ya kwatelana kere se ke beletsa phoso ya gore le a o kwatetse molekane wa gago ka eng kapa eng e be le qetelela le ile dikobong le ntse le kwatelane ditsebi tsa manyalo ga di kgothaletse taba eno gore le ga o ka ba wa kwatela molekane wa gago jwang kapa jwang empa pele le robala lokisang taba jale go na le batho ba kwatelanang matsatsi dibeke dikgwedi e ka fitlha le selemoo jo icon e re ke kene tabeng ya lengolo la momamedi dumela momamedi wa lesedi ke ntate ya nang le dilemo tse hlano ke nyetse mme mosadi wa ka o phenye kolla mohala wa ka letsatsi le letsatsi ke ile ka nka qeto ya hore re be le pona letso ka hara lenyalo la rona mme o tseba password ya ka mme kana go tseding o nka mohala wa ka le ha ke robetse ka pa ke hlapa o bala melaetsa ya ka ya WhatsApp sheba social media tsaka ebe o mpotsa ka basadi bao a ba bonang ka pa bao a bonang mabitso a bona moo ha ke soka ke mo bolella empa ore ha tshepe ka pa ha ke soka ke etsa dintho tse sa mo thabising jwalo ka hore ke be le dikamano tsa marato kae kae empa o re ha tshepe batho ba mo potapotileng ka pa ba mpotapotileng o re monna ya nyetseng ha lokela ho patela mosadi wa ha iletho e leng seo le nna ke dumellanang le sona bothata jole ke hore ke utlwa e kare ke dula ke bewe leihlo ka pelaelo ka nako tsohle hona le hore a ntshepe ke likile ho mo kopa hore a tlohele ho sheba mohala wa ka a sa nkopa empa o re ke khathatswa ke eng ha iba ha ho letho leo ke le patang ke rata mohatsa ka haholo ebile ha ke batle ha bothata bona bo ka senya lenyalo la rona empa ke bona eka ha ke sa gona ho ba inotsi a re ka bracket in privacy na lenyalo le bolela hore jwale ha ke sana ditaba tseo e lentsa ka ke le mong ke potso ya ha ya pele kapa wa khoneha ho rata molekane wa hao hona le medi ke potso ya hai ya bobedi a re ke kopa thuso ba bidi a kontetsetse ka gola he ke le badile hantle ke iketlile ha monate hore o tle o lutlusise me o tle o ntetsetse he 086 000 3084 dipotso tse pedi na lenyalo le bolela gore jwale ha ke sana ditaba tseo e lentsa ka ke le mong potso ya bobedi ka pa hwa khoneya ho rata molekane wa hao hona le medi 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala mo mamedi dumela hello dumela le sedi dumela
1: Hello, mama.
0: What's on that?
1: Tell the guy.
0: Tell the guy, Ntate.
1: Yeah, we're in that table, I think, madam.
0: Eh, Ntate, Tebu?
1: Eh, now, put some new animal on the car, I'm going to go to the car. Ya ba ka ka ba le mmeli tsa tsona phetse tsana le tso tsa dikaba. Yeah.
0: U be fela mohala mo no sa tswa letho.
1: U sa tswa le ex, u la utikela u tswaka phone ya ka ke na utikela u tswaka phone ya ka u bontsha go nna le yena ga tsepana.
0: Ntate. Ke le buila ho le ntate Tebo. Thank you ntate. Le sedi FM mo mamedi dumela.
1: Hi dude.
0: Khotso khaitsi dek.
2: I'm not going to.
3: A ke le bona ga ke riaka ke nda tele tsie ka o tsenere
2: ntate
3: e tool o tswa motheo wa dikamano ka o papala e re ke re di relationship tsa rona ga le batho ba di tswane tools so o tswa gona lona di tsaetsane eng le le comfort batho ba bang ba na bothata ha o tswa ka mohala wa hae o le mo le ka lo wa hae ha se bothata ba bang ba na le bothata e molemong go hloka privacy ya hae so go tswa go motheo wa lona go tswa kalong le tlwaetsane eng la dumelana ka eng and ha ke tla ntlheng ena ya mme wena thulo ntate ga na bothata ke a utlwa ga mme a tshwara mogala wa gae empa go bonala go na le bothata bo mme a nang le bona ka tshepo go tswa kore na sesosa sa ga qetelele a belaela go ka ba le se seng se itseng founung ya mme ke eng gobane ga ke dumele go etsa fela le yena nle go na le go gongwe go mo susumeleletsang gore a nna dule a sheba-sheba ka yona tsela yona ena so potso ko gona bothata ke bo bakue ke eng and-e motheo ke eng ga ba dule fatshe ba botsane mme ba arabane ba tle ba tsebe go tlhola gorena sesosa ke eng ba tsebe go se solve yona tools letsatsi le monate a ke re tools
2: babyfm
4: dumela mme le kae
2: ke phela ntate o phela jang
4: ikela se ka mogao
2: ntate
4: mme wa kopa thuso ke fonele ka nako ya hantle kapa e sengale
2: ke ne ke kopa ha ba ha se sehloho sa rona ntate wa ka ke kopa ke tle ke o fe monyetla o ntetetsa ka 11 o'clock ke a kopa ntate ha ba ha se taba e re buang ka yona ha se yona
4: se ke kopa le
2: thank you ntate ke a leboha
4: amen
2: le sedi fm dumela
5: Hi, Tulile kae?
2: Ke teng o kae mme?
5: Ha teng. Tulile, nna ke bona ka mme ha lokela nna phenya-phenyane le phone ya ntate bane. Mme o na le phone ya hae. Ntate o na le phone ya hae. So o batla ang phone ya ntate because ha o na ntho tsa hae phone ya ntate. Mme o wrong. Eh. Ke nnete ke balekane ba le babedi. So o lela ho tshepa ntate. Ntate wa mo tshepa and ntate o bona la yena a tsena botata. Mme ke ena a nang le bothata.
2: Mme o nang le bothata. Thank you, mme. Ke lebohile haholo moratiwa.
5: Ke a leboha.
2: Ha se mahe. Mamedi, hello.
6: Hello, Thule.
2: Dumela ntate.
6: Bona letso ka gare ga manyalo ya tlhotse. Ke eng ya gago e bana motlhomo o le molekane wa ka e sa tlamang o itsepe. O sane Thule wa kula wa golofala o molekane wa ka kapa ke a golofala. Sane tse e bana motlhomo ga ba tla ba o ditsebe ga di tlofela mo. O tlo nkoka ke le motho wa. Ba ba bo phele bo tshitsa ka go golenyana. Le ha o ka wa longwa ke sego bo tsebe tima ka botlela ke kokoene ka lesho. Ha o fitla mona ga papa ke dilo ka longwa mona. O ha o nna ntho e tla neng o ipata o le molekane ka go lapala. Transparency e bo hloka go le thudi. E bo hloka ha o lwa go le. Ntho e nngwe le nngwe ya tshele nama e le nngwe. O mona le mosale le le balekane. Ntho e nngwe le nngwe e ka ba phone, e ka ba chelete, e ka ba sa bophelo ba hao. Ntho engwe le engwe molekane o tlamehile o etse ba thuse. Ha o ka tsala wa ba le makunutu a re ga wa tlamehile o tseba ntho e yaka o ba ke yaka go na le tse ding tse fetang tse o di practisang tse tlo dipata and tse tlo thusa lenyalo la rona. So ga o sena transparency ka go lenyalo thube ke ba lenyalo leo ga sa ka ba le botshepegi le tlo thubega le tlo thubega thule
2: ga itsele ka e re kolebo
6: tanse thule
2: a semahe le sedi fm hello Hello.
7: Tumela.
2: Dumela ntate le kai?
7: Eh, ntate ka jini.
2: Ha monat.
7: Eh, le di kwa tshwala. Ba thuli se tshokomela ba phoka mme di fomu ba di rata ka bonda. Ha ba se u mo la ke ba na o ke na ha kala u fura la fela. Ke thapi la na la la ya ha. Ha ka re re le tsui be ka style le se di tsaka ja ka bonda ha u fika ka tsela e tshintshi ke bu. Gore go ya ka tselela ka gore o batla gapha o be dilisie di ntho lebedi dilisie o tla bona a fatapata founu a e batla a batle bona o thola eng e tla re tabanya ka gara founu gore ore ka ithutho e tsagala etso
2: ntate ntate ke lebohile haholo a semahe mamedi re fete mabenkeleng re tle re kopane le monghadi KC Dinoke hamfela ka morago re kgutle mabenkeleng
8: Matla fa tsa masole a ho a mmile ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o kaenwang ka di ARV, mme ka thusa ho eketsa CD4 count. Le ho matla fa tsa masole a mmile a fokolang. Promune e entse ka ditlama tse ne di sebediswa ke bagolo-golo ba rona. Ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumane ha chemising e haufi le wena. Dula o matla fetse o kwenne ka di disika pa marotori a Promune.
9: Ekholo e khutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e khutile hape. E bile kholulo feta pele. Fumana twin tap washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O buloka 700. O buloka 3000. Hore ka Nebraska Queen Base set encha ya sili. Jole ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Pele benkeleng le online. O fihlela ka di 6 September. Ho na le melawana le dipelo.
10: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
11: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
10: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di lefile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
12: Soi, ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka MAC hand washing powder 2 kg tse pedi ka 130 rand. Haggis dry comfort diapers bakana tse tharo ka 330 rand. Reka ka 1500 rand, o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
0: Mamidi elishume metsosopele horra ya leshume le motsimong monghadi KC Dinoke o santsa leteng. Ntate Dinoke dumela hle.
13: Tsuni baby.
0: Dumela hle mongadi KC who's wrong?
13: Ke ba tlo ba khotse ke 26 ba tlo ba thabile.
0: Oh ba thabile go nna re so thabi. Ah re le bo hle ntate KC dino ke re le bile ho ba le wena kwa no mo momento mo tle yona he ke sitibi ditabentsa di kamano tsa lerato le manyalo ke yena e o re lakatsang hore re ke re qhaqholle ditaba tsena tsa lengolo le yena jalo ka setsibi. Ntate Dinoke, ba mamedi ba ntse ba letsa mona ba fana ka maikutlo a bona mabapi le lengolo lena le o re sa tswa lebala, mme ke a tshepa le wena o lebadile, o utlwile le dipotso tsa hae ha botsa hore na lenyalo le bolela hore jwale ha ke sana ditaba tseo e leng tsa ka ke lemong. Ha re ke re qale ka yona potso eo ya hae ya pele.
13: Bona, ke lebohile Thuli baby le Sedi FM. Ke le badile lengolo le mohong ke tla ke smile mohong ke tla ke frauna mme re ke thobe ka botso fetsang go buitsa gore a nne lenyalo le ra gore jaanong ga o sa tlhole o na le privacy kampontho tse e le gore ke tsa gago fela botso eo e tricky mme ke tle go leka go e araba the best I can. Santse tshwanetse re gopole gore kana ga o tsena mo lenyalong o tsena mo kgolaganong wa bona bontsi ba nako e re tsena mo dilong ga re batlise gore re tsena mo go eng ga re setse re le ka mo gare ke mo yanong re bulang matlho re le mogang gore man e ka re golo mo ke tsene mo nthong e le gore ke ne ke sa batle go tsena mo go yone. So it's very important right from the beginning ke bue gore lenyalo ke kgolagano. Kgolagano e go raya gore shamina sha wena ba bua jalo bako Limpopo meaning saka ke sa gago. A mme go raya gore jaanong o seka ba le privacy ga gore jalo to a certain degree e re ketsa motlhala ka taba e lengwalo le buileng ka teng ka taba ya phone wa bona he le gore nna le wena ra tshepana go righte gore ke seka ba le pini mo founung yaka le wena o seka ba le pini mo founung ya gago mara ga e se lenyalo le leng gore le fitlhile mo pointeng ya gore go na le go tshepagana go e leng gore ke kgona go na founu wa ka wetse ntho e batlang go e etsa ka yone le ya gago e be fela jalo. So sa ntlha fela tshwanetse re nne mo fatshe re ipotse gore okay rona relationship ya ka le wena e mo seemong se feng and if ke sa batle o ba le pini ya ka kapo o kena ka mo founung ya ka lebagakolo ke eng so that re clear-e moya re se ka re assuma re e-e lebaka la gore ga o batle o kena mo founung ya ka ke taba gore go raya gore o fitlha sengwe ore nna ke fitlha sengwe so re tshwanetse re discuss gore why o batla go kena mo founung ya ka le nna why ke batla go kena mo founung ya gago so tshwanetse re go be le privacy, yes, but again, privacy, no. That's why I can eat tricky. Re tsantse re nna ka borona redefine ba ba leng ka monyalong gore why o batla go kena ka mo founung yaka le nna ke batla go kena ka mo founung ya gago. So communication ke yone e leng botlhokwa, because if re etsa molao methule re e-e ga o le mo lenyalong ga gona privacy, mo nthong tse dingwe o feleletsa mo lo re a senya. So every marriage e na le di-dynamics tsa teng, and batho ba babedi ba tshwanetse ba di-discuss.
2: Go latela dikateng tsa lengolo lena ntate Dinoke, ntho o qetang go e bua e bohlokwa. Wa nna ke dutse mona ke bona fela bofokodi ba pele le taba ya gore ntho o qetang go e bua ya gore le buisane le botsane dipotso ka dintho tse itseng. Ke bona fela nna ka leitlho la ka ke bona e kare ga e a etsagala bathong bana ba babedi.
13: Yeah.
2: Puisano ena e o buang ka yona ga ya ba teng bathong bana ba babedi, nna ka leitlho la ka ga ke sheba ga o ntse o bua mona ke e nngwe ya dintho tse ke tshwayang gore go latela ka moo ditaba di leng ka teng e kare ena e ntate Dinoke e buang ya bohlokwa e ga e a etsagala ba e tlotse.
13: Ga go a nna le puisano mme waka, because mo go na leng puisano bo teng metholwana go ba le moya o ba phepa, go ba clear, wa understand. And ha ke re go refitse di phone, that's not what I'm saying. Mare go botlhoko metholwana gore phone wa hao investigatiwe e ka re jaanong e isitswe ko matlanga, jaanong go shebiwa everything, every communication. Potso ke gore goreng? So ke tshwanetse ke understand gore why o batla go investigate phone yaka, and if le nna ke etsa jwalo a re communicate gore ga o tshwere founu waka ke understand, ge le nna ke tshwere founu wa gago le wena o understand, re be mo the same page. It's very important.
2: Ntate Dinoke, ga re ya ditabeng ka mora ditaba re tlo qetelela taba ena, gobane ke a tseba gore go na le potso e re sokang re fitlha go yona, le momamedi o batla go utlwa karabo ya teng gore na motlhomongwe o tseba ga motho a ngotse bothata ba gaee ga se ba gae ya le mongwe e mongwe e dimane bothata ba gae ke baka Why boy? Why boy? Are you ditabeng ga tatwaka re tla gutla he re tlo qetella ditaba tsena re kunkele pina ya Kelly Khumalo tsa male Mondli Ngobo mina nawe.

0: ditaba tsena tsa o rra ya leshomele motse o mong di fella mona mamela ditaba tse ding ho reng ya leshomele metso e medi tools
1: tebeletso e ratwa le sedi FM.
2: Mamiti ke metsotso e mehlano ka mora hora ya leshome le motsomong re phethela ditaba tsa malapa me haiba ke hona mohlomong o bulelang seyalemoya sa hao re ntse re bua ka lengolo la momamedi moo a tletlebang ka molekane wa hae ya phenyekollang mohala wa hae wa letheka letsatsi le leng le le leng me sena ha se mothabisi o bona eka molekane wa hae ha motshepi jwale potso ya hae ke hore na lenyalo le lokela hore lenyalo na le lokela hore ditaba tsa hao o seke wa ba le ditaba tseo e leng tsa hao o le mong me arna kapa hwa kgone ho rata molekane wa hao hona le medi me bakeng sa ho qhatlhola maikutlo amba ba medi re le ho fana ka dikarabo dipotsong tsena re na le monghadi KC Dinoke yena ke se tibi ditabeng tsa manyalo le dikamano tsa lerato ntate Dinoke ha re tla potsong ya bobedi ka nnete jalo ka ha o ile wa hlaba qhaqholla potso ya pele na wa kgone ho rata molekane wa hao hona le medi
3: hona le eng
2: medi di boundaries
3: oh
2: ehe ke bo so tone na ke biwa me. Kutile ku temme jale.
3: Bona o ngenza 52.
2: Ke le bona tate dina oke.
3: Bona na ke tsa hore di boundaries me wa ka ha dire hore ha o rate molekane wa gago. Ene na go tseding re interpreta jwale or re misinterpreta ka tsela eng. Di boundaries fela era gore re batho metlwana o motho le he nna lwana re le mo dikamano re nyalane mara ga go re gore o fellwa ke botho jwa gao as an individual le nna botho bwaka so the boundaries di botlhokwa mo life very very important ne ha ke re gore re fitla dile wa bona problem e ke gore the minute re bua ka di boundaries o mongwe o setsa nagana gore he o fitla eng problem e gore o

0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Mamedi ke sore molaetsa kwano kgotsa hletuli ke nna mapitso ke dula ka mana ka Phomolong ke Bloemfontein. Me ke ketika letsatsi la ka la tswalo ka jeno ke kopelwa jalo he ke bana baka bona ke pitso le unthatile ba re happy happy birthday hle mama o ketike letsatsi la gao la tswalo ga monate disemelo mogadi wa hola ka jeno o mapoteng beria Lesotho o kopelwa ke mangwane wa Heidi e ketseng getla ka mana ka four ways Gauteng ya reng a ketike letsatsi la hae la tswalo ga monate nate nate. A tsebeng hape ya holang hle wena mo mabende motle ke kananelo le dimo ka mana ka Brownfort o kopela ke me wa banana sana khuwe ya reng a hole a hole a bona e dilemo tse dinga tse ngata ngata ka jeno ke letsatsi la tswalo la motho eo ke mo ratang haholo a re ho hola o Sikhumo Ntshichi ka mana ka Mahikeng Northwest ke mo lakaletsa ka tlhole mahlonolo happy happy birthday ho yena hle ko pelwa ke ngwana wa Nomayeza Ntshichi opa Ntshichi ya reng a ketike ha monate. Bana beso ke puseletso kopung le balang kopung ka mana ka Lesotho le kokoneng ba kitika letsatsi la bona la tswalo ka jeno ba kopelwa ke mogokopung a re happy happy birthday ho bona hle ba kitike ha monate
2: e bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Lamzanzi, hona le sesolo mabenkeleng a rona at Clicks. Ho tloha Simon's Town ho ya Mosina, o se fetwe ke ditheko tse ntjha tse theotsweng sa mabitso a dihlahiswa tseo di ratang. Fumana fela yellow arrows ka lebenkeleng, o boloke mabenkeleng a fetang a 1,000 Afrika Borwa. O ka boloka ho feta ha o swipe club card ya hao ya Clicks, o theolelwe hape ka 10%. Taba tse monate, Clicks, feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.
1: O a le
4: Hello Vedi, ke mo khotla manetsa ka mana ka thokoza. Go jira ka tsebe, hai ke kwakwa sebokeng. Thank you Vedi, mmino o monate.
5: Khotso khotso khotso khotso thuli le ka le ka mma go. Ete. Thuli ke la ka tsa go kopana go nna ka tsa se dala tswalo. E leng mamta le pula sello lava. La bahadi la ha bo ke mo sadikwe sepepane o kopelwa ke ditaba ra mothiba go la bepena. Thank you.
6: Hello Thuli baby, hello Thuli, tsatsing lena ke kopa o hodisa ga maja ke ka kole ke moshanyana wa mane Matatiele Thaba Chicha yena o bula le nkgono makopano le anya hona mono Matatiele mapoliseng bana ba kopelwa ke Matebelo le anya Midrand. Thank you Thuli. Matibelo le anya clip prefer.
7: Hello Thuli baby, well na lady mantu ka mona ka welcome. Today ke kopela Neo Poho e leng yena buto ke phelang le yena o mane Freiburg ona jole ha re bua. Ke re ntate modimo a mo ekeletse kgapu ya mahlonolo ke a lewa. Thank you Thuli baby.
1: Re kenke mohala kwa no 086-000-3084. Lesedi FM, dumela. Mama di dumela.
8: O tshuli
1: ntate.
8: Le kae?
1: Ke teng okay?
8: Eh ga jeno ho la solo padi. Ke re a kitikele tsatsi le ha ile a tswalo ha monate o kopelwa ke Steven Yelele ka khotso Mothaville. Ei mohala ona ga utlwa monate o tswaka.
1: Thank you ntate ke le bila ho lo Steven Lesedi FM dumela. Ntate.
8: Le kae?
1: Ke teng okay ntate?
8: Ke mpe mala go le jengo go mabana a ga ke na man ko pela motlala ka ba ke shake sing tapo mo tlolo tapo mo la tshunya kwa kwa na ke di ka mawani ke re happy a go labona tsenga ta jenga ta ngata fela.
1: Thank you ntate.
8: Thank you man.
1: Hello.
9: Hello.
1: Hello ntate.
9: Le ka sekolo.
1: Ke teng okay?
9: Ha mo ga ya o langa se go tsere ke thabo tshipiri. O kopela ke ntate gali ka matsantsa ka malareng a hole a tsagetse diseng ya ka. Ke a leba tshuli.
1: Thank you ntate tadi ka matsantsa. Hello.
10: Dumela le kae?
1: Ha mo nate mmele kae?
10: Ke teng. Mama o bua le Kate. Ke founa ke na le kopo. Ha ke tsebe hore naibe nka fumantshwa o ha ke na le kopo e tshwanang le ke na le yona.
1: Ke kopa ho tshwara mohala wa hao ka thoko ka mona mme. Hanyane fela ke tle ke nke mohala wa hao ka thoko ka mona. Lesedi dumela.
11: Hey Tools.
1: Ntate.
11: Monate ga itse di ka mana. Tools Eric Mathele ka mane ka la ping wa ke Edenville. O te motho ya holana tsa tsindena la ka tseno yena ke Joyce Moloi. Ba motho ba jalo ka Makoloi Moloi. Wa hola le tsatsing lena la kajeno ke re hola bone tsedintseng ngata ngata le motho a itse ke mo vetse ontsa mrata a hole le nyana joni yena he o kopela ke Lucky Kwalipe la pente hona monong wa thate mpile ke lebile ha hola wena two
1: ntate ke lebile hola
11: tanko
1: asema he hello dimelang
12: a tla ka tsholi
1: ke tengo kae ge direk
12: ha mathuli a go tlhoka go tsamaisa mo le nna wa go la tsela ka jeri ka mo ka tsela le ke tshe tsa go mo wa go la jeri ka di go go le o bona le mo tsheli tsena ka tsela ka tsela ka le ka tsheli
1: ka tsela ka ke le bile
12: ka tsheli
1: ha se ma hem ba me di ke metso so e ma shama ma pedi le metso e mihlano ka mara hora ya le shume le motso mo
0: le seria pe a ke mo le
1: botle ba ketekang ka jeno sa sile monate la tswalo hlele keteke ha monate re ke fetele ho di makatso folotsi o santsa leteng ho ru fa urna re ka lebellang ho imatla fatse sa sinena di makatso di mela ngwane
13: ho sele ka ithuli
1: ke phela ho phela hantle
13: ke phisa hantle ke tsebona ke lebuile ha holo mo mamedi wa tsebeletso ya le Lesedi FM le wena ke sentse ke udumedisa ka jeno ho imatla fatse ditabatse o ketla tsepa misa maikutlo ho tsona re fumana hore motsusiwa e o ibileng hape ile mo oki yeo a qoswang ka ditlalebo se bolelang ha ile a hlasela ba o ke sepetleleng se senge sa thusong se Ordinal stress o hlahella ka pelo le kotlala dinyewe la le batuwala Ordinal stress Selemon sena province ya Free State le fapeng la thuto e re e ikemiseditse ho sebetsa ka thata ho kgutlela boemong ba ona ba pele boemong ba naha ka hore ba sebetse hantle ka ho fihlela dipercente tse 90 a na le meso e mehlano ditlhatlhobong sa metriki sa makgaolakgang re tla boela re le ba ka ho komishene ya madanga mo vusimusi Kat Matlala a ntseng a hlahella teng sena le tse ding ho imatlafatse hang ka morao ditaba tsa hora le shomele meso e mmedi ke le buida
1: ke le botle di makatso folotsi
13: sa se demona
1: ha se ma hem mami di harang kepina me retlo hatela pele retlo kena mane metsonleng ya rona mo re buang ditaba tsa bana le batswadi ba bona re bua ka bona ka jeno le batswadi ba bona semito na lady

0: Ometse yani Renegade tsena ha di bapala la pe mani ma 2000 a tswa a o sia lutsona. Ha ba utsi si si ha ba utsi si ha wa don't so tapata pa ka maoto o sebedisa matso o sebedisa hlo ha ba utsi si ba o sia lutsona. Ba bitse mo tle me re tito e mo na tika nete mo metse e tlhabolle ho le Seri FM mino na he o hlophisitswe ke DJ Lovers. Lavi ayayayay. Ai ba uthuletsa gaitse diaka nna ke fitisa molaetsa fela ba uthuletsa ba re ai khona e tlhabolle ke le ka tshwa ke qala mona ka re ha o mametse e tlhabolle o sa ya mafelong a beke di soul sessioning o ma o fumantswa soul session ya mahala ka ra nna ne le na la e tlhabolle o monate mmino re o thabisa ka mmino ho monate re he re fete mabenkeleng mo mabede mo tle re tlo bua ka bana jwale ka hopola hore beking yo fitileng re le rabotsa ba tsa dipotso hore na ebe le ke le iphena go ya hore le hlahlobe mehala ya bana ya taking yona ena e o le bareketseng yona mele le la hlaisa maikutlo ke ta hopotsa mo mamedi hanyane fela hore na le itseng ka moramona
1: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao Inke kajeno, hubu bebe, hauhlahlubo tsa bophelo, hauhlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: founu mona o tla bo re go yena ke kopa re ta fleng ya dipuisano re ke re ka sheba mohala ona wa gao a re go wena pin ya ka ke e diletse mama hlena ke ya tla gona jwale ha pha magutla o sa dilitile o tlo bona fela metswalle ena ya hae
1: mo wa phone le a tshelete le ya mo wa phone ke yena e tsang jwale ka ba tsa phone nya ba ne ha o ka rwa ka mele bina nga le bi o itjo pa selo ke nya pokotho o tswa mo le o ikwala ka more ha o ba tsata mo kura ba tlo re ka tswara ko ra o tsebile go itsala man ba le pinning a ke ke a ba a o nea yona la o ka ba e ba ne ha o tsebile re o itsala man mo fere fere o ta bona tsa tu bitsa fela bone ka wa tamelo le tso ba tsang bua le yena tsho mga tsone e ka botsa ntwa tswa mo no ka pa tsentsa e tlwa
2: Mamedi ke ka bogotsanyane maikutlo a batswadi ha rena re bua ka taba ena backing e fitileng jole ka jenoe rena le setsebi ke advocate Thabo Molete yena ke setsebi ditebentsena tsa molao o santsa le teng advocate Thabo Molete dumela ntate
3: ha tere motho khotso
2: ke phela o phela hantle
3: ka mo ha go tsaba ba le tsa itebohe
2: a re le bohandate Ntate re ile ra bua taba ena ya bohlokwa le batswadi backing e fitileng o ska kgolo ntse utlwa ha re ne re ba nonya maikutlo ba bang ba bona na ba ile ba bua jwang jwale potso ya ka ke hore jwalo ka batswadi jwalo ka bahlokomedi ba bana na ebe re lokolotswe hore re ka fuputsa di founu tsena tsa bana ga di phenye kolla ntle le hore ba re fetumello ya ho etsa seo re le batswadi
3: Hare le buwe re le bo tsaka re le buwe le momedi wa le TFM re le buwe le batswadi le bana ho ba nya e bua ka jeno ka baka la bona ntshapeli tsa mmere a le kaletsa hore bohobe bo ke batsha are ho tsane hore mehla ke philang yona ke mehla ya hlabologo mme se ke sebedisa marangrang ka bo philo bo be bo bebe jwale batswadi le bana kuna le khobishano ka pa go kholokotsana gore ke le motswadi o reketse phone ke le motswadi ke na le right ya gore nne ke shebe gore na go etsa halang ka mo ntlha e tlamehile re gopotsane gona le bamamedi ke gore ga o tlwa baneng molao wa South Africa constitution e batla e le sokolosi haholo e batla e ba tshwara jalo ka dikgalase jalo go na le ntlha e seng ditabatabelo tsa bana ga o tlwa baneng ke tsona tse tlamehile di tlhomphe jwang kapa jwang ke a iphetha ditabatabelo tsa bana ga o tlwa tsa dintse amang bana ke tsona tse tlameleng ke tshabane le tsona ga ke e beya ka tsela e nngwe jale go na le kgobišano jalo ka ditšhono gore motswadi o re ke tlamehile ke tsebe ngwanaka gore na founu mona o etsa eng ngwana ka letlhakole e leng gore ee mme kapa ntate ke na le tokelo ya gore go tlhomphiwe privacy yake jale di a khomišana di-right tsena tse pedi ke potla ke jalo ka leheshane ke ye constitution yona ena e fang bana di-right kapa ditokelo tswaela constitution ena ya rona kapa molaotheo ona wa rona o re tokelo e nngwe le e nngwe ga se gore o e fumana e sa apara e lokotseya e le jalo tokelo e nngwe le e nngwe ga o check-a section 36 ya molaotheo e re tokelo e nngwe le e nngwe e na le gore e ka kgaolwa ke kgotlela morago bana ga re sebetsana le bona tshwanetse go be tlhokolosi re ba thothomelele ntho nngwe le nngwe ya manang le ngwana tlamehile re tshabane le yona le ngwana o na re tshabane le ena maara jale tokelo ena ya ngwana ya gore no taba ya gae tlamehile re motlhomphe privacy ya gae go na le moutweng la o na le tokelo eo tokelo eo re na le gona gore re ka ephunya ra sheba gona o ntse o etsa eng go ya ka section 36 ya constitution so section 36 e kgona gore re kgaole e nngwe ya ditokelo motswadi o na le right kapa o na le tokelo ya gore a shebe gore ngwana o ntsa e tsang ka founu ya gae kapa o ntsa bua le bomang kapa o sireletsegile na jale ya dumeletsega gore motswadi go ya ka constitution kapa molaotheo wa rona a shebe gore na ngwana o ntsa etsa eng le ha re tseba gore ngwana o na le tokelo e otlomilweng ya gore a sireletswe privacy-ng ya gae ke batla lentse la privacy ke gae lwa mona ngwana o tlamehile a sireletswe privacy-ng ya gae maabele le motswadi gape motswadi o na le go ya ka molao o na le responsibility kapa boikarabelo ba gore ngwana o o tlamela bolokege yone ke yona ntho e re dilanang le yona kapa ere kolokotshanang le yone
2: jone advocate ha re tle gona baneng mona gore motlhomong e na le e tsamaya ka dilemo gore dilemong tse kana ke bona batswadi ba ka nnang ba lekola difounu tsa bona kapa ga fela e ntse e le ngwana go wena o le motswadi o ka kgona gore o lekole go sa kgathale e lemo tsa gae
3: molao wa rona wa Aforika Borwa o re ngwana ke motho o mongwe le mongwe a go fitlhela go dilemo tse lesome le metse robedi well ga o le katatse dilemo tse lesome le metse robedi gore na o tsile phakweng kapa gore na o ntse o le ngwana motswadi o na le gona gore a funyafunyane le founu ya gago a kgenye kolle a batle go bona gore na o ntse o etsang gobane motswadi o na le boikarabelo ba gore sireletsege o le ngwana ga re gopotsane wena o le ngwana o ka bona nthena e le gantle for wena kapa e le gantle bakeng sa gago nao jale motswadi a ba bona go ntho ena e tlo isa ngwana ka timelo jale motswadi o na le boikarabelo boo ba gore a o sireletse o le ngwana le ga wena o bona e kare ga o a sireletsege jale wa raba potsa ya ka kotloloo motho e mo le mo ya dilemo tse ka tlase go lesome le metse robedi o tlamehile a fiwe tataiso o tlamehile a sireletswe ke batswadi ba gage
2: Hai ba mohlomong ke ile ka tshwara mohala ona ka o sheba advocate ka fumana dintho tse salukang mohaleng ona ke lokela ho etsa jwang jwalo ka motswadi na ke lokela mohlomong ke diphumule fela ntle le tumello ya hai ka pa mohlomong re ka buisana ka mobotsa ka yona nthwena e ke e bonang mohaleng wa hao ke etse jwang ke le motswadi
3: oh ha le motswadi o tlameha gore ga ngwana a sa entse phoso a sa a jele diphoso o tlamehile o bue le ena o latela gorena ke dilemo tse feng tsa ngwana tse ngwana a leng go tsone o tlameha mo dilise fatshe a re ke ngwana a sa le high school kolong tsena tse phagameng o tlameha mo dilise fatshe o bue le ena gore ngwanaka jalo ka ga e le tokelo ya gago go bana le dintho teng maara tsena tsona di tlo tlhaisetsa kotsi tsena tsona ga di botlhokwa go wena ka tsela eo ge ke kopa gore o seka sotse o di etsa ebile nna le wena ga re dumelane gore ya ditlhakola mogaleng wa gago ga o kgonagala le boloke le mona mo e leng gore o kgona go fumana tshedimosetso kapa lesedi leo go tsone so motswadi tlamehile a bue le ngwana ga e le ngwana e lere kannete ke ngwana e leng gore o tlamehile a jetswe fela gobane bana kannete ba jetswa fela o tlamehile o mo phaphate o mo bolele gore ntho ena e kotsi e tlo o tlabola o seka setse etse ga nka o bona o entse gape ke tlanka mphala ona wa gago kapa mo fe punishment kapa kotlo e leng gore e tla modisa botlhoko mme o tla sokoloa sebeng sa gage
2: ga re fete mabenkeleng advocate re tlo qetela ditaba tsena ka moramona
3: kgaitsedi
4: Tsela rena la tsalo le maemong a lona a ko leileng ka di major birthday deals. Seja lo ka di 5 pack dife kapa dife tse pedi tsa di Kellogg's Instant Noodles ka 58 randa. Le di 200 gram tse pedi tsa Nescafe Classic Instant Coffee ka 199 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
5: Pele ya pele basadi.
6: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo. Ibile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamiti rentse re bua ka taba ena ya bohlokwa ya batswadi le bahlokomedi ba bana hore na ibe bana le tokelo ho ya ka melao e feletseng ya hore ba ka phenya kolla di founu tsa bana ba sheba hore na hona le eng ntle le tumello ya bana. Ke yona taba ya bohlokwa eo a ntseng a e hlalosa kwano. Jwale ha re ke re shebe advocate hore na ibe jwale ka so hlalositse hore na motswadi a ka etsa eng e bang a fumana hore hona le dintho tse itseng tseo ngwana a nang le tsona founu ya o so hlalositse taba eno. Jwale ha re ke re shebe hore mohlomong batswadi ke eng mohlomong seo ba lokelang ho se tseba pele ba bula di WhatsApp tsa ngwana kore o hlo kena mono o itukisitse jwalo ka motswadi. O kena social media ya hai, o kena di email tsa hai bang e se le ngwana nang di email ke eng mohlomo mpile o bala molaetsa ono ntho tse o lokelang ho ditseba melaetseng eo ya hai o pele o e bala.
2: Ho putsane le ba mamedi ba le sedi ke hore ho na le molao o bitswang popi e seng house popi molao o hore o sireletsa ditokelo ha o shebana le dintlha tse e leng hore ke tsa motho. Jwale molao oo o sireletsa ngwana ka kotloloko. Hape molao o mong o re buileng ka ona ke wa constitution o sireletsa ngwana ka kotloloko. Le molao o sebetsang le ditaba tsa bana ka kotloloko ebile ona moting ya o feta bane tokelo tsa bana ka nnete tlamehile jalo ka ditsholo tse di suthumele. Motswadi ha ya a shebane le ngwana a tsebe hore o sebetsana le ntlha e leng hore e hlokolotsi haholo, ngwana o tlamehile a tikitiwe ka tsela e leng hore e hlokolotsi. Motswadi ha ya moo, ya pele ntlha e a tlamehile a e tsebe ke hore boikarabelo ba hae jwalo ka motswadi ho hodisa ngwana hore ngwana e be motho a phethahetseng. Se bonang le motho kapa se botsamelane le kgahlano le taba ya hore ke sebetsana le ditokelo tsa ngwana tse tlamehile ke di hlomphe. Ke a ipheta, motswadi ha ya shebane le ditaba tse amanang le ngwana o tlamehile a tsebe fela jwalo ka ke le motswadi ke tlamehile ke tsebe fela hore mona ke sebetsana le lehe ntho e nkanang ya tshwatla ya neng kapanye jwale tlamehile ke hlokomele ke tshware ka tsela e hlokolosi. Jwale o tsebe privacy ya ngwana motswadi ke yona ntlha pele o tlamehile o e hlomphe le ha o ya founung ya hae le ha o ya kamoreng ya hae le ha o sheba dibuka le melaetsa ya hae o tsebe hore o kena space tse e leng hore ke sokolosi ke protectiwe ke melao e mengata hampe. Jwale o le motswadi o tsebe hore jwalo ka ha o na le boikarabelo wa mo hodisa hlompha privacy ya hae, hlompha hore sebaka sena ke tsa hae tse ke sa tlamehang ho tseba ka kotloloko hore na ho etsahala fela jwalo ka ke tsholo hore constitution ya rona ya bua hore right e nngwe le nngwe right ena ya ngwana ya privacy ha e absolute kapa ha e tsamaye fela o sena moo e tlamehile e kgaolwe teng. O le motswadi o na le right ya ho kgaola privacy ya ngwana hao kapa privacy ena ya ngwana hao ka lebaka la constitution ya rona ya section 36. Mawele o kgaola ditokelo tsena tsa ngwana tsa privacy o tlamehile o etse ka tseleng hore e fe hape ka tsela e leng hore ka nnete ya dumeletseya. O seka ba fela ka pele ntho hore nna ke bulelwe ke ngwana nna utlo etsa ntho e tswang ka lapeng mona ha molete o tlamehile o tsebe hore ngwana o na le tokelo eo e sireleditsweng ke molao ya hore o seka phenyekolola ntho e nngwe le nngwe. Mare jale ha o nda le moelelo wa gore o tlamehile ka nnete o kgalemele ke ena moo ka bolokolowi ha ona motho a tla o etsa letho le a ngwana a ka o isa kae kapa kae ba molao ba tla o bolela ra e ngwana ka le wena mona ka nnete o ne o sa tlameha o sheba movie ona kapa setshwantsho tsena bane se na le ntho tse e leng gore ga o a tlameha o di bona gobane o le ka tlasa dilemo tse itseng. Jwale motswadi o na le boikarabelo bo a tlamehile a bo exercise kapa tlamehile a boetse ka gore le ena o boetsa ka tsela e fair and e justifiable. Tshwarelo bakeng sa mantswe a
1: Advocate re lebohile haholo hle me re leboha ka lesedi le o re fileng lona. Ha re kopane hape nako e tlang Advocate Thabo Molete tsatsi le monate ntate.
2: Aila.
1: Ke a leboha. Mamedi e mene metsoso pele ho ra ya le shimele metsumedi o ithutile o fumanele sedi ibile o ithabisitse ka mmino ke tholwana moletsane ke tulube vi ka sebele me ke ne ke tsama le maletsatsi se jake DJ Lovers re a le bohle ka mmino e re ko sie ka Melissa Morgan Do Me Baby.

lama tlatlanela seyalemoya motshemotse, lama tlatlanela leholo seyalemoyeng. Dumela mo mamedi o ke boratang, dumela mo mamedi o motle, dumela ngwaneso, dumela, dumela, dumela. Ya o dumedisang ka jeno ke Thuso Motaung, o tla tsama le nna o tla ona jwale o fitlhela mane goreng ya boraro, o seke wa leka wa fetwa. Ka jeno ke la boraro beke ngwetse ngwena dinyana la taolo diphakaphaka, mmamaduele wa dija batho fatla o sa ntšhaena so o tsabeya. Botong sa tau masapo ke a matšhale a kgale.

botse motle ke tsa malewa le badarowa ke na ya renga ke tle ke kene ke kene la penla hawe ke kene mo sebetsinga ke kene milenga mo lenteng ke kene garage ke kene mo no mo tlatswa makolo itenga ibile ke na wa nkuka on Kenya di pitlelo on Kenya di cliniking jwalo on Kenya jarten tsa dikolo jwalo on Kenya di university on Kenya di technical nonga hot summer timo tle ka kena renkeng tsa ditekesi ka kena koloing tse kgolo banna tse tsamaisang baetia ka sekele teng a thuso motaunga dumela ngwana mme dumela ngwana se dumela mo mamedi mo tlemotle yo ke mo ratanga ke kgwedi ya basadi yena ke kgwedi ya basadi yena re ya matha kgwedi ya basadi yena ha ona mo re sa keneng teng wa watsa hore kana go tsohle ke chokere bona bona mona bona mona lenano lena la jwale ke nakwa senana o le dulang ka pabutsing yena ya khaso Riazo, Riahona Timono. Ha, Monte Mutuaka Cajin. Who know it's a Lancajin? Irrigates for a moon. Rutu Lacal Shokala had duly pattern. Shokala Limodima Shume Arubedi. Dolly pattern Mutualawabum Maruna. Motswalle wa bonkhono motswalle wa bontate moholo motswalle wa borakhadi o batho ba ne ba morata Dolly Parton le fatse lena ka ofela lena le morata Dolly Parton hlokala le modima shuma robi du hlaile le montsa 1974 ka ngwale ngwa dipina tse ile ntsa tuma haholo I'll always love you ya ba ya binwa ke Whitney Houston Dolly Parton. Horabatse ba le ha kana ngwana neno ya tswang ka mane ka Tennessee habo ba le shumele metso medi me yena kwa bone. O ile a tseba la kabaka la lenana o la television mo tinga nga sebetsa le Porter Wagner. Tsama teacher nka choko ebe o di matafole pelong ka T-square. Dolly Parton. Hlokala sna bana molekani wa haye a ile nga dula lena o tloa ka 1966 ho fitlela 2025 sa tla kopana le yena ha o robetse ka kapatse ka rentse ebe ke kiring

0: Parton, Dolly Parton, Dolly Parton. Hey, oh, Robala ka khotso Dolly Parton le fatse ka ofela le ona sna bana Dolly Parton me o re ntwentle modima ile nga moetsetsa yona o ile a mofa bana ba America man hobane ona thusa bana ba sna ndi chalete tsa ya dikolong ba sa tsebeng ho ngola ba hloka mbatswadi ba kulanga ba sa itekanelanga ona sebedisa chalete ya hae ho thusa bana bana ha ka ba le ngwana le ha ile a le monyana Dolly Parton robala ka khotso Dolly Parton munna lavasa hona le pina engwe hape e o ke fumana melaetse mengata ka yona hore motaung hape o gore ba palle pinena ya Dolly Parton just because I'm a woman o kwa ila tlele he munna lavas pinena ya Dolly Parton just because I'm a woman engwe ya dipina tsa Dolly Parton you left me at the time when I needed you most wa tla wa ntahla kana go go hlokang ka yona motho waka ha ke no le bala mohlano o tswa o tsama ka o shebile festering gore jwa le wa ntshia ha ona taba tsa ma ka khotso le pele dina le baji ere ke fete hona te mmono he mo te motle ke kopane le moshane sokwano mna ya thewa mane pele ke tso singa nga ta Bloemfontein wa ba mkhubedi molala ya o gama microphone ha o qala o ba mkhubedi fela o tsore microphone ya o gama musiya mna dume
1: go tsenda ditaule ga ne re
0: ke phela mna o phetse ntle musiya
1: ke phetse ntate mtaule
0: ba nna ke utlwile ka tsietsi ka kotsi e ile nya le hlaela mo le dulang teng ke utlwile me ebile ke na le tshepo ya hore hona jwa le jwa lokale le mo le lenteng o betetsana na re le dule mo teng o ile ngwa tlola mollo tabengwe ke utlwileng gore ho hlokaetse motho a le mong
1: e ya ndate mtaung ke motho a le mong e re leng show ka yena ho rona le teng ka mong e re leng show ho hlokaetse ba bang ha re tsebe na ba bana ba le teng fela ke motho a le mong ba nna tabeno e tsahala bana ba ba go betse ba le babedi ka mong ke ne ke iphitlhela ndate tawe ke chaisa ke ne ke tswa mo ke sebetsang teng ke motho a itshebetsang ke rekisa dijo itse a ke fitlha ne ke tsamaya le mothaka o mong ga re fitlha a ba re ne go nna o kopa ke mo feletsae karatšheng a le go reka cigarete e be re ya mathela karatšheng ga re gutlha ke mona mareng go nna dimosia wa utlwa go na le monko wa
0: gotšha
1: ke mona mo re fitlhang ke mathela ka mono ka mo ke nagana gore ka nna ba go na le motho motlhomong a besitseng ha re fitla ka mono ke fumana gore a chewa tshanda ditau ke mona mo ke mmathetseng ka mono ka mo ke tsebang gore ga itseditsana tsa ka diteng ka mono ka fitla ka kokota ka ba hweletsa e be ga ona motho a utlwang ke qeteletse ke rra le matilone ke le agela fatshe ke fumana le mong jwale ene e mong o ne a tshegetse gona ka mono ka mo ba robetseng yo ne a ba kgona gore a tsowe o hulela ka ntle ke mmatha ke mathela ka nka yo nngwe ke le o tswesa batho bano ba go ne go jetswe bodulong bono batho botlhe o ne o sena motho a tswileng date
0: motaungtšhe
1: ka letlhonono batho ba kgonne go tswa la go setse motho eno a le mong tšhe le mme o teng a mmeleng o tšhile le tsong monana empa re la ra kgona gore ba tswe batho ka go felang date motaung
0: re a leboa modimo motle re leboa e mole mong a ileng a thusa mono monna ya ba re utlwa mogo ona go jwang gona jwa lena ditlhokonyana tse pedi tse tharo tse nne tse tlhano tse o le neng le lela ka tsona le lela fumafumane
1: date motaung re fumane mokgwa wa ditho tsa go tlhapa re la ra tlisetswa dijo re tliseditswe materase ga re kgona go gabala re tliseditswe le dikobong date motaung ke rata go leboa date motaung bitsong la baduli mmogo le nna moo bomme le bontate ba re dulang le bona ke rata go leboa mme mamontha le sedi FM le batho botlhe ba kentseng le tsone ntate motaung go ba le gona jwale ga go tshwane le ga go ne go sena thutso e re e fumanang ke rata go leboa menagane ntate motaung
0: gore ya ba gore ka letlhonono le mošhane no a thabang o ile a phalela mono le ka jeno o na le monna mongwe Dr Masekwane o tla tla ape le dikobo gore le ne le be le dikobo
1: o ile wa nne ntate thabang gagolo e seng ganyane ntate motaung kore
0: tshwara ganyane ganyane fela e re ke lokise mona go na le nthonyane nngwe e ke bonang gore a e ntsamaele gantle e re ke e tshware e re ke e tshware nthweno a kore ke tshware nthweno eke go na le ntho e sa ntsamaeleng gantle mona go na le ntho e ke bonang gore ga e ntsamaele gantle a golo re tla dipapatsong tsena tsa katseng ke bona ona le nthwe tsatsa maeng hantle a go re ke re hanyane
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka lucky millions ya Hollywood ge tsa di nomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710

0: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a kolleileng ka di major birthday deals. Se jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99 fela. Le 900 gram ya di Pokoma Weetbix Whole Grain Wheat Biscuits ka theko tlase ya $52.99. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
1: Gizara ya hao ine tla bena le metsi a tshisang. Ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape ho ba di roboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setjhaba sotlhe ha se na motlakase ho ba ne batho ba bang ba ntse ba tsipa di mitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane. Jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Kale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
2: Ho na le mefuta e mmedi ya bahwebi. Mohwebi wa pele a tsejwang e le tebello, o lefa basebetsi ba hae ka nako. Mohwebi wa bobedi ke bontle, o romela melaetsa e kang bo
3: guys, le tla fumana mekgolo ya lona bonyane ka labohlano kapa ka Moqebelo, ne?
2: Tebello, o tseba hantle tjhelete e kenang le e tswang. Bontle, o lekola balance utlwa sare. Tjo, ho etsetseng jwale mo? Taba ke ena. Tebello o na le Standard Bank Business Overdraft. E mo fa monyetla wa ho ba le tjhelete neng kapa neng ha e hloka. Ha bontle ena a na le tjhelete tlasa matrasa. Jwale he, o batla ho ba mohwebi ofe? Lekola Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke mo kgolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlane a ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Ke o taba, mme ngwana mme, hona jwale jwale ho na le mo le dulang teng.
5: Eh, ya le tmta o ntse le flat ya nna
4: ntate. Bodulo ba nakwana.
5: Eh, ba nakwana e bile ntse wa fella ka la bohlano na itse go fama tsela ya tsheletseng.
4: Oh hey. Hey hey hey hey, ke ntse jwa mbutle pele. Le dula bodulo ba nakwana le ntse ntlela mpontsa eke. Mentse le bodulong bana kwa.
5: Bodulong bana kwa na ntate mtau ntse le ba
4: baena motheno.
5: Baena motheno re ri le mfleteng ya hae. O itse o go fa matsatsi a tsheletseng fela.
4: Ke bana jo na matsatsi a tsheletseng.
5: E bile la botlhano ke tsatsi la o qetela.
4: Jo jo jo jo jo. Ha kutlwe hantle hlona ka etla kopana. Bomme re kopane le lona hle. Ke tsa bona o a ke ke o. O pitsanta a utse.
6: Teng le ga ntate mtau.
4: Ke a phela wena mo ke mo ipone.
6: Muipone
4: muratu wa haile mona. Yes, muipone. Eh ya, lo wena o letswa hona mona.
6: Eh ya ntate.
4: Bana ba kae? Ka le hlono no bana ne ba le siyo.
6: Ne re na le bana ba gago.
4: Okay?
6: Eh ya ntate. Ba bane. Eh ne le bana ba bane ba ne ba le teng ka ga building.
4: Ha ona a le metse mo. Modimo motle. O motle kana go tsohle palesa a go go ngwana le sole dumela ausi
6: dumela ntate
4: mo petsante palesa
6: hantle ntate wena
4: o petsa wa bona re modimo motle o pholosa le haramollo
6: le haramollo ntate thuba
4: jwale le lona le o le file mangolo motho a re be le tswile ka labohlano
6: nakolo a na ile a lo bua le batho ba bahirisetse mo ke bona ba re boleletse ntaba tseo gore re pataletse o fihlella la bohlano matsatsi a 6 jwale ha ga ne re abala go tloa sonta senono ha ge lo go bala lo go la bo 6 ke la bohlano lo go la bohlano ke tla nae be re tswile
4: a tamele microphone
6: eh anda
4: go la bohlano tswantse le be le tswile
6: la bohlano tla nae be re tswile ntate
4: ke le bomme wa ka ke mo ke fellang teng le ke le ba batho ba batle o tsomona ke bua le batho mona ba microphone ona ba o tsaba le bona microphone ona ba o tsaba aba ntse ba bua microphone mona ke le bile haholo ke le bile haholo me le tla bua le thabang ka mana ona le monna tla fihla mona ke kgola metsotso ke matshwa mararo ka mora go ra ya pele mhlomo wena msiya he o tla mmona har le bo ntate
5: le bile ho le ntate mtau
4: re le bo dinga ta ditaba ke kholo batlang di bua re tla di bua
5: e ntate mtau le bile ho lo ka ofitisa re le wa ntate modimo ntate mtau
4: o motle modimo
5: ah ntate mtau
4: Neli le mollo
7: a tsipapa ka matswa ka ntatemtaung ntatemdimo moholo ai
4: tipa lona e chile
7: o chile ntatemtaung di documents ntotso hle di chile
4: hohle
7: o chile ntatemtaung
4: hohle mollo di tshwantso tsa lona tseo ne di beiletsa khale tsa bomme tsa bomang mollo bohlokwa e mollo sehlo
7: re itsheletse ka tsimbele ntse ntatemtaung
4: ke mollo
7: ke mollo ntatemtaung
4: o sehlo ha mpe mollo
7: a 5 minutes e fela tabaho
4: e bile wa duma lo duma
7: ha mpinda temta
4: e ha mpinda e ha o jan tlo jwa lo iqeta wa utla o duma o du e ka ro wa bina ka ro bina se fela se se
7: ha o utla ka dikhase nda temta u
4: e ntse di phatlo
7: ntse di phatlo wa fela nda temta
4: ke mollo
7: ho nkwe ya gola di aba ga tse ka bantse tsheletseng go qeto go thutu tingwe jwa lo bete e ya nda temta
4: ke gola lo seng no ntse o kubella
7: ha mpile hona jwa lo ntse na le mosi o jwa mo nda temta
4: ke
7: mollo nda temta u
4: o jwa lo mollo tsantsa ba balo sheba mono ba tsebo lukisa dintho antle ke le bo bana beso
7: le bujenda
4: khotso ai it's what a dawdie tsa ba ntho tsena ba nna nna jwa le ding kutsa mohloko a hore tswara pine na pine na ya mathaikela kwa na a ka le tswara lona ne le satlame ya hore butle mampeli ne le satlame be le sele re motswalle hona le pine ne tlamile bo re e bapetse mona hore na itsitse jwang pinena ke onthatile pinena ke onthatile me ke pina e monate ya golo ke yona e tlamehileng gore e be e ya bapala ke ya puleng phoofolo onthatile

0: Ke o lebohile tao ba mo medi khotsong. Monna ye o hotlalwang e le kwa konono ya dilkulwana la dinokwane botse motse ke matlala o tekile bopaki ba hore hlogo ya mehleng ya lekala la di-Hawks kwa KwaZulu-Natal la Major General Lesetša Senona e mo neile diranta tse 20,000 ka kgwedi ya Tshitwe selemong sa 2024 ka mora hore sepolesa se phenyekolle ntlong ya hae mme sa hapa mehala ya hae ya selula. Letsholo la pele la o phenyekolla ntlong ya matlala le bile ka latshelela Tshitwe selemong sa 2024. Matlala o ntse a raba dipotso ka dikamano tsa hae le Senona ka mora hore sethatong a bolele hore o sebedisa tokelo ya hae ya molao wa motheo ya hore a se ke a iphasa ka lerapo molaleng ha a botswa ka dikamano tsa hae le Senona. Matlala o bile a bolella hore Senona o bile a etsa le mawala a hore o tla tseba hore letsholo la bobedi le tla etswa neng lapeng la hae. E leng letsholo le ileng la etswa kgetlo la bobedi ka la 18 Tshitwe selemong sa 2024 empa o re Senona ha a tloa a mo neile lesedi leo.
1: And I told him that listen, they even took my phones. I cannot even make transaction. I even borrowed money from him.
2: Yes.
1: And yes. I remember that day he gave me 20,000 rands.
0: Setho sa lekgotla ke tswa melao sa lefapha la thuto profenseng ya Northwest Dr. Desbo Mohono se se olotse ka mantswe a bogale ketsalo ya go tlhaba morutwana wa grade 10 ka thipa mme a timele sekolong se phahameng sa Ikatisong le Thabile haufi le Bretsa. Lesedi la sethatong le fumanweng ke sekolo le bontsha gore morutwana eo o bile le kwaketsano le morutwana e mong bekeng e e fetileng. Le bile le hlalosa hore bobedi bona bo ile ba kopana le keišeneng moo mofu a bolailweng ka go tlhajwa. Go tlalewa ga ba a

0: le kwa hetse ka o kgeta dibaka go futumetse karolong e ka botshabela Eastern Cape le kwa hetse ka o kgeta dibaka go abata ka mafafatsane a pula dikarolong tsa ikgotlhileng le lebopo kwa KwaZulu-Natal le kwa hetse ka o kgeta dibaka go futumetse ka leboya botshabela. Di tabatsana tsa ga tsang tsa lefatshe le bolipi ho re nyena ya pele di fella mona boela mamela tabatseding ha ora etlabele ya bobedi tao
1: ke mo ngwana mme mora mohala di o nkisa metsotsonge le shume hantle fela ka mora ho ra ya pele me hana ko ye mejolo ke tabekia mabenkeleng ndate musiya ke a leboa monna o ile wa elwana sedula matswapong hore o kgone o pholosa bao le neng le dula mmogo le bona mo aong ona. Monna o etsa jalo, monna o etsa jalo.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.
3: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchaos of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 go 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka o eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Hona le dipehelo. Together, Vodacom.

0: le tsedi FM ke mo lelwa metsotso re shumela metsotso supileng hona jwa le ka mora ho ram e ya pele ma metsetse beletse kholo re kutlo na le mo mamedi bona ke bona le ngolo la mo mamedi bona ha ba a kukenga ere ke mo letsetse ke utlo rena botata ba hiking ke tsebe ho feta ke tsebe ho feta ke no ankaraba mo mamedi ke le tsedi FM dumela
1: e ya ntate thuso le kae
0: ke a phela mme
1: ke ntate thuso ka go ngoletse ke kopa thuso ka taba ya ngwana a kholo thola ngwana a kholo thola ngwana ID
0: ngwana ha o fumane ID
1: e ha ke ho mafeze go ntate thuso re go jetse story saka ka selemo sa 2005 ke bile ka ba prek ha ke ba prek ne ke sana ID ha ke to thola ngwana ga tsama
0: mamela butle pe e ma hona mo kana go o banjalo account wetsa ka prekena o mpolelang ka yona hona jwale o no sina ID
1: a ene ke so thole ID kona nentse ke apply etse ne so gutle home affairs e ntate thuso
0: ngwana o moetsa jwang o sina ID o moetsa jwang ngwana o sina ID tle out swa ka ke moratang
1: o ntate thuso
0: ID tshwantse beteng pele o etsa bo preke bo no jolo ka u bua ka bona ID tshwantse beteng jwale ha itsala jwang
1: e ya re bere tsa maya le mama ge ya ko spetele sa mo Natal old Natal Spirit Hospital re ya teng re lo tsa ngwana certificate ba dumela ha mama ba ametsetsa birthday eo go tshwa ntate thuso ha ne re tlatsa form ha zamba kenya mama hore ebe like parent ya ngwana like ke ngkhono ha so ntate thuso ha ngwana a sana le limo tse 18 ke re ke ya home affairs ko mongela pass ba re ngwana ha hlaelela ke le ngwana ka gabe ga ya le mama Albertine Haitu ba re le yena Steven tsa sa
0: ngwana temmo ema ke batla nomoro ena ha o ke tla enka he ke tla sebedisa ke batla ho ba romela hona jwa le ke ba kopa hore batle ba shebe kwano ngwana o hlaetse spetle le mono me botata ke bono ba lukise botata bo ntate wa ngwana o kae
1: ntate wa ngwana o teng ntate thuso
0: good le bitso la o ke mama
1: ke refilwe gatebe
0: okay refile refilona la ausia tla o letsetsa ke tlo bua le yena o fitlo bua le yena o mo hlalosetse ditaba tsena o tswa le sotho ka paka mo ka Afrika Borwa
1: a ke motho wa ka mo Afrika Borwa ntate thuso
0: ema hona te mo o qetile ditaba o nkarabile ke ngola ka hlola o ya ngwaneng hape o sina ID akere ke ngwana o fela a le mong akere
1: e ya ntate thuso se ke na le yona ona je ID
0: right tata
2: mzanzi mroho o re hudileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o kenya rama mroho ha e sale mroho fe o ba mroho nai

0: Silas, ha se jwalo ko ntsosa kapa ha o ke ene kajeno.
1: Ke fela gore jale motho ga o sa na le morolo wa go ya mosebetsing kajeno. A ke re ale taba yane ke ebile le max yamo gobane utlwa nkgathaditse maatla.
0: A ke gona gantlentle kgwebo yo ke gago ga e sa le le wena o ntse o e drive le ga e be le babedi oyo o entse gantle go mo qhilela ka thoko nakwana o etsagalang gantlentle tabeng tsa lona tsa tšhelete nna e be max o lefile tšhelete e ya enkileng kapa ga so ka e lefa ya enkile ntle le tumelelo ya gago
1: ke tena ke tao ene ya gore jale ke se ke fetoa sega go yena
0: a ntse a kolota tšhelete
1: nna jale ga ke lwane lele ke buisa lena gantle fela ene o batla go bana and-e se ke bone go max o le tsone oa tlhola go lefa ka botlalo mane jale a kompolele gona ke tlo tswela pele jale le motho a jale ke mofe dinotlolo tsa safe le combination e ntšha safe no
0: matonsilas ke kgona o ile a tuka malakane ga a bona gore password e feto empa ke bona e ka o tlisitse letsoo gagolo le wena kapa chee ke nna ke bonang jalo
1: hela ke tla reng o se letise gobane ga se kgatlhola pele tabe ne e tsala max wa tsaya ke dira ba boemong bo go a ne nako e baneng a phidisa lerato le bana ka thata ba bula ka boi ke na le ipotsa gore na ka nete max e le gore banna kapa o na le bothata ba gambling kapa ka ga ke tseng
0: gao serius gagolo jang ga o go sale letsoo e tswa ke eng o boleng taba eo
1: ae ke bona ka motho enetlhile ga sa kgetha menate o itiela fela ma ga ke tsebe gorena ke re sena o setsiswa ke eng empa ae ga ke tlobela legabe leno la gae ka nnete ke utlwa goreng kebe ka loka tšhelete ne yone ke a e tlhoka e santse go kele morago
0: o tseba lerato le o na le mona o na le ntho eo taba e ne ya max ke utlwa eng kopanya tlhoo empa e gona ka o bonagala a imetse motho yo wa batho ka nnete gona jaletse o go nna ke mo fe nthonyana o batla go itshedila maikutlo ka botlolonyana ke be ke re go yena ae ela ya gale ntse le teng ka tung ka mona e sa le boisie fela ga ke kopa o tlo ntshwarele ka go fana
1: kaotlhe mabato ntsetse ba antle le wena gore ga ke sa le motho a matlheoa ke na le ipotsa go ebe motho go sa bona je a sa le motho o tlwelela gona jala a goloje ela o nalela kae
0: nka re fela go wena lerato o na le mongoreisana empa moya wa ga o dumele go moketse a ka ba mobe jalo seas ke a di tseba diphoso tsa gae le tsela tsa gae tsa etsang dintho ka tsone empa ach e o go gonela ngwana yona a e kgona o e le boseas ke okutlwa le taba e nngwe ai
1: ga kompolelele mabato re tle re reng ka puiseo tsa gae tsewa di buile nna ke mpa ke senga fela ke tsela ya bua ngwaneno ka teng kore ka mantswa mang max ga a bona ngwaneo yeno iponela mosadi fela go ena ga utlwa puise jo rona dietse di tla tshenya motho maikutlwaka
0: fela he oa tseba gore motho e molemong a ka tswa le ko teng ga a kwa tile ake kapa ga a imetse a batla go bua ntho molemo batla mo
1: ajalo
0: empa oa tseba wa rona batho botlhe re etlhe re latlhe sepoko gatlhie taba di se gantle le leleme le ya thenka selase le wena o le jena nakwana ntse o gemme o se ka lebala ke diketso tsaka
1: anka engwe taba e balebane
0: empa he ga ke leke go tsosa taba tse seng di fedile motho waka ke re fela motho eno ke motswalle wa rona mosa o kae bakeng sa gae ke a utlwa diphoso tse e bang di teng le tse e tsagalang ga ke re ko wena o dulang go sebetsa le motho wa mmona ebile wa mo tseba le ena o tshwanetse a le ke o gonyetsa mabatha a gae a ka kenetseleng
1: go gokela ka tsa ka puo ya go e ka ba ke nnete jalo fela e se ka ba ene e nna ke e naganang.

0: Mrs. Mabatho, ke kopa re fitse taba ena ya hore o ile maponeseng ntle le tumello ya ka letsholwane. Re batlile re lahlehelwa ke e mong wa rona.
1: Ke mametse, Mrs. Mavis.
0: Ba tseba e bohloko ntho e hlahetseng tsholwane. Ha ke batle le ho nahana kgatello eo a nang a le ho yona. Mme bakeng sa hae le sekolo, ke kopa kgotso pakeng tsa ka le wena hore e ye pele. Ne re kwatile empa e fetile.
1: Tswela pele.
0: Bonneteng re ka una molemo o moholo ha re le mmoho ho ena le ha re arohane. Basadi ko emana nokeng. Ke a tseba mabatho hore la nka kopo re se ka ra hlola re qabana e ke ke be ba etsahala ntho eno. Fela se ke tse kopang ke hore ha re se hlole re dumella e mobe a kene pakeng tsa rona.
1: Ha o motho le yao mong eo ke leng sera sa hae mona mohala ditonokisi. Sesosa sa ho thoma ha lebitso la ka keng? O ko tswe ka tsona ke.
0: E hlahise lebitso la hao bakeng tsa bokgoni ba hao.
1: Bona mona hae, Mrs. Mavis. Ke a leboha ha o nthusitse ka application. Wa ba wa ntshehetsa nyollelong ya ka. Empa ha ke tshepe hore o lebelletse hore jwale ke tlo ba A. Yes, ma'am. A. Yes, ma'am. Ka mehla eo sa ho bua. No.
0: Mabatho, ke itse re tlohele dintho tsa kgale.
2: Re ne re o hlophisetse a kalo kajeno le ka moso e ntse le letsatsi.

0: mina monata ho lokitsi tse bina mkwano le TGTSA ya bona abophelo re le bo mushane so re le bo le bina ka Sesotho ho ho tla rata puena ya Sesotho tle ha holo ke kutlwa ke le motlotlo hore be le angola maybe le bina ka Sesotho di batla metsotso le shumana metsa robedi hantle ka mora ho ra ya bobedi kgwedi na ke kgwedi e kholo ke kgwedi ya basadi re bua ka bomme Charlotte Maxeka basadi ba ile mbalwana hore be ka jeno basadi ba khona ho fumana maemo a utimo
1: mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ke tsa halo ya letsatsi le ofela e bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho molemong wa bohle naheng ena Millicity FM le re pele ya pele mafumahadi ke molelwa
0: e ke nnete ke molelwa pele ya pele mafumahadi re tsho jwalo o le rona fela ho ba bohlokwa ntse re utlwa hore ho na le batho ba ntseng ba bolaya basadi le hona jwale mmoho le bana ho a swabisa mme ebile ho utlwisa bohloko haholo e seng hanyane haholo ho re utlwa otho ao ho na le mme ya bolailweng kaekae ha o re wa thiba ka mona mme kaekae fela ne re bua le mokolonele ka jeno o buile ntho e nngwe hape a re bomme ba bang ba tshwarwa matsatsing ana ke ba shapang bontate ba rona le bomme ba shapang bontate good mme ba ba tshwara mabenkele
2: nakong tsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Nna o a tseba hore hobaneng Ausi Barbara a opelwa ke hlooho? Ke kgotso! Thakalane la DJ ya ka ofising. Hei! Dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hei! Ho thata man! Me Ausi Barbara wa batho shem o dula haufi le speakera sa ka ofising ha jwale e se e le yena promotera ya kgotso atjhe banna ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlooho e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa sefodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
4: Mampara week e ya pheletsong me o bohloka re tshelete hao yo sebeletse matsiriso ke o ka motsama o bohlale ho ile le hore ho lefetse ko ya pheletseng ya borotho ka FNB le fa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din totading ha le tla tsagatello ena ke tsela ya o fula molemo ba tating ya hao
5: swipe FNB easy aspire le prime life card ya hao e qualifyang ho re ho lo re ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetela ntotsohle hola le dipehelo melaona ya putso le itikanyetso ha stoko sa leding FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa bua sebeletso sa tshelete le dikadimo sa molao
0: ena ke nna ke kholo ke la bararo la jackpot ya lotto la bararo lena ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e lekanyetswang ho 27 million ena ke tshelete e ka fetolang ya tshentsha bophelo ba hao hanghang mme mohlodi ka nna e ba wena e ke bua le wena wena e wena ya mametseng hona jwale shabelela ketsalo ena ha o hulwa dinomoro ka botloloa la boraro lona lena ka ora ya borobong bosiu SABC 2 o ka be mong wa bo madi milione borra di milione kwano mona Afrika Borwa e ke bua le wena loto ke naha papadi dingata mo menyetla mengata di milioni dingata di papadi di tlameha ba le motse le shumele metsoro bedi kapa go feta mo ba pala ka boikarabelo. National Lottery etsa maitswa ka molao ke sizikaya ke o taba ere rona jwale ke qetele mosebetsi wa ka he motsia o saitse ba yeyeye motsia ke le ba mushane so monna ka jono bile motswalle moholo wa le sedi FM he ka jono motswalle moholo le sedi mona monna
6: e yena dimo
0: motsia ke no hape motho tere bile le yena me ra bua ditaba tsa bohlokwa hampi wa golo monnenwa tewa mani fleteng tsane tse ile ntsatsa mo ba neng ba dula teng hona jwale he ba our royal family church ba romet di kai dikoba mpontse di kai ke batla di bona di le di be mo pela motsia mo ke tsena dikobo ba di di be mona udima desk ena kwa no mona re tswe di bona ke ke tsena he mo temo tle nana le nala jwale ke nako re ile rabaletse tsara kopa hore hona le batho ba ntse ba hloka dikobo mono jolo ka wile ha chairman fleting ka lena no lena jolo ke nako kitsena dikobo kitsena kwa no mona wa di bona kitsena e bile di musia o mone di mo be ka nqa di a mo pata di mme ka kwa na na ona le elingwe eli butsing kobo mo ba ke ba bone botle bo bokano ba ke ba bone botle ba bone botle bona o mametse le sedi FM tshebeletso e kgolo tshebeletso e kekeng ya o lahla le khane motho yo motle lenano le la jole ke nako ke itse wena le ya kena gotlhe le ya kena re kena metseng re kena makeišeneng le gona mane mo o ileng ga chateng re fitlhile ke ye nako kena a re bapale ka jwale ke nako ga re bapale ka jwale ke nako ga re bapale ga re o leboe tlhe monna last number ga re o leboe monna doctor masekwane ke itse sheba botle bo moo bona botle bo moo ka batla ke re ntate nthekele seana marena o tswa ka batla ke bina bona fela mosia monna mantso ya gago a tebo ke a feng dikobo kisana ro o jwetsetse pelo tsa maro le seke la tsamaya le bo ausi mona le bo palesa go na le ntho tse tlang re bapala ka ditshepiso
6: under the motau
0: re bapala ka ditshepiso
6: diphetatsa
0: re bapala ka ditshepiso
6: o ha under the motau
0: ke o taba ke bo botle monna a ko le boe kere ke ne RFC le jwale ke nako
6: and the motaun le bitso la ba thubentse ke tsama le bona ba dilo mo le nna ke rata ho leboha lenaneo la jolo ke nako le ntate moruti le putheo ka kakaretso
0: amen
6: ke leboha ho mina hane a se ka bohlale ba rona ntse re leboha le ntate modimo ntate motaun
0: e ya se
6: lo khona re go bale dikobo diteng ge leboha hamina ha
0: le bana le ba puthela
6: le bana ba lo puthela ntate motau
0: bana ba palisa ukai palisa ke e kai kobo ke bona mo palisa ke palisa ukai ke kino ke mona ke le
6: mi poni ntate
0: motau mi poni I will pull up now with the black five and era mi poni le mi poni ke ba ke tse kobo tsentle me ngwane swi ha bona molala fela o ba mogubedi fela o tsore microphone re wena re ya moenga mantsu ya hao abuti teacher ya ka mantsu ya hao
7: ntate motahong khotso le ba mamedi ba le sedi FM bitsong la the royal family cathedral mo rometsong teng ke ntate moruti masekwane mo eleng hore ka mehla le matsatsi o otlolla seatla sa hae mo eleng hore thuso e hlokahala teng ntate motahong ke tsena dimpo tse a ditlisitse mona ke thuso eo a fanang ka yona ho tswa the royal cathedral family tlasa boetapele bo matla ba ntate moruti masekwane ke a le bohanda demotau
0: a ko le bo ntate wa ka the last number ke o taba motho motle dikobo ke tsena mako o iphamisela o qetela yo ntate wa ka asimo he ehe ke bona ntle jwang ka mo ka o lona ka mo mo iponele le yona ena mo mamedi a bona mo mamedi ha re bapale ka ditshepiso le boroto thabangwile a tswa boroto baya mme ha le maobane ba fumane dintho tse ngatanyana di le tsa fitlha ra ba ra bua le ba Red Cross le yona Red Cross re leboa haholo re re tanki ke tsena dikobo o mohauwa modimo ke kwetsa e kakang e ka ba ofemolo mo o ka o bolelang nna e salo mphitlhela ke maketse fela ee o tsho jwalo ya tsebang ditaba o re nna e sale o mphitlhela ke maketse fela bana baka ausi Ntshebe wena wa the royal family re leboa haholo re a leboa ka nnete Ntshebe mo lona from the royal family re leboa haholo tanki ho hutle wa tswala ke Dube o la ba bina antsa mantswe bibeleng are blessed is the hand that giveth from the one that taketh o le hlonono letsoho le fanang o feta le amohelang re rata o le bua batho ba batso re le bua lona ba putheo gore ha hona le bothata bo ka re mbona moting batho ba tshelletsweng ke thepa ya bona dikobo tsa bona dinthotsa bona ka ofela e be ile re lona ba the royal family le ayema ho etsa la sena se etsa la dikobo di ba teng modimo letsa hantle o hudise le the royal family re leboha ha holo
8: amen
0: le se di fema ke mo lelwa ku ile ka bolella mo mamedi musiya ku jo tsitse re bapala ka ditshepiso re bapala ka ditshepiso re bapala ka ditshepiso ntotsa uri di etsang di etsetsa le batho ha ba le tsietsi ntotsa uri di etsang di etsetsa le batho ha ba le tsietsi re di etsa motho motle ntotsa uri di etsang ah ah hey banda ke le bo ha holo ke le bo mina hane tanki ke tsena dikobo he motho motle mochane so mona di lahlele mone no le tedutse ntse tse putswa tsentle he tsentle di tedu bana a go a konka di make tedutse ntse di ke no re a le bo ha holo bana be so ke le bile ga holo
6: re le bile ga holo
0: tanki wena mo mamedi tandeka matota ke mono he re a le bo a tsene le wena rifue mo tuani mo iponi le wena lavosa re le bo ha holo re tlamea hore ha re tswa lenaneng letsatsi le letsatsi re be re ntse motsebetsi o moholo wa re tshintshe bophelo ba motho tata batho ba batle ke a le bo a jwa le ke tswela pele ka motsebetsi o ngata motsia rona lo ena tsantsa re tlokopana ke metse fela karabo ba batho ba tsantsa ba le magotleng a dinyewe a re fumana karabo fela re a tswara
6: ke le bile ntate
0: o ngwana me pele o nka kobone a go nne letse mangolo a mangatana batho ana go nne letse mangolo ke tla me o tla sebetsana le hey ke mang kolo e dumang ke mang aba palang skoroko ka studio me so time o ka studio ka utla skorokoro Nazi skorokoro I'm going to go to the house. Hey halla pinene ke rata jwa. Hey. Ya. Halla yona. Salla skoroko. Ai musiya. Ai kona. Etshot. Ya kelele ka luna ka sikono. Banke ka pele jana mo pele ke. Ke abantsa studio ka mo. Mosebetsi wa ka o mongata. Mo mongata o mangolo a sa fihlile ke yana. Le mangolo a sa le teng. Bye bye. Thank you. Ke o taba ngwana mme da babais bye mucho mntle ke ka mo re sebeditseng ka teng ka jeno he hey what's e wena lebza wena o stout wa tseba lo wena Edwin lo na le stout lo na banda lo na le stout lebza ka mo ka paris ke a tla ka mo ka paris o stout wena o mabetse le nna le na what's e I lebza o tsa so lapina ne mndate yane re tsetsetse fono mona ya skoroko rena ke magetso jwa le kolo iduma kae mna ke le bila go le batho ba batlera le boa ke ka mo se di le sebetsang ka teng re a leka ka lenano lena la jwa le kenako re a leka ha holo e seng hanyane hore lenane o lena le skela leka la fela ha le rona le motho a leng bothateng re sa mothusa ke ka mo re sebetsang ka teng re a ilwana ntwa ena ke a leboa wena mo mamedi motle wa Lesedi FM modimo ke ewa Lesedi FM re a leboa jwa le ke nako re a leboa ho bathong bo lebza ba stout oh levros roops lo wena mo lo wena lo thotse o di etsa go tshe batho wena roops Ah, ke utaba. Motho motle re leboa ga holo hle, re leboa go mena hane. E re ketle ketse tsena he na kunyena he. Ha re tswa thusa re khone ho kena mangolo lona a a mangata o mamela ditshebeletso tsena ka ofela ba u di mamela ai u di mamela ke u jwetsa ntwe kgolo ke rata ho leboa ha u wentse khetho ya u mamela le se di FM rampai oh wena kwina he ke romela ha o ke bona ke fing rampai ke romela hona jwale ke tlo araba 370 ke le ka qala ifumana ka morao ho nako ka morao ba ku ngolle ntate motau ntshelete ka ifumana ho tlo mona ithotsi tlo mona ithotsi ha ke tsebore na ho itsala jwa ire lo wena ke tso sebetsana le taba ha hona jwale ho ba ke mo u ile wa ifumana tshelete ra u thusa jwale hore na e kwalwa keng ha ke tsebile nna fela re ke sebetse hona jwale

0: ke phena monnatene ko feeling yona ka tsheno motho motla ke le CD FM le matha mathanya na maoba le maobane me ke na le lengolo kwano na UIF mphile fela 4000 ha ke tsebo rena ho baneng ke hloka chalete ya ka engwe hle ntate mtaung a go romelle ntate bolo fo ba ke ba shebe rena ho baneng na ke le ka fumana fela 4000 ke le bua en ere ke tle ke fitisa ona jwa le ke la tlela ntate bolo fo o tla nkaraba bolo fo ke khutlele ke khutlele wena le yena a khutlele go rona
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao Inke kajeno, hubu bebe, hauhlahlubo tsa bophelo, hauhlahlubo di foromo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Moratuwa, ako tlise ngwano kwano.
3: Keno na he, o apere Huggies Dry Comfort ya hai.
2: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelonyana ya haidile le chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepia pele kwa no Africa borwa e fana ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. E dilai o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
0: Ke le kare ka setsa le montse hlano tse fitileng ho motho e mmona o re ene ile agente ampata disa 80000 rand o la batla ditokomane tsaka ba mo fa 65 le today ha ke so fumane lengolo la setsa seo chelete ya ka ke kopa chelete ya ka back ha se nna fela ke batho ba bangata a se nna fela ke batho ba bangata ai nantu yena ya matlo a tswa bothata bona ba lona ba matlo re kile ka reka ntlo ka seke ka fumana eng ka reka ntlo ka seke ka fumana eng ke bothata bo jwang le mme wa agente a neng a le teng mona o re a batho ba batshoka matlo ba leka ho ba hlalefisa ba leka ho etsa eng Ai, ke ntho e boima hampe ena ya matlo. Ke ntho e boima. Mme e bohloko. Nana tjhelete kana hle bathong. Nana tjhelete kana. Mme batho ba rona ha bana letswalo. Bona nkgono ena eno ba mo utlileng 100,000 ba re batla mo fa million. Ke elo a lo ntsha 110,000 maobane. Ha re bui ka nthwane, re bua ka ntho ya maobane. Mokolonele mme ke na bua ka yona maobane 110,000 it's a mile untsitse chelete mme rata ho le kopa a tswa rata ho kopa le bana ba sepolisa ba sebetsang ka batho ba jang di chalete tsa batho ka fraud batho ntla ke lithuseng batho bana ba matlo hle re a le kopa a ke lithuseng batho bana ba re ntlo ke ena motho i rexitse a itsang agent ke ena a le ke le bathuseng hle re a kopa hle bathuseng le bitse batho bana re a ke lite mmona le dule fatso ba neng le ja di chalete tsa batho a ke lithuseng Hona jwale hona le agente e tshwereng. Hona le agente e tshwereng imane Limpopo. Munae ke traffic kopo ya Tshwane. Hana ba mmitsamang skakasha mshimano ba mmitsama. Ba re o hlaha ho le mona di social media. Ba re hlaha ho le di social media. Agente eno e tshwere, a utsi ono tshwere eno hona jwale. O ntsa le kgoteng la dinyewe ka di chalete tsa bafu. ha o hloka letso ya di estate ha ba mo file 4 million ho ya ka ditlaleo di tshojwalo re ha fuwe 4 million yena o tla le fa fela 1 million ene nngwe yena ile 1.1 million ne ba boreneng ba yalla ba ona ba ntse ba le khotleng la dinyebe le motho ba re motho a e utume haholo social media kapa ke kushesha kapa ke kucha kapa ke mang e ke ntwe bohloko wa holo yeno ke ntwe bohloko ba ha se man ntwe tsojola di atlamea ho etsa hala ke kwa tswane ke tswane traffic cop e kwa tswane kwa tswane le mfumadi wa hae hana ba re ke mambanna ba mo bitsa ka lebitso batho ba bangata ba mo tseba batho ba bangata ba mo tseba ba mo tseba ba kekekes ya gagash ba mmitsa gagash me mfumadi wa hae kwa hatibana ba tswere ka August 2026 me ba kotswa ka charity fitang 4 million baba ke ba bela lwa hona jwale ba tswere ka di 14 ba ntse ba kopa beile chelete ke ya boma ya batho ba hlokaitseng di estate ding alsa ishebe estate tshwantse ke to dula ho di ma estate ha holo ho ba botsotsi bo bongata kai ho tloa khale di chelete tsa di estate di jwa khale ho tloa khale hona le ba bang ke 10 years estate ya haya i so look me ke tlo bulela lenaneo ke tla bona ka pakietsa ho sane na ke bule nna ne gore ke re bue fela ka di estate gore ya ha estate sa lo hlokalwa ke mme sa lo hlokalwa ke mora o hlokalwa ke ntate na estate ya ba se ba iqetile na ke sa tlo dula o di manthwena di estate rutle ba se ba iqetile na re gone o tla letsetsa banna ba tshwana le bo advocate Mohapi ntate Mohapi hle a le ke le thuseng ho bana jwale di boela ha go lo bona bana ba bo mo commissioner bana ba phahameng electric sebe kwano hey ha ba bua le Dion Warwick you know 85 years me motswalle wa yo hlokaetse a le 80 years hona le pina baleng ba e bina moho ya gospel Dolly Parton le Dion Warwick le Dion Warwick ba ke motswala wa Whitney Houston ke bo rena ba e bejwa empa mme wa Whitney Houston a se motswala mme wa Whitney Houston le Dion Warwick ke bana ba motho ha ke sa fosi ditaba ran ntate Ranthako ke a leboha ntate ba re ba ile ba o letsetsa mme pele a ile kgolo gore ba re ntate ka a botata in a CTB. Ke a leboha. Ke a feta. Ere ke nke mo mamile mmona. Ntate Thuso, ke le ka ngodisa setsa 2005, hostel number 1. Hey, ntaba ya hostel 1 mo. Jwale ho etsala jwang monna? Ho etsala jwang? Ho etsala jwang? O re sale a ngodisitse hostel 1 ke tla e fitisetsa ho ngwana wa Nhlapo MMC ya matlo gore a ka shebe rona a ke se thusi na re a ka shebe rona a ke se thusi na hostel 1 a shebe mono rona a ke se thusi ke fitela ho yena ho no jwale ngwana wa Nhlapo MMC ke feta hey ba tswana ba ntse isa gore ba ngola le mona ba re ntho tsa o dietsang ke le nane o lena jwale ke nako hostel number 1 re ke mo le ke ngwana Nhlapo MMC eke ifitile dingile ngwana so ke fititse he me batla ke ba shebe ke la tletse mono oh ngwana Nhlapo hai mona ke bua ka a ke bua ka ngwana nhlapo tswale wa nkhoputsa skeki ba nna motswalle waka ai ai ai ke fitse ditseo MMC e kwa nhlapo ngwana we kena MMC a shebe botata ba hawa ke ma benkeleng hono jwale ke ma benkeleng ha ke khutla ma benkeleng ke tla be ke o tla pina
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka bem ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Khaleng hebal petroleum jelly e tsakile ka lekgala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng e ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata mang a letlalo tshepa magaleng hebal petroleum jelly bane e ka bolokela tjhelete ka ha itheko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hodimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebal petroleum jelly
5: Ke mo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botale mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app wena le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
6: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be ditefello le mo fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa haho FNB ka jeno FNB tshuso Tetela dintotsohle o fuwa skoloto ya ka tekolo ya ho qualify. Hona le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabo ya sebeletsa sa tjhelete le dikadimo a semolao.
7: Ke 19th birthday ya Top Tea Tiles. Re ke tsena ka disolo tsa semetle tsa haji. Toilet set ya Bella White Front Flush ke 899.90. Komba ya Emirates Ebedi tsa pente ya Homegrown Extreme. Ho tloha ka 1049.90 fela. Reka ka 2500 kapa ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000 kapa home makeover. Se fetwe. Sesolo se qala ka la 17 July ho isa ho 31 August. Etela lebenkele la haufi lona Top Tea Tiles. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke o taba ngwana mme ke fitse taba ya hao hem mme jwale taba ke ena he ke yona ne ntse ke ipotsa ke re athe selondona o ntsa mametse ke a leboga monna selondona wa e hlalosa jwalo gore ke mme wa Whitney Houston le ka mona le ka ho mme ka mona ka audio no week ke mo re buang teng ka bana ba motho mme to mme ke a leboga mshanis ne ntse ke ipotsa man kiri ibe yena ino me dio no week atijwalo ihlalusitsa hantle ndona ke leboa ho mena hane dio no week ke yena yane that's what friends are for ke na no pina ino e monnati ino he ke la pale binan leo ke tlaetse ma placing batswa di ba ka ba hloka letsona teng okay re ke bona ha o tlaetse ma blessing ha na lengolo la tlhago o tshojwalo o hlaile 1974 e ma blessing mane ne ile ono le thata dale ke bo he Leona taba o ke fitisitse jwale lengola ka penetse khubedu na kongwe di a hlopa penetse na tse khubedu. Khore lengola ka penetse khubedu le re. He tau. Kiu taba. Eish. Ka taba ya setsa ke la tletse ho MMC ke tla re aka a shebe le yena. Me a gaitse di aka mona ka o hloka ID. Ke tla kopa ngwana mme monore a e shebe ke botata bona ba di ID ai ai ai ai ha ke botata bo boholo wa holo

0: Pele-a-pele, basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo

0: Ba re ke botsa roa mantsebu. Ke le said. Ai. Ara le dikala le ntlhomola pele. Ayayayayaya. Ke thabo le le bo le bonga. Hashtag TLB. Ana bitswa fela ka Thulisa Chronicle Deep Mahu. Qiniso. Sina Themba Gonelo. Go le sedia fa Americane tsholo ka Caterpillar le mzizi. Ba re nthongwe lengwe nao. Nako. Hello la ma 7.
1: Hi Tibla.
0: Who's on care?
1: Yonke into izolunga ba.
0: Tsongwe lengwe ka loka ga itse dia ka ba. Hamutla wa changwana
1: tlo. O tshajane.
0: What's ala mgaoji? What's ala mgaoji?
1: What's a kitsebe? Ke mo jalo jibe.
0: A re ke mo sentse rune.
1: Ke le bonde twang.
0: Mamela mazaza on flick.
1: Mhm.
0: Hempe on flick.
1: Ke twa ka tle.
0: Ke khwe on flick.
1: Yo.
0: Miriri on flick.
1: Stop eh.
0: Yele.
1: Kale moti bla. O mo disetsa le fela jalo ke ra tshela afternoon dura ever since re tshwere yonke into ezolunga. Di sa kopane ka jeno. Fela ba ke nyetla.
0: Di ka kopana.
1: Le hore nyetla di ka kopana watse.
0: Me bo hale ba ka jeno ba bophelo mo mametse. Bo lukisetsa o sala. Hale ba ka jeno ba bophelo.
1: Kakata.
0: Bo lukisetsa o sala.
1: Ah ntatwaka. Eh. O re tsela pele ja le hemme ha e mo jena metso se ke mo gonetsa jalo sa itlomempele ka rona hena ya Africa bro mo le fatseng ka bophara.
0: Ke ne tse tsopla masamo. O na le bra kana hai. Ha ona ho ha. Nna ke na le makese ya mabe.
1: Wa rat
0: ke le fala bana ba.
1: Wa di rat

0: so di rata mme ke a bona ka nete di a hola ntse ke ya ke ditlwaela
1: na ke a gola ha ke hanti ha ke
0: wa
1: di bata
0: I'm going to go to the house.
1: Re keteka dintja le ho bontsha bohlokwa le ho gothaletsa hore ka nnete dintja tse leng hore ha dina mo dilang teng di fumantshwe bodulo.
0: O a bona makesi a mabedi a. Bona mafantatala.
1: Hantle di matha mo strateng. Inke o bona hore na we fa le ha
0: ima. A itse ding ditlisa bohloko.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Mzansi bohobe ba metsi ba bang ba bobitsa le tombolo empa ha o kenya ram ha e sale le tombolo fela e ba le tombolo
5: tsasa le tombolo ga rama e be le tombolo
4: ala
5: utlwa monate wa rama ka le tombolo tombolo
4: Rama yetsa di jotse monate di be ramalisha. Fumana rama thapi ya hao ka je.
6: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM liri. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.

0: Alex Kena, I love we have. Let's say FM show. My name is Zoro Beda. Let's talk about our horena. Yeah, Boraro. Can I tell the afternoon drive? Let's TLB. My name is Horenya. Yeah, Botsalela.
1: Can I top number 7? Me watch back. Let's talk about Re Kula. Re Re. Hope it's in chore. Selling that's on a limonati. Selling that's on a caneti. Mutu to Samaki. Kura le dintho tse tseretsalang bophelong top number 7 ha re ntse re hola e ka batse ntle tsedintsa tsona dimpe fela hona le nako mo fetang ketsa halong 18 o bo ikutlwe ka wa lora o bo ikutlwe ka hona le motho ya tla o tsusa ka morana kwa na ra tsoa ke 6 nako e utlile tsena tsohle ha diyo ke toro fumane pihi o blelwa pihi ya motswadi o emele tsere ka ofela e ka rona le mothatla re mo natsoa wa lora o re tsere ya mapala yintho
0: hey khadze da go bulong ho botsa hona le video nngwe eneng in kweke mongwa di TikTok users me ya ba bua yona nthweno re wa tseba le ha ise ile ka jeno ke ntse ke sa kgolo ga ke na batswadi me le nako nye o ntho e neng etsa hala ha ke ne ke jutswa ene ka holla hona ntshane ya holla trumpet tsantse ba tlotseng di loge the trumpet gets louder so are nako eo ha ne etsa hala ba njwetsa are ke ne ke utlwa di trumpet tsena di llela hodimo ke sa utlwe letho me ke ntho leng hore re bua ka yona ka jeno Mohamed bana ka fumana hore nako nngwe ha ketsahalo eo etsa halla e ka re toro
1: e ka re toro
0: hona le motho leng hore o ile ba boemong ba pito me ya ba hore ha ke kgone hore nthena eng etsa halletse o ntse a sa kgone le o hlalosa o tho hlalosa dintlha ka patsile leng hore nthena ene etsa hala ka yona
1: kana ko ngwe o sebeditse ka thata kontraka ena e o ifumaneng ya mosebetsi ona wa ditoro tsa hao mme mohla o no dutse ho tlo tlo tekina ke ena ene ka re toro ho ba no sa dumela no sa kgone ka nnete ke nna yeo
0: e ka etsa hana
1: le mohla o no kena kgetlola pele jarting heno o le motho wa pele wa ho kena ka koloi e leng ya lona ya jarting ene ka wa lora ha o tseba mo ha o sheba mo letswanteng ene ka re toro ke sehlo sa rona ka jeno ene ka re toro
0: ha o ne ho etsa la eng
1: mohla o no ema pulpiting o ikana ene ka re wa lora kwana tseba ke eng ene ka re ntoro boemo ba heno wa botseba boemo ba lapeng wa botseba fela itsa ho ya makapele ho thi cum laude ene ka reto
0: me ga ke toro hape ngwaneso ha le fellwa ke tsohle
1: yo
0: le ne le phela bophelo bo monnati ho sna le tholelong hore le ya bontsha hore tsena tse le diphela ngwana jwa le dikafitla peletsong ka pa o ka etsala hore ho be le ho hong ho di freezing di a freezwa di ntona jwale fela le iphumana bile le le kantle le phela mo bophelo bo mbo fapane le bo le le bophela mine ka re toganyetsa
1: o mmeile ngale ka thata ho kenya ngwana university le mo se fitileng itse ha graduate o dutsi mo mo shebile ha ona ana chelete ha o ya di kitchen ene ka re wa lora o ngwana ya graduate leng a kentsweng sekolo ka chelete ya ntate ya mechanic asina letho itsa o ya mamo o graduate ene ka re wa lora
0: ene ka re toro ha o le motswadi o bitswa thutlo sekolong ka potlako
1: yo
0: me ha o fitla o fumana hore ha o sana letho e o nongwe ke ngwana ha o yo tsebang o mo apesitsa ya sekolong
1: yo
0: ka pa mmone a jaga mokotla wa dibuka ha o sa hlotso mmona
1: ene ka re toro ha o no fumana mahala ho thutse ba re bana ba ha o ba hlokahetse ba le babedi kotseng ya kolong ene ka rwa lora se tsosa rona ka jeno se se kutswana se bonolo ene ka re to a ke tsebeng mamedi hore hey kutla se yo
0: ke lo tla go tswaga he mamedi 0860003084 kapa 0797585066 ke WhatsApp ya rona ha jole ga dipapading le bongani Shabalala Mshengo
2: Tadi papadi horiatella libongani chabalala
3: ke le bile a holo bana beso mo mamedi tsena ke tsa pele kwa no re ya thella ha re ditale ka tsa papadi ya rugby mo gotlisi wa Springboks Rassie Erasmus o nete faditse ha mo kapiteni Siya Kolisi a se a fodile me ale maemong a matlo ka qala le papadi ka moqebelo ha bathulana le sehlopha sa New Zealand papadi ya bobedi ya tiko e tlo bapalwa ka mona ka DHL Stadium Cape Town Kolisi tlo bapala mmoho le Peter Steph Du Toit ya tabenga bapala papadi ya ya bolholo tlo pensana ha e gastana le Jasper Visa a Tipol de Villiers yena o tla ba le siyo papadi nyeo mogotlisi uri ukhutla wa Kolisi o tlo fokotsa gatello se bapadi seneng sulukela ho ba mo kapiteni e leng Peter Steph Du Toit jolo ka e bilia tla ba bapala papadi ya ya bolholo mme o tshepa sena se tlo mo thusa haholo ho bapalla a imuluhile lo bapala ka tsela e kgetheleng le tsela entle haholo jolo ka e leng thwe kgolo yena mo tsallang ho ba se se bapadi se feng ka se feng se khonang ho qetella se bapetse di papadi tse le kgolo shopping sana ha papadi yo he e tla be le ya bohlokwa haholo bakeng sa shopa sana ya rona ya Afrika Borwa ho leka ka nnete le ka nya dintho ka mora hore se lahlelwe ke papadi ya pele e bapetsweng bekeng e fitileng re ntse re lo tsona tsa rugby shopa sa All Blacks se petetse ka noto di mo di papadi nga tsa o se di bapetseng kgahlano le sa Afrika Borwa bo simbo fitileng me ha o sheba di papadi tsena tsa o se seng se di bapetse di shopa sa kwa no Afrika Borwa ke bua ka shopa sa Stormers se shopa sa Bulls le sa Sharks se di hlotse ka ofela le ya maobane se hapile e o se bapetseng kgahlano le sa Lions ka mona ka Ellis Park me se hapile jwalo ka dintlatse mashome a mane ana le motsumong ho tse mashome a mararo anang le metsume mehlano shopa sena sa New Zealand he se lwane ntwene ha isale papadi nyeno lo hlaba di try tse ka bantse supilenga ho tse hlano tse neng di hlajwe jwalo ke se shopa sa Lions se leng re sile kgefutsong se etelletse papadi pele ka dintlatse mashome a mabedi ana le motsumong ho tse le shume le ana le metsume supilenga ka ka ka reetso sena se hlalosa horeng se hlalosa hore shopa sa New Zealand se se se apile di papadi tsa sona tsohle tse o se di bapetseng la pengkwano e sa le setile ka nnete dibekeng tse fitileng jolo ka e le gore se ile sa hlola shopa sa Lions pelo mono e le a sehlotse sa Stormers sa Bulls le sa Sharks mme mafolong a fitileng a beke papading ya pele le totong la tse nne leo e leng gore se di bapala jalo le sehlopha sa Springboks le yona papadi eno se ile sa e hapa fumana gore ka nnete ke sehlopha se batlang se le motšheng mme se maemong a matle haholo se re tla bona papading ya mafolong ana a beke jolo ka maobane ke ile ka hlalosa mokotlisi wa shopa sa New Zealand o ile a hlalosa hatse ba hantle hore ehlile keke ya ba bonolo gore e be se tla sebetsa jwang ke batlo e bapala le sehlopha sa Springboks ka mona ka Cape Town ho tsa papadi ya bolo ya maoto shopa sa Durban City se apile papadi le kgetlo la pele sehleng sena se setšha sa Betway Premiership ha se ne se hlola sa Kruger United ka dintlha tse pedi ho noto papadi e bapaletseng ka mona ka Mbombela Stadium phirimaneng e fitileng dintlha tse hlajuweng ke John Lwamba le Gaston Serino di entse hore shopa sena sa se nyolohele maemong a bosupa lokong ka dintlha tse hlano ha sa Kruger sona se iphumana se le maemong a bo leshome le motse seletseng lokong ka ntlha e le nngwe fela shopa sa Kruger sile sale ka kandente hore se itwanele lo le ka ho hlabantla empa sithibathibane sa city e leng Frederick Asare a sebetsa ka bogabane bona ba sale le u thibela hlopa se hore se hlabentla ho tloha jwalo ho ya pele Durban City ba tlo thulana le sehlopa sa Stellenbosch ka la pele go dinyetlang ya lwetse ha sa Kruger United sona se amola sa Orlando Pirates hona ka la pele papading e latelang a ka re sheba hore nabe di papadi tse ding tse bapetsweng phirimaneng e fitileng ho Betway Premiership di bapetswe jwang marumo galantse e hlotse ha bo yona ke hlopa sa TS Galaxy ga dinthatse tharo tse pedi ha Orlando Pirates e hlotse hlopa sa Sekukuni ga dinthatse pedi ho noto sibelele FC e bapetse ka 1-1 le Chippa United hona le tse dintse ba palo mphirimaneng yena ke tla uneletsa ha mamra o nyana ka jeno e be o sane ko fa hore nabe sipetho se tsamaile jwang sa dipapadi tse tlo ba palo ka jeno lo re loko e se batla ihle enka mothinya o finga jwale ha re sheba di hlopa tse hlano tse ka hodimo le tse tharo tse mohatleng hari dipetele ka tsa papadi ya tennis tlhodisano e kgolo ya US Open ya thakgowa sontang sena seo reyang o sona empa jwale go ntse o bapala dipapadi tsa di-mixed doubles mme mona he re sheba fela gore nabe tse seng di bapetse re fumana gore Novak Djokovic o ne bapala mmoho le sebapadi se hapileng di-Grand Slam makgetlo a mane ka go fela basadi mona e leng Arena Sabalenka mme bona he ba ile ba ntshwa tlhodisanong eno ya US Open mixed doubles maobane e la ba hlola jwalo ke Katrina Siniakova ya neng a bapala mmoho le Henry pattern me le ho tsahe ba ile ba hapa set ya pele ka 4-1 ke bua ka Djokovic ga tsana jalo le Sabalenka ba ile ba hlolwa set ya bobedi ka 4-2 ya ba hlolwa set ya bararo ho tie break ka 10-2 pa ba nye ba palo tsimane Arthur Ashe Stadium Siniankova le pattern ba fetela mogatlhelong o latelang he me ba tlo thulana jalo le Gael Monfils ga tsana le Elina Svitolina etla bona mogatlhelo wa di quarter final ka ole le nga Carlos Alcaraz le Serena Williams le bona ba tlo ba pala mmoho gona di papading tsena he tse kgethileng tse leng gore ke tsa selelekela pele ho thago wa tlhodisano e golo ho di singles se muso ka sonta sena se o riang ho sona di bile ya ka lotso ke neng go tswara se tsona ene le tsa pele tsa di papadi re ya thella o se fetu ke tsa bobedi metso tsunye mashoma mararo ka mara hora ya bone bana beso
1: le bile ho re fela bang zito
4: o ya
1: se fetu tsa ma bana tla go tla ka sona hore ngetla ka pakati ma bana ke tsa go fukuletsa mosebetsi
3: Ah, kisi bunyile ngwana. Le re mo thena ha mamele. Ka
0: ba ba ka ha mamele o batla ntso phete.
3: Mm.
0: Ene no khone.
3: Ha ke a bona ntho a batla ngo yetsa.
0: Ha no khone.
1: Bongano a ke batla o sebetsa ka thata ke le teng. Bona le ho mong ka o fukuletsang ka o ka tshwara.
3: Ha ke tla se phete tsa bangwana.
1: O tla se phete?
3: Lo sa ne ke tla se phete se ke akaretsa tsa harabeke ka ofe.
1: Ya bo.
3: O re ho tsofa.
1: Yeah. Thank you mamani. Hola. Mami re tlo ama balenga dipapa di kanetse re re tatile mebileng hashtag re sele fam traffic.
0: Hakule bo tibla mohona na bongzito mo medire kena jwalo ka bona ka N1 southbound pele fela jwalo Rigel Drive mo local pele le tsha di kwetso ganna ga kelo hlokona le kotse mo ema makoloya ka bang amane ka ofela ra fetera N1 northbound ka bana ka deep cliff interchange hono na le kotse ka mo malala hlatenga hlekilo se phala ha mona tsana se pitipiti me he ka mane ka N3 southbound ka Hilden Hayes interchange le pion le lutuna le kwetso ka mono he mo medi le le kwalo ka bakaladi nthwana nthwana tse wileng ka hare ho mmila jola ganna ga kelo hloko e bang o sebedisa mmila o ke ne go tsoretsa kana ho rengena e bona tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limo 1x#ratela traffic

0: Thando.
1: Fabriki Tom London Zinhle Lady Rose Retta M ba ka fela jalo imizwa le tshwenye metso pele metso pele re fitla horenyane ya bone mme sontso le fela jalo jalo ka gile ga bolela pejana re boletse go tsa majolo le ba Happy Tech Bang
2: re tsama le bona ka hashtag
1: slam the scam
3: re a le mohela ha temzanzi ke slam the scam this is Thandi. Bekenyana ke Money Smart Week ka ho re lefa mekgwa e bobebe ya ho itshireletsa boqhekanyetsing ha re utleng ho naledi wa Soweto naledi ho etsa hetseng
4: dumela sisthandi hai ke ile ka nea motshana phone ya ka lipini hore a nthekele motlakase ke ne ke motshepa sisthandi muthenwa empa ha morao ka fumana tshelete henya metse account nyaka ha ke ya bankeng ach ba re hona le motho ya sebediseng send cash ho ithomella tshelete hle yaba ke nna o ha ke botsa motshana motshana wa amohela hore ai ka nnete o yentse
3: aho na lady seo re se bitsa friendly fraud ke mo batho ba haufi le wena ba o tswang ka tlase ho qala ka o tshepa motho ya haufi le wena ebe ho fella mo ho faposwang tshelete se ke wa ne ya motho o fika pa o felisedi la ho kena phone ya hao pini ka pa dintlha tsa login le haeba e le motho ya haufi le wena
4: kore se sithandi ke ne ke sana hane hore ntho e tjeka nketsa halla ha holo holo ke motho wa leloko
3: ha se wena fela na lady sena se etsa hala ka mehla batho ba tshepang ba bang haholo Mzanzi, hopola o sireletsa dintlha tsa hao tsa banka. E seta le batho ba o ba ratang. Account ya hao ke boikarabelo ba hao. Boloka pin ya hao e le pinyane ka mehla. Dula o botse mahlo. Sireletsa ntlha tsa hao. O nepe slam the scam.
5: Bakeng sa mekgwa e mengatanyana ya ho itshireletsa boqhekanyetsing. Etela mswsa.co.za. Capitec Bank. KFSP 4669. Emolao.
6: Heidelberg, toropo e ka bo robot chabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumane ya ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke mollelo
2: wa nnete mme di fumana kgaolo engwe hape o sale ya hashtag slam the scam re tsama jalo le Capitec re lebile ho libile ho sane ei wa tsama topela masebana ho sane ke labone ke money manager ho sane re tla buisana le ba Capitec re boetse rena le ba iti ba bang hape ba company kgolo ya ditshelete hape le nane la rona se khutlana sa rona sa money manager
0: jalo mo bidi ha ba tlo fetwe ke tshelete ka mona ke tshelete ka mona wa utla You are taking a Hatsika Bachelette. I'm going to be so cute. She will be so mineral and blue horror. Yeah, yeah, bonaki, Rattel afternoon drive. The cannabis take long. Haru, Peshe.
2: In a carkitor.
0: Ah,
2: Yamunka Rayon as well. A carkitor.
7: Jumela and the CDFM. Yo, you are to see it. Come on, a couple of things. None tricks now. We live on a killing ya. Yak, I get all of Mohun. Yak, Niki, the Hajakolu, but well, I bet I'm like a Kulu. Stubusaka Kabuhusan and Kaban Kuka by Kisako South Park. Come up. I think I'll go. Benabari for Mashmanaba. Among I'm going to go to the house. Hai ka re ba gore ha ene ka ha ke tsika lo ha o santse ke ka ke tshe tsho ka mo ka botsotse
8: as ke msa drive eish abdi tshwo se lo se ne ne ka re toro nna ke ne ke blella ka ntato wa ka go ke ne ke sa gole ka pele ha kalo gore e la ba le qeba le leng le bohloko ane tsetse ka tsatsi le ne ke sa lebella ho ha tene ke ipeletse go weekend enyena e ke ya mo yona ke ho yena ke mchakela jwala hana dula ho lenyana nna ke dula ho lenyana a ka nthi ha e ka ba ya phethala merero ya ka ya go ke metela aba se kutlwa ka bia la ba go hlokwa ho Zolani Majani ka mona mo fulethe
2: Zolani wa mutlo sa
8: mo drive.
2: Thank you Zolani wa mutlo sa mo tsha sala mo nyana skisi mfana
9: Lebeliti o se dumela mara tu ya lebele pele.
2: Hello.
9: Ke gore ka Western area borwa. Se hlosa lona sintitsitse ha bohloko. Ha bohloko. E ka ga le ne le tseba gore mohlomo maikutlo ka o di ma motho e leng go ile a re sia re sanahana. Ke ne re la go kwela fela ha ka ga e. Ka khola ha ba re yena. Foka tsi 2021 letsatsi nena ke ntse ke so kgolwe go na le ntho ena ya gore re le basotho re pata diphatlo re patile diphatlo ke ntse ke so tele ke ntse ke so lebale masapa ha ne ke a bone mohlomo nke be ke tetse ka pete gotswe se khosa lo na marato
2: aski se marato
10: dimena dimena mo e for TLP nna hona ke taka o ne ke tso sekolong ke ya ntlong ela ra ke fihla ntlong ka go tlhora le ka putwa ka nna twa ka ba tlhokaetse ho pele mo di monete ene ka re toro ho lo latela de way motho no sentse no le monyenyana ka teng ke le mo me mo tsotsong wa hona jo le tsene ke bona ka tlego pele mbaka we loreng ntse ile toro gore e ka re ba ka hlaya fela ba se hlafela ba ndumedisa ha ba teta ba nyamela ke the lovely p ka mona ka Bloemfontein
2: sho ask is the lovely p 0603084
0: o moyeng khotso
11: hello
0: le ga ndade
11: ya re teng re kae
0: re teng
11: le nna wa tsheba pila ka botlhokwa ntse
2: e ya ndate
11: nna ke go pula botlhokwa ka u la tlhoka pala le mo se tsikileng go bo mme le bontate e bile ka kala lo ke na mo le se di fe
2: ra o le bohela ngwaneso
11: ke nna go ka pete mo re budi mo tikhane
2: go rapetse ka tikhane
11: ene o botlhokwa ke o botlhokwa ke motšuni ke motšuni motšuni mo re budi
2: Ee, ine ka re wa lora ha utlwa ka taba ya hae.
11: Ne, ntate.
2: Ke re ine ka re wa lora ha utlwa taba tseo.
11: Ne nka teka ho ka lora ene ke tswa ke tsali kula hae bontate.
2: A ski sima ne tsoma.
11: Ee, pele ga utlwa botlhoko ke mela le sedi ka ho lo bontate.
2: Re a leboha ho lo ntate wa ka ka ho mamela le sedi.
11: Ee, ke le rata ho lo le sedi bontate.
2: Re a leboha. Re a
11: leboha. Re a leboha.
2: Thank you. Ine ka ke toro mo hla o no pasa sekolong ka robo ya mobo le neng le phela ka robo na fela ne ka wa lora. Go ya ka di level tse o passing ka tsona ene ka re ke toro bane boholo ba batho lo wena no sana hane fela itse ho bona sepheto ya be ka wa lora ene ka ke loro ke toro ha o bona o reka ntlo ya o ghetlo la pele o fua seno tlo le o kena ka hare ho yona
0: moeng khotso
12: ke blood touch le lima wela
2: ta tell see
12: amuna dile pedi wa mbala
2: amuna ntate
12: eish ke blood touch ene ka ka re ke toro a mo reso ke ngwana ka ngwana wa ka maga ine le motswalle le ngwaneso ile nthongolewe ne ka ke toko ti blood touch ha mpulela ile ka jeno a re e sa le kana le di plan ile ka ga na ha ke khutla fela ke kopa re ntse di plan tsena tsa rona pele di tshobetsa hale ho sa no seng ja ke thola mohala ho thahasa le le ka jeno le nande ke sa khole ti blood touch ntse ka ke toko
2: ntse ka ke toro
12: ime le le bakanya le leholo tibla touch ha pirates e bapala ke lebella kholo ya haya tlongetsa gore go tla batho
2: a u bana
12: le ga jeng le na tibla touch
2: pepi ntate le si
12: bana ba se ke ke we
2: ke
12: le bone bile le tatela le ntho tsena tsa weekend hele gope lona ke le tshepile lo
2: re re tseng
12: Re tsa tsela le weekend di mona le batla manane wa mane ya.
2: Tateli tie.
12: Thank
2: you tate.
0: O maeng khotso.
13: Tsago le lebo.
0: Osman tu.
13: Nna wa tsela ine ka ke tsogo. Hanga na ga ke na sofane nga ya China a le tsa di masters.
0: Yes.
13: killing nurse and malady.
0: Oh, Osman,
13: I share my Guanaka and wash again, maybe. Jolly thing, like a hard drive, you are still a cavalier.
2: Mancho,
13: I haven't to follow and look. I'm never kitchening it yet. Ele ne a ho ditse mana le mo
0: yo Osmanjo
13: yo yo e go re ha e go ntse ke na mo tsaka ke mo shebe o ka o go bua go jutse
2: Mancho Mancho ra le bo ra le bo hela hle
13: okay thank you le bo le tsamo
0: thank you Osmanjo
2: ah ntwentla
0: o go tefela
2: are mo hlamorana pala masifofane a ya China khetlo la pile
0: ha o go bua swa
2: nyi se o mmeso ka nga spala
0: ha o ntate hle
2: jo wena
0: moyeng khotso
14: ema si tsala
0: le ga ina re
14: sharp wa tsa tsuse sa luna se mhlungu jwamo
2: ai sa hari hari bra
14: e tshibo swa ka nna ke shigile madriza ka le no ke bone ka ke alo ga mpeng tsaka
2: ke mfana
14: ba tsama ke tsaka ka mpitu ane ke hola ne ke mo shapela flip ya sebetsa re kitchen da Antiche tsa bogotho ka tuzi mpentjaka ke tswa ke hela mfitho wa bo. But no tjenana I have to prove myself mfitho I can't dikaba ka last step fara bua.
2: Aisa.
14: Ke fara saka sfitho tse magiza ka ntungwe le go ngaketse bo ke mfitho.
2: A o khone o tsa magiza.
14: A o le pla ha e no tjenana o khone o bua ntho tse tjena wa o mamela ba mfitho dai mana ka kena fela ka mathunga ha e zwi. Watching cha mfitho.
2: Yo.
14: And then no that amile go kore khona he ke prove myself gore ke makhiza ka o a bona la ding yo a ona na o riki se tse tibo se di chips ka sa lo ja studio ma go atiba go dutse le mawela o to di ja mfeto
2: wanga
14: and on mark in fit at all in fit e ba so ke tshuku la ding yena ba fetho
2: yo a o tsaka skis
14: sha
2: askis bra ka yo lebo ai mochakona bua taba e kgolo ke kere hanga ta ke bua le batsha ka pa bona ba bana ba ka katlong ke re ha ra di nthoka o felatseng kutlisa mohloko ke hore ha ke a gona hore ke tefise mmewaka eh ha ke a gona hore fela ke re kena koloing ku iso lo re ka borotho bona bo bo batla ntwe o fela monne no re ne ke shapa flate mmewaka ntlisetsa borotho le juice di kitchene ka jeno nna ke batla monono se ke batla ho motshwara soft a ke go
0: yana ke ba kala la ntate e sengwa ha wa madi hona le bana ba tshonjwa lo tibla
2: oh
0: na le bana ba reng a ke khone go romela chelete hai ka pa ke femme wa ka chelete ka ba kala ga ke mo romela yana e lo jwa ke motho yene leng ho go nne nhle ke fetse
2: ka pa le ya hle ke fetse ang yena motsi
0: we romela jwa
2: Yo. Tu sei in cartore?
0: Ah, ho lo che sei demo.

lebohile Thibo se ba mamedi khotsong. Swimming South Africa ya baretswe ke lerule le otsho la boeta pele mo mo president Alan Fraser le mohlanka ba petahatso wa mogatlo ona Sean Adrian se ba khinenna kwana mesebetsing ya bona ke World Aquatics Integrity Unit. Ho khina hona ha bona na kwana mosebetsing ho tla ka morao re ho be le gatikelo ya melao ya boitswaro ya World Aquatics ho kenyeletswa le tshebediso empe ya matla a bona le ho neelana ka lesedi le fosaetseng le ditokomane tsa mokunyata. Ho dumelwa ha sena se bakile hore setsha sa Swimming SA sa Francis Hoek High Performance se putlame ka morao re mogatlo ona o fumane dimilione tse 111. Ho tlalewa hore o sebedisitswe fela diranta tse ka bang dimilione tse 50 empa se tla sena sentse se sa sebetse.

0: ha ho supermarket e cheap ho feta you save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefoswe ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you safe fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo

0: Love Me, My Lord. Keep chunzi number. Benjamin Dube. Sakhiwe. Hey. Top number 7. Rebusika Dr. Rebecca Samale Dumem Kokstad Izulu.
1: Give the legends hour.
0: Ha.
1: Kungela jalo dikaka pa mino wa gospel. Yes.
0: Re santse re tla ka vuwe mokwe.
1: Oh, ntate.
0: Santse re tla ka vuwe mokwe. Batho ba bangata ba ratile puisano ya rona le Dr. Rebecca. Me batho ba bangata go bona etse ka jeno hore ba rata le ho tsietsa Dr. Rebecca Malope.
1: Dr. Rebecca Malope ona go ka jeng wa morata ga itse da ka ka bakala nalana na Leona. Mosebetsi o yentseng. Mme ke nahana le botho ba hae ke bona boetsang batho ba ne ba tswele pele ho morata. Ke mme. Hona le nako wa bona nako of ne re bua ka social media. Me o ile trend na social media. Ya ba wa galemela jolo ka motswadi. Mme boholo ba batjha le batho ba neng ba ngola hampe ka senense etsa hetse hore o ne a le jwang. Ya ba ba gaotsa ba re ne re sa hlokomela mme hore ke se etsa etseng. Jo ke nahana hore ke mme ho ha re tloleng Rebecca wa Sibini. Ke mme.
0: Sure.
1: Ke mme Rebecca pele ba Dr. Rebecca Malope.
0: Re le bo wa re bile fumana le melaitse mengata ho tso di kakapa. Dr. Leslie Mofokeng a re banna sa le ke ngola masedinyane ka Dr. Rebecca Malope ka di 80s. Ke Dr. Leslie Mofokeng re sa le ke ngola ka yena masedinyane ka di 80s fihlelana jwala re le sebeditse le Sedi FM ha ibe le khone ho fumana big fish yo le sebeditse. Re le bo wa Dr. Leslie Mofokeng re le bile ya ho
1: ntse.
0: Re mo fumana ka thata.
1: Jae na mahaleng ha sukule empa o dula le yena fatshe a ke botata ke botata bo boholo ba ke motho a tshwereng ka mona tshwereng ka mane empa le gona re khotsofetse mo medi a mo re be re ga dula le me Dr. Rebecca Malope ka Jane ga ithuta o tswa ho yena
0: ke bone le bongane ka nnete hore ha ntse re buisana le yena ke bone ka nnete hore attention ya hae hle wa ithuta
1: o bone ho tla me Dr. Fitl.
0: Hey.
1: Bongane sala go tsofetsa ke tsebe ene ka re o starstruck o ha sala thabile ke re no ke tla bona mshengwe le tsena
2: ha ke mo gata ngone jola ka o hlalosetse ke manga sala ding Mary Beck
1: aha
2: ke manga sala ding Mary Beck fela ke batla utlwa taba tsa hae lena le lena la television le ana le etsa ho SABC 2 nako telele le kana na rata hore na ntena rata
1: jana le sa ntla nna
2: a fela ke ka kapa ka nnete ke tlotla e kgolo re motho mmone ha o finyana wa ba utlwa pale ya hae a le pla hao le montsena se wa sengala o tsona ke moka ubere ke motho a bupileng setshwantsho sa mmino wa gospel kwa Afrika
0: pepile se chaba pepile Afrika bo
2: ha holo ngwaneso
0: re le bo
3: a tsadi papadi hore ya tella le bongane chabalala
2: ke le wa bana beso tsena ke tsa go qetela kwa no re ya tella ha re tla ka ho ya mane parliamenteng ya naha re lo sheba ko meeting e tadi mane le tsa dipapadi maobane o ne o se ka sekwa se geo sa ditaba tsa meputso dipakeng tsa ba go tlisi ba fitileng ba sehlopa sa bafana bafana le mokotlisi wa jwale e leng pitso mosimane me taba tsena ne di sekwa sa jwale ke committee na he e tadi mane le ditaba tsa dipapadi me mo dira studio wa yona e leng Joe McGlua o ile a lebisa potso ho CEO ya Safa e leng Lidia Monyepao hore ibe ke tjhelete kae e leng hore mokotlisi ya fitileng wa bafana bafana o ne a elehlwa ya ba Lidia o fila o araba potso eno ka le reng molao ga o mo dumelle sena se ile sa kwatisa modula setulo ka le reng ka nnete mme Monyepao o batla a hle a sena nnete mme a sa batle o fa maAfrika Borwa ntlha e feleletseng mme a ba a kopa gore a ntsho kopanong eo CEO yena ya Safa mme Lidia Monyepao empa ka pelenyana ka potlako ka morago ho mono motlatsi wa moporesidente wa Safa Bennett Bailey e ka sana jwalo le Linda Zwane ba ile ba tseba tsa ha e le gore tšhelete e beuweng tafoleng bakeng sa mokotlisi pitso mosimane selemong sena gore a kotlise sehlopha sa bafana bafana jwalo ka re tseba gore mokotlisi Hugo Bruce ha sa kotlisa sehlopha ka mora tlhodisano mmoho wa lefatshe e kadile le tjhelete ka loka dimilione tse 5 tsa diranta empa ya nyollwa ho ba dimilione tse 10 le tona la dipapadi monghadi Gates Mackenzie ha ile lori hle ka re taba tsena di batla ding ka mothinya o mong jwale di batla ding pefala ho feta mme di batla di hledi ha lefisa modula setulo ya ba o kena dipakeng ho hlalosa hore tjhelete ba neng ba elefa mokotlisi ya a fitileng wa hlopha sa bafana bafana ke tjhelete ka loka 16.8 million ya diranta tsa kwano Afrika Borwa mme ya ba ka maramono hloho e tadimaneng jwalo ditaba tsa ile ha lantle dula studio ya tadimaneng le ditabatsa di chelete ka re o safa e le moqolisi spam a bulela committee hore sethatong mokotlisi ya fitileng wa hlopa sa bafana bafana o na fuwe chelete ka loka 8 million empa tabatsa haitsa seka sekwa ya ba ya nyulo fela mona mo ileng 16.8 million jalo ha bona la ro se go sentse se le seholo papiso le e o ile ngore safa e kemiseditse le famong ha di musimane ya 10 million papiso le o bane ba ile fa Hugo Bruce e leng 16.8 million jalo ke taba nyane e leng ya batla ditaba ya baka ditaba di hana ofela le ho marangrang le ma Afrika bora mangata hore ho baneng ha ntate Pitswe na le fsha chelete sa lekaneng le ya ntate Bruce jalo ke le ka bua taba engwe maobane mona ka utlwa le bo wa gotsa mona mo ke neng ke bua taba hore hlemong ha le Bruce o na ukwala a le kgahlano le ho kgetho ha Pitswe Mosimane ho ba mokwetlisi ya latelang wa hlopa sa bafana bafana ka le reng ho bane ke mo Afrika bora ho ka nna ho haetsahala hore di agent tsa dibapadi le bemba di hlopa ba be le tshusumetso e itseng ho kgetheng ha sehlopha se tlo emelana ha dipapadi tse fapaneng jwalo ka re tseba hore taba e kgolo ha jwa le hlopeng sa bafana bafana ke ho itukisetsa dipapadi tsa ho phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya AFCON jwalo ka tla e sala morao tabena re nne re shebe ha re ka di fumana ditaba hore e be ke di feng tsa bohlokwa se lokelang ho di tseba tse mabapi le bafana bafana le bakwetlisi e ka setana le meputso re ntse re le ho tsa bolo mokwetlisi wa hlopha sa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso o re botsitso botlo iso a ke ha ba ka bapala ka tsela e tshwanang le ha fetotse se hlopa sa Haidi papadi ntseding se phetho sa masanda bana ha o sheba di papadi ntseng qalang se hleng sena se batla se kopa kopane jolo ka ha ka ka karetso ba hapile di papadi tse tharo ba bapala ka o lekana papadi nye lengwe ya ba ba hlolwa papadi nye lengwe metsena ka ofela di etsa etse nakong ya dibeketse mmalwa fela mona maileng hore ka ka karetso ba hlajwe di ntlhatse tsheletseng phirimane nyana masanda bana metsotso nya mashoma mararo ka mara ora bo supa ba tloa mo ile hlopa sa Mazulu ka mana ka Loftus pele ba tsepa misa maikutlo a bona le tun la bobedi la papadi ya di semifinal le tlhodisanong ya MTN 8 ile papadi ba tlo bapala le Golden Arrows mafelong ana hore yang hona beke ka sontaha ka mona ka Umlazi mkotisi Cardoso o ipile di tsori papadi tsa hore di lokela ho hlompha le ho bapala ka sele tshwana le ha di bapala di papadi tsa lapeng kwano seng fela hore ba phamise di kausu ha ba bapala tlhodisanong e kgolo ya CAF Champions League ho sala jwalo khulisa modau a ke ke ba teng papadi ya phirimane nyana ka le bakala timalo empa mkotisi hore ile sehlopa ba tatela o tikina se papadi se seng se tlo bapala ka rolong ya khulisa modau ka ha dumela hore zuko mdunyelwa le thapelo morena ba tla etsa mosebetsi o magethe bosiung ba sebapadi seo hari dikwala he mamedi ka tsona nka tlhakare re kena papadi ya rugby mokotlisi wa Springboks Rassie Rasmus o nyahladitse monyetla wa ho lokopana le moletsa phala wa mane Georgia e leng Nika Amashukeli ya tabeng a tsamaisa papadi ya mafelong ana a beke he ya bobedi ya tiko e batlo e bapala le hlopa sa New Zealand ka mana ka Cape Town. Rasmus o re molawana wa moraung tjena papading ya rugby o dumella moletsa phala ho teana le bakwetlisi ba dihlopha ka bobedi tse tlo ba le kabelo papading ya wa tabeng a tsamaisa phapusing e le nngwe pele ho papadi eo di tlhopa ka bobedi ditlong ho e bapala e leng se etsang hore molawana ona hore a teane le mokotlisi ya le mong o seke wa etsa moelelo ho yena se lekgetho la pele Rasmus ya hana o kopana le moletsa phala pele ho papadi jwalo ka ha bekeng e fetileng ka bobedi yena le mokotlisi wa All Blacks Dave Rennie ba sa ka ba teana le moletsa phala Matthew Curley ya neng a tsamaisa papadi ya mafelo a fetileng a beke e bapaletsweng ka bana ka Johannesburg kopano nye neng e tlo tshwarwa pele ho papadi eo lebaka la Rasmus papading eno hore ya ska teana le moletsa phala ila ba hore sepheo sa dikopano tsona letseno se batla se hlile se se la hlile moelelo jolo ka ile hore tse bua ha mo di batla di sa hloke mokwetlisi e mong wa sehlopha se seng re abe teng ka ha ba rala maano le bua maano a bona jolo ka sehlopha hore meletsa phalatsi be se watla a emelana le sona papading jolo ha ile hore mokwetlisi wa hlopha se seng o ba teng kopano nyeno ho hang fela moelelo ha o saliyo jolo he re tla bona sena hlalo sa hore moletsa phala he o sa tla kopana le se watla kopana le tsona papading ya ka mocibelo jolo ka ile mona he mokwetlisi Rasmus a sarata ho kopana le yena e le mo famano a hlopa sa habo di bile a ka lotso ke neng go tsara tsona tsa dipapadi kwa no re ya thella elelo hore he kwa no le se FM hona le papadi tla ha swa primary nyena go tsena tsa Betway jalo ka di le mothangwana ke itse Golden Arrow se botsana dipotso le Stellis ha polo kwa ne City e sa no re mo class le Milford papadi nyeng we Richards Bay e tla botsana dipotso le Kaizer Chiefs ha yongwe ile na ya Mamelodi Sundowns le se hlopa sa Mazulu ka ofela tsona di tlo bapala metsotso nye mashoma mararo ka mara hora ya bosupa ho sa no se Malaxen o tla batena no la thagwa ka ofela ntlhogolo tsa dipapadi kopano sa no re ya thella ka dintla go lotsa dipapadi kwano go re ya thella afternoon drive le Sedi FM bana be su kitseo
0: le bile bonzito
2: ke o taba
0: straight win amazulu
2: wa qala o fela ka mo go bona ka teng
0: nna ke a ke re ke bonela pele ke bonela pele
2: nne ngona lo di tshwara nne ke fumana go gae
0: Neneng na lebitswa ga ne?
2: Ya neng na lebitswa. Ke bone le ama ba no itshira.
0: Ah, yo yo na.
1: Bongani. Bongani.
0: Ah, ska bua ka
1: yini. Ah, ke. Yo a a. Yo.
0: King.
1: A sa khona jwale.
0: King.
1: Ke tla tsa traffic nna.
2: Jwale o tla mo kotlisulla ka yona tabena hore e hle ka ge hlopa sa hai ha se bapala dipapadi tsa lapeng kwano. MTN 8 ha se bapala jolo ka se bapala o kefa ke se bile baka ke le film le bu go tsebala baka
1: hey
2: lu gila go kopana go sa
0: shabong
2: hola
3: re tla ka se pitipi lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe ka karete ya di rewards kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe ka karete ya di rewards ditheko tsena di qala ka la 24 August ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng spa fela hona le dipehelo.
4: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: And now o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke nja kapa bohlaswa ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana koneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMSa law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Ho na le melao le dipehelo.
6: E kgolo e khutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e khutile hape. E bile kgolo lo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O boloka 700. O boloka 3000. O reka Nebraska Queen Base set encha ya Sili. Jwale ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Ka lebenkeleng le online. O fihlela ka di 6 September. Ho na le melawana le dipelo.
7: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
8: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
7: Etsa kopo online. O tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Momamedi haiba o e mong wa ba mamedi ba tlang ho nka karolo leetong la Bali ka kopo hle hopola hore tifo ya ho ya o qetela ya tšhelete e saletse morao e tshwanetse ho lefuwa ka la 31 Phato 2026 etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka ho etsa tifo pele ho letsatsi la ho qetela mme o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng hopola letsatsi la ho qetela la tefo ya leeto la Bali ke la 31 Phato 2026 #leseri fm travels
3: Gospel Wednesday.

0: Ke le dumile ka botshabelo tankong le fa morolo. Thabo Mokoune, le top plumber, our top plumber server. Thank you, Digital Touch. I come up for a hiss, Seneca, and my darling. We get to
1: it. Hala, lucky we see the lips on the last hour, gospel hour. Ha ke le utlwile tshibosi le lebsa halala ke ke maphutsi mo kwalo frere foto bana be Yesu sheisan le bo
2: lebsa le tshibosi bana be so a ntuli etsa ba thunjo na la ngupotsa kana le Dr. Rebecca ka monda ka 18 go sonsa Solberg theater ka nnete ba thunjo a hle letsa msebetso magetse bana betso e se kare le ka tshwara jolo fela dite modimo a le kusetse ngata fela lena le nna thora ka mona ka Zamdela sa Solberg. Thank you TLB.
3: Thank you Torari. Dr. Rebecca Uri, South African Music Awards e mokolota gau ya hore yena ke sibini se le seng sena le di gau tse ngata tsa di South African Music Awards 21 summers. Go re tsantsa a fuwe gau ya go na le di gau tsengate.
4: Ya. Ya o se be di tse ka nne me ya motswanela.
3: Yo.
4: Ya motswanela ha e fuwe ka nne 21 ke yo ina 21.
3: Na hana ho thwe o tlo fuwa gau ya go na le di gau tsengate.
4: Ah.
3: Batong. Wa.
4: Ke o se be di.
3: Ke o se be di. Ke
4: o se be di. Me wa tsa ntwe monate ke ho tlotla batho ba ntse ba phela. Re se bui ka bona ba se ba timetse. O so le jwang ka nete. Me re sa bua ka batho ba timetse ntjena mo America jeno. Me
3: Dolly.
4: Sibini Dolly Parton.
3: Okay.
4: O timetse. Ke se sene re bini tse tsabona re gata ga holo mo medi. Me ke le ka bona le tlhophiso nya rona ka jona ne re bua ka yona tabene sa motswagante fela e kgaitsela ka mmoho le barati ba medoli ka nnete ge re ka nnete ha medoli o sebeditse
3: ke sebine se neng ke se rata emetlhano metsetso pele ore ya botshelela mmamedi re a tsamaya jale ga itlheka ka nnete re sebeditse bile monate ba le yona tla goreng ya
4: borarooo
3: fitlhelana jale goreng ya botshele ke bone ba beile ba re moya wa medoli o phomole ka kgotsa empa ba beile senepe sa ntho motho a neng a ngwona ntho o beile senepe se sele ke tla o bontsha o beile senepe sa mang tlhoka o thusa
4: medoli nnane a sake ga ke a mmona gangata ke mmone o bona di-BTs e sa le ke le dikgao tse dike di shebelelang gagolo ke ne ke mmone mo le di-grammy ke ne ke mmone a tlhaga he mo di awarding ebile o nna le operation a qeta go etsa nakong eno ya ba he wa tla ke a ke tla motseba mono
3: ona sa le mogolo 18
4: lerato mogale ke bone wa morata ke bone le re feleletse morobe bangwe ba bontlwisisa gagolo gaitse diaka le thulang molefe thulang a re ke
3: moraeya
4: thulang molefe
3: a moya yo tswele pele o phomola ka kgotsa ga re tsamaya gatsi di akarebela re gotlo o sane ka labone ka money manager.

Di tabatsena tsa hora ya botshelela re difeletse ka olekwela bolipi ba keng sa Sausane re kala ka province ya Gauteng. Lorimo letla kwela ka o kgethedi ba ka ho phole empa o tla futhumala ka leboya. Mpumalanga o tla thiba ka modu senga ka dihlabenga. Ntle le mo letla kwela ka o kgethedi ba ka ho phole ho fitlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Northwest letla kwela ka o kgethedi ba ka ho fuke moya mme ho futhumale. Free State o tla thiba ka modu senga ka botshabela. Ntle le mo le hodimo letla kwela ka o kgethedi ba ka ho phole ho fitlela ho futhumala. Northern Cape letla kwela ka o kgethedi ba ka ho fuke moya mo futhumale. Yempa letla hlaka ka bophirima. Western Cape ho tla thiba ka mohodu seng ka borwa. Ntle le mo letla hlaka o futhumale empa letla kwela ka o kgethedi ba ka o tshise ka botshabela. Kagolong ya ka botshabela ya Eastern Cape letla kwela ka botshabela ka pula e bobebe ho elela dikagolong tse e kgutlile le lebopo.

0: something amazing.
1: Spinner Zonke Mystery Puzzle ho tswa Hollywood Bets. Ipe ho monyetla wa hapa karolo ya 1 million rand. Ga tshelete le di bonus bets. How betcha ka turanta ka ba ho feta. Ho di play text slots tse kgethilweng. Ka laboraro leleng. Le Sontaha. Ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu. Di fumaneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a qolleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka 5 kg ya Goldie Kapa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 209.99. Le 500 gram ya cheese ya cheddar kapa ya gouda ya Parmalat ka 79.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
3: Ke metsotso e mashumo mabedi le motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona, mme re fumana hore le ha ANC e diile ho phatlalatsa bonkgetheng ba yona bakeng sa boramotse, mokga o bolela hore o tlile ho fana ka lenane la bonkgetheng ba yona bakeng sa dikgetho tsa monongwaga ka kgwedi ya Pudungwana. Me ka ho IEC ka nako e behilweng. Mekga ya dipolotiki e na le nako ya ho fihlella ka labohlano ho fana ka mabitso a baemedi ba setjhaba ho komishini ke metseng ya dikgetho. ANC e ne rerile ho phatlalatsa bonkgetheng ba yona ba boramotse ka moqebelo o fetileng, empa se ho sa hlakolwa motsotsong wa ho qetela. Mokga o bile le kopano e kgethileng e atolositsweng ya komiti ya naha ya phethahatso Kempton Park ka botjhabela ho Johannesburg maobane ho hlahloba le ho amohela mabitso a boramotse ba yona. Re ntshetsa tabena pele ka ho buisana le setsibi ditabeng tsa dipolotiki Dr. Gailebale Phukuntsi. Dr. Phukuntsi, kgotso ha re o amohele ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
4: A ke dumedise mme wa ka ke be ke dumedise le bamamedi ba hao.
3: ANC ne rerile go phatlalatsa mabitso a bonkgetheng ba yona ba boramotse, empa ha morao re bona ya e hlakola phatlalatso eo motsotsong wa go qetela. Ho ya ka pono ya hao, ho dia hona ho re bolela eng ka maemo a ka hare ho mokga a ditaba?
4: Ha ke leboe mme wa ka, mme ke dipone ha ke qale ka hore mokga wa ANC ke mokga o batlang o lemetse haholo. Mme hore o khethe ke tapele le ke le di tla ba emela di kgethong tsena tse tlang, ba hloka hore ba imanele. ANC le ne ke itimaditse ka boyona ha o sheba diphapang tse ka hare ho mokgatlo ka bona. E lahlehetswe hape-hape ke leloko in a form ya alliance member ho SACP. Mme sena ha SACP e ipeha ka thoko ho bolela hore e tsamaya le ba bang ba balatedi ba ANC. Mongodi wa ANC o la hlalosa kgweding tsa go feta gore kemedi e batla e ntshang e tla emela ANC dikgethong tse tlang e tla kopanyetsa gape-gape le baetapele ba setšhaba bao e leng gore ga se gakalo maloko a ANC. Jale potso e golo e be ba ntlha ya gore ga re fitlha mona mo re fitlhang gaga jale karolo ya makala e ba e feng, gobane jalo wa fumana gore go ka nna e tswala gore ka gare ka moo go ANC go na le ntlha gore ke nnete lenane le teng, empa jalo o tshwanetse o tlise ntho e re bitsang ka puo ya sekgowa a balance bakeng tsa maloko ao a e leng gore a tla ba kgethiwe ke setšhaba e se maloko a ANC, le gore na jalo o tlo ba tsamaisa jwang bao bao e seng maloko a ANC. E nngwe ya dintlha tse re buang ka tsone ga re bua ka diphapang tse teng ka gare go mokgatlho ke ntlha ya boramenyetla ba ntseng ba le teng ba le karolo ya ketapele ya ANC, gore le bona ba tla lakatsa ga ba ka bona ditabatabelo tsa bona di ntshetswa pele ka nako ena e kareng ena ya dikgetho. Jale ntlha ena ke yone e tsang gore go be le bothata ba gore re bone re fumana le nane ka nako ene seo e ba botata ha o sheba hore le ntla ena e ya hlaisa ke ntate mantashe ya hore no not ntate mantashe ntate motlanthe e se mantashe ntate ntshware le mmaka ya hore ho tshwanetse ho be le tsela e itseng e ikgethileng e leng hore makhanselara a kgethwa ka yona haholoholo jwang ga utlwa ntlheng ya dithuto kapo thuteo tsa bona seo le sone ke se seng se ke dumelang gore e ka nna basetseng sa dintlha tse emisitseng ntlha ena ya go kgetha kapo ya go phatlalatsa lenaane la bonkgetheng ba mogago oba ntlha tseo kaofela di lokela gore di lokiswe go tle go be le kutlwisisano le kutlwano ka gare o mogaro pele ba ya setšhabeng and-e ntlha ya gore ebe ba diega ka manane jalo ka gona jalo re e bone le ka nako ya di-national election and-e seo ke se bontshang gantle gore ga gona ditumelano ka gare o mogaro ka bone.
3: Na go ka isagala gore ba bang ba batho ba neng ba lebeletswe go ba bonkgetheng ba hanelwe ka lebaka la rekoto ya bona ya tshebetso kapa dipelaelo tse amanang le botshepei mmogo le bobodu.
4: Mme wa ka ga o mametse ntate motlanthe le ka mokgwa a ntshitseng ntlha tsa bona ka teng ga o tlwa ntlheng ya gore na ke bo mang ba tla kena ntlha ya dithuto e ebile e nngwe ya ntlha tse ka godimo gore go tshwanetse go be le batho ba keneng sekolo go fitlhelang kae kae jalo ka matric for makhanselara bo majoro ba be le at least degree ga e tswela pele reporto ya bona e re batho ba tla kenang mo e tshwanetse e be batho ba senang rekoto ya criminality batho bao e leng gore ga ba tshwanela ba be ba na le di-disciplinary cases ke e nngwe ya dintlha tse e leng go bonagetse gore ANC e ne le ka gore ba ke ba ikobele leitlho empa komiti ya bontate Kgalema Motlanthe e ganne gore go dumelele batho bao ba e kareng bao gore ba kene jalo ka bonkgetheng ba ANC ka go se re go rona lenaane le re le lebeletseng e tshwanetse e be le lenaane le e senang batho bao ba e kareng bao ba nang le dintlha tse kareng tseo lewata fela re gopola gape-gape gore molaotheo wa Aforika Borwa ona ga se gakalo gore se ba ikamanyang le sone ga o le jwang ga utlwa dithutong ga ona mo molaotheo o kabarang ntlha ena e ANC e batlang go ikemela godima yona ntleng ya dithuto.
3: Dr Phokuntse ga re lebole nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la kajeno.
4: Ke lebile mme wa ka.
3: Mo mamedi eno re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa dipolotiki yena ke Dr Gailebale Phokuntse mme sena se re ba ya gantle metsotsong e 20 le metsorobedi ka morago go hora ya botshelela re nako ya rona ga eme mona re fetele go mokete monyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.
0: Sa matšhaba lenaneong la matsholo.

0: delicious. Rama yetsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana Rama tab ya hao ka je. O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka lucky millions ya Holubet. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Keteka Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml ya 3 Ships Select Whiskey ka $179.99. Le di 6 packet dife kapa dife tse pedi tsa di 275ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka R199. Ebe o fuwa e le nngwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. A o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Yeah, why nana bela? Ebetla ba honor ke ba Samsung. O ke ke wa khona. Sello wi khapetse honor X5C Plus. E jang 287 rand fela ka kgwedi ka phone yam. Me wi tsametse ha bonolo fela.
3: Ho bonolo. Ka men si pumela smartphone ife ka ba ife ho phone yam. Ho tloa ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka lebenkeleng ka pa WhatsApp ela 0860900900 ka jeno. Kona le ipehelo. Ha a comments fela.
4: Wa ratwa wa le lesedi FM.
5: Nahana fela o bitswa o ba se tlofensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele siya Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.

0: SABC Plus app go mamela lesedi FM ke molelo.
1: This winner zonke mystery puzzle go tswa Hollywood bed. Ipe ho mnyetse wa hapa karolo ya 1 million rand. Ga tshelete le di bonus bed. How betcha ka turanta ka ba ho feta. Ho di playtech slots tse khitilweng. Ka laboraro leleng. Le santa ha. Ho tloha ka 8 hoseng. Ho fihlela ka 11:59 bosiu. Ipe maneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Udula ukula o sa phela handle promini ke se mmatla fatse sa ka mehla sa masole a hao a mmeli e yentso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu e le le rumo la madi boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka promini e sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria.

0: antivirus. Le ha le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promin. E fumane ha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
1: Devin, di drata sa rona di a le bitsa. Mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race. Ka Sontaha sa di 30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le ditrata tse kgolo. Le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena. Ka kotloho ho SABC 2 le SABC Plus. Ho tloha ka hora ya bosupa hoseng wa Sontaha sa la 30 Phato. Hollywood Best Devon 10 kilometer road race. O ikisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. For the love of the
2: game. Mabiri metsotso e dula ho ele shume le metso meraro ka morao ho ra ya bosupa. Ga o le tsena he, hle re le be fatseng la monyaka e bang sa tsobulela selmo ya sauseng se koma mahlelo wa mola mamedi. Tsabeletsong ya le sedi ho lena la tsa dipapadi ena hloko. Mamela di Sundowns ya mola amaZulu ke ka ho mana nwa gona ke keng a tsama jolo ka tloelo fihlela e o papadi fihla pheletsong. E ma meemo ba ne hang ka morao monyaka tla be sentse re le ba mabaleng. Ke nako ya monyaka. Me,

nako mo mamedi ya ho tlamamela tshwantsiso mo tshwantshile wa rona e le munyaka ya ka jano gaolo ke a diketse tharo magolo sepile le mašwa mabedi a metsemene natefelo.

0: Silas, ha se jwalo ko ntsosa kapa ha o ke ene kajeno.
1: Ke fela gore jwale motho ga o sana le morolo wa go ya mosebetsing kajeno.
0: Ga
1: ke re wale taba yane ke bue le maxam gobane kutlwang kgathaditse maatla.
0: A ke gona gantlentle kgwebo yo ke gago ga e sale le wena o ntse o e drive le ga e be le babedi o yo o entse gantle go mo tlhilela ka thoko nakwana o etsagalang gantlentle tabeng tsa lona tsa tšhelete nna ebe max o lefile tšhelete e ya enkileng kapa ga so ka e lefa ya enkile ntle le tumelelo ya gago
1: ke tena ke tao ene ya gore jale ke se ke fetoa sega go yena
0: a ntse ya kolota tšhelete
1: nna jale ga ke lwane leele ke buisa le ena gantle fela ene o batla go bana and-e se ke bone go max o letsogo wa tlhola go lefa ka botlagamo mane jale a kompolele gona ke tlo tswela pele jale lemoale ke mofe dinotlolo tsa safe le combination e ntšha safe no
0: matonsilas ke kgona o ile a tuka malakane ga a bona gore password e feto empa ke bona e ka o tlisitse letso gagolo le wena kapa tšhee ke nna ke bonang jalo
1: hela ke tla reng o se letise gobane ga se kgatlola pele tabe ne e tsala max wa tsa re ke dira ba boemong bo go a ne nako e baneng a phisa lerato le bana ka thata ba hula ka boi ke na le ipotsa gore na ka nete max e le gore banna kapa o na le bothata ba gambling kapa ka ga ke tsee
0: gao selas ga gono jang ga o go sale letsogo e tswa ke eng gopole taba eo
1: ae ke bona ka motho enetlhe a sa kgetha menate o itiela fela ma ga ke tsebe gore na ke re sena o setsiswa ke eng empa ae ga ke tlobela legabe leno la gae ka nnete ke utlwa goreng kebe ka loka tšhelete ne yone ke a e tlhoka e santse go kele morago
0: wa tsheba lerato le o na le mona o na le ntho o taba e ne ya max kutlwa eng kopanya tlhoo empa e gona ka o bonagala a imetse motho wa batho ka nnete gona jaletse o go nna ke ke mofe nthonyana o batla go itshedila maikutlo ka botlolonyana ke be ke re go yena ae ela ya galeng tse teng ka tunka mona e e sa le boisia fela ga ke kopa o tlo ntshwarele ka go fana
1: kaotlhe mabato ntse tse ba antle le wena gore ga ke sa le motho wa matlheongae ke na le o ipotsa go ebe motho o sa bona je a sa le motho o tlwelela ona jala a goloje ela lerato o na lela kae
0: nka re fela go wena lerato o na le dimoresana empa moya wa ka ga o dumele go rometsetse a ka ba mobe jwalo seas ke a di tseba diphoso tsa gae le tsela tsa gae tsa etsang dintho ka tsone empa ache eo go gonela ngwana yona a e kgona o e le boseas ko kutlwa le taba e nngwe ai
1: ga kompolelele mabato re tle re reng ka puiseo tse gae tsewa di buile nna ke mpa ke songa fela ke tsela ya bua ngwaneno ka teng kore ka mantswa mang max ga a bona ngwaneo yeno o iponela mosadi fela o ena ga utlwa puise jo rona dietse di tla tshwenya motho maikutlwaka
0: fela he oa tseba gore motho e mo le mongwe a ka tswa le ko teng ga a kwa tile a kere kapa ga a imetse a batla go bua ntho molemo batla mo
1: ajalo
0: empa oa tseba gore gona batho botlhe ke etlhe re latlhe sepoko gatlhie taba di se gantle le leleme le ya thelela selas le wena o le jena nakwana ntse o genne o se ka lebala ke diketso satla
1: anka engwe taba ebalebane
0: empa he ga ke le ke go tsosa taba tse seng di fedile motho wa ka ke re fela motho enwa ke motswalle wa ko mosa o kae bakeng sa
1: gae
0: ke a utlwa diphoso tse e bang diteng le tse e tsagalang ga ke re ko wena o dulang go sebetsa le motho o a mmona ebile wa mo tseba le ena o tshwanetse a le ke o gonyetsa mabatha a gae a ka kenetseleng
1: mo gokela ka tseka puo ya gago e ka ba ke nnete jalo fela e se ka ba ele e nna ke e naganang

0: Mme ba ke se ke kopa ska le balane tshohle mirene ha ikena. O eno ha pedi ka letsatsi le botlhole ha ikena. Ke se ke mohametse le base ke le kentse ka frigeng. Ha lena le ka fela ke o kopa hle. O ntsheleleng ka frigeng ka mane. Eh, o ntsetse ha e ba ho ka ba le mathatanyana ke la bona mohlomong.
1: Hey, modie ha se nna mwana. Mwana ko e. Mwana no kwa hao. Wena o mwanaka. Se ka tlantla sa legata ka ho batla ho ruta hore na ke etse jwang a ko heme ha nyane hema a ko sompolene ha o tlotla o ntemella ka ditsena tsana tshe kae ka go ntinya sekolo o nana go tsala o sala le seya ka le seya le lawe
0: be ke bontsha
1: re e wena ke hudile ke mokana ke hudisitse ba o fetang le ba o fetang le ba o feta a ko tsotsa mme o se ntse ka ntse
0: kwena o ke sisi ha ke tsama mwana na e sale ke motsekiswa tshe ke se ke tshaba gore ha ke go phuthuloha
1: a ke re wena le kentse setlatla sa ha bofano ha ke tsene ntwe kana kana e bang wa itsetse ntse o bona gore lenyalo lena ha se le lenyalo ke mantwa ne ntwe na ha wa tsa ke nkhutse mohlangana nyane wa hao ye wena o mmisa monna ha ba ke monna hao ha ka phunyeo a tla kwana a re o tlotla a bua ka le selena le ha ka bua go tlotsa ka ho nka montsha di pela di falla di tsama di entse mokoloko di je re thotu
0: a tshe le wena jela ho ntse o ke mohlangana ka ka pa monna
1: na ha hona motho a tata a hlotla le selena ha le setse le nna wena ntse ebe o re ke eng o re phetha hape a ke o ntse
0: ke se monna ka e bile a se mohlangana ka sempa ile ntatwa ngwana fela e bile o santse mo bontho e kwa se kholo a sa hona ntetseditse hape mabane kere a mpetsa ka ditlhapa gore sheba a di lahlela tsena
1: ha bo fana
0: ka di ngotse buke eh a ke go kwata se taba gore ke metse ditse protection order jwale ene a sa ntwentena ka fisa gore le qwetha lena le lona ke le hlaloseditse gore ha ke batle ntwenana e tlo nketsetsa ditaba mari kai yena la telo re etse bona jwale
1: o ntse bona o go shebile pakeng tsa mahlomo
0: modieng jwale
1: modiei ga e le gantle o kekisang ha bofano a ko tlhompolene he wena a ko se ka batla go ke tle ketelele ke fedile teo kapo ke nyontse ke a bofanelo ao fela o iketsa tlatsetlatse tjena o sephokona wena he bothate ba gao ke o inela leqheku le lekana-kana le o isao phanse phezolo ga bofane o diletse go rwaka ka mabaka a se modieng o sa tswa o beya matso a segale a o bopa o bopa e ne ka o boloka matlhong ka mone o ntse o mo tlekisa kae jale o tlo pota o re lekotha le bua gampe
0: aseore ke a mmuelela
1: kaa
0: ke kopa o tlosise ntho ke e etsang ke o naganela ngwana tle ga ke batlo o fumana ke se ke lemaditse bokamoso ba ngwanaka ka lebaka la gore ke nne nana ke dile fisana odimo leng tatae tle and gape ntho ya botlhoka kore ga ke batla latlhelwe ke mosebetsi ke ntate wa ngwanaka
1: e ka nka tlatsa o ntse o ga bofane ke ntata ngwana gago he kore banana le nke ga bonolo fela je le nke ga bonolo kore modie a ko tlhompolelele ga o na kgona go ikhudisetsa ngwane wa gago le moo e bona wa tseba ke utlwetse goa ga monna monna ga a ka boela fatshe o nolo gampe o ka boele a eme gape a phame empa mosadi a kao ke a utlwetsa o ka nna wa oela gore a ko tloelele go nna o qekisana le ga bofano jena ngwana tuo e leng go batla lefula gao mo le teng o batla lefula gao mo le teng ga ke utlwe taba gago gantle modie motsotsonyana fela wa nye fela hehehehe ntato wa ngwana ka o ntemaditse o nkotlile ga motho a go santsane a nkeile keo o boetse gape wa nye fela gape nyefenyefe ntato wa ngwanaka ga ke tswa borokong engwarenga gantle o ne o bone a ngwana go monneo kapo o shebile ditšhelete tsa
0: kapoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: takiso nna ne ke tlo go wena modi a imollo o todileng mo kotsi tima mollo ka mollo tima mollo ka mollo tswa o tsamaye mosebetsing kwa tshuka o ntse o ntena wa nyontsha o tla tseba go itshela kelelelo kgetlong letlang ke lefatshe mona o suaka o na le ngwane o tlameileng go molwanele ka sotlhe se o nang le sone a go tloele go inela le o qhekelelwa ke banna bagolo ba ne ba fapantseng dieta bana o se tlatlana wena wantene tsamaya.

0: Mrs. Mabatla, ke kopa re fitse taba ena ya hore o ile maponeseng ntle le tumello ya ka letsholwane. Re batlile re lahlehelwa ke e mong wa rona.
1: Ke mametse, Mrs. Navis.
0: Ba tseba e bohloko ntho e hlahetseng tsholwane. Ha ke batle le ho nahana kgatello eo a nang a le ho yona. Mme bakeng sa hae le sekolo, ke kopa kgotso pakeng tsa ka le wena hore e ye pele. Ne re kwatile empa e fetile.
1: Tswela pele.
0: Bonneteng re ka una molemo o moholo ha re le mmoho ho ena le ha re arohane. Basadi ko emana nokeng. Ke a tseba mabatho hore la nka kopo re se ka ra hlola re qabana e ke ke be ba etsahala ntho eno. Fela se ke tse kopang ke hore ha re se hlole re dumella e mobe a kene pakeng tsa rona.
1: Ha o motho le ya o mong eo ke leng sera sa hae mona mohala ditonisi. Sesosa sa ho thoma ha lebitso la ka keng? O ko tswe ka tsona ke.
0: E hlahise lebitso la hao bakeng sa bokgoni ba hao.
1: Bona mona hae, Mrs. Navis. Ke a leboha ha o nthusitse ka application. Wa ba wa ntshehetsa nyollelong ya ka. Empa ha ke tshepe hore o lebelletse hore jwale ke tlo ba A. Yes, ma'am. A. Yes, ma'am. Ka mehla eo sa ho bua. No.
0: Mabatho, ke itse re tlohele dintho tsa kgale.
2: Re ne re o hlophisetse ha kalo kajeno le ka moso e ntse le letsatsi.

0: Mamedi e tsamaile jwalo monyaka ha jole metsotso e mashuma mabedi le metso e go bedi ka mora hore ya bosupa ela hloko hloge papa di tema melo Sundowns a Mazulu me o tlwe ha setswa ka kotlolo kwa notsebeletsong ya lesedi ke ka ho Mamedi manana gona ke keng a tsama jwalo ka tloaelo ke ka ho satswa utlwa monyaka tsene re ke etse tsena ke gutla weso re le ba opule leo le Ernest Makhaya hang ka mora umona
1: nahana fela o bitswa o ba se tlofensa di Springbok ke mo kotlisi rasi rasmas We get Alicia, Chaslin, Le Avon, Sitsongtsong, Sasihlopa. Ubina Tina Yasichava, only how Philip Brian Havana. No Chevella Bom Mampuni Valifatica Waterloo, Little Kakapa, Sadi Boke. Rakafella Copec, a figure by Ife, and a link to Tonsos at the Springbok. O scan a QR code, who can a Laturisano. No Kahapa Muneta, who beats a horror over Elmo, Wama Pogo Pogo, Coca Cola. Una Lady Behel.
2: Di papati Holisedi FM.
0: Mama ke gena Loftus Versfeld ke na liena Pule Leo le Ernest Makhaya. Hello Pule.
3: Oh bidi bidi.
0: Nganeso le ga itla gaitse ya motho.
3: Ba loka jwang gaitse ya motho.
0: Bona mona tsena tsena thori mona nengwa botsela botigenyo ga tsobolo bona ke a tsiba le mme yemo le tloge fa yona ile jwalo fela.
3: Ile jwalo fela gaitse ya ka ke sa tsama ke le mo ke tsama le ka kape kgolo.
0: Etsa njalo ngwana mme idumetse.
3: Ke le bua sibidi mo lefe etsebeletso ke ya lesedi mo mamedi ya ratehanga lo wena mo rati mothaseli lo wena mo khutumetso yana tsebeletso re kenke nako le motsotso ke tla ke boema dume go lela haufi mo mametseng lo ona teng letsatsing lena la ka jeno o dumediso ya ke motaunye motuna ke siana tawe ke na manetsetsa mama rielle wa di jabato motaunye rapiri reng ha bona go dika metsing abe aitela are ke lefura na ka libitso ke pule lieu mo mamedi me re kopana tsatsina ka jeno e lo re lehla lena le udimo ke la mashume mabedi ana le metso tsheletse Hodinena Yapato, Limonsena Sa, Ketitepedi, Mashume Amabedi, Anna Limitsumedi, Hunter Fela, Me Libala Kilena He, Kila, Lofta Safferfeld Stadium, Elongre Kilabala, Lef Manuanga, Kamonaka, Pretoria Tanning, Yam Mamilodi, Honaka Provincing, Yakouting, Libala Liling, La Tewa Joloka, Silemosan, Sasekiti, Mahurabonga, Mashume, Ah, Kapatire Li, Tilela, 1906, Official Laka, 1923, Me Papadina Kia, Liki, Ya Betue, Ya Premiership, Hopulare. Mamedi sa patsana tsepedi hen ha di kopana jwalo hantle fela di kopana jwalo elore ke papadi ya bona ya bune ena e o ba bapalang ho baneng ba se ba bapetse di papadi tse tharo kwa mona loko nga Sundowns e du tsibe mo ba boraro ka mora papadi tse tharo ba hlotse papadi tse pedi bana le papadi lengwe e ba bapetseng ka o lekana ne di ntla di supilenga ka mokotlenga a mazulu e du tsibe mo ba bune ka mora papadi tse tharo bana le ntlatse ka patiri bana le papadi tse pedi tse ba di hlotseng ba bapetse ka o lekana papadi nye lengwe mme ke mohe bana le ntlatse supilenga ka mokotlenga Haile Mokotisi wa setlhopha sa baeti ele nna tsapa sena sa amazulu tiba jalo ka mongadi a tsa zwani wile a tsa ababe a tsena he ba shima le bahai we mo mbapile ona le yena ka mane wilfred na ko wa sine a go be di oteng yena sandile mthetho a bora ro oteng riyana hana mupo a bone oteng tarika filisan a bo tlano oteng omega mdakan a bo tselala oteng liam benan a bo super oteng sipa mandla zikali a bo robedi oteng nkosikona khateben a bo robong Oteng Tandolo Nkosi Ngwenyam Abuleshume Oteng Mlondi Mbajwa Ati Baukatela Kiena Atini Ma Kukulan Dirzefe Tabona Kite Mwepedi Taro Nesa Notelela Super Robedi Robong Kalatakurin Lakopasena Sa Amazulu Retanerba Nkiwane Papalikena Isabile Tahuilen Mototunguna Wahana Jwale Sundowns Elemba Modi Babaeti Emombapile Oteng Yenan Williamson Ati Babedi Oteng Kibile Kiena Mokapteni Oteng Kamane Tapelo Murenan Oteng Babura Roki Malibongwe Kozan Oteng Babuneki Krent Chikanan Oteng babutlano ke Fawaza Basadin Oteng babutselela ke Sipelele Mkhulise Ati babusupa Oteng Tebo Mokoena Khutlile Hantle Fela Sundowns Aburobedi kena Tashrik Matthews Aburobong Oteng Keshia Smailula Alishume Oteng Sianda Ndlovu Ati babukatela ke Brian Leon Harshabehe Dirzafeta Bona Libona Kirzafete Kabanga Terobong Oyakamho Kiribonan Katinga Bata Misan Papadi Tatina Kajeno Ribuaka Munawaka Manika Port Shepstone Kibuaka Moti of Monanka KZN Antefela Yailing Renegato Hulu Kalibito Latunu Jualehe Yenaki Munghadi Skumbuzo Gasan Kiena Yatamisan Yana Papadi Ati Harshabajalo Batabimba Mutusa Kamulingoka Chabatati Hulebala Ribuaka Mung monga di tembing kosi mangai ho tswa mona ka prima go lebala mo re ditseng teng re bua ka Thamsanga Sebati ho tswa mono mo office rwa bone wa papa diki monga di Kenneth mang mamegon me highly match commissioner re bua ka monga di buile ko bule ke ka tsela e he ba ditseng ka teng ho ya ka mogota batsena di tlhopisitseng ka teng mo mamedi letsatsing lena la ka jeno he e kina li Ernest Makanyan hape hape kina li Madikunupo ya dikunupelang kena anati konkan le kakwanoka kamana ka michining ena yaruna riti dumedise Ernest rekopana papa dinyana e matla haholo Sundowns le Amazulu kapatsena tsepedi di batla dilikana ka dinthonyana tse batla dilingata kwa mona lokong ngwana mme me harse ba jalo hartse burna ibe mohlomong hasere ala papa dinyana re tle re manulle re shebe runa ibe mohlomong lihlo la runa le ka re bontsha eng ho ya pele ho tloha hana jwale o bo sontso dumela mo sothe motle Ernest
4: ke di medise ke di medise pulo ngwana mme ke di medise le mamelo le sedi FM ho hlema metsing a le teng ke papa di etlo ba matla holo ba ne ba tsena tsa mazulu ke tlhopa se ke mesedi teng ho re se sebetse hantle se a ho sane se we sientseng ka pa se fitletseng se le monse fitileng a sa di papa di
3: ho shaba ngwana mme
4: o fumana hore
3: ba le ba mamedi botshatanya ba bontse boleteng pa he
4: di papa di tsena tsa MTN 8 ne bana ba Sundowns ba tla le ka matla hore ba tle ba khutlele papa di ba tla hape papa di ha holo jwang bile ba bapalla hai ha ho bona ho ho shopa tse bang di chakela kapo di atela mamelo Sundowns hore di tle di hape di papadi
3: ri khoe ke bolo u harse ba fela jalo mamelo Sundowns entse le noto ha ile tsopa sena sa Amazulu le bona letsatsina ka jeno he ba pere tsa bona tse tshweu mme harse ba jalo di tshweu ka ofela ho tloa mona dikipeng ho ya tlase kwa nam marigoeng mme harse ba di ka usutsa bona ketse bolo u dina le metseronyana bo sungnyana ho di mumane jwale ba tloa ka mona ka borong ho libisa ka le pionga ella ka le letsia di elenga ka le buya na ke dutsi ka bo molengona o ka bo prima ho le bala kwa mona le ba lenena la Loftusam Perfect stadium harshebe he ke noto matakure ka bobedi noto Sundowns noto Amazulu me momamedi harshebe he ke a le bolo e bile o te poso ka mono donan e se tsopa sa Amazulu o te poso ka mono se tsopa sa Amazulu aba petu se papa di sa mamelodi Sundowns hampi eleng yana ka mane li yonan aba petu ka mane li yon hampi e bang ke bona hantle o bile o tsogwe poso ka tsalo le yana li yon o tsogwe poso jalo khatlanong liena Lyon e songwa bolo hotella ka molengwa ka prima ho le bala re ho santsane jwa he mamedi bolo ne santsane ngwe hlongwe jwa nong e ke tla kentse thapo tsena ke khutlele a papsintsa khaso ho sibidi re ya mabenkeleng
5: o ka wa ratwa wa le le sedi FM
1: Nahana fela o bitswa o ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon se tshwantshwang sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Con la ley de Pejero.
2: Sadi Papati, Polisedi FM.
3: Re tlo le bo jalo sibidi mo le fe hantle fela mo mamedi re shebe he e ke bolo e le ngore e tla tle e be bolo re tla tle re tlotla re tsa bonete ba hore ntse ke buisana jalo ka thuko ka kwano le ka kape kholo tiwa jalo ka NST mo mamedi e ke tla kutla rona e be o tla tle an kutlwa tsa utlwa ena wa nkutlwa jwale nna ka kwano ka mona ka mo tshedi tsinga teng ha ke mo tshe hantle entse le noto mamelodi Sundowns noto ayana Amazulu Sundowns ba le ka jalo ho tsena ka bolo ka mana harbone e tla hantle fela ka mana ka lotula ha ka mana cha shrike ne Matthews ontsa bolo o isiya mane bo haring bal bala a be tla ka kwano lotung la etapelo morena morena ke ka bolo ka mana etapelo morena enka isiya mane bo haring ba le phala ne se le ba ntile ba isiya mane hantle fela Rao Sundowns ba tle ba batla hantle ba e ke tile bona ba haisa le ibile e ketelletse e ba tlotse ibile ba e karaba thibile peletso ka ntle mo mamedi e tlhopha sa Mamelodi Sundowns ka mane fa wazan basadina e kena e tla jalo ka lotula tebo mo koena mo koena ke o ntsha bolo jalo batla thapelo mo rena mo lengwe ka boprima go lebala gore banna ba isotlong he ha ke le bona lokai nako metsotso ke supileng karolo ke ya pele ya papadi e ne letsa ka mane hantle pela ne e ne ke o ya ka mo lengwe ka botshaba tsatsi mali bongwe e kozan japo ko ka tsana ka ne o tlotse mo la borren bala ba inka jalo hape e re ke na tebo mo koena o atla ka bolo yeo o ikudisa mo la borren bala ba inka jalo ke o a khabeletsa ka matsa mahulu e tla tlo ka lotula ka mane mbanjone mbanjwa ke o ka bolo ka mane mbanjone o ntsha jalo ka mana re bone ke ya mathelo ne e tla ka kwano ka boleng o ka bo prima go le bala ne ko ba impala jalo o iko ba hanpe ka mane omega mdaga o iko ba hanpe ka mane omega mdaga re ku torna e be nst ke mo fumana na ko nyana ya hana jalo nst ngona me khotso
4: e pule ngona me churi medise ke me selwa mura le seria fm wa nkutwa
3: nst
4: pule leo
0: pula khaitse la motho ere ke hlalosetse NST o ga tswele pelo ba nje le ka ga lutlwane mpa gona ga lutlwa ka ho hlohle ke kopa fela khaitse la motho le tswentse le tshwere jalo ke fete mabenkeleng hanga ke khutla mabenkeleng ke tla fetela o NST ke bole ke khutlele wena
3: taba ke yona khaitse
6: me tshe tena e santikana ke kopa re akamenzi
7: le nna ke nana joano bana le disolo tsa le hlabule jalo ka dithisa bana tse tharo ka 100 rand fela ha ke sebedisa account ya ka ya akamenz re ka ihapela diphaso tse ntsha le hlabula tsa le lapaka ho fela tsa boleng ba 20000 rand
6: le santate wa di shoka
8: re ka account ya hao ya akamenz mo ka ihapela diphaso tsa le lapaka ho fela tsa boleng ba 20000 rand ha akamenz fela hona le dipehelo
9: Haisale dilemong tse mashema robonga ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete dipale ha ke sabua ro fa lesedi ro fa nnete e felletseng minona mino maiku kholo ya rona ne bile re kopanya mantswe a temo ke mantswe o kekeng wa lebala le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng Le motsema shema robunga tsa SABC re halala halala halala halala SABC
10: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Ke nako ya laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 27 million rands. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Sebella ke tsalo ya hulwa ha dinomoro ka kotloho la borarulena ka hore ya borobo mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa boga di milione le bo madi milione kwano lapeng Afrika Borwa wena lotho ya naha dipapadi ke tsengata menyetla le yona e mengata ha ile di milione di bapala bana dipapadi di tshwanetse ba di dilemo tse 18 ka pa ofeta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
2: tsa dipapadi ho lesedi
3: FM
0: NS khaitse re motho a go enke mo
4: Warambe ha ke urumedisa ke le bua speedi ke urumedisa mamelo le sele FM ho tle mametseng a le teng ke urumedisa le pule ka mane ka boloma ngwanamme ke papadi e matla ho lo pakeng tsa tlhopasena sa Sundowns ha mo le tlhopa sa Amazulu ne se o kineng ke ka ho tlhalosa ke ho Ramazulu le a sebetse hantle ho lo selemong se fitileng a sa dipapadi ne ke na hana hore le getlollena ba tla leka ka matla hore ba tle ba a ho sane so ba ile ma se fitlela selemong se fitileng a sa dipapadi mme ba mo le Sundowns ka tlhokeng le leng e tla papadi ngena tjena ile hore ha ba ka ba sebetse hantle dipapadi ntsane MTN 8 le lutula pele la di semifinal mme ba tla le ka matla hore ba tle ba ske ba swabisa ba latedi ba bona holo jwang papadi e bapala le baleng e bapalwa le baleng bena la Loftus
0: ga itsela motho pula le o ka dinka ngwaneso
3: re ke le bo jalo sebedi mo lefe hantle fela mo mamedi ke ka tsela yeo he nsta a dibeileng ka teng he re tla nne re sebetse jalo kgaitsedi yaka mme re tla oetsa mohlanka wa lehokela pakeng tsa rona le nstm e le nnoto ka matlhakoro a mabedi nnoto a mazulu nnoto sundowns sundowns ba qeta ho ba lehuku ye neng e rrawa hantle fela ka kwano ka hukung e ka borwa bophirima ho lebala empa la le jalo ha baka ba e sebetsa hantle e ntse le metsotso e leshome e le nna le metso e robedi e supile e mmedi ai karolo nyana ya pele ya papadi ha re bona kamane ka modimo ka botshaba tsatsi fa wa bazadina a se amro nyana mani ebile ya tla bolo ka bana re bona tshewa e se bile etla e tsena ka mane karolo ka rasrono biki se ba rembale bana mme ne hlile e thewa jalo hantle fela bana bo krante ke kana mme sebetsa ka matla bona ba isa le tebo mo koena mme hontsa bolo ka sekrete ba batla lotlo ha hape ka mane krante mme hore bana ba isa tlonga ke bona lo ka ye empela jalo ke ane sundowns ne antsa ba hlile ba bua ka yona ba bua le yona mme malibongo e khosa o isi ya ka kwano ka mane ka bo prima go le bana e se bile ba tse ka mane harbone krante hape onka bolo ka rasrono uchi se boreng bale bala e ke ane bolo ka mane betla jalo a kome phemisa bolo tele ka mane basadina empala jola fita bohalotso ya fita bohalotso ya bahlula etsola kantle ho thwe haibe bolo ke nang ile thaho e me kwalunga ya se bapadi sa morao ka paskiri em ke bojolo ka mne si tibatibane sa tlo pasena sa amazulu eleng wilfred ko wasine wa inka ka mane ko wasine witse ka kwano ka mane ka lotu la haika mane reyata hana mo pa sa tibolo telele impala jolo ba hana mrao kwa mona mne e khuta jolo ka ena morena e bile tsola ka ntlo tshe ha be tahlelo he banna ba heso o tshe ha be tahlelo ya lona ka mona se tlo pasa mamelo sundowns ka patire sam amazulu o tshe ha be tahlelo ya lona ka kwano se tlo pasa amazulu ha tlo ka mane riyat riyan hana mupo elinyana mo kapteni wa se tlo pasa na sa amazulu mo mamedi a kiena mo kapteni wa se tlo pasa amazulu o buisana jalo le moletsa phala ka pa kere mo tsa phala monga di skumbuzo gaza o buisana le ena ha moho le se bapa di moho le ena ke bo jalo ka a mo le se bapa di moho le ena ke bo jalo ka omega mdaga hona le taba e bana ba hlile ba buisana ka yona ba iqetile ya tla bolo ka bana re bone ke mo rena ho ntsa bolo ka bana pala jalo ke anene bana ka bana ka musewane e tla jalo ka lotla ba zadina re bana ba isotlo nga tshile bona lo ka yeme ho nka bolo ka bana ka rulunya sundowns ya le bana se le ba ntile ka bana ke anene jalo bana tsa mkhosa ne ho za ke ho nka bolo u isia mo rona na hanyane ya tla jalo ka krent ke ka nam ho nka bolo ka bana krent re tlomba na tshile bona lo ka ye ho nka bolo ke wenetsa ka bana khosa ne khosa ke mo le bongwe we be la bo ringa ba le bana jale re bona ka bana metsi usa we ne tsaka manene pasadina pasadina wa ikoma bolotelele karolo nya le tshini feta bohalotso la lejano ibile tsela kantle feta bohalotso ibile etsela kantle jano e bahlula se tlo pasa mamlodi sundowns e bahlula kamane hantle pela siandan tofu e ya mohlula kamane siandan tofu thi haibe bolotsana banna ba isuwa ele tahlelo ya lona ka kwano tlo pasa mazulu mme molenguna o ka bo prima ho le bana le pio kila le tsiadi tahlelo ka mona kena mo kapteni kamane hantle pela mme ele nyana rian hana mupa a tlela ke bolotelele impala jolo ke ane bona ba ihula ka di tlhoho mme ya tla bolo kamane ka musewane ne e sentse bile ba ntsite impala le jalo ya matelo ha bone ene sentse bile lile phala ke bone fela ka re ho santse ale ka motsotseng yena athini makokolan athini makokolan ona santse ale ka motsotseng ka mane athini makokolan ona santse ale ka letswe ka motsotseng ka mane athini makokolan ha itloseng ka mane ke so tla pasa mamelodi sundowns eno to masakure ka bobedi metsotse ya rona e leshome le na le metsotseletseng karolo ke ya pele ya papadi are bone ke na ka kwano krante ke kana ho ka dimamole go ka bo prima go le bala ke e mna morena morena o e khutsetsa go yena ka bane krante ke kana ne a ke kana o e batla lotola malibongo e khosa a ka bolo ka bane malibongo ene ba sa di nne e bile ke e tashrika Matthews ene ho ine tsa ka bane ba sa ne ba malibongo e khosa khutela mo roganya ne ha ofinyala se rono biki ho ka dimaka kwano krante ke kana ne o ka gara se rono biki hantle fela ho ine tsa hanya ne karolong ya le bala la tsapasa amazulu impala tsolo tsane ne a ka bane Matthews o isi amrao o sitiba tibane sa sundowns ibile ke mo kapteni e ke o ka bolo ka bana ke la lojalo krante ke kana o batla morena morena ke o ka bolo ka bana o isi ho ke kana hape ke kana ke o nka ka bahlale e isi mane lo tunga la hai ka mo ka bachaba tsatsi mali bongo e khosa ne wa tla ka bolo ke o o tlo tsema mara mara pa le jalo ne hana ka bana ba itsula ka matla bahulu amazulu impala jalo ka man touch ke ka so home fela ke a le lena mona ne liya mo bena ne impala jalo ka bana ke la bo hape ke bo kuina harbona ke o ka bolo ja le tshini ke sha smaylula ka ntlo ye tshini ke sha smaylula wena tsa mokwena mokwena tseo o atla o ka bona ao empala jalo wa hana ka manene o eme ka pela ka mane pen empala jalo tseo le jalo ya atla ka mane ka mosewane mo tsi Matthews tso sa motho ka mane Matthews wen tsa jalo ha re bone ke hape ba e koma sa ndaus ka re nyale itini ha ana ka matla maholo tafeta na tarika please a itshula ka tlo ho jalo ire ha itshula jalo mo mamedi hantle fela ka re nyana ya pili ya papadi e matile metsotso e ka bang el shumele metsotso pileng en ka pa e kere el shumele metsotso robedi karolo nyana ya pele ya teng ke tla ke buela hape hape ke khutlele ho kgaitse ya motho e leng sibidi molefe re tlo rona di emejwang dipapatso.

0: try something amazing.
1: Two-pack, two-pack. Stop your wear with Princess Pop. Make our Herman's your next stop.
2: Reka pakana ya ditse pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba. Botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Kile Seedi, ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet dife kapa dife tse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e le nngwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Ha o rekise sebaka tlase ho dilemo tse 18.
5: Sadi papadi.
6: Ke le boa sibidi molefe mo mamedi ha re bona he rena bolena Sundowns ke bolo e tlongwe mfatsi ke ane ba sibidi ba nkile ba ilwa mme impala jolo ke ane ba hlula ye ba hlula bolo ibile e kateletse e le morao mane ho sitiba tibane eleng yena Williams mwana mme ha re shebe he papadi ho fitlela mthatungwe na bona jwale re ntse re shebile metsotso ke na e mashume a mabedi karolo yena ya pele ya papadi mme mona teng he ha re tsebe ho fitlela hana jolo tsena na ibe re ka bona skala ibe se wela kai ha ile mo tlopasa Mamelodi Sundowns ntse se thetali hi le tlopasa AmaZulu se thetali hi ha ke tsebona ibe king ntho entle e o Mamelodi Sundowns i yetsang e ka patire entle e ya AmaZulu ba i yetsang hore Sundowns ibe kana kwena ha iso ka hlaba ntla king ntho e Sundowns ba i yetsang entle hore kana kwena ibe no re tlopasa AmaZulu ha ba soka ba hlaba ntla Ernest
7: so Mamelodi Sundowns e se etsang ona mme ke hore Mamelodi Sundowns ina le boleng ata ho nna le taolo kgolo papading yena empa hen ha e kgone hore e tleng ke dikato tsene pa etseng ha e fitla ka karolong e kotsi ya tlhopha sena sa AmaZulu mme seo AmaZulu e kgonang go se etsa ka magaethe ke gore ba kgona go tshireletsa le go ja dibolo tseo ba di kgonang go di tshola e se dibolo tse bang di ba kotsi ga kalo bane di wela dibapading tsa Mamelodi Sundowns tse bapalang boleng o ba reng balabala kapa tse tshwereng tlhopha sena sa AmaZulu bogareng balebala mme seno se etsa gore obe thata le go AmaZulu re tle e fitlhe mekwalelong ya tlhopha seno sa AmaZulu empa go fitlhela ga kana ngwana mmema tlhopha sa Mamelodi Sundowns ke sona se bonagalang se le mafofothago
8: pule
6: ho jalo fela ka kapegolo ke a leboa mo mamedi metsotsong yena e mashome a mabedi a na le motho le mongwe se ntse keng ka thapo tsena sebedi molefe ke gotela ho wena phapotsing tsa gaso ka dipapatso
9: wa ratwa wa le lesedi FM
5: Sadi papadi ho lesedi FM
8: go la pele khaitsedi yak
6: a ke ona taba he ke no mama medi e metso tsere no ke ane mashume ba medi ana le metso medi e karolong ke ya bobedi e ke ya pele ya papadi noto ka matla kura ba medi tsene noto sa ndawse noto AmaZulu aposo ka mono wena current chikana aposo ka mono current chikana ba ba petsi ngwane mong hampi e leng thando lo nkosi ngwenya se se tle he sena city se se papadi se ba palampele e hlopeng sa AmaZulu ona le dinthlatse tharo tsa liki mme di hlano ka kakaretso re kentse di dipapadi tse dinga tseo a senga di ba petsi o fihlela ha jwale na kamane thando nkosi ke thando le tuki thando le nkosi ngwenya hare bona tjane bona betla jwalo enkwa ka kwano ka mongwe ka bo prima ho le bana e tla jolo ka captain fantastic Ryan Hanamu pone ai batla lotu like kamane Wilfred tsa bolo yeo ho ile tsa kamane Sandile Mthethwa o samlan tsi tse bolo kamane pala jolo e mo hlula monnani kamane ka musi wane molengo ka bo chabatsa tsine le atini ne empa jolo tjena bolo betla jolo ho se tibati bane sa Sundowns wa enka kamane mo captain wa sa tlopase sa Mamelodi Sundowns wa inka kaman hanta fela Ronwen Williams wa ka kabalo sabilan tite la lu jalon enkuwa kakwano kamana mrawo ki eta katapelo mrena kamule ngoka bu prima khule ba nam le pion le tuna la tsopa sa sundowns harbonen kamane current chekana aban sabolo kamane chane ba netsa current chekana hape wine tsa kamane malibongo e khosa mule ngoka bu chaba tsa tsile pion ke le tsia di la sundowns ba isi amro mane kamane chekana le nan aba isi alo tuna ha kamane Matthews ke un sabolo wine tsa kamane khosa entse le tsopa sa sundowns o ka ronya bona ya le bana harbonen ke na ka ntlenya no se khaka se bo ring ka ya sadi 18 ni eta tsolo ka lo tuna ha kamane chekana chekana ke un sabolo wine tsa kamane ka mo ngoka botshaba tsatsi o batla lotla ha ka mane monane ne eleng ma libongo e khosa ne o tlotse mo la horeng bana bana joane o nka bo roka bana re bone a tlola ka botsane ka mane tshetsa tsane impa raha na re ne ka mane tshetsa tsane ba raha hape e ka ba mang I see Brian Leon. Sisha. Karunete. I be a joano kamane Brian Leon. Bolwen tlebona bae sale. I raha kantlenya no ditini kantle o se kheke. Sane sane le ka ra se kheke se o sa ditini. A o tla se motho ka se bitsang ka re ke voli. Ya ba o tla se mapadi ka patiri e bitswa ka hare. A o tla fela ka letshwe ka mane se tiba tibane sa tlopa sena sa mazulu e leng Wilfred Kouasi. Hore ya mo pema notsi. One tlopa sa Mamelodi Sundowns. Noto se tlopa sa Amazulu ntla e kenang hantle fela mo mamedi metsotsunya na mashuma mabedi ana le metsumihlano karolonyana ya pele ya papadi Ernest Kiotaba
7: ngwana mme ntlha e ntle jalo ka o se o tlhalositse tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ke ile ka tlhalosa gore se batla se le mafofotha mme ga ke makale gore qetellong ke mona ba kgonne gore ba tle ba fumane ntlha mme jalo ka o tlhalositse ke yena Brian Leon ke ntlha ya bobedi eo a e tlhabang a selemong sena sa dipapadi dipapading a tsa leake mme ke sebapadi se tlong go ba botlhokwa golo tlhopheng seno sa Mamelodi Sundowns.
8: Pule.
6: Kyale bo khaitse ya motho kyale bo sibidi mo lefe har shebe he mo mamedi bolo tyane e tla ba bolo tyane ngale tahlelo me la hlelo ka kwano ka mnoko ka bo prima hone bana ke omega mdaka me el sakurun la tlopasa amazulu wa inka jolo ka bana la hlelo wa itshi ba bolo telele ha na ka di tloka bana sundown simple jolo ke yo rota mani hlontsa bana e ke yo leon a impala jolo ba mutshela bolo ka bana ke filis me e bile rota pele nyana mani ne mo hlula monne nwa me e nkosi nati khate ben e bile ene le yana ka mani e ene le monne nwa thando le nkosi e ngwenya me fela tyane bolo betla jolo ka mani ka mnoko ka bo chapatsa tsandile mthetho me wa itsula ka matla olo ibile tsiane bolo me ile ka tsena ka bolo ka manika sa ka mazulu ba iphamisa tshi bolo etelele ya mathelo ka kwano omega onka bolo ibile la fatse ka bogabane o atla ka bolo yeo ka ntle di tini ha re bone omega koba bolo tarashishe tuko mikwalo ka mani noto se tlo pasa amazulu one Mamelodi Sundowns metso tsere na ke mashima mabedi ana metso tsere tsinga ka rolo nyana ya pili ya papa di re tsa tsinga dena la ka jeno re bone he bolo etla tso a tsena bolong etlo tso hantle fela kwa mona ke kana ke ka bolong e ka buiketlo bona ba isa le karolong ya bona ya ditini onse a itheta jwalo ore bana ba isa ke nana ka hare wiketlile o jile poko ka tsanaka monna kana di wa tsibolelwa o sabile khobe ka lemao ka mane le uto la malibongo khosa le ena ba karolong ya bona go yella ka mane go ka botshabatsa tsile pio tsena le tsia di la sundowns ba ntse ba iketlile bona lotla ka mane Matthews ba ni isa ka mane ba tlaba sadi ne ba sadi ni kewa we kwa la jolo ka bogabane ne ona le na ka mane mthetho ne impela jolo tsiane bolo ne onka bolo o isi mane lotla Matthews se Matthews kewa o atla ka bolo yeo ha re bone ka mane tsiane jolo se bile ba ntshitse ba ba tla lotla ka lane ke kana ne ke kana ke o netsa ka mane morena morena kewa o atla o tla jolo ka bolo yeo o isi mronya na we netsa ka mane ke kana ne grant ke kana tsiane onsa bolo o batla malibongo e khosa malibongo e khosa ke onka bolo yeo harbona tyane impela jalo esipelele mkulisene impela jalo tyane bolone simile banetsa sipelele hapene harbona ke ba phamisa ke boletelele ba baletse karolonya le tini impela jalo ya mohlula kamane ya mohlula Brian Leon oti haibe poso ibile hantle ntlotwing re tibone e kare oti a e hauna poso mono wena Brian Leon khatlanong lwena ka mono hana mupo hoti hana poso wena ka mono hana mupo harbone city batibane o sebile la tletse bolon e kopana le sandile ne empa la jolo haile mokotlisi wa tlopa senasa amazulu mongadi en atha zwani e tile pelo ya uba momamedi ya uba o bua ka pelo khafe khafetsa ne sundown so isele pele ka ntlhaleng ho noto ntla e keneng jolo ka Brian Leon metsutsunye e mashume a mabedi ana le metsume tsano ka rolonyana ya pele ya papadi ne e atla bolo ka manka current ke kana ne o batla lotla ka bane malibongwa khosa ne khosa ke u isia u sitiba tibani eleng yana ka bane Williamson anka bolo ka bane Williamson captain ne o intsa jolo ka bane rbono ke malibaki em kulisen e kine ne Matthews em pra jolo ka bane malibongwa khosa ne o ine tsaka kwano ke kana o batla lotung la murena murena ka bolo ka bu prima hole bana rbono ka bane tebo ho ne em pra jolo ke ane bolo a rbono ke bane ka jolo ba batla lotla ha ka kwano murena ne murena ke bone tsa tebo ha pe bo rem bale bala ne a tebo mukwena ne rbono ke ane bo sile ben chile ben tsakabane malibongwe khosa khosa tiano totse moloba mola o borne bale bala o intsa jolo ka bana batla sipeti en sipela le mkulise la jolo ka bana tebo mukoina le yana wenka jolo ne tsaka kwano ka mulongo ka bu prima ke murena murena ke ane sipela le mkulise lena empa jolo ke ane ke chas mai lula la jolo ke ane ba kitna ba hutu murawo ene dena ka bana sandile mthethwa ibile hoti poso ka mono luna se tlopa sa amazulu hoti poso ka mono luna se tlopa sa amazulu arbonne he momamedi eta to so bolo ke le ka sheba fela rona bolo ena e le tlhakoreng le fing la lebala tashri ke tarifa e ke monena elenga tarika maurice tarika free fen filis oba petsi ngone mong hampi ka mono elenga Brian Leon oba petsi ka mane Brian Leon hampi he monna iso arbonne bolo eta to so kantsenyana hu ke lebo ntswaki ngwana mme khaitse dia ka tshutlwile tshutlwile hantle khaitse dia ka tsena lwana ke lebo ha go lofela ka mosebetsi o motle o sentseng go shebile kwa nomona ntontsena tsa magwa ha re bone he ke ne bolo eta tloso hantle mo mamedi e ka ba bolo e kotsi bona hantle ntle ke bolo e kotsi bona ba haisale kantle ho di 18 ke batla fela ho sheba rona e le hlakoreng le feng kantle ho di 18 tsena tse kholo tsa tlhopa sa amazulu ha o finyana le se khaitse ka pa kantle ho ka ha rasona ke batla fela re tshetla ke bone e ka kare a e ka nete ke ka ntle ho sona ka pela sona jwale mona he ke di gato tse ka banga tse mashume mararo a tse ka banga tse mashume mararo ho tlomane mo se tiba tibane sa amazulu se ementeng e lenga Wilfred Kouasi ke bona tebo mo kwena e tsena ya bolong eo a ke bona tebo mo kwena a ke bona liena ka mane re ke bone e ka re tla roba tsena tebo mo kwena e ka re tla roba ke ena tebo mokwena raha sibodu tebo mokwena ra ile sibodu sisa tu Mamelodi Sundowns Noto amazulu we be ka har kamane tebo mokwena we be ka har kamane tebo mokwena se bodu sela sa sale ile bona kotsi bona ba sale mo mamedi ka ntle o di 18 tsa hlopa sa amazulu ya ba re ntwe buima ntwe thata banna ai be ka har a utlwa ka letshwele ka mane se tiba tibane Wilfred ko wasi hape hape huri ya mopema notsi e mopeme hona mane hukunyane e u ya pili ile nya mopemela hona teng ya re tu tlhopa sa Mamelodi Sundowns not tlhopa sa amazulu Ernest Makanya
7: wana me ke se bo duka nete ke bolo entle ya holo e ra weng ke tebo mokwena ka morao re batle ba etse diphoso le botla le morao ba lena la amazulu letle le etse diphoso me wa bona la re bo fokoli ba kwa se tiba tiba ne sena sa amazulu boka le hlakore la ha le letsiari ho bane ke mo no ba gona hore batle ba mo hlabe ntla ya bobedi hona ka letsong leno la ha le letsiari me Mamelodi Sundowns ina le taolo e kholo jwale papadi ngena me o tlo ba thata o ba buima ho hlopa sena sa amazulu hore se ka khutlela papadi re sa tsebeng ka rolo nya bobedi ya papadi e ba nga tlhopa sena sa amazulu se ka tla se lokisitse ka tsela ya mogomo
0: Pule
6: ke re boa khaitse de motho ha re bona he mo mamedi ke yona ye taba jolo ka ene stanza o salse tsa jwalo mme metsotso ke ne mashume mararo ana le metsotso mararo ka rona ya pili ya papa di ti se ba sa pasa mamedi sana ons ele noto amazulu mme ya tla bolo ke ne te wakati bo mokoe kine ya na tapela morena mme o ntsa bolo hampila le jalo ya go tla khatebe ke yo le na wa intemperal jolo ke ne bolo mme ona stanza bile ke tselo tuka bana makokula mme fela ke ne bolo e betla jolo ka lotu e betla jolo hantle fela mrao afa na fawasa pasadina isi amrao nya mani ya ta bolo kama na bona kiwa ile ka uchana kabolo ka spela le mkulu isene wi bata lutuna hai kama na bona kosa ne kaza kiyo kabolo ene tsa ka kwano grant chekana atu mamlo sundowns noto amazulu ya ta bolo kama na kamusiwani mulengo ka bacha batsa tsile pyong le litsi arine hantle fela kama ne sipela le mkulu isene wi ne tsa kama ne murao nya na kwano ene ti yena kama ne grant chekana ne har bona kama ne tibo ti tapela morena ba mchela bolo la dijalo ya khuta bolo kama ne bohri bala bala ba misa kama ne amazulu bolo telele ya mathelo ka kwano etla hantle pela ka Liam Ben impala jalo ya mohlola ka bane Liam Ben ya mohlola ka bane Liam Ben amazulu bana ba le bane morrawo ba le bane bo harim balabala ba le babedi pele mane le Sundowns pela jalo ke bana ba bane morrawo ke bana ba bane bo harim balabala ke bana ba bane pele nyana pele mane tu the sky is the limit noto usutu re bona tsane bona betla jalo si pelele mkhulu isene o ntsa bolo hampe ka mane Liam e tsinya lo tumpa jalo tsina khutla ka mane ka lo tla hai ka mane mali bongo kosa onka bolo ka mane mali bongo re tlomba na tsile bona lo kae empla jalo tsane tebo mkhona mne tsa hona hape si pelele mkhulu ise u siam ra nyana ba ka dima ka kwano ka mane go ka prima ho le bana tshe krente tshe kana tshe kana tshe wa tla ka bolo yeo a misa tshe bolo telele ana ba yeme tsimpa jalo ka mane tshe tshe asma idula re tlwa ka bolo ka mane ka bkhabane bona lo tla hai ka mane Matthews onka bolo ka mane ka kapaki si pelele mkhulu isene ona batla Matthews si kiwo ya bahlula bolo yeo ya mathelo ka bane ka musiwane ha re bona kiwo ine sensible tsena jolo ka lotla khatebe ne impala jolo tsane bolo mona tsana tsapala fatsuti papa di tsole pele ka bono luna amazulu sanda tsule ya hlasela ka Matthews Matthews kiwo kwa la mona ha bedi a mo kwa la hape impala le jalo wa borra ro ba hana ne ya na pala utiposo utiposo luna sanda sibile wena ka bono Ote poso kama no wena Matthews ibile hantle ntono tsho poso kha tlanong le yena kama ne tibo tsho ka Leona ona tsho poso kha tlanong le yena kama ne Leona ona tjena Matthews ona re wa tjena metsotsung ena e mashume ma raru ana le metso e mesano karolo yena ya pele ya papadi ele ti amamlo di Sundowns ele noto amazulu sati ele le tsatsebe homo kotisi mangadi Miguel Cardoso le motiso hay mangadi Steve Compelan e kasita le mangadi Fabio Fernandez e ka kwano ka sepesa amamlo di Sundowns har bona tsane he ibile etsola kanten ya basula kamane amazulu ya basula hanta fela kamane amazulu ya basula kamane amazulu onare usile wa tena munena mme eling yena kama ni sipa mantha fela he ya basula bolo yewa re bona tena bolo betla jalo ka kwano mme ka munengo ka prima ka ka pachiri e mo rawnya na kwano ba ine letsa lotu la hai kama ni murena mme rena ke ontsa bolo uisia ka ntle nyalo di tshini tsa habo o batla lotu la ana batla ka mane krente tshe kana uisia na mane lotu nga hai kama ni munena mme eling yena mali bongo e khosa khosa tena ka bolo ine letsa krente tshe kana ke kana watula wa sheba re tong he banna har bona tsane morena me on sa bolo ka bana har bone se bile ba nkile bolo tsene le pano jalo ha na ka kwano ka mona omega omega

0: re boletse ka mane khatebene re rata fatshe la jolo tshewa ba ntse ba tle ba tsena jolo ka bolo ka mane amazuni pala jolo ya ba hlula etsona kantle ha so bona hali monneno ya ka tangon tsa bolo ka nete ha so bona hali hakalo ile nyana thandolo nkosi ngwenya wa di hlaba yena di papa di ntla ntletika tiko ya letho fela ha so ka abona hala monneno thandong yenkosi ngwenya Hasu bona hali mitso tsunyana e mashume a mararo ana mitso sipileng har bona kyane he bona bai keta keta sundowns kamani pala jolo tashrika kapachirki munina tashrika Matthews sirate hasina maso oti sirate hasina maso tahlelo yaluna kamono hape setlo pasa amazulu ela selo kamani kena sandile mthetwa Otlaitseba impela jolo tsha e ha ila selong ke sundowns ka bane Matthews la sebile la tlhalitse ka bane Mkhulisen impela jolo tsha ba mletsa hape bolo ka bane Mkhulisen o re tlong he ba nna tshile bolo le luka e eng ka bolo ka bane ba isiya morao nyana nne e tla hantle fela ka lotuwa la current ke kana nne a ke kana ke o e batla mali bongwe e khosa kana he re ho le jolo mamedi ke e papsi tsa khaso ho wena khaitse diak
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Tsadi papadi. Holisedi FM.
0: Petio tsepedi tsetsalang ka lehlakore la tlhopha sa amazulu omega wa tswa kamane ho kena sipa ebile ho tswa le yena kamane sipa mandla ho kena Keegan Allen le sianda hlangabeza ke bona banna ba babedi ba kenang he ha ile mona ho tswa ka kwano ka mona yena kamane omega ho tswa monnenwa e leng ke bo tsoloka omega mdaka ho tswile sipa mandla zikali Liana utswile batjeng sa bona ho tene sianda sa gabe sangabeza e ka sita le Keegan Allen a tsona dipeto tsepedi tse tsa itseng hantle fela letsatsing lena la kajeno na ko metsotso ke mashume a mararo anang le metso e robo e ka pake mashume mane karlo nyana ya pele ya papadi enest ngwana me tsena he dipeto di tsa itse na ko nyana ya hana jwale me re a bona sundowns e se hlabile di ntlatsepedi jwale e ka ba mokotlisi mohlomong ke katsela eo a ikarabelang ka teng mabapi le ho hlabua ha hae dintlatsetsepedi re tla utlwa karabo ha mfela ka mora hukwena ya bobedi ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns hukwe tloswa ka kwano ka mona ka hukunyanan e ka borwa bophirima e tloswa hantle fela ka mona ke leoto le kgabane haholo lan monnenwa e leng di yena ka mane Fawaz Basadin o tla tlosa ka leletsiyadi he Fawaz Basadin o tla tlosa ka leletsiyadi ka mane Fawaz Basadin to Sundowns noto amazulu kwaba bolentle karolonyaletini bona banna pano le jalo Amosula kama ne tebo mkwena Iye amosula tebo mkwena Kia huwena Ernest Makai
3: Wana me kine kina ana uri dipetuo tseno Dita etuwa ke munghadi ya sazwane Karlo nyane ya wubedi ya papari Impa huwabana hala ure Haba kluwe mela ure mamili sandown sebe fumane Nka ya buraro Impa hau sheba di papari tsebang ditule Omega mtaka hamole zikali Kili papari tsebang dine di imelo Aholo ki papari ena Mekina hana ure mkotisi sazwane Ki hwana ya lelu wankanitu ure uenze poso Ure atle ya papari tsebi papari tseno Kapa mshu mkile kale le papari Hubane mamili sandown sebu nite fela ya itaula papari njene
4: Mieu
0: Jonata ba yenu he Jonata ba rbona ka ba ma hala mo ko ba bolo sempala di jola fite ba lo so ba nam har bona kyane bolo khatebe karunya le tini ke ong ka bolo amazulu impala di jalo ba hana ka mane har bona sanna o so ba ntsa ka ntsene e ka kwano ka ntlo di tini e tla bo har ne ba le ba lana in ko hantle fela ba isi mane ka mo lengo ka botsa tsatsi in ko ka mane ke ba sa din e ke Matthews wina le tsaka mane har bona me mo khuli sene impala jolo kyane khosa o in ka isi mo rao nyana hanyani ene ke wo a le ka jolo kyane ka bolo ba in ka jolo a ne le tsa ka mo lengo ka prima hole bana cheka ken current cheka nana o ibata lotula thapela morena morena cheo sabilan tsitene nalo tsholo ka bana ine ona santse a nkile ka bogabale na sianda ntlofu fela pa monchetse bolo e tla tsholo ka liya mo ben ben ke ka bolo liya mo ben o ibella pili nyana manini ona batla thandolo nkosi nko nyana impala tsholo hona mo yanteng o teng ka bana sibati bani wa tsula ka bana roman williams ibile tsena bolo ba eng ka ba isia ka bana ka ntle le tini ka bana ka mlengo ka botsa tsatsi

0: Tebo Mukwena, we see a man hunter fell and Ritibona Chibao, Sundowns, Impamuna Chapala Fatuti, Papanito de Pili, Ibide Yalla Pala, Otiposo, Otiposo, Kamono, Liam Ben, Otiposo, Kamono, Hunter Fella Amazulu, Le Bapetin, one among Hampi, Metsunga, Emashime, Mabedi. Analimitu Medi Carolina Capatire Mashmane, Analimitu Medi Carolina, Ya Bu Yapili, Ya Papadi, Hopulare, Monama Mamedi, Sapatana Tepedi, Seba Palanchena, Akimoteng, Sapa Samarisan also at Tibore, Sibata Celestiniani, Harabapisa, Lecapasana Amazulu, Amazulu Chessin Salicopate, Nan Lidimo Tenga Taholo, Capasas and Salicopate, Tehulu, Ka Dilimo, and Quarmona Africa Bora, Riatibore Sandonsa, Ila Tewakaslemosa Security, Mahorbong, Mashima Supilenga, Elinghore, Kamanso. Kamanika Marabastat, Honaka Kwanu Kamanaka Mutsing, Wa Pretoria Tuning, Yam Mamilodi, Di Limotekaban Temashime Amasano, Anonymous Selecting Tefitineng, Ate Haile Amazulu, Yona Mumamedi, Ile Yasa, Yatewa Hantefelam, Ile Yasa Yatewa Hantefella, Casilemo, Asa Sikiti, Mahulorbong, Mashume Ah, Mararo Anonymous Medi, Hanteka 1932, Dilimo Dimashime Ah Robong, Anonymous Eminem. Sopasena setewe, ne kanako eo, sinesibitwa ka gore ke Royal Zulu Conquerors kanako eo. Re bone he bolo ke ne bolo. Ya ta bolo ke sibile bantsi le jalo, eng kwa ka kwano ka mo ka bo prima go le bana ke en temo mo ko enam. O re tlo bana ke le bona lo kae, o isi amane mo rao nyana ha nyane fela. E si ipelele, re ke bone ke bang e ka re ke na mo nena basati nan. E le o tsi ta pasa mo le sandowns, noto amazulu. Karlo ke ya pile ya papadi metsotso runan. E mashume amane ana le metsu medi e karlo nyana ya pile ya papadi. Ha re bone ke na bolo betla jalo, eng kwa mo rao nyana kwa mo na ka lo tla ha ka mane crunch ke ka nan. Ntsa ba super arba na ba isotlo ho nga. We batla lo hai ka bane si pelele mkulisen antsa ba ja po ko ka tsana ka ne ba tsa ba khobe ka le ma sundowns e mathaka di present tse ma shume a ma supileng ana le metsu medi papa di nyana tsa tsina ka jeno haile amazulu e tswere tse ma shume ama ramba bedi ana le metsu ro bedi karlo nyana ya pele ya papa di ha re bone ka bane si pen on ka bolo ka bane o batla lotla khosa khosa tsewa o ine letsa mo laudi wa le botu e leng Ronald Williamson on tsa bolo ka bane krantse ka no itlola ka bahlane mo leng ka bo prima ka bane mo rena mo letsa bolo hape ke no tsa 1-2 impala jo lo tsena bo le betsa Huta Kabolo Kamanaka, Hanamupa, Ibile, Chapala Fatibil Huntenten, Ekimunena, Ia Chapalatin Fasica Quano, Kamanoka Prima, Atini, Makokula, Ekena, Yankilamotoko, Atini, Makokula, Akarati, Etsa, Yapili, Yalatati, Yapili, Sandals, Efua Kamane, Yena, Sipelem Kulise, Enewa Kamane, Yena, Sipelem Kulise, Wakarati, Etsa Kamane, Sipelem Kulise. Eka na yalla ninka paning retabona he horna nako etabenga isine ileke kai karunyana yapila papadi hobaninga che duti hantle fela metsotsunga e mashume amane ana nemetsu imesanu hantle mamedi reduti metsotsunya mashume amane ana nemetsu nsanu karunyana yapile ya papadi bolo santana ye misito jalo hopula re setsa pa samamle sandowns khatola kotela habane ba hapa likena ineleka le mosane ka pase tlasane sa kitipedi mashume amabedi ametumene le mashume amabedi ametumisano 2024 2025 e kana ko e ba ne ba hlile ba hapi le magetlo a robedi ka tatelano jwale me ke ka tla e o he khapa sena silence sa sebetsa ka teng haile khapa sa amazulu chebo nete bona ha ba soka ba hapa likena ha sa lotwa ka selemo sa sekete magolo robong mashume robong ana le metso tsiletseng 1996 mme o tla opola gore ke ga nngwe fela amazulu mo bakileng ba gapa leke yena ya professionale ga nka ka bia jalo ke pele e bitswa PSL ke ka nako eo ga e sa tsaneng e bitswa NPSL e ne le ka selemo sane sa sekete magolo robong mashome a supileng a na le metso e mmedi e leng gore ka 1972 ka nako eo ga ba neng ba gapa mogope ono ga nngwe fela eo bitswa ka gore ke NPSL hantle fela mo mamedi ya ratehanga go etseditswe metsotso e mmedi karolo ke ya pele ya papadi mme sundowns e batla e gateletse ka lebaka la gobaneng di-offside tsa bona di nne kao fela ga e le amazulu bona ke kgetlo nyana le ka bang le le leng go ya ka mokgo ke bonang ka teng jale he ae kapatege amazulu ke makgetlo a mane sundowns ga e se ka ba le offside ga re bone ke yane bolo ebile o the ga e tsola ka ntle jalo o the ga e be ya rona setlhopha sa mamedi sundowns ga e be bolo e kenang jalo banna e le tatlhelo kamane ka bone go ka botshaba tsatsi lepiong le tsiadi la sundowns ha ibe bolo tsela ngale tahlelo kamane ka botshaba tsatsi lepiong le tsiadi la sundowns e kana yalla ninka pa nimpala ekana yalla ning kapaninga ala sela kamane hantefela ite habela sela jaro he ekamane lion arwainka yalla pala khatula pili yalla khatula bobedi pala yam mo hadi ya mngadi gasa ele pala bela ngoro bana ba isu le bapetse metsoa lona e fedile e fela jalo ele re ene e ke tu sa passa mamelodi sundowns ele not sa passa amazulu ntla ya mamelodi sundowns hantle fela ya pele e ke ne jalo metsotso nya mashuma mabedi anang le metso ele mehlano e ke na jalo kan yena Brian Leon hantle fela mehe ya ba kama ne tebo mo koena le no hlaba ntla entle bona ba isale ka ntlo se gheqe sa di 18 e bitswa ka hare e ba tshu tlhopa sa Sundowns noto se tlhopa sena sa AmaZulu re tlo ya papatso mo mamedi na go nyena e re leng yona me ham fela ha khaitse dia motho a qeta bapala papatso o tlabe a tsena ke bua jalo ka Ernest Makhaya a tla re a le papadina a re a kageletse yona ka rolo nyena ya tenya pele khaitse di
1: na go ntsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubo bebe, hawutla hubo tsa bophelo, hawutla judi forong. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ki muadwa di sebele tota di chelete, le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online, le tefello tse tswa ile hileng.
2: E fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
3: Kolo nyaka ke sa le moshanyana ka rongwe o ya ga se tlamana heng se phekolang cancer mme se tlama sena hona jwale re se re se sebedisa sebitswa Bullet Herbal Remedies Bullet e phekola cancer e leng mofetse hepisi e leng lebanta majwana ka nyoko le diphiong e leng kidney stone difibrates e leng dihlala mosese o chesang Bullet e fihla e bula e re tsoro ebe ho ba ha monate mosese o tswa ha monate jwalo Bullet o ka e fumana Bloemfontein setopo sa majaka thata ho mmetumi le empelo moti shop le ho outstart mo hokare botsabelo didi lady brand tofo trading pelabang le golden supermarket hona lady brand le welcome menis lucky boy moti shop le tropo nya welcome lucky boy moti shop le house lily soweto dobsonville seterata ke le twaba pela police station mema le babo julius lao soweto dobsonville mkodi street 1043 Ha o batla ditlhakisetso letsetsa ho +26656991481
4: Na o blacklistilwe ka podikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse ka poromele WhatsApp ho 083244046 ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
5: Sadi papadi. Kholisedi FM.
0: Ke a leboha kgaitsedi ya ka re ya ho Ernest.
6: Wana me ha karolong ena ya pele ya papadi metsunge mashome a mane a metsime hlano re bone Mamelodi Sundowns ba le taolo e kgolo papadi ena jolo ka kile ka hlalosa mme ha o sheba o fumana hore se papadi sena Cassius Mailula ha mmoho le mkhulise ke di papadi tse bang di etsa dintho di be bonolo haholo Mamelodi Sundowns ka karolong ya hlopha sena sa Mazulu ho bane ke nana gore papadi tse bapala moleng o ba reng ba le bala hlopheng sena sa Mazulu di shebile di papadi tse jolo ka botebo ho Mokwena e le hona hore di tle di tsiba thibele empa ho a bonala hore kgahlamelo e bang Cassius Mailula o na le yona pengsena sa Mamelodi Sundowns e ba sebeletsa haholo AmaZulu ha ba sokgone ho sebedisa athene makokolo ka tsena ene paetseng mme seno setsa ho robe thata ho bona hore ba ka fihla ka rolong e kotsi ka ya hlopha seno sa Mamelodi Sundowns mme Mamelodi Sundowns e khona ho re tle hape dibolo tse bang di ya ka karolong ya tsona ha bonolo mme dibolo tseno ha di fihle ho se papadi sena Thando Lonkosi Ngwenya e le se papadi se o hlaloseng hore se hlabile dintlha tse hlano ho fihlela ha kana selemong sena sa dipapadi bakeng sa hlopha sena sa Mazulu mme karolong ya bobedi ya papadi re tla bona Mamelodi Sundowns e ntse e tswela pele ho jwalo ka mo e qetetseng teng karolong ya pele ya papadi ho bane ke se tlhopha ka nnete se ikemiseditseng gore se hlole papadi ena jwang kapa jwang mme diphetho tseo Mamelodi Sundowns e ka di etsang bo Hiram Raiders ba teng bane bankeng mme ke dibapadi tse bang di ka lematsa sehlopha sena sa Mazulu karolong ya bobedi ya papadi ha re tsebe ha rona a Mazulu e tla ba le dikarabo diputsong tse bang e tla di botswa ke tlhopha seno sa Mamelodi Sundowns.
7: Puleli eo gaitsedi ya ka getla kopana ka golong ya bobedi ya gaswa kere
8: o tla ba jwalo gaitsedi ya motho
7: a semowe
8: e thata
7: Mamidi ire ki boele ke di amohele le nna tsena di thapo ha metsotso ile mashuma mabedi metso me ga go ka moga hore ena ya bobedi metsotso nya mashuma mabedi metlano ge tla be ge kena gwebong go bane ba ha bo hlatswa ha bo moetlo ke boele kutlwana Dr. Tantsi Bekeng ena o go fupagaletse ditaba tsa mofuta ofeng e be ka moga ho mona he ke dumela ke tla be ke lokela hore ke khutlele ka golong ya bobedi ya gaso ya papadi ya bolo ke la boga go bekeng la boga go le kgwedi ena phatwe pepile matsatsi a mashuma mabedi ana le metso e tsheletseng ke kgwedi ya bobedi ya selemo sena sa dikiti tse pedi mashuma mabedi ana le metso e tsheletseng ntswa ke ke nna monga lebitso tshebeletso ke le sedi ke mo ke lebitso la lenaneo e re ke etse tsena fela be sentse ke tlokopana le baiti baka
5: tshebeletso e ratwa le sedi FM
7: ha se mo he tshebeletso ke le sedi FM ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha o mollelwa wa sechaba be sentse bile ke amohela Dr. Tantsi o santsa le teng ka kwano Dr. Dumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi
9: mentswa ke khotso
7: o phetsiwang doctor
9: a emetso hle di a pegetoka
7: ke a bona
9: wena mmamedihle re go dumedisela pe mono mo o leng hona teng ke Dr. Tantsi jwa le ka mehlahle wena mmamedi gena le mmekwano mohaleng ha re monke go gorna ena o go tshwaretse dife ke ka jeno fela re mo etlo ba sotho wa tseba ke regile hlahiswa tsena tsa eno beke e fitile ngwana ka a kula ile mokudi ya mobe ke ka jeno fela o thuseile mme wa ngugwa mme
10: eh andati
9: ke ka jeno fela mme ha re hela monna moetlo ke rekile mogiana beke e fitile ngwana a kula empa o thuseile ke a leboa ngwana bothata ba ne le bofe
10: ko go na na le ntlhare e mo dutse le se a tshabe mo pakeng tsa matswele
9: ee
10: e a nyoloa e tlotla e dulang metso a go a kgapha ka metsi ke mo betse metsi a fofunyana ke a tshetse letswai a go a kgapha mme gana go tswa
9: ngwane o a ka ba le modikae a ka ba le modikae ngwane o
10: di 18 ntate o tshwago sa bo 19 tlo seketa kgweding ya lesome sa bo 19
9: jale ntho ena e mo nyolosa e mo theosa o ile wa mmatlela moriana ofe
10: ntate ke ile ka pota masike mono ke batla ga bo moetlo wa basotho ka fitlha seleleiti oko bone ga ntse o batla
9: ee
10: yabanyenene ke tloka ke fumana nne ka mono ga ke mo tsebele lebitso la ga nka baka mo botse ene ne ke ratile re kokempa jelo ka ga nne seleleiti dikolo itlontshi ya bene gore ka nnete ke fitlha ke motlhalosetsa bothata ba ngwana a mpotsa dilemo ka mokwetsa a re ke nna ke seke sokaga mme nthene ya ngwana ehlile ke bona ka ke sona gobane e se e mo tshwere dikgwedi go e mo qadile le mo setseng ke re sona sene la ke lebetse kgwedi
9: jale wa mo rekela moriana ofe
10: ka mo rekela sekeso lehlatswa
9: mme ngwana o nole metlhatswa le sekeso beke fitileng fela e le mokudi ya mobe re bua tsena ngwana o thuseile
10: ntate o thuseile ebile o gotlela melengwa ga ya katile
9: yo mmese ka lebaka ka nako re lebole yagolo wena mmamedi ke tseo hemempini re bua ka matsatsi fela fela o se a thuseile wena mmamedi tle tlhaiswa tsena di a fumaneya gotlhe mo o leng gona teng re boetse re na le kombo yane ya mahlonono ntho tsa go ga di tsamaye gantle re na le bo matlhaba 3 bo matlhaba 4 wena mmamedi ga le hlaisa tsena di a fumane ya ho tle mo leng hona dinga thaelo ka kwa nhe ka bulung fonteni batho batho mo no hlaisa tsena di a fumane ke ka hlatswa hena mamedi ke hlaisa se o bona lang se fela ka bongata bona ba hisa tlhokometse bo ka manhe ka binone hlatswa e fedile bo ka mona ka mona ka thabantshu Dr. Medzo hela monna mo etlo di sa hlatswa me di tla ba tembe ke tlang ka laboratory lona batho ba binone hlaisa tsena di tla ba teng he be ke tlang laboratory ka mono ke ukile hore di fedile a thuka kwa nhe batho batho mo no le thola ka mona ka Clockland gena le me matshepang ka mona ka Bethlehem 5 star supermarket o tla di thola ka poka manhe ka Bucks Cosmetics elte thola a thuka mana ka qwaqwa he na le dimolo mo no hlaisa tsena di a fumane ya ka mona ka Postroom ka mogotswana hlatswa inzeli teng he o masewenge le mono ka Coco Starter African Herbal re teng Flex Stop African Herbal mo no he re teng ka mona ka Randfontein Keteng ka station mall roadport thandabantu mon he moetlo wa basotho o teng a teka mane ka Durban he hlatswa ile a fela nako etelele empa e sele teng he di bisentse tsa lesotho zatrol gena le ntate tshepang o emememo welcome he ra fola motho shop a teka mane ka matatiela lona batho ba matatiela hlatswa ile a fela nako etelele a holo e sele teng he malutimolo shop number 11 a teka mona ka Senegal ntate Alex o teng o dira pele le morao ka mona ka Ritz Ritz Herbal store re teng a te Frankfurt ka mogotswana re teng Hilbron ha mae mo ha mae mo no he moetlo wa basuteng a teka Peter Stein moetlo wa basuteng Hilbron ritse ka mane ka ha mae mae a te Harris Smith Bucks cosmetic greeting ati ka mona ka Fixback he zira bantu mona he geteng ka mora texteng sa losotho ka botshabelo ka mana he motho farmers paris ka mogotshanang geteng le sedi motho shop ati ka mona ka Botterville galela ka Botterville ka mona he gena le me Francine he ka mona ka renkeng o se re hlaiswa tsena tsa moetlo ba sotho ati ka mona ka Rustenburg he ka mogotshanang moetlo o teng ka mona ka Rustenburg ke wena mamedi ke tla sheba ditabatsa ka hantle empa moetlo ba sotho ka mogotshwanang o teng athe ka Springs Hope City teng fene gente xido moetlo ba sotho Nigel gena nda demofikeng bo ka mona ka ka Pretoria ga makaba start moetlo ba sotho athe ka Rustenburg he Black Mountain mono geteng Maritzburg mo akoti motho shop moetlo ba sotho o teng no mo go tsa gona di botlokwa ho lohle wena mamedi a go re tshware ho 078 331 20 82 lo WhatsApp man he o ka re letsetsa mono 078 331 20 82 o tla thola hlaisa tsohle tsa rona he ha o ka bua le rona WhatsApp mono he wena mamedi 078 331 20 82 ke tsona he dinomoro tsa moetlo wa basotho mentswa ke ya hlokomela rao metsotso e se e jile mabedi ha go kopana be ke tlang ka go tshwana mamelihle bo isa ha re no hlatswa re sebedise combo ntho di be sharp
7: Dr. Tantsikile bo ile re tla tiana na go nyetla
9: ke o taba
7: ga se mo he

0: Mamedi ke le hula hlabo ka uta ke dia tura ntho mamedi ere ke bone na ke khutlela ho gaitsedi ya ka pule leo ba ke nsa ka holo ya bobedi ya gaso eo ya papadi ya bolo ke ya si a pin onati o tsa ke ba ke bula ka wana o ntho di luki o ntso tsia je o tsia je a ke bo e o ka mo re re mutle ntho di lukile ka lehlako keng lena lieu
1: Kgaitsedi ya motho
0: ehlile ke a bona ntho ba le di dutse mo di tloka teng a ka ba ka utlwa le letshwele la gao ngwana mme re sebeletse nakong re bone na ntho di a re sebeletsa ka mokgwa se di fetutse ka teng mawa
1: ee a ka nnete o jalo kgaitsedi ya ka go bonala di lokile a golo fela ka kwana
0: ee ke a kgola ntho e re ka enetefatsa ke bona e le gona ba kenang ka lebaleng o so ka utlwa ka NSK o mo fumana ka tsela e otloileng na re seke ra sokola
1: ee re tlhe ke mogwathe ke mogwathe NSK ngwana mme ke a kgola wa nkutlwa jwale e
2: utlwa ga monate ngwana mme ga ke tsebe wena wa nkutlwa ka mona
1: aa le nna ke utlwa ga monate ngwana mme ebileng ka re ga o bua tsenana ke utlwa e ka re ntse ke konya ke ko matsokere
2: taba dikopa
1: ka mokgwa o le monate ka teng ntsa ke kgaitsedi yaka ke a leboa ge ke yona taba eno o tla gotela go nna kere
0: aa ke lebuile ngwana mmene ke re re netefatse re se ka iketsa batho be e kareng jwale o ko bone motho o thola a nkile mokotlano o mogolo a nkile o lekaneng fela a ka gara ono a ba kentse wa tšhelete jale ga a lokela o lefe tshwanetse a e bule le baloka ofo o bula o mogolo a qalele a ntshe ona gape ao motho wa modimo aokotswa ka sepatšhi seo ka letshwakele ne ke batlatle re lotomang ya dintho a ntle go utlwa gobane brinest yena o ne a utlwa wena empa e le wena o ne o sa utlwa ena jale ka tšhe ke a bona a ne a thusa fetotse dintho re bua puo ya radio ya metšhini o tho ke di-ti for
1: go jalo kgaitsedi yaka o
0: jalo sa utlwisitse ka mo ntho ke dithae kgaitsedi yaka ke bona gore ko o neeletse tsotlhe re se ke sekebe ka tlhola ke senyana kwa letho wirr
1: e re kolebo jalo kgaitsedi ya motho gantle fela momedi wa ka ya rategang a kenke nako le motsotso ona ke tla ke boemadume kodumedise jalo karolong ena ya rona ya bobedi ya papadi e sentsenye ebileng e keta go thagoa gantle fela e le wa tua tlhopha sa Mamelodi Sundowns e le noto yona kamane amazulu re bona amazulu ba gutla ka ntlha e ntle bona ba e sa le mamedi tlhabua kamane kena e tlhabua kena monna kileng ka bua ka ena gantle e leng Thando Lenkosi Ngwenya nakong e ka tlase fela go metsotswana ke ketao tsena yaba oba lebolo e tswang kamane ka moneng o ka botšhabatsatsi ba e koba jwano karolong ya 18 ya bame o etsa phoso kamane Madibongwe Khosa a e fosa bolo eo e le bolo e neng e kojue ka botlhale ke ena hana mopa yaba wenka ka leotule le tshiadi kamane ke bua jalo ka setheka monnena Thando Lenkosi Ngwenya a e bea ka gare ke ntlha ya gae ya bone jwale kwane mona leking ya rona yame Betway ya Premiership ka tlase fela go motsotso ona o retadileng papadina ka yona NST ngwana mme ke eno ge ntlha e sentse ke ene kwano phoso ya Mamelodi Sundowns ebile o kae mabapi le ntlha eo
2: lekota le morago ngwana mme bogareng Malebongwe Khosa o na lokela gore a tle a tshole bolo eno empa ga ore kwa sheba ka tsela eo amazulu e kadileng ka yona o fumana gore ryan namogo ke sebapale seo le se tsebang re se bapala morago empa se se bapalela mane moleng o bogareng a balebala mme seno se ka nna sa fa tlhopha sena sa mazulu monyetla gore se ke se tlaselo bane ke sebapadi se re ratang go korotetsa dibolo le ra bua ka Thando Lenkosi Ngwenya gore dibolo a di fitlhiwe ena karolong yane ya pele ya papadi empa go a bonala gore ebanga gana motho a ka nna a korotetsa bolo tseno ga e le boemo bo botle Ngwenya ke sebapadi se banga se ka lematsa tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns le gore se tle se gotlisetse setlhopha sa mazulu papadi
1: ga re lebo jalo ka kape kgolo gantle fela tshebeletso ke a lesedi mo mamedi two Sundowns no one amazulu ole rotamane tlhong ya ga kamane e ne lena kamane ne le tarifa elfilis empela jalo ke ena ba bankela bolo Sundowns ya gota bolo kamane gantle fela ka lotla Matthews leng ka jalo batlan leon empela jalo ba itlelelan ke a meata jalo rhaka ya itlela ka thuko mekwallo ya itlela ka thuko mekwallo kamane sianda ndlofu a motlola kamane sianda ndlofu mo mamedi ya motlola gantle fela sianda ndofu ya ikela ka thoko go mekwallo mme e le nna tua Mamelodi Sundowns one amazulu letsatsing lena la kajeno re tlatle re bone rona ena papadi he e tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng he
3: re bone fela rona e tla seretsa jang ena papadi e re na le metsotsemedi karolong ena ya bobedi ya papadi e setswetse peleng ya tla bolo ka bane e ne sentse bile tsena jalo ka lotla chicken alena isitse morao nya bo re mbana bana jalo ke ba phamisane bolo telele mpola jalo ya mosula ka kwano ya mosula munena elenga atini mako makokula atini mako makokula ya mosula ona reile bolo fela e ke la ka tsho komi kwallo metso tsona mi raro karlo nyana ya pile ya papadi metso tsona ke na mi raro he karlo nyana ya pile ya papadi ele tu sundowns of one amazulu arbone ke ane bolo ya to so sundowns bile yalla pala o tu ay khutele mi raro hape he ka mono sundowns eta to so hante ka mani ke na ronon williams ota to so hante mona wa ronon williams ota to so ka mani ronon williams ju ka pala illa akitse rona be mlatu ko finjwale fela he harbone ka kwano mali bongo khosa moletsa phala ka mane mongadiye gasa ore bala liya mkhanmelang bolo ore haiken he mono ka mona mona iso khosa haitusa kibolotelele banna baletsa shebile ka mane liona efatse ka mane pala jolo kyane bolong khuta ka mane ka rieta ne wina tsala harbone kiwa haitamisa boletelele impala jolo hauna boya tinga inkwa ka mane kistiwa tibani asa sundowns ronwen williams Wainka situatiba ne sama mulisa ndo sa Ronan Williams Wainka ke wela sa makale to home bolo telele banna banne tsolo bay shebile ne impara jolo kamane ndo fu mutela bolo fu nono akhuta bolo bar bar bara kamane bone inko kamane ke wemet usen metti si keo o batalion karbo nya dei tini impara jolo ya musula kamane prain ne lion ya musula kamane prain ne lion amile ne rebile habu tuko fela kisba palisa sa to kena karlo nya pilin ele nya na kamane kigana alena ala meile murtibile habu tuko ala tela ka kwano kamane pawaza basadina ibile rota bar bana tena baisi amrama ndo tula chekana onka bono kama ni chekana ke wisi akakwana kama tsiyo oba talo tula akakwana mune no mali bongo ene mali bongo pamletsa bolo ape kama ni kibasana kibasadina ila jolo tiane bolo beta jolo ne inko kama ni murrawo ita jolo ka krente chekana ne wainka kama ni kewo wina letsa sitibatiwa ne sahabo karuno nyare itini sahabo ele nyana kama ni Williams Ebile ke na bore bare bana inku akakwano eta jolo hante pela ka ndofu dar jolo kyane bole beta jolo aisi amro nyana mane mtofu ne boi bata lotula ha kamane murena murena kyon sabolo bata chikana chikana kyon ne letsa akakwano kablo ka prima bale bongo khosa khosa kyon kabolo kamane urbana bese tonga chiboni onka bolo kamane kyon sabilen sitio ne chikana chikana kyon sabilen sitio ne na harbona mkuliso mkuliso kyon kabolo ne chikana chikana wain sale ne pola jolo kyane kamane tebo mko ne letsa sitibani ota kabolo ne letsa kamane tebo mko ne hape mko ne kiwaretu kabolo yeo Oro tomba na chile bona lokai sundowns ale ka uchana ka bolo ka kwano eta tola kalo tula kama ni Matthews Matthews wenza dolo ero ta kwano mona bravo tebo mu ko inam oba ta basadini basadini wenza Matthews ka kwano ka bloka bu prima impra jolo baik nyalo tu la jolo ki ani bolo ya khunta pe ka tebo mu ko ina wisi am ronya na hanyani wina ta kama ni chekana chekana kiwo harbone ka banim khulisa khulisa kiwo ka bolo ka banini osa bilen chite ya ta jolo ka bana harbone ya matelo eta ka bolo ko chaba tati bona ndofu bona ndofu bona bulen ta bona bona Sika Karunete Tatrick Matthews Wepiakahare Mitsutsunga pele mashumo marra la masano ana nne motsuno monga bui bia ka re jwa lo ka mane Tashrik Matthews autwa ka le tshile ka mane sitibatibane sa se topa sa mazulu hapele hapele hape Wilfred Kouasi hore ya mo pema noti e mo pema hararo o ntse phoso romani yena se ba parisena ene nge chicken alen wanane hatse se ba tla rona na kwa ka yena joanga le tsa tsinela la ka jeno hatse re nke pelo bana metsu tsinela ka metsu tse medi pelan re tla re nke pelo jolo bana metsu tsinela medi ke tla be ke ya mane ho mabentere o khaitse diaka ntlhaina itlile joanga ya sundowns
2: wana ne ke nahana hore ma sapasena sa mazulu se la shile papadi ena ho bane ke nahana hore ka mora hore ba tla ba shabela tsayani ya bona pele ba na ba mazulu ba tla ba le taolo e itseng mo tlo mutsiwe le shume e le shume le tlo hlano empa ke bono ba etsa phoso ka se papadi se hla ho bankeng le se papadi se ke nahana hore mo kwetlisi o se ke di tsore se tlo sa bitso le boteng le morao la sapasena sa mazulu empa ke bono mo le tsaka o se ke tsa papadi empa re bona se khata se o ba mo tsana o se ba kala ka sona se ntse se tsana hantle le se khata se o ba pas bonsam parlo yani ya pigi ya papa
3: re bona bolo ntla hape a bona mpalanjola basula kamane Brian Leon ona phetshile ka yona ka bogabane bona ba isale ka bane Brian Leon ona phetshile ka yona ka bane ka bogabane bona ba isale ka bane Brian Leon ele hantle fela 3 tsapa sa mamelisa nausa ele 1 amazulu mehe how le jolo mamedi metso tsunyana e mashuma mahlano le metso medi karolo nyana ya bobedi ya papa ditse mane papitsa khaso ho ntswaki
0: ke le buile haholo pule le yo mamedi ha mphatswana valo ke tlo lokela ke kopane le bana ba di gabane herbalist ke na le ntate semana makakwano go tlwana go fupageletse dife baking ena bakeng sa mo mamedi ntate semana madumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi
4: khotso khotso hlemmentswa ke sentse ke re madume ho mamedi wa lesedi ka dikanta tsena tsohle ho hle mo mametseng lesedi a le hona teng wana mamedi ya motle ge tla officing ye kgolokgolo ya ne ya bodi gabane ha ba le situena mamedi ya motle office ye hlaisa meriana e matla matla ka tsela e getheileng re bua ka moriana o matla o bitswang segeledi super healthcare moriana o tla o thusa wana mamedi ya motle ho beha tswekere le high blood taolo mmeleng wa hao mono wana mamedi ya motle moriana o tla o thusa ho nyolla masole ana ha o a mmele ho ga itwanele mafung a ka ho kenang wana mamedi a motle re boetse hape moriana ona wa segeledi ka o thusa ha ona le bothata ba stroke bothata ba modikwa dikwane bothata ba pelo wana mamedi a motle segeledi super healthcare se hlatswa dipio wana mamedi a motle se chatla ona majana ona dipio e ka sitana le a senya ka mono ka ha ga senya ka mono wana mamedi a motle mo sesoano mo sehla mo seso ke ke go wa opeteletsa e ba pali ya maobane ka segeledi super healthcare segeledi super healthcare se pekola se jiso thabe wana mamedi a motle se tla o thusa ka botata ba ne ba di alsa botata ba acid melongwa ha mono ke pheko ya segabe se masapong manonyeletso le mangole a ne a go guang misifa yeno yo honyalang ka segele di super healthcare e ba pali ya maobane segele di super healthcare botata ba ne ba pelo botata ba leleta e ba pali ya maobane sebe se tla o thusa go hlatswa pelo go beleta katso ye ntle ya di joana mamedi ya motle mamedi e ka bona le botata ba botsikinyane magopo di hloba ka paona mashwa le go keleno le tlitsang ka mono ka botunga na mamedi ya motle di tshile sa ke tseno mong se monato sebedisa segeledi super healthcare se tla o thusa segeledi ke mampuri wa pheko e ikgethang ya lefule ena la mofetse ka mefuta yotlhe wana mamedi ya motle sebedise se tla o thusa go tlatswa madi go bula methapo ya gago wana mamedi ya motle ke ere letlalo la gago le be boreletsana bo botle go ba o sebedisa segeledi super healthcare se ntsha tlala ya popelo ka metsi wena ga itse diaka o dutswa ke di-period pain ke ga gago ya dinakong o ba mokudi sebedisa segeledi super healthcare se tla o thusa go laola dinako tseno tsa gago wana mamedi ya motle tse e sa tsitsang e ka bona bothata o laka wa thola miscarriage o na le bothata ga o thole masea ga o thole ngwana ga o thole thagi sebedisa segeledi super healthcare ke moriana o ne paetseng bakeng sa go o thusa sebeletse se phekola le banta diso magopo e ka sitana le mathopa mmeleng wa gao mono wena mamedi ya motle segeledi sena se fana ka maatla mmeleng wa gao mono wena mamedi ya motle dithipa tsane tse ntsitsi ke re kgotso e kebe teng ka ga lelapa sebedisa segeledi super healthcare re bua ka segeletsana sa bana moriana o maatlafatsang masole a ngwana ngwaneng mono moriana o bolagang manyua o a ntshang mmeleng wa ngwana mono wena mamedi ya motle seboetse gape segeletsana sena sa bana se ntsha leleta lebe se tsilana e ka sitana le go etsa ngwaneo a ja le go ithoma gantle ka dinako tsotlhe segeletsana sa bana se phekola lebadi ditlapedi diso magopo e ka sitana le letswejane ngwane mono le gorana go laola motšheso ngwane mono ngwana ya nwang segeletsana sa bana mamedi ya motle ga a tlole metlhala ke bue gape ka letswai le e tsangme ka le metlholwa letswai la tsela tshweu ke re ga e ba o batla mosebetsi o re go lekane ka tshotlego sebedisa letswai la tsela tshweu le tla o thusa o tlatswa senyama seno seketo mmeleng wa gao mono ke re mosebetsi o tla o thola wena mamedi ya motle letswai la tsela tseo le tla o thusa wena mamedi ya motle le ga o sokodiswa ke di-relationship ke re o rekile tsotlhe wena kgaitse diaka ka matlhale ya gago relationship ga di last sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa ba o kentse pofolo o retise letswai lena la tsela tseo le tlo gotlisa seretisane sa gago sa botho wena mamedi ya motle letswalo le le botlhoko le kang ga le fitlha o ka phaphatheya sebedisa letswai la tsela tsheo ditogo tseno tse mpe bo spiritual husband e tla bapadi ya maobane ga o sebedisa letswai lena la tsela tshweu ngwaneso wa sekolo ke re mosebetsi wa gago ga o gatlise sekolo modutse o tlwa ke letswalo le botlhoko ga o mamele sobile e ka o motho e kang o fapane tlhogo gate ba o tsamaisa le phofolo letswai la tsela tshweu le ntse le le teng le sebedise le tla o thusa wena mamedi ya motle ke re tšhelete e tswa dipakeng tsa menwana mona ke re tšhelete tsa gago difasitse kgobe ya gago e emetsi letswai la tsela tshweu ke moolo wa kgobeng yono ya gago maoto ano a botsikinyane mmele ono o botsikinyane ke ditogomo sebedisa letswai la tsela tseo ke re letswai la tsela tseo ke mabusetsa le busetsa meleko go beng ba yona ba o kwetse dipono ditogo di se di salela mesamong sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa mamedi ditlhagiswa tsena tsa gona o tlo di fumana lesotho le south africa empa go botlhokwa kore o nke dinomogo tsa gona ke tsena o tlo go tshware 072 072 020 2371 072 020 2371 ibile dina lo WhatsApp +266 62 12 0662 +266 62 12 0662 kare 072 020 2371 mamari a motla ke ga ho le jobe ke kena be ka trading simone le China Cajun Gary ha o batla ho rekisa o tla di fumana ka bongata ka stoko ge letsetse dino mo go ntse ke tlotla ke dibitsa ke dibitsa la o ketela 072 020 2371 072 020 2371 +266 62 12 0662 +266 62 12 0662 Menzaki.
0: Ntate madam
4: ha ke le bo mme wa ka
0: ke le buile ha holo ha re tiane hape bekeng etla
4: ke le bo mme
0: ha se mo he mamedi ke be sentse bile ke le tipa tipa ke tla ka mona ke a gutla
5: e bang o nana o ruke ka wa khona o le fella le qwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena dipolane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
1: Ke le bo khaitse de motho hantle fela tshebeletso ya lesedi mabidi wa ka ya rate ha nga re kopana jwalo hantle mme e karolo nyana ya bobedi ya papadi e se mathile jwalo metsotso e mashume a le shume le metso mehlano hantle mo mamedi e le papadi e le not ka patere 3 Sundowns e le 1 AmaZulu me ha re tshaba jwalo he Sundowns Sundowns ba ntse phoso ka kwano ka molengo ka prima go le bala me bolo e hlongwe fatshe e hlongwe jwalo ke AmaZulu ha re bone tsana ba e kwa ba boletelele impala jwalo ba ha ona ba itshula ka matla ba ho lebile tsona ka ntlo Haide huku etsula jola kamane kena Pasadin etsula kamane Rian e ka patire ke monena ngeli nyana fawaza Pasadin la tsarhile arraile ana tsile arraile barraile bolente e ka kwano kamane ngoka bo prima go le bana ha re bone kamane Rian hana mope o tla tusa bolo kamane ka borwa bo tshaba tsa tsiki wa e koma bolo telele ka ronya le tini mpala jalo ha ana kamane ba etsula kamane kine ene le na kamane ne e tiba jalo ka ya e ka ronwe ne mpala jalo ya phama flaga jwale o tsebe hona le ntwentse ke sheba ka thuko ka kwano hona le ntwentse ke sheba ka bona ka thuko mo mamedi hona le ntho ntse ke sheba ka kwano ka thuko ke le ka o sheba fela hore hona le petuo e tsaitseng ke nka litlo ke le lahlela ka mona ke nka litlo ke le lahlela ka kwano jwale ke a hlokomela hore hona le petuo e tsaitseng ya Sundowns moteng re bone jwale ho tsena ka bane Marcelo Alenden ho tswa yena Chiefs mailula re bone pele jwale tsola kantle ene le bolo ya motlongwa fatshe hape ya setlhopha sa AmaZulu mona me har shebe fela hore petuo yena e tsaitseng e tsikatangwe bona ya Marcelo Alende le Chiefs mailula ka nnete karolo ya pila papa di Chiefs ha ipo mana tshwara bolo ha go lojolo kan re motloetse ha re bone hukwena ke ane ka bana hana mupa wa e kwa ba impala jalo wa enka ka mane Ronwen Williams ha se monne lengwe re retloetse a sa bona ha le hakalo impa karolo ya pila papa di Chiefs bone teng ha re ya bona a tshwara bolo gape gapetsa ke botlo ka Chiefs mailula mme ha ke ena karolo ya bedi ya papa di mo go tsi ngadi Miguel Miguel Cardoso wile anka ka tjwa hore a tla mo belle ka thuko ka pamontse ba ke sa hai wa kena Marcelo Alende o nana hore mohlomo petio ye e ka thusa mola o ba rimba le bala Juan Pepin sa Sundowns re se bile hore ho kene mapala hare ho tswile mapala pele
2: mona mme ke nana hore Mamelodi Sundowns ba tla o fetola mawa hobane ke dipapadi tse pedi tse bang di ile tsa kala hlopheng sa Mamelodi Sundowns di bapala di tsapa la mpele di foros Brian Leone ha mole Cassius Mailula mme ke ile ka bua ka bohlokwa ba Cassius Mailula ho bua nnete karolo nyane ya pele ya papadi hore bo hula hulu hobane ke e be se bapadi se banga se ile sa bapala ho le mkhulise empa he re bona hore mokotisi ba tla o fetola mawa o batla ho tsweetsa bokone hona ho la a tse bo nnete ba hore bona le botsitso moleng o ba re balabala hlopheng seno sa Mamelodi Sundowns le hona ho thibela tlhopha sa mazulu re se fumane ntlha ya bobedi mme ke nagana gore Brian Leone ke ena fele a seng a tla bapala e le forosem tlhopheng seno sa Mamelodi Sundowns
3: ga re bone ke ena bolo ka kwano ka molengwa ka bophirima go lebala he keana sa nnao se ba phamisa boletelele ya mathelo ka bane Brian Leone Leone keo ba e rata lotu la gae rata lotu la gae ka kwano ke monena a rata lotu la gae ka kwano ke bajaloka a sandile mthethwa Rata lotu la ka mane sandile mthethwa rata lotu la ka mane sandile mthethwa eba bolo ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns e tla ba huku ha ke sheba ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns me se bapadi sena sa brasane sandile mthethwa ke mongwe wa dibapadi tse lelele haholo etelelele haholo setlhopha sa mazulu mromane jale re shebe he huku ena ya tloswa ka kwano ka mona ka hukung e ka ene borra bo pirimane ya re bona ke ane alende o tla tlosa bolo keo ka pa ke re bo keo sa bela ntitene ha re tla ka mona basadina on ka bolo ka mona basadina wa e koma bolo telele e mpa tlo ba hana mrao e bile ke ene tla tlo ka kwano e tla tlo ka lotla atini ma kukula ne e mpa tlo ba me fa tsuti poso o ti poso ka mona o ti poso luna se ka pasa sa ndaunsa Marcelo Allende e bile o la fumana ka rete tsa pijana Marcelo Allende e se le karte perite tsa sipelele mkulise dena o ila fumana ka rete pijana Carlo Nyapili via papari o te poso wena ka mono Leon liene bila ba fuwa ka rete tsa ha ke bua jolo ka rete tsa o bapetse mo kapteni wa tsapa sa Mazulu Hampe e leng Rian Hanamupa o fuwa ka rete tsa ka mane Brian Leon o fuwa ka rete tsa ke boraro ya letsatsi ke boraro ya tsapa sa Mamelodi Sundowns ke boraro ya letsatsi ke boraro ya tsapa sa Mamelodi Sundowns Ote haibe motlongwa fatshe he walona kamono se tapasa amazulu moleng oka botshabatsatsi moleng oka botshabatsatsi le pion lane le letsiari mo tapasa amazulu ba le bisanteng e ka ba di khato tse ka ba ngatse mashume a mararo ho tswa mane mikolong ya Mamelodi Sundowns empa o yalla molengwane o iphapitanga iphapita hantle fela le mola o ka botshabatsatsi iphapita hantle fela le mola o ka botshabatsatsi ha re bone bolo e tla tsoa Ejena Hanamupa wen ka ba phamisa boletelele karunya le tini pala jolo hula ka tsoka mane ni samba o simpala jolo ki hape ha na ka mane ni ina le ke ka nam fela cha ni be fitja ba loso ya fitja ba loso ya basura ka kwano ya basura e mo sura ka mane munna wa hamban jam ya mo sura ka mane ibile onare rabolo onare rabolo empa ho tshe ha be boletelele nga bana ba isu ele golki ka taho mikolonga ya Ronald Williams Haibe bolo tsena ngene golki ke tawmi kolonga ya Ronan Williams khatolena tlhopa sa Sundowns he mo mamedi ba lebisa ka monaka batwa ka monaka lebuya ka patire batwa ka borwa ba lebisa ka lebuya haile tlhopa sa Mazulu batwa ka borwa ka lebuya ba lebisa ka borwa Sundowns banka jolo bolo hen a khuta bolo ka bana ke ba rembar bala ka bana mkhu ne ke e alenden ho ntsa wisi ka bana ka mosewane tsapela mo rena wa phamisa bolo tsenene har bona ha ba ya o tapalo ka mane me tsu bana a bala dio sifa Tibane Matthews a tsamana le sona arrabolo ya watapalo ya bahai watapalo ya futa kamani ka ra 6 yards ya bauteng kamani city ba se ba palisa Sundowns se ba palampele maka ditaba Leon Brian hate le hate le hate ai pia ka hare 4 Sundowns 1 Amazulu Auka fraka lutsune kamane Wilfred Kouassi hore ya mo pema notsi wana mme e mo pema hape notsi Sundowns ba ina ba otla tshwere ba tsang ka rutse counter attack ya ba kanete ka pa sa Mazulu ba ba Robert Romani taba tshona yeo o force Sundowns 1 Amazulu ho tsena ka mane Opri Modibang ho tswa yena ka mane Sianda Ntofu ho tswile ka mane Sianda Ntofu wa tsa ho tsena ho tswa le sepelele mkhulise ho tswa le fa waza Bazadina ho tswa sepelele mkhulise fa waza Bazadina e ka sita le bonne ma ileng Sianda Ntofu ba tsena bona ke no he Themba Zwane wa kena ka mane ho tsena bene tsimo ko enan ho tsena le na ka mane Opri Modiba ho tsena ka mane Themba Zwane ho tsena le na penet mukwenan ho boela hapepe ho tsena Opri Modiba a tshiri petro tsa tsaro kana ko lengwe tsa bokotisi Miguel Cardoso fela ke ipotsa hore na ho baneng ha itsa petro tsena tsa tsaro kana ko lengwe ha ho lojwang ha ho ka tsao tsena ntla ngwana mme ha tshiri le hore na ibe o ka balile sedinyana hore na ibe hangata mukotisi ha a a rabela han kai ka tsa bua a etsa dipetso tsengata kana ko lengwe hangata taba yeo ibe hlalosa e
2: bona me e hlalosa fela gore botsitso se tsopa isa se tsopa botsitso impaka la tsako re le mo tsa go bula gore ma Mamelodi Sundowns ntse e tsitso le le leng e shebile mane pele ka pa dinga tsa FM 108 mo le mo mapala teng pa pa di ya semi final le ke na hana gore botsitso ngena e le shebe le botsitso le di essence mo kotisi o le ka kamata gore a tle a la o le papadi a be le kaolo ya papadi ena e le gona hape gore a tle a phumutse di ba pa di tse ba di le karolo ya bohlokwa ga ba fetse karolo ya bohlokwa go papadi ena e le gona gore a tla itukisa hantle a itukisetsa papadi ya di-semifinale e le loto la botsitso
3: a nnako metso tsa rona ke ene mašome a mabedi a na le metso robedi he karolong ena ya bobedi ya papadi ka kakaretso ke mašome a supileng a na le metso meraro karolong ena ya bobedi ya papadi for Sundowns two Thapasa Mazulu gopola mamedi gore Sundowns ka nnete ke setseng sa ditlhopha tse leng gore di shetswa jalo ka ditlhopha tse matla gagolo kapa tse leng gore di atlaile gagolo kwano leaking ya rona ya Aforika Borwa ke rialo ka lebaka la gobane ba ile ba iphumana jalo ka kile ka hlalosa ka re ba theiwe ka selemo sa sekete makgolo a robong mašome a supileng e leng gore ke mo tsema shuma matano ana le metso tseleteng tse fitileng ka mane ka kwano ka mane ka maraba start ha e hule le mona mo gedenteng hantle fela mamedi mme jole he re a tsiba re ke stopa seleng re tsile sa hapa le kiena ka magetlo a le tshumele nang le metso e ne tsano ne ka mona ba ile ba hapa Nedbank Cup magetlo a tseleteng ba hapa jalo Telkom knockout magetlo a mane ha re bona ke ba sandaoso ka mane Lyon o teng ka mona tsiba tibane wenka hantle fela ka kwano Winfred ko wasi ne ba hapa Nedbank Cup makhato tseletseng ba hapa Telkom knockout makhato amane ho tswa mono MTN 8 ba hapa le makhato amane CAF Champions League ba hapa le makhato ba be di 2016 le 2026 hantle mehe ka 2017 CAF Super Cup ba ile ba bona ba pala hona mono ele se ba pele se tsopa sa pele kwa mona Afrika Borwa se ba pala mono ho CAF Super Cup mehe ba bona ba sebetsa hantle le hona teng re ke mo teng he mamedi ha re se ba jolo ka 2016 ba ile ba bona ba voutelwa jwalo ele se tsopa se mata ha holo kwa mona continent ya Africa ka le motso sa 2016 ke mokha ono la papa dia bola mo tikwano mona kwa mona Africa ele nge kefa han mehe ka ka mona ka ho kefa super cup wa pula re ba ile ba tata ba tatile tsa tsile mana bo mona ba botsilela har bona he bo ho tanga empa ho tsha Brighton ono sonto o le ka motsetsi monna ibile o tle botsoko o batla go tswa ha o batla go tswa ho bana misipa e hule ile Brighton empa he metso tsa setseng ke le tshumela metse mere sano karolo nyana ya bobedi ya papadi ntle le 4 Sundowns 2 Amazulu jale o tlo pula rehe mo mamedi o tlo pasena sa Sundowns hantle ntle sile sa thewa ho tswa kennete ka 1970 ba ile ba qala ho bitswa Sundowns ba ile ba kala se muso go bitswa se tsopa sa Sundowns se bapala professional empa pele ho mona he hona le mo sikileng sa ba sa bapala jalo e le se tsopa sa dia machara ka le ka mengwa ga kholongwa ya le shume le na le mitsurubonga mashume a tsletseng 1960s kana go yeo le se bapala mane mo motho ka reng ke bone pokunjwalo se tsopa sa le mo re kitena tsetseng tsena tsa dia machara ba tla pula mongadi Roy Fisher ba ka pula mongadi Ingle Sai ba ka pula mongadi Benedict

0: monne no a thapelo matlhoko, o kene mo mamedi thapelo matlhoko ka mona ka tlhopheng sena sa Mazulu. O kene le ena ka kwano Andiswa Sithole, jersey number 11. O kene mme bakeng sa bona he, o tswile monne no a thini makokola, o tswile mme gape-gape ke le ka o sheba le Mlondi Mbajwa, o tswile le ena Mlondi Mbajwa. O tswile le ena Mlondi Mbajwa. Ngwana mme makokola re a mo tseba roke sebapadi se maatla golo ebile gape-gape ke sebapadi se lebelo. Ka golo jang re shebile pele mane setlhopheng sena sa Amazulu papadi tsena tse fetileng, empa go bonala gore Sundowns ba ile ba tla ba mme ya leitlho, mme ka jeno ke enwa le goja he nako e sentse ba tla ile ke mona mokotlisi wa montsha ke a gola ke taba fela ya mokgathala baneng o ile a sebedisa nako e ngata a matha golo karolonyane ya pele ya papadi.
1: Ke nagana jalo ngwana mme, mme ke nagana gore mokwetlisi o leka ka maatla gore a tla kenya dibapadi tse bangwe tsaanetse morago ga ditshola bolo di tla fumana dibapadi tse bangwe di kgona go matha kapa di matisa dibapadi tse morago sa tlhoka seno sa Mamelodi Sundowns se metsimona e setseng, gobane go a gonala gore Mamelodi Sundowns ele ka dila motlhalosa e ntse e na le taolo e kgolo papading ena.
0: Mamedi ke la ka bua pejana mane ka monghadi ABC Motsepe, Frank ABC Motsepe. Jwale o tlo tsebege sebapadi ao mokotlisi wa tlhopha sa Orlando sa Mamelodi Sundowns le ena keo ka puo e botlha o fue karete e tshetlha. Ke na le bonnete ba gore go na le mantswe a seng gantle a e leng gore o ile a bua kgatlhanong le batsamaisi ba papadi a fua karete e tshetlha ka mane mongadi Cardoso ke ya bo 1234 ke ya bone jwale ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns. Gopola gore Aforika Borwa mona re na le Motsepe Championship e le leaki e ka tlase yena ya Betway Premiership e neng e bitswa ka gore ke Mvela nakong yane e fetileng. Gape-gape ka tlase go yona eo re boetse gape re na le ABC Motsepe ena e ne bapalelwa gantle ke ditlhopha tse tshwanang le bo mathaithai, tlhopha tse tshwanang le bo di-generale, tlhopha tse tshwanang le bo African Warriors jalo ka go fapana ga tsona. Ena e ka tlase ena he e leng gore ke yona e bapalelang kwano mona mabaleng a rona a tshwanang le bo Clef Solomon bo Botshabelo Stadium jalo ka go fapana ga ona. Jwale ABC Motsepe ena ke leaki e leng gore e entswe ke monghadi Patrice Motsepe a e rehelela ka ABC Motsepe. Jwale ke a kgola he re a tseba gore na ABC Motsepe league e tla go kae, e tla go Frank ABC Motsepe. Ke ne ke ya fela ke re ke tla ke be fela jwalo mamedi ne ke re fela ke tla ke be jwalo fela gantle fela ke fete jwalo ka monna poso ya sena molato e le wa raposo. Nako e setseng ke metsotso e metlhano ke a tla go lona he ke le utlwile beng ba sealemoya ke le utlwile beng ba sealemoya gore le ntse le mametse sealemoya sa Lesedi FM. Ke atla go lona metsotsonyana e metlhano huku ke ya botlhano ya tlhopha sa Mazulu le ka mona ka o Sundowns ditlhano he ga re bone huku ena e tlosiwang ka kwano ka hukung ena e ka le boya botšhabatsatsi ka ba bone tenele ka mane nene e ne le kgatebe mpa le jalo hula ka tlhoka mane ya batlola ya motlola ka kwano monnena e leng yana ka mane Tarik ke Tarik Felix ya motlola ka mane Tarik Felix. Ga re shebe he momamedi gore dipapadi tse ka bantse tlhano tseo Sundowns ba ileng ba di bapala re bone ka nako eo ba neng ba tlola papakapa ba latlhelewa kgatlhano le tlhopha sa Golden Arrows ba iphumana jalo e le gore ba boela gape-gape ba tlola tlhopha sa yona ka mane ke marumo ka lantsa ba boela gape-gape ba bapola kgaolekana le Kaizer Chiefs ka ntlha e le nngwe setlhopha ka seng ba iphumana ba tlola setlhopha sa TS Galaxy ka ntlha tse tharo go tse pedi ba boela gape-gape ba tlola setlhopha sa yona ka mane Polokwane City ka ntlha tse tharo go tse pedi ka kwano ka mona ka utsena tsa MTN 8 e le dikota final ke tse tlhano dipapadi tsa tlhopha sa Mamelodi Sundowns. Ga re shebe he o rena ka kwano ka tlhopheng sena sa Amazulu bona ba ile ba iphumana jalo ba bapala jwang papadi tsa bona tse tlhano tse fetileng. Amazulu ba ile ba tlola setlhopha sa Siwelele ka ntlha tse pedi go noto ba boela gape-gape ba bapala kgaolekana le tlhopha sa Orlando Pirates ka 1-1 ba boela gape ba iphumana ba latlhelwa kgatlhano le tlhopha sane sa Skukuni papadi tsa MTN 8 wafa e le quarter final ka dintlha tse nne go tse tharo ba boela gape-gape ba tlola setlhopha sa Stellenbosch ka ntlha le nngwe noto go PSA papading ya leaki ba boela gape papading e nngwe ba iphumana ba tlola setlhopha sa mi tlenta wanda rasa e papadi nya setswalle ka dintla tsepedi ho ntla ho noto ke di papadi tse fitileng tse hlano tlopeng tsena tsepedi ha re bona tjane bona betla jalo le tso tsike miraro e setseng ya nkuwa ka mane ke Themba Tswane ho isi ya ka mane lotula morena morena ke ontsa bolo yeo ho ibata lotula maselo lende alende tjane nka bolo ho ikadi makamane khosa ho nka bolo ka mane robone ibe tla ka kwano ka tebo mukoena mukoena mo le ka bu primar bana tjane bolo ka mane mudiba ho ntsa ka mane robone tjane lende kana tjane bolo betla jalo ka 1 2 yani ya bona sa ma ya tjata ngwana ka ba ka go tebo mukoena ho isi ya mane lotula Reiners Reiners ka se rete bona Tswane wa raha tarashishe Aiki la tarashishe Oh, oka barata tsapasa mamelo Sundowns Tsila yo ba etsa bolo Ibe bunolo ngwana mme Papadi ya bolo Kore ntwana re bitsa karo ke simplicity Papadi ya bolo Sundowns ba yetsa karolo nyana ya bedi ya papadi
1: Ho fela ho di jola ngwana mme Mme wa bona hore ke papadi tse ileng tsa tloela ho bapala mohona go ke lele mo go le tsena a Marcelo Alende a bo le Themba Tswane ba ka nne ke tsena a bona o pedi ke sibo pego sa papadi mme ka tsela eo mamelo Sunday o se hlasela ka yona ha isa ditaba ya nne hore ba raela dibolo tiri fela le papadi lua ba le letsa na ngona nne ke nne tsa ntse go tshwara di nne tsa no tsentle
0: a re bone he bolo tsena e a tla bolo ka bane bo re ba bona Themba Tswane hore bana ba se tlonga ke le bona lo kae ho eng ka jolo isi ya mronya na hanyane ho isi ya ka mane ka motsi mo le ka ka ronya bana ya 18 ne empa jolo ke a ba phamisa ke bolo telele bana ba imetse ka mane bile ke yo a matha ba empa le jolo a re bone ya ba tlola ka mane o thi ha be bolo e tla jolo ka mane ka lo tla full fret ko boasi ho ntsa bolo ka mane ba tla tla hlanga beza ke ka bolo yeo o re tlomba na ke le bone ho isi ya ka kwano ka mane ka bo primary ba lenko sikona khatebe khatebe ke empa le jolo ba mo tsasita we lo ne ape ape ka mane nko sikona u isiya mane pele ne o batla thandolo nko singwenya ngwenya tsheo wa ikoba ha ana ka mane ne tebo mukwena ha itsula jalo itsula ka ntlo thi ha ibe tahlelo ya lona ka mona stopa sa amazulu ha ibe tahlelo lona ka mona stopa sa amazulu re sala tsi kimetso tse medi hore papadina e tletse be o fitla phela tsonga ha bana ngare metso tsong hantle fela ne e mashume mane ana le metso mine bila tsiwa jalo ke motso tsule mongo o setting hore re tle re bona rena ibe na kwe tsheditsweng ka patiri nako e sengeng ke ka ina harbona tjane bolo ya takalende enka jolo ka mana tsela mudiba mme mona ntse phoso lo jolo ke ba ntse phoso a khutla jolo ka ngwenya mme ba enka jolo ba ne tsa pepe ba harimba bala ngwenya ngwenya ke onka bolo u isiya ka mana ka mana ngoka botshaba tsatsi ya ka bolo ka lo tla manga ha isiya ka mana andi swa sithole sithole ke yo wa tlo ba sheba mme wa ikwa ba bolo tselele ha ina taelo ka rolo nya ditini ba itsula ka mana tike kana mme impela jolo ka mana lendele nana ibile rotha ka mana lo tla ha ka mana hape hape mona na sithole fela tjane ba imathela hana mupo impela jolo hana ka mana ya mosula ka mana hana mupo Opa. Ya motula ka mane hana mopo. Hotse ha be bole ke number na baiso. Ele tahlelo. Ele montse o khile nra bona stopa sena sa mazulu ba sebetsa hantle. Ene le ka selemo sa 1992. Kana ko yeo ka pakere ka 1990 ka 2001, 2001. Eka sitali 2002 le 2003. Kana ko yeo ba nemba hapa e ba bompudi ba first division. Kana ko ne ba bompudi ba first division. Ka 1992 ya ba batula mohope wa Telkom ba hapa mohope wa Telkom knockout ati harse ba jalo ba ile ba ba di papadi nga tsa makhaula kha ba ile ba ba di papadi tsa makhaula kha makhatwa mangata mamedi ha ke sheba kwano ho tsa ba ntsha ka man he mukwena ya ka tango ke na ntsha ya pele ya liki ho tsa ba ntsha mo mamedi ke a bona ha ke bona che un tsarele ho ba nntse ke sheba di pampiri tsa ka kwano mona ya ba wa hlaba fela ena este ngwana mme a go re jwetse rena ntlhana hle ile jwang go baneng ha ntse ke kobile sa kwa mona ke shebile pampiri tsa ka se ke bona fela monena e le re wa ke tika ka kwano penalty mo koena
1: mana ke o fana ho di jwalo ke tla ha ya pele se le bona sena sa dipapadi ne re a go bona ho di tsama pali se ke se sa fuwa mona ka ke ke ho sena se se holo e mo jwa ka ke ka tsa sa go batla le morao la ka sena sa mazulu ha go le mane bo hareng ba batla ba ka kulwane a holo ke mo koena ka le bo go go tsama ka ho bona le ke go tse e ya ka mane ka go tsini e tswa ka mo go ka bo tshabela ke ho tswa brain asa ke ya sebetsa ho re a tla a tsa ho ene bo leno a e tswe le a e tswe le la ke na ka mo koena ya ka a le ba
0: 5 Mamelodi Sundowns 5 Mamelodi Sundowns 2 AmaZulu pelo di bohloko di rotha madi pelo tsa hlopa sa AmaZulu we bya ka re ka mane Bennett Mukwena metsotsunya o katela ya papadi ha o ka nnete mo mamedi re sala tsikimetsotso e mehlano ya nako e senyeileng e bile se re jile motsotso le mong wa nako ene e senyeileng ha re bona tjane bolo ka manene e se tsetse ra jolo ka lotla sandile fela tja ne ba ihutse o yana ka manene sandile honka bolo ka manene mthetho fela tjane ba hana ka bolo mo mandi bongwe impela jolo tjena bolo betla jalo inku ba re mbale bana ba inka jolo ba phamisa e ka pachiro ba isa ka mulego ka ba tsatsi bo ntsampi ka manene benet mokwena bo ntsampi ka manene penet mokwena e tsora ka ntlo tshe ha beta selo ya lona ka mono sa stopa sa amazulu tjale bona likene tjale bona likene Luna Bemba Sialimoya, Chiavona Lichene Bemba Sialimoya, Netutu Essetting, Yana Questing Denken Raro, Chialabona Lichene Hantafela, Arbonne Mumamedi, Arbonne Kamane Mungadi Shuping, Lesandawana Lele Hole, Are Wana Meki Tupa Fela, Kitupa Fela, Meki Tupa Fela, Remeti Sotopasa Golden Arrosi Jale, Arbonne Chialabon Wana Me Osahaka, Bloomtown, Peranetu Singanata. Emme harsha bajalo haile yena kamane wilson tabaki are ngwanamme kitse ko jile katsebe ke tsaha kamona kamotseng wa tabantsho zone 1 me are sandanso ituka malakabe haile mongadi mogosi are ka kape kholo ke tsaha kamona kamalanga a kentse ke mametse sialemo ya saleseri remoho sandanso ituka malakabe haile ngwanamme ka kwano Kibua Jaloka KK Are Kisa Kamanaka Mutsingwa Tabelo J section Ele Munghadi Kimang Ki Kwekwe Kiena Kwekwe KK Are Waname Kaneti Kinseku Chilekatebe Kirata Tlayo Tebza Mukwena Atileng Abapalakateng Oraile Sebodu Karlunya Pili Horialo Kamane KK Kwekwe Ka Manika Tabelo Chief Pelani Liena Are Chachena Hantafela Are Waname Kalebua kentse ke mametse tsebeletso ya lesedi ke saka botsabelo H1 hantle fela tsatsing le nana ka jeno asile ba tsene mo mameli asile ba le bangatanya nam re bua ka tumi mogele le yena boitumelo hantle fela re kentse ke jile tsebeletso ya lesedi ati ho tomono last one mini mati aglenna chimametsi ngwanamme matja ba lena hore lenna chimametsi tsebeletso ya letsedi letsatsing lena la kajeno mmamedi harshebe he harshebe harshebe bolo tjane me ya ta bolo ka kwano bahren barbala eta tola kalo tla tsemba so a tshe tebo mukoene ra bolo impala jola ichala kauti mameko allo kamane ai chala kauti mameko allo kamane tebo mukoena ai chala kauti mameko allo hantle fela tebo mukoena uti haibe golki ketaho e mameko allo nga haibe golki ketaho mameko allo nga kamane se stopeng se nasa Mamelodi Sundowns kapa tira sa mazulu tjane bolo kamane beta jalo ebile asile ba re baitika kamane ona roitika hape na roitika kamane Matthews impa na jalo ya mosula e kana la nka pane mamedi re salutse fela ke ka tsang ka tsasu motsotso re salutse ke metsotsana e mene metsotsana e le raro metsotsana e meli motsotsana le mong e fedile nako e kana la nka pane e kana la ya la nka pane jole sena se tla te se re bontse rena Sundowns e tla dula jang lokong he e tla se re bontse e itse ha kriano yalla pala khato la pele yalla khato la bobedi khato la boraro pala ya monetsa pala ka mane mongadi skumbuzo gaza botsa ka mane ka port shipstone KZN yalla jalo re bana ba iso le ba petse metse le ma shime amane a metse metsano e ferile ka rronyana bedi ya papadi e fela jalo le re ke 4 as 5 tapasa Sundowns ele 2 tapasa yona ka kwano tibaka tapasa amazulu mumamedi jole he ke ka mo ditaba ditsa mine ka teng le tsatsing le na la ka jeno har shebe fela re Sundowns ha pa papadi na le tsatsing le na ka jeno he papadi na e tla se e ba be maimong a matle lokong ya Betway Premiership jole ka re tsaba re tapasa Mamelodi Sundowns Orlando Pirates ke bona ba ntseng ba iteletse lokopile ba ya tletse lo kopile jalo ka dintla ka dipapadi tsenne tseo ba seng ba di bapetse mme Sundowns le yona e bapetse papadi tsenne e ka sita le amazulu o tla mono ke dikopanyana tse mmalwa tse leng re di bapetse papadi tsenne ho fitlhela ha jwale mme Sundowns e le kana hantle ka dintla le tlhopha sa Orlando Pirates dintla di le shome ka mokotleng Sundowns e dutse be mo ba bobedi hantle fela ka mora papadi tseo tse tharo ba tlotse papadi tsenne ba tlotse tse tharo mme ba pala ka ho lekana papadi nyelongwe ke mona he ka nnete ba na le ntlha tse leshome ka mokotleng ba raile tlhopha sa Kaizer Chiefs mme Kaizer Chiefs e selemane boemong ba boraro ka dintlha tse robedi ka mokotleng ngwana mme re ile ga e ala karolong ena ya pele ya papadi jwale ke nako ya gore re tle re apese ga se re adile karolong ena ya bobedi ya papadi re ka e apesa ka le reng eng
1: ngwana mme go ne ntlotlo ba thata go tlhopha sa Mazulu gore se ka tlhola tlhopha sa Mamelodi Sundowns sa golo jwang a tshwane ya Mamelodi mme Mamelodi Sundowns le yona e ne e tlhoka tsela ya gore tle gutlhele papading ka morago gore batle ba latlhelwe kgatlha le tlhopha sane kapa go tlhopha sane sa Golden Arrows mme re bone ka tsela eo tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns se qadileng papadi ka yona se qadile se le mafufutha mme se ne se batla go tlhaba ntlha nako e sa le teng mme ke nana go dintlha tse bangwe ba ditlhabile tse pedi karolong ya pele ya papadi seno ngwana mme se ile sa etsa gore go be bonolo go bona gore batle ba be le taolo ya papadi yena sa pasa mazulu ke ne ke nahana gore batlang ka taolo bo nnete ka mora gore batho ba tlhabe ntlha e ne e le nngwe kapa ntlha bona ya pele empa ho hanga seno ha ba ka ba kgona go batla ba sietse mme Mamelodi Sundowns ya kgona gore tle iphumane sephumeng sa boroko seo ba neng ba robetse sona ba neng ke eno ile ya kgona gore tle gutle e hlabe dintlha tse hlano tseo ke nahanang gore e tla thusa Mamelodi Sundowns ya holo gobane re a tseba gore leetong lena la league dintlha di batla di le bohlokwa haholo haholo ha o fitlha mane qetelelo kapa panteng moo ho sebetsang haholo phapano ya dintlha
0: bona mme ha re tshojwalo bile Tashreek Matthews ke enwa o kgethwe jwalo ka sebapadi se ipabotseng ka makgabane se bapetseng hantle papading ena ya letsatsing lena la kajeno mme maikutlo a o ke a feng ka ena
1: go bua nnete fela ngwana mme o bapetse papadi ya tshileng matsoho Tashreek Matthews le hoja he nako tse ding ne re sa mmone hantle empa go ba teng ha hae ka ro lebala seno ngwana mme se tlisa phapano e golo setlhopheng seno sa Mamelodi Sundowns ke ka ho monghadi Miguel Cardoso hangata ngwana mme a dula a mokadisa dipapadi le hoja he nakong e golo lenyane re bona ntse a di fosa empa kgetlo lena o kgonne gore a tle a hlabentla
0: Mamedi ke ka mogohe re fitlampheletsong le tsatsina ka jeno ntse o pula gore hukutsa Sundowns ebile tse hlano tsa tlhopha sena sa Amazulu ebile di hukutse nne ka ofela mme dikarete ke tlhalositse kare dikarete tsa Sundowns ebile tse nne mme Amazulu ba fumane karete tse ka bang tse pedi nyana fela kapa ke karete le nngwe e leng gore Amazulu ba ile ba e fumana hantle fela karolong ena ya bobedi ya papadi jwale he ke moteng re fumanang gore ka tlhakoleleng tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tlhabetsweng tlha bona ke yena Tebo Mokoena a tlhabantlha le yena ka mane Bernard Mokoena a boela a tlhabantlha monnenwa e leng yena ka mane Leon ke ntlha tsa gara tse dingwe mme Leon o tlhabile dintlha tse tharo ka fela seo se etsa gore e be 5 Sundowns e be 2 setlhopha sa Amazulu ntlha tse e leng gore tsa Amazulu di tlhabue ka bobedi ba tsona ke yena Nkwenya a tlhabantlha tseno e le ntlha tse ntle bona ba e sale wena mamidi wa ka ya rategang re fitlha peletsong jalo he ke 5 Sundowns so to Amazulu ele Betway Premiership ke nka thapo tsena ke gotlela go wena kgaitse dia ka ntswaki
2: ke le wile ha holo hle pule leo
0: ke le bua mosuthe mo
2: so itse ke mogwena
0: he ke batlile ke fana ka wena
2: a mpa bagwena
0: ha ke batlile ke fana ka wena
2: o lukile kgaitse dia ka hle
0: ke le bua mosuthe wa iso
2: a simo he mamedi ire ke dinana bele sentse ke kopana le ba magona tsohle sega sadisiki magopola batho e ke kopane le batho ba teng ka kwano
3: ropo
2: inene
3: ba denze je sa marupo ba denze je sa mentsaki mafuya a tswa ba batla ba utlwa ka muriana o thata muriana o matla muriana wa magona tsohle muriana o tlhajwe ke Dr. Makwa ngaka ye pekola mafuya ole ka muriana ona hai a tswana na sa tsweng ke bua ka maropola magona tsohle se ga sadisiki ropo o tlo utlwa ba den
4: magona tsohle ke se ga sadisiki magona tsohle ke muriana wentsweng ka magwa ditlama mme ditlama tse jwa ke ditlama tse tlwa wentse fupeke melemo e mengata go ka thusa ntlo ha o le motho go melwa hao o tlo ipekisa ka bona o sebedisa maswala bana ona ka mogwa wa tlhole go bona ha ona magona tsohle tse ba gore o botlhokwa bana ya le mafu a temeleng wa hao a tla o phekole ha mafu a suka ba temeleng wa hao ha o bona loga ka kena meleng wa hao mo o wa le le go bona magona tsohle o botlhokwa go ka tlhatswa madi le ka go bula mothapo o nyolla sosela sa mmele se ma bongane ba itseng a tse sole nyoko o wa di tlhotla go sala fela tsela ka ngoke mmele o di sebedise wena motho a phelang letso ke tla ha bolate tse ba gore magona tsohle wa di laola di beta olong jwale re bua ka lefula mo fetse cancer bona ke ntse ma khona tsa la ITB la go se wa kena melongwa hao ke lo ka ere o ke mo kgwa gore kansa ge kobe ha o ntle go fela kona magona tsotlhe e le se ga sa di sike ha ba se ntse re temeleng wa mo kansa tse go magona tsotlhe a go phekola e fela o ye ma emongane pa etseng o hlatswa diphiotlo ke sa senya o phekola mafori bolo ho a thibela ba bona batho ba lang ka popelo ha ba nje mogira magona tsotlhe bomme mo le ngwana go tsalo netse le o bokaneng nka magona tsotlhe la sebedise yo lo ka ha ga tsema go bomme le ga jedi tsa gone ba sebedisa dipirisi le di entela ba sa guri mo le mo thibela bo ga tsane bo sa ga go bona nka magona tsotlhe wa sebedise a tlo no lo faletsa gore o phela handle mmele le kelelong o ga tholla mmele thaka le opang dikirembe hela bona bo ngono bo ndate mo ha ba nwe mo gena magona tsotlhe mo le mo
3: wa go wa tsa ke
4: wa no magona tsotlhe di holo holo mo go tswe bo hlugo ha ba nwe le magona tsotlhe go betsa ape tsena le bujela wa ne wa ndata izele magona tsotlhe a bana a tsa bana ho lo ka ntsa tsiliana ka ho ntsa le te ka ho ntsa le be se ka ho ntsa manyo wa a teng wa ne no mo gena o a se ngwana ka banga tswa dikape di ka podiso le ha ka ba fela magopo a sa tlwele hang ho yena ke ha no mo gena o ne wa ndata ze se ba le bala batho bo tle ba langa ba taba le tlalo tsena le magona tsotlhe se tsine go meke eya le tlalo ke le ho ka ba ho hatwe le sele singe ile ho ile na se se ntse ngane tse o sentse le tlalo nka magona tsotlhe skin ga
3: me
4: o fihle o tsase mo handle o iphala ka metsi fela senang se se ha o ka ta mo fihle o tsasa ka magona tsotlhe skin ga me
3: ke
4: la go ntse ga matate ya hlolla la o ka ba ho atwe o na le maqeba e ba matlo ya cancer ka ba matlo ba mo go di pele se mantle ga sa bua di pele seng ga ke sa bua o ka tsaka ka magona tsotlhe
3: skin
4: ga me di nya bela di fela tu ke le batho ba lang ka mahlo ha ba tsebe o ka nana mo giela o bitswa magona tsotlhe I care mo giana o hlokisa mahlo ka tsela ga theileng
3: ke le motho ya ka phetse
4: hantle ke go ha ba mahlwala ha o be hlaka mehla ho tswafela botsinyane mahlwa botsinyane mahlwalang pono se se farana ga le itse mang ka mahlo ha ha go tsepe magona tsotlhe a ke a bo hlokwa ho lo ona ka mo go tswanang wa sebedisa fela ho go bala ho go thetsa ma go thodi a mabedi fela ka mahlo ka
3: ho bala
4: a go tsama mahlo o be ma emong a ne pa tsik
3: o ka
4: ba le mara ha ba o motho a di langa le tsietsing taba tsa di tsama handle bona ka ho mo sebedisa ka popo bong ho pula kana le ntobe mo di yana di ka tsona mahlo ho no mo di yana wa na wa ntobe tsa o le pidi handle o fitse o tla pele o ya ditsela ka le tso ya ntobe
3: how
4: that wa go biele mo nwele o butiritsela tsao jalo o nke ntobe ntobe fitse e bula tsela tsao di hlatse ka mogoge theileng
3: o no bua ka letswa ipile o
4: go rata ke le tswa yena ha o ka batla ka tsela ya ntobe le bulela ntobe mo sebetsi ba lona le tsa senyama le di tsama mahlono lo ho wena eh le di tsama mahlono lo ho wena le bua masobana a la tla ha o le phomotsa hantle mo di a tlobaela
3: wena ntobe yona ntate ke ke bu dira ra o tsa di ka tlo
4: mo go fitse o bula tsoa le ke ra ba motho a sebetsa fela ka go mo sebetsi ba ntse tsa ba tsama hantle ha go nke ntobe
3: sebetsi e
4: ke ke ba fela ba tsama Eh, ba bua ka mafano lo ke bua ka ntho tsela tsotlhe tsa ho tsela fi. Di a bule. Ha hona mafito ka banga fosa tsela tsa hao. Ya ba to go pa ntobe ke maka tlo ka ba go di ka ti. Ya nga mo go tsa bohala. Ke 064-94-8-8-3-9-0-6-4-94-8-8-3-9-0-6-4-9-8-2-0-9-6-7-0-6-4-9-8-2-0-9-6-7-0-6-4-9-8-2-0-9-6-7 Usta wale bala hao na le ntobe o hlotse mathata a mangata ho le botho botle ka ofala ba le ka
3: mo le hampe se ba o ka bona
4: ke tlo ka bana pasa e ba o etsa hampe ka ntobe ha ba wa besha ho tsamae handle nka ntobe se bedisa ha ba ka lape mo bulutu e ha le se le mo ke go bona di ka mano ntsana bo le mangata fela tla bona botho ba se mahlongo he ba nna ntho etsa se ba o se nyama se teng se nyo position se teng hlapa ka ntobe handle o hlotse se
3: se se o
4: tsena le ba mo ngana
3: ba se se ntobe o le se o mensa yo fela le di bela se te
4: ka mo
3: bo ke go etsa la gwa Ah, nda dawa ho bula ka di 5 ba fela ba ke tla nyane tabe ka botla botle. Go lo ba mo gara so go be ka botlo. Ma gona tsone tabe le teng. Ke tse ma go na ka atle. A tlo bona no thoba go ba so ke di mo monane ntse mo na ate. Nna ntswa ke.
2: A
3: go tumela ye ke.
4: Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo. Robo

0: Tumelang ke morena so ehla thopi tse gang o mametseng tswa ke mpesi go ikate le seri of fair
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Eba malalala o suitu ki seze Rugby Greatest Rivalry Series. Mo le rato le kopana le matla. Bui khanso le sebedi. Itu ki seze obona ntwa ya boemobo pameng. Haba nina bang khise sana mahafi. Kadi gani tse tsote hang. Papa ringeke kenya le balwa.
3: Here goes Khaleesi up the middle.
2: Haupo ope di sakeng. Haupo tle baba tla obobo mampudi. Papa di engwele engwe e tla kase khasa. Tekele engwele engwe e bola la pale. Hatrae engwele engwe e kafetu la papadi.
3: All Blacks holding.
2: Horo murati ya so wa rugby ka pa morati wa papadi sa boemo bo phaming ba machaba sena ke di papadi tsa rugby so ke kengwa batla di ufete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks house hey se fitwe ke Rugby Greatest Rivalry Series ho SABC 2 le SABC Plus di ketsa halo ka ofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports
4: Mamedi ha ke fitise ditaba ke tsena. Khanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse e ka ba ona le hlahala ka bo yona khanya e be hatso ke gele high blood taolong e thusa le batho ba kwalanang ka lebaka la asthma le wena nan le mathata se ga misa masapo ke bua ka arthritis ona le di ulcer di tloka khanya le wena nan le di piles di le ka hare ka pa ditjetse ka ntle khanya e tla o thusa ho ba ne bile e thusa le ba ntale fo le ka ntle le ka hare e be thuse le bo mmena go nye ba ile matsatsing ka ka yona be ba mba gathatswa ke di period pains bana le men power au he jwale ke na mamomo men power e ntle hampe bakeng sa o le o tsa dithipa tse ntiti tsena tse sa tse bongoseya bo ntate sekeng la jisa team ho fitela boemong bono hona le men power sebedisa men power le rapele le sa disubane ha le kala ya maletlabise le sena mothijo ganya special baby le yona e teng e ntsha tshilana ngwaneng e ntsha leleta le o thusa ngwana a nang le ditlapedi le ngwana a sa goleng hantle ke o kgathatswa ke manyowa e ntsha lebese ngwaneng ga kgutswa e etsa pelo e tshou ya ngwana o thole ngwana e le pokopotlwane e maramarama e shahlileng ye ditshobotsi tsa masea ba na le sehwasho le sesepa sa nthabeleng tse tlosang senyama le o fana ka matlhonono sesepa sa busetsa sona selele ka moleko le bitso la ithalosa le abusetsa di teng Bloemfontein batho ba tshomono botshabelo ya mane motheo pharmacy Thabantsho Bahlabani pharmacy welcome lucky boy many simono le patelo na banana le bashanyana le containing etsweu ka mona ka Bethlehem ke na mono Bax Cosmetics highly BB kitchen carry ya mabenkeleng a teng ka ofela ka mane ka fair yena geng ke na mono Tuxedo pharmacy Jamaris Berger, Makoti Muti Shop, Lizetsa Bakhanya, who 073-525-3583. Lizetsa Okapa WhatsApp, who 073-525-3583. Kiufumane ona khanya men power khanya special baby so hacho le se pasan tabeleng se pasan mabuseza kere 073-525-3583 khanya herbal remedies

hebona hebona ka nka jwalo ka mmao ngwana ka jwalo ka mmao ke ngwe le ke ile

0: Ha ke o lebue roika te mo mamedi ke o dumedisa. Mohato wa o hloka tshepo ho motsamaisi wa dipuisano parlamenteng a thoko di diza o nyopile. Mohato ona o tekilwe ke mokga wa EFF ka lebaka la keto ya di diza ya o sehanyetse kopo e potlakileng ya moporesidente Cyril Ramaphosa. Lekgotla le phamela dinyewe la Western Cape ya o se emisi tshebetso ya komiti ya kgalemo ya parlamente. Nakong ya dingangisano parlamenteng kajeno, moetapele wa EFF Julius Malema o nganye ka le reng di diza o hloleile hore a se sempa ka lehare mme a beha ka pelepele ditabatabelo tsa mokga wa gabo wa dipolotiki. Moetapele wa mokga wa ANC parlamenteng Mdumiseni Ntule o ile a hanyetsana le Malema ka le reng a gona letlaleo e e bontshang hore di diza o ile nka bohato ka potlako go phethatsa keto ya lekgotla la molao wa motheo ka kgwedi ya Motsheanong e reng go lokela go thewa komiti ya kgalemo kgatlhanong le moporesidente. Motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano parlamenteng Dr. Anele Lodreid o badile sephetho sa difoutu jwana.
1: Those in favour of the motion, 101. Those against the motion, 282. The motion is therefore not agreed to.
0: Lekala le ikgethang la diphuputso e leng SIU ka bogotshwanyane le fumane diketsahalo tse ngata tsa bokakanyetsi le bobodu tabeng ya dikopo tsa diphemiti tsa thuto tse tlhatlhelwang ke baithuti ba bangata ba melata. Lekala lena le fane ka tlaleo ho komiti ya palamente e tadimane le thuto e phahameng le thupello tabeng ya ho fanwa ka diphemiti tsa dithuto ikasana le tsa ho sebetsa kwano Afrika Borwa. Hloye tshwere mokobobo ho tsa tshebetso Zodwa Xesibe o re baithuti ba bang ba melata ba ngodisitswe ditsing tsa thuto e phahameng tse sa tsejweng kwano Afrika Borwa.
2: Dikgetho.

0: wa se tseba se kitu ke se se tswaga bo bebe ke tlo fitisa mabenkele mesutso ha e dula ha ntlo ye le shume ka mora rena ya le shume sentse bile le mogahlelo wa bogaro wa lana o lena la rmoho u bone re bile le gaso ya papa diabolo tsatsine na ketla u jwetsana di hle di sebe sebe ditse joang tseneng di hle dingkane e dingkane tse se tlotshwana he ya ha wi ke se di tshe ka batho ke ba bang he fela he ho bua lo he ke ke se matla se lokela ho hlola mme di teng tse ileng tsa hlola ba ne di le matla re ke bone mabenkela a nkhoka kae ke atla
1: ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke a obea ka radio tlatsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena impa
2: ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa B-Sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

motho motho nyala si nyala si ngwanaka. Hanela ngwanaka. Kanqe.

0: Kimetso so emashuma mabedi metso imine ka mora hora ya leshume. Tsepe. Tuama. Mama di akere ke utlwe ho tweng ka mona.
1: Mentswa ke.
0: Ne
1: ke rata tsholo le.
0: Tu.
1: Halala. Yele ka mau, yele ka mau, yele ka busiu. Ka botho, ka botho. E singa nkatsana. Haiso silwe, haiso silwe tabantwata. Le khwaba le bua ha mokopane ha le khwaba ha le buifela la ikonka. Le bua le bana ba fola di tshweu. Ba tlile nkhumpuleng la babosa ho bona. O tlile khumpuleng ka botle ka ula. O tlile khumpuleng ka botle ka ukule. Haiso di ba saba ga ta halala hlanya masoleng. Masukwela phatsana wa le janja.
2: Dumela, mentswaki mbesi, haile koriana, kumamesikile ka mwona ka matlakensi astroni ka mwona ke lava sengalo, haile koriana, meh, haitoh.

Ke mabele tya bana nomoro ya boraro ikutlwa le ngkhothatsa ile metsotso e mihlano pele go hora ya le shumele motsolo mo mabedi ire ke fitise taba ke ena ha metsotso e ditse ho ye mihlano tjena pele ho ga ino ya le shumele motsolo mo mo mabedi haiba o ye mong wa ba mamedi ba tlo ba itlo ba kagolo ya leeto la ho ya mane Bali ka kopo hopola hore tefo ya hao ya ho qetela ya tjhelete e saletse morao e tshwanetse hore e lefshwe pele ho di 31 tsa kgwedi ena re leng ho yona ya Phato. E tsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokeile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi la ho qetela, mme o qobe masisa pelo a o lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng. Hopola letsatsi la ho qetela la tefo ya leeto lena la Bali ke di 31st Phato 2026 hashtag Lesedi FM Travel. Ke tsona tseno ho bohle ba tsebang hore ka nnete ba ya mane Bali. Ebe ha o so etse ha o so phethe le ditefello tsa hao hle etsa bonnete ba go etsa di-payment eo pele ho di 31 tsa kgwedi ene ke leng ho yona. O seka wa tlotlontloleya kapa ebe taba tsa jwale ha di sa tsamaile ka mokgwa o no ntse o di radile ka teng. Etsa payment e saletse morao ho ba e bang di saletse morao pele ho di 31 tsa kgwedi ena eo kgeleng ho yona. Ya dula ho yemene metsotso pele ho ga leshome le nang le motso o le mong. Ha re kgutlele mane ho dikgele ke re tsebe ho qetella 086 000 0804.

0: e dumetse mehala ke a bona ya panyapanya ka dikanta ka ofela ke utlwe mona ke thola mang le sedi haleo
1: mmaletswake
0: ntate we
1: ke ntate dibata le ke mona pela Florence mo
0: ntate dibata
1: ke
0: phetse hantle ke phetse hantle ga itsedi yaka ke tsebe wena tle wena
1: ke
0: bosungu butle ke swa enoka
1: a go swa fela ga nyanyana na fela e seng a golo ga nyane fela o thi ke tsebe o chipoa fela mona ka letlhakoreng fela
0: ga di baje
1: dangi ona ka ka ka ne re le madimunje na ga bo shabane ge ja batho a ke le shebe nka mo solola ka mo so ma to gutu kwa ra ke ra go dinga ga di shebe jo ri mo ka ka ma bi ka ta ba ga di ga ya shebe jo ri shebe se ja ga o di mo pe nto nya ri ja ga o tora ka se di puri ta ba ta ra ta bo ba di sa ba tora ba ka ra ta ra di mo to ta ha i pa ka go fa tsene a senye ya I'm going to go to the house. Yale na kala panya matane lo ri mongwala lo ya poso ya yanga ba ke nga bana ke mola lo goro ke mola ma ke ku lo ri mongwala ke ka mato ku ja ma ka mo khamara re duteng teng jo ba ka ja se tropa ya ba ko na lo tora ni gore ma bulu ka tsaka tsaka ga ntsa ma lo ka pa ke mo motu mo ko da bi ja ji ga tsa botso tsa tsa ma na mo khangara ba ji tsa ga be lo go sa be ri ya ga mo so lo le mapodisa ke a baka mo nako tsaga gape o dile mosomela ngwana motlhankana one mosomi ga jere batho o se ka iketsa kgomo mantena le kgomo a e kgwathe ga o ka e kgwatha ka baka matlhomora tshwanela kgunane ngwana maswenyane ke palodi gang kwa kotwante ba mbuane kgomo le batho se ke rama ke santse a le boo ntjwalelatagatodantjwantabolaakgomo ke tsela ka kgotlong palodi diemesa dioko le ditjatane fakosenyere makgwadipanatshimongkonsaisadiphogoko ke nwa ke le mo go mo tsena wa tama e nwa ba ma ba ga o di se ka ke go na e tla be de o sa mariwo e tla ba nyu sa mariwo wa mo tsanya la wa seng ka tsane o tsena bi le mo sa kwa tempa jare di lo sa kwa tempa jana se ke le zwini le wa tsanya la sibi a ke wa nna ke go bona mo tsamo na tso na le fa la ta ba pu tso le fa la ta ba pu tso fa la tso le tso go lo mo go go ga ba shamule le de o sa di bitsa mo ka jo go ka ba nna ba kompuni ke dira dijoke ge ke gopola motlhamolela ke dikgatlhie tsa tlala ngwananyane motletletle tlatla ga setlatsi motseng o re o thonga ga ga mapudiane ke re gatlhie ngwana ya motletle ga setlatsi motseng o re o thonga ga ga mapudiane ga tlale maotsopeteng sa ke yona tulodi ya metsing ya ganta siwa ka bo madimabe o yane re ntapa ma motse ya ga mantsiniwa tatine re tlhatlhamelangtšaba ke laka go fumana sekentse mo ke tshwara maotongmora tshwa ka ntlangmora ka banna ba komponesa ka motlhankana pakisa go thekwana mošhana e somane ke a go bona ya motseng o thenga ga ka mapudiano lo nsobedisa bothata ngwana ka o thekwane ke tlo gota mokaeto e tlhega go fitlha wa ga motseng o thenga ga ka mapudiano botsea ntlo tsa go tletse bo fumana ntlo tsa go tsamaya ke anane batlabata le naledi ya meso ga bone ka ona masiasie bokoko bo konna ditlabane ke antle mme.

metso so e robedi ntswa ke ka mara ho rena ya re shumela motsolo mong voice ya butia ka tang feta mong wana ntate se khalo ang ka ukwe tshwana le a mohlankana o temane ha e shutha bana tshwana man thabong e ke mo tlile ke le lape mo no se meje aga ba tshwana wa ntate ba tshwana wa ntate ke re se ri a lo se meje kutlwa o ntlhaba ka legumo e se meche mo gona ke tshomme mogolo.

0: bua mputi ba belana ntho tsengata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bua mputi moputso wa bona Carling Black Label Birria semmuso ya FIFA World Cup e etse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di lemo tse ka tlase ho tse 18
1: Bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo ho seng ho ho le ho hong ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing Hopolang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata ha holo ka koloing ho fokotsa bogone ba hao ba ho gina koloing mileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le emong leetong le leng le leleng molaetsa ona o utlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang

utlokomele mogodi ya hao ha ntse a tsheha ba jalo motho ke lengolo le kwetsweng ka nnete o ke setse ba re ke tshepe mantswa ke go bana ka tsa motho di kampe mamedi ke le buile wa utlwa go sane le nala re mmoho dikeledi soski o teng o tla nka goreng ya borobedi o fitlhela goreng yane ke a leshome le nang le metse mmedi nnate fela ke manane otlhe a tshebeletswena ya lesedi a tlang go latela o natefelwe ke gona ko rata gona go ko rata hure re tla boela re teana nna le wena ha modimo a ratile fela he ha re etse mokolokotwane go tloga mona go fitlheletse bile re kopane ba tlang go sebetsa mafu ba latletsweng ke baratuwa ba bona tle le sebetse gantle e wa tsa motho a sa tlhokaetse dipuo tse ngata di a di sa re sebeletsa di a bo botsa fa o se di thusang dipelaelo le masisa pele o bane mookamedi ya renang o sa tseba seo re se tlhokang di thusang dipelaelo le masisa pele ga botlhoko bo o kena bile botuba sheba Jesu sefapanong sa kgologota sediba se maphodi se monate mamedi ke leboile leratompo bo tlhophiswa mmino ko leboile Kenny Modupi o la nna re balla ditaba ka sebetsa le pule leo le Ernest ba re tlisetsa papadi yane ya Mamelodi Sundowns le AmaZulu mo Mamelodi Sundowns e leng ya paputla le o hatikela AmaZulu ka ntlha tse hlano go tswe pedi ke kere setlhopha se matla se lokela o tlhola mamedi ke leboile tle e re ke etswe ngwana tshwenyane di tlaotse ditaola tsa laola mogui le mofutsana ka go lekana jwale phutha ditaola di buelegetseng phutha ntswa kana phutha phutha phutha ke tswe ka pine monate ya sephaka gore mogau wa modimo ke kwetsa ba o tseba mogau ona ga ba ome mathe ke ona mogau ona o la itlhanisa dinthong tse ngata gagolo ga bona mogauona ka gare sebopi sa mollo ga bona mogauona nkgono wa gage metsi a fedile ka gare o sogana ga bona mogauona ka gare goma go togonko banna ba tlangwe ka mahlatlhela Paulo Sili Silias ga bona mogauona go mo naneng e le seritsa di le molemo a sa kgoneng go fola mogauona mogauona ga o bona go bana ba Iseraele ba lokela go tlola go tshela lewatle le lefubedi ke mogau gona ba bantšhega o tseba ke

Rodney Mansfield, Living Without a Heart. Re dula metsotsong ya leshome le mtsumine kamara hora ya leshome le metso emedi. Dumela mumamedi, dumela ngwanesu, dumela hle. Hey mamelotsi ho tloa manta la ubeli la brar ha ikona. Matsatsi ena mangata motho a le siyo microphone mo. Ah tsheka ni da mangata ho. Keleke. Matsatsi a mara go potetse kwa ha ikona. Nganete. Ha isa le ke le siya mona ka sonda. Ya ga manta ya ga laubeli ya ga labaga. Ha re la bona khona ke hlela mo ha ikona mangata matsatsi ya. Na ya lo hopola ke le jetse ya khola lona le ngopole na ya lo hopola la le sa ngopole ntse ke ba bona ba sa ngopole munu gona ke bo mama ba sa ngopoleng na ya lo hopola le ande ba la glisio fela na ha ke le lebale lona le ande ba Kya le tseba

le tseba hampe le ona le tlo ke ena molaganta e tshola tsoa le gona le go botsa nekese aio taba eno babeditlhaka mesesoile gantle go e 25 ka morago raina re tlabe re batsosatlhe nomorong ya 086 000 3084 086 000 3084 o tlampa mane ka tsaptsapong wangola kapa o tabola voice note e seng teleletlhe o se ka tlola tete a golo mono 079 758 5066 079 758 5066 ka motho ya ga enta de tsholo wa tsaba o di fela 079 o e ngolo bo thola go tu sebediso tlo kena mona se tlo e bitsa se tlo re 079 ga go sona le yone bo se go ha e tlo amele 758 bo ngola 758 bo thola go tu ha se tswa o kena se seng ha se qala fela se re 079 758 sebe se re 5066 o bo ngola 5066 o qedile o itse re nomore ska na la re bitsa ka pele mona ga ngola re utle a yo ntwe jwa ya ga ni re peta re pete re be re pete re be re pete o bo go ntso sa yutle na ke a hana ke a latula le utla hantle e u kula bona le a re le sekolo mane pariti e ba mohlomong sekolo jwa le seng ka qetwa hore go tloa ka manta ha re tla ba le di afternoon study e ha motho a teacher etlo re le tsebeng he o tloa ka manta ha re tloa le afternoon study si a kala ba ba ga menyer ba tswa ba utlile ba he mo ba meti ba ha o ska ba e phetha tabe ba utlile hantle o ska ba phetha lo phetha ba tena ba ha menyer jwalo e le go ba utlile na ntso re Yala na le ngutlile. Ya o ka ganda le tsholo e bitsa gapelo o tso ngutlile o feta batho bohle. Heya, se ke tsholo. E dula hantle ho ile shomela mo robedi ka mora hora ya le shomela le metso mbedi ya fela go dina ya basadi ka nete. Sentse le mane nyei. Ke la go etelele basadi

0: Tihetso ya Lesedi FM. Ke molelo.
1: Ya, e bomme ba hohle mona. E bomme ba hohle le ona ntimo mona ba te. Ya nal ba bomme ba hizo mo di doctor. Doctor. Ba dile mangolo a kotsi a mpi thutile ka nye ka di powerful a ithuta ka mobu a ithuta ka dijalo ntho tsena ka ofe. Ba kotsi batho bana. Batho bana ba kotsi bana. Batho ba ye batho bana ba kotsi mamedi go jwetsane. Bomme. Oho. Oho. Ze ba thutsi ka ga ba bui. Fela ntho ba bona ba isututsa ndate ba isututsa. Ba thutsi ka ona le thole bantse. Bantse ba tswa ba kena ntse. E ba bua bua la fatse tsena ba bua bua la fatse o ska bana na ga ona le thole ba letsa. Ba le ba tswe ka thata e batho ba. Fela batho ba tswe ga nye ba we. Ka chegase. E bo mama. Ya, e batho ba bombe. E batho ba botlhokwa hle. Ha u lutwa nga o le ka ga bona ntse le qoqa qoqa. E mong a tswe le mona e mong a tswe le mona. A bua ntwese ga ga letho. Eh, abu. Ke bomme. Ba tswa ga bo haleng ga kwana. E batho bana. Ba tswa ga nye ga kwana. Butla pele ya mamedi bana metso sukine ma shume ma bedi ka mara ora ya le shume le metso bedi. Ke ke potela ka mona ya gutla.
2: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Ke o taba mabedi wa tsebele tswa le sedi ma shumi ya mabedi mo tsomong bo tsekeng ka mara ho ra ya le shumi le metso medi ke she bile pine na mabedi mo tla re ke kgwa the man re ke kgwa the ga tla bona na ge bia kae ke tola pine mo na kia Paul K ore o te motho ya tsebang o fetola beauty ya tseba o fetola yena o te
3: o fetola si e monsa
1: yena o te
3: wow
1: le ntshagale ke tloe ba pala ka o fela

0: Holoki. Babele metso su ke ne ma shume ma be di a metso su pile nga kamara ho ra ya le shume le metso me di ne la Paul K. Ya tsiba ngo fetu la bo ya mo ba ha o ya na o teng mo ba be di ntetsetse hle. Ke kala mana metso su ke ma shume ma be di a metso mhlano kamara ho ra ya le shume le metso e me di. Ke kala mo no ha ge sa ji. Na wala di tap tap tsena tsaka di yang ka bolwa ndi mphala nako gona ntwe na we o nthumeletse yona kana go ma o ke kwa nropa isi ye isal noch nooit ni erik bone mon ilu gila enze tshe tsholo e kwa la nyane na ngwana ka e kwa le getle ka
1: gotswa ditsholo
0: ndade
1: ke ne ke kopela mabatho mo tshwane ka mane ka the penar qibing o qeta dilemo tse mashume a supileng ke re mahlonolo ke yao ntate modimo a mohlonolo fatse a moetse hantle a re holele mme wa rona o bua le pele wa le khosi jesse number 10 ka mona ka matlakeng zastron
0: ya le bapetse ka thuthu lona e re kutle ka ha ke bona rena ina ina le thu e fatse ha kana kana a ikona ke bona ke gigi aba igigeba lenye
2: khotso monga phofu
0: mme
2: ke tsosa mpa imabitle ka George le Susan Majwang ka botshabelo ke qetelle ka Jinne Chabatsane ha batswe ba mamele ditshulo ke nang ke hlomedi ka for West Danko
0: mekele wile a holo hle ntate dumela hle ke kopa o tsosa motshidisi Ramodupi so wethu le Masello Thaela Pretoria batsosa ke Malebohang etaleng ka mona ka mafora ho la Bloemfontein. Pereñetswe u fela ha sa le tshupegeno ke hana ke la tola taba ke
3: sira monga phofu
0: nda de se
3: mora na makweding ga ta bua go ba ba ga go fela nge ke re ke keletso monya ke se ke mana ma le ke a tsoe e bi dire tu misang monye ke ha pimane le ra tso ke makepe ke de le ga mo tsana wa ka thaba le dimane dina ge ke pa ba lotai ya go bogela na ditsholo
0: tabale fifi ke go pautso sa Lungi Johannes Mahlamba Busisi we Mahlamba le Tuo Brokis Maloisani ba tsosa ke ndenzene ka Brandfordo are ke a le bohle monga phofu le nna ke ntse ke hopotse ke ntse ke hopotse wa tseba ya re ho renya bobedi ha ke kgolo na ntso bua tsona tseba go buetse ndenzene le se le mopola ke re ke le hopotse lona ke le tsiba hantle
4: khotso ntate mosuwe hloho o bana ke tatele leadership
0: lo utlwile
4: ke tsholo se budise ke se utlwisisa se ke se rata
0: dase
4: wa gore bana ke tso se bana ba latela ntate tsholo ke tso sa mokhulu mokwena ke mama mbedi mo holo wa lesedi ke a tshepa o di nthorontoro ke tso senta te bosiu ka mane ka makwane qwaqwa ba tsoswa ke James Mokoena ka mona ka dikantorong tsa mmuso Pretoria tangi ntate mosuo hloho wa ka
0: a ke lebile ko ena hle ke kopa ho tsosa malefetsane tsukudu ka Kronstadt Thabo le Sole ka Kronstadt le Setsumi le Sole le ena ka Kronstadt ba tsoswa ke moeketsi kwa lepe tangi kwa le moeketsi kwa lepe ngwanaka kwa lepe o he o ya tsanete ere ke tlhaka mona kutlwa gana motho ena o ntse a genyena ere kutle
5: ndumela monga phofu
0: ndade
5: monga phofu ke go pa tso santate David Mbotle ke tso se mora wa ka itumeleng ke qetelle ka mofumadi wa ka madimakatso bana ba tsoswa ke papi Mokoena ga molotse fujosko tango monga phofu
0: ndate ke lebile holo mabe di tumela hle
6: le ga mo lapofo
0: re te mo hlompele kae
6: ha mo ga te mo lapofo na ke go pa ho tsa mo tite khomalo ha mo di mo di e puja le manga ha mo di mo mama ka tele tsale ba tsa ke nda de tsali ga matlan tsan ka mo ya le bo a ke nda de mo lapofo
0: nda de kwa ka hle ke ya le bo le nna dumela
6: ja ke bo gwena
0: a bish
6: ba ri jipe lo nya ka dzibara nda ke mkwena nda ke chavana la kamana ka chamba kuweka ka re feo khotso ke le ndinde zene mana bra foto mani ke ka dela ka kala mle tena man ka ro report ke da ke mokwena e tlhakala
0: ke le bile a holo tle mo tlhompe wa ka mama di tshimela
7: ke nna ntse ke tsholo
0: me wa ka
7: ka mo ha ntse ke wa ka ntse ke tsholo ke kopa o tsa o khoba bo se le nna masema ka man ka fi jones kron ke khoba bo se le Susan Majwang ka botshabelo ke khoba bo se le Nanki Khomedi ka foisi bana ka tsela ba khoba bo se le nna nomgena nalo ka simona zentsa se thabang
0: Mekile bile ha holo hle motho ke enwa
8: go tsoma phofu
0: that way
8: ke kopa go pela ga tola pelo ya ka diketseng mogobane ka mona ka Bloemfontein Bloemside ke re a hola bona le motse dintse ngatangata
0: wa hola motho yena e betla bua
9: go tsa petit solo
0: o fela ga tola la le ke bone go tshwenya le 5 seconds Gibun, you na dumi di se galagatole. Hello.
2: Tumela ntate tshologa teng le kae?
0: Hamanati.
2: O bua le moki ka matsikeng ka kwakwa.
0: Moki.
2: Ke kopela setloholo sa ka ke hlale fophara o a hola o etsa dilemo tse hlano. Ke re a hole mtaung a hole. Gonwa ha wa morata ke moki phara matsikeng. Thank you.
0: Hola da.
10: Zundat is full. Anna ba ba ba ga tana ba le ba tura da de zulo ga ga tana
0: ya le wan da te yo da
11: ha tso mo ga bo ha tso mo ga bo da de mo ba ga ga skontiri
0: da de mo ba
11: o ba tso sa won da de ba le so drivers ka di
0: le khale ha bi di ba bitho ka mabitso da de mo epa mo da de mo epa mona ga kopela batho ka mabitso da de mo epa Ubile re ha o yimo re ande ha le go tlile
12: dumela bo disolo seng ho monate
0: nate
12: e go le mo ke te mo fukeng ka lote
0: albatha
12: tsholwa ke nna ga shele ke tsosa ma short mo mo reso lo hoa Samuel mo fuya tsuwe
0: eh
12: a the wela tsa ska roba la msebetsi mo ke te mo fukeng ngale sanda wana the champion ka ro drop albatho thank you ntate tsholo
0: Letsa pe mono ntate mo ipa. Nna ta isa ja ntate mo ipa mono go ngola hape mono. Khotso.
13: Hello.
0: Ritele ka.
13: Amonate.
0: Ke o bona mona ntate mo ipa ke ntse skipa mona se black and white. E ntate tsola pe.
13: Ke luka stay the belt fountain mona go re ba tsose.
0: E yanda.
13: Ke tsose tsane ke o di mane o di ndal stress.
0: Eh.
13: Le ke tsali molifi tsho uti Elias mane munyake versus broad le ke tsatela ka makhale mo le khosi kwane mona Beltfontein mona ba bo khuba Lucas Tsoute ndana
0: ndate hle
13: sangi
0: I'm lucky e Lucas Tsoute ke ena mo ngata batse e rutse
12: solo seng ho monate go le mo ke te mo fukeng ka
0: utle pele phoka ke ka lande
12: Dumela bo disolo seng ho monate go le mo ke te mo fukeng ka lote ha tsholwa ke nna ga shele ke tsosa ma short mo mo reso lo hoa Samuel mo fuya tsuwe a the wela tsa ska roba la msebetsi mo ke te mo fukeng ngale sanda wana the champion ka ro drop albatho thank you ntate tsholo
0: ntate ke le buile dumela hle mo nga feme
14: ba tsholo
0: hello
14: ke kopa o tsosa matlotlisang magwane ebile o a hola tsatsing la kajeno ke ra go ne bone dilemo tse dintse ngatangata ya tsholo ke ra go ya bone dilemo tse dintse ngatangata o kopewa ke Matibelo le ya Clipperfield thank you tsholo
0: Matibelo
14: a tsholo
0: o tseba ke mamotho yo batho ba modimo mama Winnie Thipe
14: ha ke motsei ga tsholo
0: bona ibe ke ene ke mona mona ke nze di bogele bana o motle ga ga mana modimo bona ke mama Thipe ko ena mo ka pa ke mogadi bana o lokile nana o kae
14: Thank you,
0: Kwa na mo mama o inisha o go bua hle. Wa di bogele tsentle. Wena. Yo. Danana. Hello.
14: A bona tle ka ntete tsholo.
0: A monati.
14: Ee, ntete tsholo ke kene le bana ba bararu ba latelang. Ha ke re meme mo rena malokase ke re skui ka matati e ketela ka makei. Di bana ba utlwe ba kopela ke meme mal gape pitso hlamelo ding Virginia tanki ntete tsholo.
0: Mme ke le bile holo khotso.
9: Ntate tsholo le ga.
0: Re tele ga.
9: Ke teng ntate tsholo. Ntate tsholo ke kopa kana le bana ba latelang. Ka mola ka Ramaphosa ka mola ke tsusa moholwane wa ka ke Easter Mozwakhe Mnyazi ka mola ka Delmo ke tsuse Valashia Joseph u Delmo hostel ke qetelle ka mola ka Matatiele mapeng ha tleng Jonas ke tsuse Muso le tsisa tate tsholo maudiso a itebuela ka moka fosi ra tsamo
0: ene ke maulisi ke le wile hlema Willis ho hopola nna ke ho hopola ka nnete

0: ena pina eratwa ke TNT yeta hir batsera me brur batsera me brur ro rata Tony Braxton you mean the world to me ora ngwana me ena he it's my favorite song thank you papa na tso mamedzi kala kwenzeki na na solele pa ngwana ngwana ka go betse a thunzo mametse mona mna ke a leboa mona TNT ke a leboa ngwanaka sepaketla go bona o sane monna ke batla go pota ka vale ka mono ke batla go pota ka vale ka mono eish la vale bo thata mona mo ding bana ba mosebetsi mo le rona bana mo hlogwa mile ba ile ba hlokala go tsinya kuli ba le babedi le emong ya neng a tsa male bona ba le bararo ya ba kolo yena e tshela setlogolwana sa mohlogwa mile bana eish ba la sa le sele ICU ya le go tlo re hlokaitse o tla bolokwa go sane e ka ha jwa le ha ke a gona o fihla le fung be ke fitileng ka moqebelo ne re boloka tello se ke teng hlapo ka mona bole ke tlame ya maoto le matsoro ke nyulele ka Josie ka mana ke lo tshetsa mohlouwa bana tlouwa o bana la ga bua le nna mo tsia re nyana kwa nantsi re qoqa qoqa go thetse monneng wa modimo bana go thetse mana go thetse ai ai ai go ke pele re tseng thoga
1: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
0: Na na ni na na na ni na na. Rekare shebe mmamirona huile hwae tsala joanga kala mashume ama bedi ama zisiplenga kholing ya pato na go nyeftilenga ke tla o fataba mona tla o fataba ke shebile selemo sa se ke di magolo a rebonga mashume ama bedi ama zirobe 1928 kwana mo re shebile nteng he mo mamiri wa ena tsebeletso e kholo ya le sedi eish ona nte e ilenga tsala mona e kotsi ya holo e hoile ho hlaka ka ba ile antse tsholo lo hlaka ka ba e haradika kapa yo ya le ntwe ke tsena di ipadam le di kompo go di hana o mphataba fela he nane o le o le hlopitswe ke nna hona gore nka se ke di otla ka hlo fela ke shebetse kwana ke thula kitse tu ke di mule ke di nge ke di bella kwa o ipotsa gona ke ho pula ga a ke ntwe e hlopitswe ke nna na e ke nna na tlhophisa lenane o mon jale gore na pampiri nyametse kapa ya nyamela a se bothata o nna mona ntheno babedi ne le ka jeno kgweding yona ena selemong sa 1928 ha o no tla Prince Mangosuthu ka ja Buthelezi tlaetse ka mona ka mahlabathini ka mona striking sa nyei sa KwaZulu-Natal kaika itse hantsa tsola pele ka bophelo ya ba o thia mogatlo bitswang ka gore ke IFP Inkatha Freedom Party e bile mo Afrika borwa e bile ra dipolitiki e bile ntate ile nga sebetsa ka thata haholo ba qeteletse bile a sebetsa ile a traditional prime minister mona ho the Zulu royal family ho tloa ka 1954 ho fihlela a hlokala selemong sa 2023 Jwale ka kgwedi ya Pherekgong ka 2012 ntate Prince Mangosuthu Buthelezi o ile a bua mantswe ana a reng nna bophelong mona ke rutuwe ke Professor ZK Matthews a boela tswela pele a re nna ke tseba Dr. John Langa le balele Dube Langa Libalele Dube are ke motseba hantle na ke le Mangosuthu Buthelezi ke ile ka tataiswa bophelo mona ke inkosi Albert Luthuli ka sebetsa haufinyana haholo hle ke sabatlo re bana bana ba tloe polaka e sebetsa haholo le ntate Oliver Tambo ka sebetsa hape le ntate Kgolihlahla Nelson Mandela. Prince Mangosuthu Buthelezi o ntse a tshwere rekoto mo mamedi ya ba e bitse ka gore ke official Guinness World Record hore ebe motho wa pele motho a ileng a fana ka speech se se telele ka o fetisisa na yena ya Afrika Borwa e ba se bitsa ka gore ke marathon address ya ileng a yetsa a yetsetsa ba mmuso ka KwaZulu-Natal pakeng tsa di 12 tsa March le di 29 tsa March 1993 ulaot a speech se se telele mona sa maqephe a magolo a mane mashome a mabedi a metsisupile 427 pages me o buile dihora tse ka fitlang go tse mashome a mararo ke a gola ntse ngutle e re bileng ke e buile taba ena mamene ke tlhopholle hantle dipina tsena ke tla di letsa madi tla nne di felle ga o pina ene e wetse e le nna ya re tla eletsa re tlo eletsa pinelo se ka ba tshwenye re tlo eletsa e re ke mola founu ya ka e kampang thusa banna ke ba ha e kampang thusa e etse ntho ena ke batlang gore e etse longest speech e batla o fa sona hantle speech sa ntate enwa ke o fe orena go etsaetse jwa jwale o nkile ntho e ka etsang matsatsi a pakeng tsa matsatsi a leshome le motsomong le leshome le metsorobedi go bala speech sa gae mme go thwe ka letsatsi o ne a nka ntho e ka etsang gora tse pedi le halofo go bala speech seo se ke o file gorena speech sa gae se ne se na le maqephe a makae 427 mango zo thubutelesi go tloa ka di 12 tsa March o fitlhela ka di 29 tsa March a ntse a bala speech tsatsi le fete a tloe a tletsatsi le latelang leo le fete le lona a fetele tsatsing le latelang ne ntate mango zo thubutelesi jwale o hlaile ka di 27 tsa August 1928 ha sa phela o hlokaetse ka 2023 Enwa ke vusi nova hole sedi efe ndingete e monati pinela

lea tsebana lea qoqa nai be ka nnete o ka ka potela ka ha mo aisane ka mona wa a ka ofeletswa ya ka ofetswe ke ga ka ofe phofoko soke soke o fae fae mono fae le bana e ke potso na lea tsebana na le le ba aisane mmoho ba haisane mmoho na wa motseba mo aisane ka ntle ho ka ne down le botata o ka bula he ke wa potela ka yona kapa wa ehla ema ka ndila maishane a go fa a go mphefela mono nge ke tlo fa efela bana mona ke ke batla ke felletse kapa e khona a o khono lo mona maishane mano ke ntse mabotana kotsi a maholo ba ba ke nye ha wa to lo go mothanna o bone ka mona o ke ntse le nye o le le nye o o kampetse mona ka nye ka trate mona motlakase ha o hatle letho na le a tsibona le le ba aisana re ka nnete mo aisana ha o ke mo aisani e ha o na le botate wa potela ka mana ha o sa re tswikirinyana mono e ha o sa re letswa inyana ne ya go mphefela hlengwane so di thibe ke nyana tse pedi nyana fela mono ke lo etsetsa bana tie e batle ba tsebo go foko fella makhokho ka di re tswa mono ne re mmula ka mafura ke tsaba wa tswa fela ke bone ka ga sa le di shopo mona ya na kala ka h le bitse la tengi h na le a tsebana le le ba isane na o ga ka pote potela ho ile ngwana metsi ke ri nyana le tswa inyana e se se pa nyana nge ke tlo swa swa hempe tsa bana tsa sekolo ka patsa molekani wa ka ka pela ho hobe ka nnete ngwana mogena ka ha re sa khona lo potela ka mohlabaneng ka mane ge na le mathata nyana go go fe go lonya na ile ngwe ka patse pedi mo ya go la ntse go tla go nna ntse ke re a ke lo ho le sedi FM 24 hours mula 24/7

0: Wilson Phillips o Lesedi FM release me mabene metsotso ke mashume mabedi a metso e supileng ka mara ho ra ya pele e ya kotle kwa na kotle kwa un zorenga mono hlele rato malvane ka betleme ka mo zoreng ba ba re tswaga ena nye re tswaga ya ya ntho ya ba isa e re dutse ga ba isa ninga ke re go rena e di tjajwa e ma isa ni go ba re tswere tsena tsa ba isa ne ma medi wa tsebeletso ya lesedi e re go rukwana di tjajwa ga ba isa ninga mona e na le a tsepa na bana le a ga di mesana mo ga di me
1: e dumela mong a phofu dumela mong a phofu shala ya mafifi e ya moholo ai khona ba haisane bona ntse re tsebana empa fela ntho ke e hlokometseng monga phofu ho ba tlo tshintshile mogwa o di ntho di etswang ka yona le montsena ha o sa qalelwana di phofu monga phofu ho ba ne ka go iqetse ya ba jwalo fetwa topic location ntate motjiko mogana ga bo ka ke nna ka mona ka location kokosi tanki monga phofu
0: mabedi khotso
2: hello
3: Eh, ente tutulo?
0: Leka ime.
3: Ente leka ente tuwaka.
0: Hamana.
3: Ah, kona nzukuli wa hanchani kwa nchimbasa manchana di kwa tolo kwa niti nziti tila tirati.
0: Oh.
3: Ante ahudu ente tuwaka.
0: Uwaziba laka mabichu.
3: Hamana nati, kama kwa ukapili, kama shakuri.
0: Eh, wena.
3: Momo nati, nati.
0: Lena lue ya matakati munu nini lige li difukute.
3: Ante ente tutu.
0: E maki e babizela bo maki e mai sadi ya ga le bo hlemme
3: tanki ntate tsola
0: e yona le ba ba mfumana bo tsi heke e tswela le kankana khotsa
4: ntate tsolo le kai
0: re petse mhlompele kai na
4: mari pele ta na ba itsane ba ka ke like le tsi ntate le mo haule bongadi mona a ga ka dimisa
0: Hey.
4: Ya le empa re ka dimisa nakang chelete ba o raitsa pokola ntate tshuku ntate tshuru
0: e mamela ntate ntate a ona mo gibile nga chelete mona ntate
4: e a ke ne se go bolela ke go thusa na jwa
0: ntate ntate tlela ntiki le dipokola se believe le wena ka go tsamaisa society jwale re utlwa re le sebetsa jwa le kadimana ga chelete Mama go sana lo ka di machele. Butle papa ga ya bua ka makadimisana ka dichelete. Ke buile ka bo go ka bua ka bodijo.
4: Ya ba dipile. Tsona re ka di sane ka tsona nthuti bo phofu ntate go di medisana fela go ka di sana a di thofa.
0: Ke ya le wanda te mabe di khotso.
5: Ya ke tsolo.
0: Mo tlompe wa. Ke
5: ja mthamholo.
0: Ke ya phela mthamholo wena o phiziwa.
5: Ah na u di tsipile ke ntate tsolo. Nanta de tsholo ho tloa mata diere ho yema ga so se ra se mona na ho ke phela ha ntle le ba ha isana ba ka ha ke nale botlhata ke ya ya ke ka di ma ho bo
0: le ha ona manga ta na re nka e hwa tsha wa tima ka ma
5: a tshe ke ba tla ba ho du bana na ha so bana na di tle ho bona ha mathata ka hore ba be ba e gore ka ba tla ba ho di bo
0: e yanda
5: ka nete nna ke bona ke pilela le bona o bone ba haisane ba ka matakiele ho re di batho ba nratang ba nka tetse motse ntate tsho
0: eh batho ba eh
5: sino tsolo sa ka simonana ke kwitse mola ke se se ga tetse ka kenya drata ya tie ka re ke tsa dipudi di go se tsa kena bona ba khale ditlo fela
0: ntate wa ka
5: ha hona le bothata ba e ba ntse ka di WhatsApp tsa apo tsenana ke bone se ikena go hela mona mmolo go utla ka mono bua nngwa ke na bokwae tsentlo
0: ke utlwa tsiba
5: ba haisane ke ntha pele ya bohlokwa ntate tsholo mawili se ntse go itse ka Facebook
0: ke mawili se eno dumela hle
6: o tsholo mna le ga buti
0: re te mhlompele ka
6: I'm not out, so I want to chase the one and that. My son in a year, and I can not have a day in work. My son work, go to the next door, come home, and send the Sabuja home, and I'll see the first move. He's the one.
2: In order for you to live a peaceful life, learn to mind your own business. So, we ma horo kakopa huma aisani matere mshinyi ya kashiku.
7: Kitebo
2: sunrise K1 Katlehong. Thank you.
7: Katlehong kamo walfusa ngololeno papa. Ayo ntejwalo. Tanda de o le lobo ka ntse hle mganaka ka tlhompo le boikokobetso e bile ke balang ye re la pale site le ngle na le mathata kuhle ku fenda de ya mind your own business papa le litho hai gene mo duhang hai gene mo na papa le khale ka nnete le la palisa etelweng le nala mathata a ding he bibiling he mantsoe ano ya mhlumpe we etala na se buthata go tsebana se buthata handlentle o thile ka gata ba ndata lona maudimong lona o hloile o mona ngo phelang le yena hloile le ndata ya o tsetseng mele le ka gata modimo jwa so twa batla mona era re matlo chama bapi ke si matlo o chama bapi ke ga ho bo me bana le nthongono le ke ishini mmono e bitswang bonto mpate ke si and that din as profit ha kya hana papa ha lelito fela ya una kakati papa kakati ya ona karabo

Yeah, 330 ML, Holesedi FM, make it happen. Re dula metse se ngemene mabedi pele re fitla goreng ya bobedi. Nna ke a potela jwa le se re tla tiana. E na motho a nangoletse mona bana ona re. Na le mahaisano wa ka re ya kadima, re kadimana ka phofu. Ha monate fela, ha ona dipuo, ha ona letho. Ke Mondo ka maplasing a Senegal. Thank you, Mondos. Thank you, Mondos. Thank you. Awana. Ke tsona taba tseno hle, ke tsona taba tseno. Le mo motho ke yona ka mona bana hore ha re ya rona re ya tsebana, re kopana ka tsohle ka nete o bua le Shwalibe Nakane. O ka top fontaine ma placing a Brandfort. Ba ba sebetsa mo hampe le maisane ona mathata leto. Re ke tswa mo mabedi wa tsebeletso ya lesedi ke tswa ka pide monati ya John Clark. A simbonanga. Na ke mo ngaphofu smart ya batho ngembe ka burikhwe. E di ha mahlatsi di ya ka bohlale. A kopana le mo somorato. Di kalaneng ke le naneo di theo hona mo e kalana ke a di khoho e ke ga motho a hlwa stay u bo go hlwa kalana nga se go motho eno e go na batho ke hlwa se talenta de ga se talemana ge kalane a simbonanga a Johnny Clark mo di mo ke.